0: prosecutor nga si Benjamin J. Tolosa Jr. Matod pa ni Tolosa, nga sa pina may usa ka legal nga mando o dili simple nga hangyo nga mamahimong baliwaon sa mga ahensya sa gobyerno, bangko o uban pang adunay gihuptan nga mga record. Adunay gahom ang impeachment court nga ipatuman ang mga sapina o obligahon ang mga hingtundan kung hingtundan nga isumiter ang ipangayo nga mga ebidensya kini suma pa sa maong abogado.
1: Kita sa gawas sa nasod ng paunat sa kuso kumanin.
2: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasunod na kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Gilusan sa mga puwersa sa Estados Unidos ang ilang ikanapo ng mga sunod-sunod ng pag-atake batok sa Iran. Kining pinakaulahing pag-grabe usab nga sa sitwasyon sa sunod-sunod kamatayon sa tuto ka mga sundaong Amerikano o pagkaangol usab sa dulan usa ka gatos ka mga baguhay lang ang mga seaman. Matod sa mga opisyal sa Estados Unidos, gipunting sa maong mga pag-atake ang mga facility sa militar sa Iran. Gihimo sa maong impresyon taliwa kini sa nagkataas usab nga tensyon tungod sa mga pag-atake batok sa mga puwersang Amerikano diha sa Strait of Hormuz. Nagapadayon usab ang paningkamot sa diplomasya apan way timailhan nga mohunong dayon ang maong panagbangi. Gikan sa DYRD Bulcronicle Sports Monitoring Center, balita sa Pagnan sa Pusog.
0: Nahimong kampiyon ang Spain human ilang gipili ang Argentina sa 2026 FIFA World Cup Finals. Kini nagtala sa score nga 1-0. Gawas sa ilang paghahimong kampiyon, nakuha usab sa nasod sa Spain ang nagkalain-laing mga pasidungong. Kini na ang ikaduhang higayon nga nakuha sa Spain ang World Cup human sa ilang kadaugan niadtong 2010. Nahimong unang nasod ang Espanya nga dungan nga gihuptan ang mga titulo sa Men's and Women's World Cup. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
4: Sanatad sa football, si Ferran Torres sa Spain mao'y nakapadaog sa extra time goal batok sa defending champion Argentina 1-0 sa final sa FIFA World Cup kagahapon at laong Lunes oras sa Pilipinas sa East Rutherford sa New Jersey, USA. Si Torres kinsa nakasulod sa duwa sa ika-62 minutos isipuli ni Michael Irazabal nakamugna og close range goal sa ika-106 minutos human giulo ni Nicole Williams ang bula paingon nga to kaniya. Sa maong engkwentro, mas determinado ang Spain na ang kunon ng kadaugan tungod kay daghang oportunidad na makagol unta ang Spain apan nasanta kini sa goalkeeper sa Argentina nga si Emiliano Martinez kinsa nakahimo 11 saves o sa ka-record sa World Cup Finals. Samtang ang Argentina, nakakuha lang unta o kahigayunan na makagol sa ika-117 minutos pinagi silang pambato na si Lionel Messi nga na makatabla unta sa duwa apan nasanta kini. Ang Argentina nangandoy unta na mahimong labing unang back-to-back World Cup champions. Ang Spain na kinahanglan o extra time dihang naangkon nila ang ilang labing unang World Cup title neto pang 2010 pinagi sa pagbuntog sa South Africa 1-0. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, engaged na siya si Pressman ug iyang hinigugma nga si Luigi Villafuerte kung resista sa ikaduhang distrito dito sa Camarines Sur. Kapin tulo ka tuig na ang relasyon sa duha. Daghang fans sa mga higala ni Yazzie Prisman ang mipadangat sa ilang mga pahalipay.
1: Bukti sa peso itandis dolyar mga salapi sa kalibutan ng mga gutuwa.
0: Ang US dollar 61 pesos o 62 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 7 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 52 centavos. Australian dollar 42 pesos o 53 centavos. Saudi riyal 16 pesos o 37 centavos. UAE dirham 16 pesos o 72 centavos. Euro 70 pesos o 8 centavos.
1: Inyo naman ating balita sa Tire Queen at Goodyear Service Tech, your first stop in first class sa tire service. Aking panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service Tech at mga pulong sa kahalam.
0: Ang pinakadato nga tao sa kalibutan, dili katong daghan o kwarta o bahandi, kundili katong tao nga na iginoo sa ilang kinabuhi.
1: Magkanto ang nagbagang balita. Karumbutaga, inyo naman ating pag-unadin sa numero ng stasyon sa Bohol, kasaligan sa mga Bulanon, DYRD. Usang anong sabi ni Sir Rachel James kang Gilbert Tulop, ang atuang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
0: Og ginisigli Orgolyo ang Fred Mo Forever.
1: Labing labas o kompletong balita. Dinis DYRD, may buntag.
5: DYRD Gisandigan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 6 minutos pasado las 8.

0: Anak na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong, sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herbal strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
10: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
12: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart ug sa bulsa.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Down!

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult.
5: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

Alang na itong motokon o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo. Gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilang.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: oras sa DYR ng Radyo sa Katawhan, alas 8:23.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Igala, kamusta? Mayong buntag.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.

0: Aranga data mga higala sa itong isgutanan karong nga buntaga na napoy lain nga paagi sa pagpangila din sa itong katilingban karon na mga sano ang gitawag og advance fee loan scam nga kalat na kayo karon din sa itong katilingban. Daghan raba nato mga kaigsunang bulano na dalira kayo mailad labi na mag-isguta og kwarta mga igsuon. Unsa man ang gitawag og advance fee loan scam? Unsay buhaton aron dili ta mabiktima niini? Paminaw mga sono kay basin og nanas kilid-kilid ninyo karon ang mga mangingilad. Maghatag na sab nato pagdani aron ta dali ra nga kwarta. Dali ra dai puta mabulsa. Atong hinabuyon karong buntaga mga kaigsuonan dinhi sa atong pagpanag-uban ang atuang information officer diha sa Securities and Exchange Commission sa Region 7 kun Central Visayas si Mr. Dion Drew Deano. Good morning, Mr. Dion.
1: Good morning, sir.
0: Yes, ma'am. I'm sorry. I thought you are a man.
1: Okay. No worries, sir.
0: No worries.
1: Good morning.
0: Yeah, thank you so much for your time, ma'am Dion. Atong giisgutan karong buntaga sa atong tulamonon. By the way, we are live over station DYRD. Nata sa Facebook sa DYRD ang kasaligan Facebook. Tibuok kalibutan na minaw na to karon, ma'am Dion. Basta if you want to greet them sa atong mga listening audience before we do this interview. Go ahead, ma'am Dion.
1: Yes, good morning everyone, listeners of DYRD. Mayong buntag. Malipayon karong adlaw ang Securities and Exchange Commission at Cebu Extension Office nga mag-guest diri sa station and sa DYRD.
0: Yes, ma'am. The feeling is mutual. Malipayon sa mga ni amo karong buntaga. Aron ta makatabang sa atong mga bulanon. Nagpaminaw na to karon. Kabahin ni ning mga bag-o na sarga mga matang sa pangilad sa atong katilingban. Kaning gitawag o advance fee loan scam. Ma'am Dion, pwede matamasayod o unsa ni silang klase sa pagpangilad?
1: Ang kaning advance fee loan scam, sir?
0: Yes, ma'am Dion. Kay okay. Muraman og dumay so, pahimang no ang SEC kabahin ni ini.
1: Yes, sir. Ang kaning atong advance fee loan scam, sir, usa ita lang kining katipo sa loan scams. Daghan man tag type sa loan scams, no? Pwede pang buhaton. Pero ang kaning atong advance fee loan scam, specific yun yan, muna pinaka-common nga ma-experience sa atong mga victims. Kay basically, usa sa basic rules unta sa lending, if ikaw ang borrower, dili ka muhataw og paunang bayad sa lending company. Okay. Kung naa man gani ko answer, say processing fee or any fee sa imuhang informan nga porta, dapat i-minus lang to ang fee sa imuhang total nga hulman nga porta. Dili nga magdugang kag bayad sa una pa lang.
0: Ah, okay. Kasagaran, nakasuway mo po taaning ng loan, ma'am, no? So, ibutang nato kung doon na kay loan nga 10,000, tagaan na lang ka o 9,800, kay gikuha na ang advance, ang payment, ang fee. So, mauna ang kasagaran. So, kaning gitawag o advance fee loan, unsa ipasabot ani? Mangayo sila daag kwarta o sa i-release ang loan? Nawa si Miss Dion do, ha?
1: Hello, sorry.
0: Yes, okay. Yes, ma'am.
1: So, mauna, sir, ang ilahang style is ilahang pangayuan o kuan bayad ang borrower. Ilahang tawagun na nila either ilaong sa rason. Like, usahay, ang ilang isulti kay maokay ni ang filing either processing fee or usahay, maghimog na sila rason. Like, for example, processing fee, bayad na ka. Taod-taod, muingon na po sila nga, ma'am, na hold ang imuhang loan. Yan na aduna tay bayranan para ma-release ini. Ya kadudahan na rason kay usahay ang rason pa kuno hay kay gihold sa BSP. Hay nana ba?
0: Ang gihold sa oh dali ara po ta maila dani no.
1: Oh. Yes sir. Dili unsa lang ila ilang rason sir bisa mag-anam og dugang ang victim og kwarta.
0: So online example, ni siya ma'am, online ni siya nga scheme.
1: Common kay sir nga online.
0: Okay, so adto mo opisina na to. Anhaon lang may antag na opisina kay mapaningil na to whatever, no? So online din siya nga transaction. So daghan kaayong pamaagi ani, no? So yes, dapat sir, dapat dili ka mo bayad og una. Pareha ra ni sa una nga ilad nga nagidunggaban ang imuhang bana dire unsa ang dili ni ma-release sa hospital kun wa jamo kay i-down payment. Murag mamaoran ni nga pamaagi ha?
1: Yes, tinuod na sir, tinuod na. So mula gini timan-an sa victim nga dapat tigid ikaw ang pinakauna nga muhatag og bayad. Karon ang ani atong scammers sponsor ila mang itik advantage nga most of the time ang kaning borrowers desperate ba kay gadali ni nahalat for it ba.
0: So mo ra gina ang nagdali nagkabali. So ang mayo ani nga ayaw gyud sug bayad og wa jud mo i-release.
1: Yes sir. Kana dapat no, magbayad na sila kwarta kato nakahuwam na sila ato na sila magbayad sa ilaha ng katong monthly nga payments.
0: Pila pod ma'am ang maximum amount sa inyong nahibaw-an nga ibutang nato nga moay gipainta giilad nga?
1: Kana sir dili bigi wala tay makasulti sir nga fixed nga maximum amount kay last year na dunay ni report sa among opisina na abot asawa to siya sa OFW. Ang iyahang banang anaa sa laing nasod moy mulun unta sir, final law proceed gipaprocess ang asawa diri. Naabot na sir og 140,000 ang tanan tibok nilang na gasto na bayad dito sa kuan sa scammer.
0: So most likely million tingali ang gi-promise ani nga makahuwa mo pero kinahanglan mo produce mo una aning 140 million nga processing 40k no.
1: So yes sir, ang pwede na ko i-kuan sir ang modus ana nila sir kay kuan man pwede ilaha mo i-promise nga no collateral or very quick ra ma-approve. So ang mga borrowers nga gitali nga makahuwam kay didto mo duol sila ha.
0: Okay. So kani murag mo usa man mo pop up lang ni diha sa cellphone nimo nga murag kag ma-entice nga oy unay bag-ong makaabot ta.
1: Dili pud sir ang most of the time ilahan ni advertise sa Facebook. Common kay na sa social media nila i-advertise na ga-offer sila og kanang no collaterals, very quick nga ma-approve nga loans didto niya. Kanang ilang kuan pud sir ilang victims, hindi kahumanan ng istorya, kanitiman ang puli sa kuwan, most of the time, ilang nang patransferon sa Telegram. Once makastorya nila sa Facebook, ilang patransferon sa Telegram, kanang Telegram, galing nga application, sir.
0: Okay.
1: Kay, dito nila ipabuhat ang transaction. Kika na ang ating Telegram, kung sila ilalang inig-delete nila sa chat message or sa conversation, mawagtang yun, wala gi trace ana, madelete tanan hasta sa cellphone sa victim.
0: Okay. So mauna nga og once gani nga masup malaang na ka ani ila kang i-refer gito sa Telegram. So meaning adto nila ang payment himuon sa Telegram.
1: Yes sir. Mauna.
0: So og Telegram kay kuan man na siya, ma'am, kanang government kuan man na siya, kanang legal man na nga negosyo, dili di ma-trace kung kinsa ang receiver sa other end.
1: Application man ang susang talaga mo siya messenger kami sa Facebook nga din na mo mag-istorya pero okay. Ang nakalahi sa Telegram kung kana siya kung magod siya high privacy nga application so ang lahi po ilang style kay kung sa messenger kintahay kita sir na tay istorya na tay conversation din ha o delete na ko ang akong messages sa ako arap kong cellphone mawala. Sa imo ang cellphone, agya ko i-record sa ato ang istorya. Sa Telegram, mawaksad siya hasta sa imong cellphone.
0: Ah, sa ato pa, no trace.
1: Yes, sir. No trace.
0: So, mauna nga, okay. Once gani nga, mauna ni ang mga istorya, ilad na ni?
1: Yes, sir. Oh. Okay na, sana sa red flags, pa-transferon, baka uglain na application.
0: O, saruha po niyang ato mga tao, no? Nga, kapila naman tamo, pahimang no, nilabahin aning butanga, nganong manjud nga. So far, sa ato ang record diha sa Central Visayas, daghan ba ang reports tong opisina nga nabiktima nining mao nga modus karon pamagi, yeah, ma'am?
1: Daghan, gigapon, sir.
0: Okay. Dugay rin siya nga nagsugod?
1: Taod-taod na sir, pila naman po may katuig nga ka-disseminate or kapang-imanglo sa mga tao ani ng scam. Pero daghan ganyan po nung report na mga victim sila.
0: So, unsa may unang buhaton? O asa man dapit ni magsugod ng maong ilad? Unsa may first step nila sa pagpangilad? Mao nang mugawa sa Facebook?
1: Kato sir, makitaan mag-Facebook, mag-posting sila na naslaysik nga page.
0: Okay.
1: Nga, maging muna sa page. Usahay sir, ang ilang buhaton kay mag-impersonate sila o tinuuray nga lending company nga rehistrado o na adunay lisensya sa SEC.
0: Oh.
1: Karon. So, yes sir.
0: Okay, buti pasabot, hasta po ang tinuod nga lending company, ilahang giilad, ilahang gigamit ang pangan.
1: Yes, sir. Impersonate nila, sir. Ilang gamiton ang pangan.
0: Ano ya?
1: Maghimo, muna sila nga, naiuban anang, maghimo na sila gilhang on falsified documents sa SEC, certificate nila, o lisensya. Ilang kubyaon to. Usbol na nila ginagumay ang spelling siguro sa ngalan. Then mo sila itong gamiton. Kaya ito na magigtay mga tinuod nga lending companies, no nga, registrado sa SEC.
0: Ang mga tinuod nga lending company, aggressive ba sila silang kumpanya diha sa Facebook? Mura man o wa man ni sila ikisaw tingali diha sa Facebook, ma'am?
1: Kana sir, tinuuray na siya. Ang mga tinuod na itong lending company siguro nga, aduna diri may anakit brick and mortar office, no, physical nga office. Dili man siguro sila ingon nga ka-aggressive. Depende na po siguro na sir sa company on sa ilang pag-market.
0: Kay kasagaran nga mga nahibaw-an nato nga mga lending companies, doon na sila mga target market kasagaran nila, no? Focus sa market ng ilaha, doon ay mga na sa mga empleyado sa gobyerno, mga maestra, mga pensioners, mo man kanunay ang ilahang market, no? Na ang PNP kadto bang doon na sila hold kay nang gitrabaho ba? Mo may kasagaran nila, wa man tili sila maghimo og advertisement anang Facebook. So kana tingaling nagsigig advertise sa Facebook nga mga lending companies. Kana tingali makaduda na taana og tinuod ba ni?
1: Sakto na sir. So obserbahan dapat ang ato ang mga borrowers sa public right now, atong listeners, sila choy mo husga. Sila gitanaw dinhi tarong kung paminaw nila lehitimo ba ang ga-offer og loan sa online.
0: Mhm. Mayo pa'y Bombay na lang og maorong istorya ha kay naramay gasuroy-suroy og maorong kaysa niana nga gatuota nga makasapi ta kita dai gi panapian.
1: Yes sir, tinuod na.
0: So unsa may buhaton agud ani Ma'am Dio, no? Kung naugaling ang atong mga katawhan kanang nagkubot og mga cellphone nga unsay tawag niana, unsa may una gyud nilang buhaton ani, ilahabang i-delete na lang, baliwaon lang unsaon man na?
1: Ko answer okay sa pinakauna yun sir, no, ako isulti kay dili once gani na naka-release na sila kwarta sir sa low sa scammer, most less na kayo or gamay na kayong chance nga makuha pa na nila balik ang kwarta. So mas maayo sir the moment magduda sila kay mohulong gyud sila bayad.
0: Kanang application nga giingon og Telegram, naa ba apil ba po niya na ang money transfer like GCash?
1: Wala sir, dili. I don't think sir nga ga-collaborate na silang duha.
0: Pero saan man nila? Unsaon man nimo pagbayad kanang gitawag nimo og advance fee?
1: Kana sir, most of the time sir kay usa po na sa red flags kay ipabayron man ka sa scammer dito sa personal account nila. Like usay GCash, o dili pud usay bangko, pero common ang GCash kay paspas man.
0: Oh, kay personal kanin account matrace na kay naman na sa bangko.
1: Siguro unta sir, no?
0: Pero GCash lisod i-trace kay daghan mga daghan mang piki nga mga account.
1: Paspas naman kay makailis ron sir og cellphone number ng scammers.
0: So ang pamagi nila ani sa payment nila adto through GCash, kasagaran.
1: Kasagaran sir.
0: Kaning GCash gyud, no? So morning naka okay. So ang ilang buhaton ani Ma'am Dion, balik ko na to, makakita aslag mga ingon ana, i-neglect na lang gyud nila na, dili na lang gyud nila patulan pa.
1: Yes sir, dapat dili patulan. Yeah. Atong ako na lang po i-emphasize sir nga atong borrowers dapat gina nila o sisahon kung ang kana nga kumpanya tinuuray ba nga rehistrado sa SEC o adunay lisensya nga mag-operate as a lending company. Kay klaro na to nga dili enough nga rehistrado sa SEC ang kumpanya para maka-lending. Aduna ba may secondary license nga ihatag sa ilaha para maka-operate sila as a lending company.
0: Okay. Ang Securities and Exchange Commission na kanang naabani gihapon sa asa napitan ng inyong opisina si Bumam Guadalupe ba na?
1: Wala nami diha karon sir sa Guadalupe. Aduna na currently ga office mi diri sa Apollo 1 dapit sa Ayala.
0: Ah, okay. Mas duol na.
1: Yes sir, mas sayon accessible.
0: Mas sayon na. Kay naman tay mga transaction diha, no, kanang ato ang mga renewal ng mga association, no, kanang dunay kuan. Anyway, Ma'am Dion, salamat kayo ninyong maong mga pahimang, no? Basta gani, wadya mo'y collateral, very quick approval, mangayo o bayadaan, ilad din yun na.
1: Sana, red flags na sila, sir.
0: Na ba po dyan sa Facebook nga mga legit nga mga nag-offer of the same scheme nga doon ay advance payment or fee?
1: Kung legit gani nga scheme, sir, dili kina sila mga yung advance fee.
0: Okay. Basta legit, wag yun ay advance. So, kanina yes, ngayo o advance, illegal gina.
1: Yes, sir. Tinuod na.
0: Mao gina'y bantayan na to sa itong mga katawahan. No? Kanang mga yung bayadaan, illegal gina. Ha?
1: Yes, sir. So, kung ma-victim sila na, sir, ilang i-report sa SEC, doon na may website karon nga imessage.sec.gov.ph. Pwede po nila i-report sa NBI or sa PNP. Depende po, uban man po nga. Aside from maka-advance fee loan scam na sila, na po uban maka-experience of harassment.
0: Yeah. Naaba po yung record ninyo nga doon na mo'y nasakpan nga illegal, ma'am, sa to ang pag-monitora ng mga scam sa Facebook. Naaba po tayo narakpan?
1: Naana po, sir. Naana po.
0: Mm-hmm. So, matrace na ligay din sila?
1: In collaboration, sir, with other investigative na agencies like MTI, sir. Kay daghan na sa gini mga nadakpan na.
0: Okay. So, mo cooperate lang ng mga nabiktima, na-i-chance nga madakpan yun sila?
1: Yes, sir. Na-i-chance, sir.
0: Okay. So, unsa mo po penalty ng mga ingon ani, Ma'am Dion, nga madakpan ka, mangilad ka, bahig pahawang-pahawang kwarta?
1: Sa kanina part, sir, kay medyo dili na kayo ko kabihas, okay. Kabisado. Okay. Lawyers mo, mostly naka-master na nila, bilayt ko sa mga penalties.
0: Oh, kaya kung ato na po ka sa payatas, kuan ba? Itong presuhan sa mga senador dili di ay lahi. Ma'am Dion, salamat kaayo nining maong impormasyon nga imong gihatag. Basta gani na mangayo og advance fee, illegal gyud na, ayaw na patuli. Mao gyud ay ato ang regulasyon nga himuon ato sa tong kaugalingon, magbantay ta niya ng butanga.
1: Yes, sir, Tabs. Okay. Uwi sa bayan, sir. Salamat po.
0: Salamat sa kayo. Yes, okay. Ang atong information officer, mga kaigsunan sa Securities and Exchange Commission sa Region 7, Ms. Dion Drew Dano. Uy, taga Bohol man yung apelido, ha? No? Salamat sa maong impormasyon na mga igsuon. Kinahanglan, ha? Dili na ito magpailad. Kadaadlaw do, o halos kadaadlaw makadawat kong text do. Nga, kumikir ka ni Tampulano. Kung dili ni mo bayran eh. Isip ko, Miker, ahong pakauwawan ka sa Facebook. Di na utag doon, no? Nga nung ginto na, kumikir, takaila, gila na kina. Kaya sa mga modus nila ba? Hulgaon ka, nga ikalat ko noon ang imuhang kuan diya sa Facebook. Nagaginos amang ko, nagkumikir. Naidaghan. Si Tampulano, nangutang wak mo bayad, ikaw kumikir. Kinahan, bayaran ni Monek, o dili ka mo bayad, pa ikalat ng imuhang kuan ko sa Facebook. Ha? O daghan, daghan sa mong scam na, nagdagang scam ngali sa gobyerno, mga kaigsunan, ingnon kadayon, no? Kanyang mga public official, no? Elected, ingnon kadayon, o awarde ka. Oh, na ay seremonya sa Manila, karong kuan, ana, nga mudawat kasi mong award. Matinga ka, ano, na awarde man ko, ha? Sa may gibuhat na, na awarde man ko. Musunod ay itong bayad, ay, nga, aron ka mag-facilitate din, eh, na kuan, sa maong seremonyas, na ay adto dito sa hotel ana, so mubayad ka ani anang ba daghang politiko do sakay daw, ha? Hibaw ba pug mga botante og tinuod manig dayo man panahog eleksyon panghambog na yon awarde pakita dayo sa plate daw pero gibayran di daghan por bida ni mga ngilad sa tong katilingban mga higala, no? Ha, aron lang yon makuan ba, ha? Makwartahan ta sa pagbantay. Oh, sa panultihon pa sa mga tiguang, akon nga ayaw pagdali aron di ka magkabali, ha? Oh. Mo na giingon do, ha? Mamaybay ko no, ha? Okay, mo na gusto man tag instant money, ha? Oh, di man lisod og kwando, ha? Simple ra man do, no? Tingali kini nga to ang income mga kaigsuonan dili ra igo, no? And we have no control. We have no control. Ang empleyado ka, maura dyan ay imuhang madawat, no? We have no control, ana, no? It's the government, doon ay regulation ni ana, ipasaka ba nagdi, no? Pero, naatay control sa atong kagastuhan.
2: Oh. Kung dili wa mo tay control mo pasaka sa ato ang income, we all have the control, mga igsuon, sa pagpakunhod sa atong kagastuhan. Saon po lagi ning bulanon, Pinoy do, ha? Oh, alaga, bahala ka utang-utang, basta magpista yun. pag tumoy na bahin, tuwa na, tingbayad na, tuwa na, tago-tago na, huwag na nagbumbay, wa na, oh, likay-likay na. No? So, naaraman na ito na control, no? Oh, so ikaw, gabisyo ka, so mo sigrilyo ka usang kaha. Oh, itong agkaha na lang na. Oh. Mo inom ka, tulo kalapad eh, usa kalapad na lang na. So natay control na. Ah, so atong income na to dili mahurot tungod kay miminus ta sa gasto, ah. Kaon na to, so, kani pong bulanon lami may kaon, tagutlo ka sudan. Oh, tanawa ng insect, lugaw-lugaw ra na sila, ha. Ah. Og buntag, ah. Bahala og ah, gamay ra income basta ang ilang abot di dili mo ang ilang gikaon dili mo lapas sa ilang abot. Oh. Oh, tanawa na na sila ron mga kaigsoonan, di ba? Haod na sila kaayo sa kanang ekonomiya. Oh. Oh, tungod kay na gigamit nila ang ilang control sa ilang kagalingon. Oh. Gamay ra man tag abot, ngano mo gasto man ta? Ah? Mo man na kasagaran labado katong wa mo income mo gastaro. Katong nay daghang income gasubra mo oy inot. Ah, mo'y gadagino. That's the reality in our kalibutan karon, no? Kinsa tong wa dyan mo, mo'y gastaro. Pananglitan. Gastaro tag panahon. Ah, gastaro tas atong lawas, gastaro tas atong kwarta. Panahon. O, ang atong panahon, giusikan. O, gasto rata og panahon nga, dili na laba mo balik ng panahon, do, no? So, gasto tag panahon. Giusik-usikan ato ang panahon, dili ta productive, no? So, gastaro ta. Kadtong na mga dato, ang ilahang panahon, every minute counts. Kinahanglan, kada minuto, produktibo sila. No? So, oh, naadyo yung maadyo nga musod. Oh, so, wa usiki ang ilahang oras do. Wa usiki ang ilang panahon. Oh, mindset na, no? So, kinsa tong wadya mo, maupay gastarohin noon, no? So, dili na to usikan ang ato ang oras. Dili po na to usikan ang atong panglawas. Kita pa'y wadya mo ikabayad o hospital. Kita pa'y gapuyat o taman-taman. Dili matog, dugay matog, tagay dito. Hospital pabitaw. Dungo-dungo pangita o kasay bayad. Dungo-dungo, dayon dong sa mayor. AX, dayon. Ha? Natay control, anak mga kaigsunan. Ha? Aron dili, mahuruting ato ang resources. Ato ang, dita magastaro sa ato ang panglawas. Inom daghang tubig, eat the right kind of food, utan, hydrate food, dili kanunay litson, dili kanunay baboy, ah. Ginamos manggaling, inom daghang tubig. Oh. So di ta magastaro sa lawas, samot nang di ta magastaro sa ato ang abot. Muna-muna na itong construction worker ka, gapainit kag taman-taman dito, uwan init ka, gatrabaho dito, unsa human ang kwarta ni mo do, imurang e, wagdas dito, ginom tagay, inigpanwildo na, iniguli ni mo, wakay mabit-bit nga bugas, magsuko tong asawa nimo mas sumbagan na po nimo noon. Yeah? Ah, naana to ang control mga kaigsunan. Oh. Di na kinahanglan mang loan. Di na kinahanglan mang loan. Pugong lang ta sa gasto. Ah. Pugong lang ta sa gasto. Oh. Kita nga way kwarta, kita untay dili magastaro. Purbida po ng watay kwarta, pero binuntagay po taan ang swipe-swipe anang atong sir. Kung gasto mo na daw, di ba? Load mo na. Oh. Nga noon, nadato mo mo anang sige mo anang swipe-swipe anang iyong cellphone. Oh. Gastaro to kwarta. Oh, mo na nga magkadindiin ta mangita na. Ha? Oh. Oh, pugong ta na to ang control do, no? Sa ato ano, no? Mm. Masinahon po ning mga Pilipino do, mga bulanon do, masinahon, ha? Naigali nga kapalit og TV tong silingan, ing kamot po kag mangutang po kag imong TV, ha? Oh, na. Oh, na ay gamotor po, gamotor na siya, mangita po kag pagi magmotor ka. Ha? Wa mo ikaristro mo na ini, kabut na silti o tago-tago na. Ha? No down payment. Oh, gikuan gyud ka tanan. Gihaylo gyud ka taman-taman. No down payment pala. Kuha dayon. Oh. Oh, human ini dakop na. Nganong man ni maristro sir, jamu ko kwarta. Kuha man kag motor man gyud paristro. Pero inig tagay to, ah, gabaha tong tagay daw, ha? Oh, mo na nga control sa tong kagalingon mga kaeksona. Kay masinahon ning tawo do. Ug nay mamatay ining silingan do pagka ugma, ana poy layong matay pud na do kapag kanet-kanet ang patay daw, no? Musunod-sunod, oh, masinahon. Oh. E naotunta mga kaigsunan, no? Kaning mailad ta, gumikan ni mga kaigsunan po sa atong kawadon, no? Mula gina, kung naning kamuta nga mga kwarta, sa pamaagi nga usahay, dili mamauna to mga pagtimpla ang atong kinabuhi mga kaigsunan. Dili ta mailad, ha? Kung dili ta magpailad. Ha? So magbantay ta, niya nang maong mga scammer, mga kaigsunan, kung mag-isigot na gani, bahin o kwarta diha sa Facebook, o ayaw mong sakay. Ha? Ayaw mong sakay, kaya aron dili ta maimpatso mga kaigsuunan. Bantay ta sa itong kagalingon. Unya, labaw tanan, pasingot mo yung importante nga paningkamot mga higala. No? Kanang easy money, dali man tingali, pero dali rapuntaan ang mailad. Kung maunay kanunay na itong rumbuhon mga igsuon. Nagdasa itong oras, 54 minutos, suma nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon.

Nining kalibutan karon mga kaigsoonan nga puno sa mga mangingilad, kinahanglan ang mga bulanon mag-inabtikay ta mga igsoon, ha? Kinahanglan dilit ang magpailad kung unsay inyuhang mga nakitaan nga mga scam nga inyong namatikdan, tawag mo sa atong tulumanon, no? Kay aron ato nang bitbiton dire. O aron ato nang mapahayag nga tus mga katawan o makabantay ta mga kaigsoonan. Kay dinis sa atong katilingban karon na nga bright ni mga Pilipino, ha? Bisag unsa na lahimuon nga makapangilad mga kaigsoonan sa sigkatao. Kung kamo diha, dunay mga hunahuna nga nakita na ikapaambit, kung kamo dunay na matikdan nga mga ilad diha sa inyong katilingban, ang mga igsoon hinumdumi, libre ang pagtawag sa DYRD kay mahimutang taytayan aron ta makatabang sa atong mga katawhan nga dili mailad nining panahon karon na nga daghan ang mga mangingilad mga igsoon. Nagbitbit sa tong oras 55 minutos suma nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik mga kaigsoonan, ang inyong mga hunahuna atong ipahiluna. Ang inyong mga tawag o mga text o uban pa, ato nang daw waton karong buntaga. Karong buntaga, human, ining pipila ka pahinomdom. Standby.

0: Halingaw mo lihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Tiguan nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
10: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
10: Sip-on dayon?
11: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una,
16: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.
18: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.
20: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
21: Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
14: Unilab yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
23: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
24: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
25: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
26: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo, blema, igawas! Myra cough!
8: Ubong na'y blema, hasul ka ayo, maung ako nag-myra cough na.
15: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na blema. Nabati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
8: Ukal ang pagtok na blema, afford pa. May rakaf na.
27: May rakaf.
1: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Down here!

0: gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Balik na sa tugdulamon ninyo nga lagad ng adlaw nga Martes mga igsoon na pit sa 21. Na alarma mga kaigsoon ng publiko sa nahitabo kagahapon nga pagpanunggab sa usa ka tawo nga nalisuan og pangisip. Kahadlok ba mga kaigsoon na no? Ang sa maong watakahibaw mga kaigsuunan sa atong paglakaw-lakaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran diha sa kalsada nga kalitan lang tagdunggab aning mga giingon og mga buang nining mga sakit sa pangisip mga igsoon. Sige na og kampanya ani ang syudad pero naaman gihapon ang problema, naaman gihapon ang mga nagsuroy-suroy sa atong kadalanan. Asa nakahang napita mga kaigsuunan ang dakbayan sa Tagbilaran sa ilang pag-atiman nining maong mga nagsuroy-suroy natong mga katawhan nga nalisuan sa pangisip. Ato kuno ning susihon mga kaigsoonan karong buntag. Na uban ato karon ang atong hepe sa buhatan sa panglawas ning ato ang dakbayan Dr. Gia Pondok. Dr. Gia, good morning. Welcome sa atong programa.
1: Yes, good morning sa atong masuking tigpaminaw. Good morning, Sir Tibbs.
0: Yes, doktora, salamat kayo, Dok, no, nga ni hatag gagigayon ning atong tulumanon karon. Na amanggoy ba ingnon ato na lisuan og pangisip nga nanunggab ba, doktora? Kamusta ang tuod? Unsa yung gihimong intervention nato sa syudad bahin ani nila? Doon na bagay
1: yes, tayo?
0: Okay, go ahead, doktora.
1: Yes. Actually, Sir Tibbs, kaning ingon ani nga cases yun, na natay ingon ani sa una, no? Well, in fact, na ganitay katong sa San Isidro, no? So, actually,

0: kay psychiatrist nga kanang ato ang contractual sa City Certibs, okay, nga si Dr. David Villacarlos. So ga-video ko, ga-kuan ko sa iha o unsay tan-aw niya ani nga patient, unsay intervention na mabuhat na mo sa medical nga site. So iya kong giingnan nga mao ni pambuhaton kay ang yang tan-aw is psychosis disorder, no? Ang patient, no? Nasay psychosis. So patagaan og ingon ani, ingon ana, then observe. So mao po to ang isa certibs ang akong gikuan sa iya ha. So nasay mga further instructions in terms of medical, no, nga among tan-awon gyud kay napoy usahay nga mokalma sila after tagaan og tambal. Now, ang second na mo nga consideration is mangutan nami og kinsay mga family members ani, which is very important. Kay kani gyud sila kung naa gyud ni sila kanang problema sa pangutok, patambalan gyud ni sila. Ang problema lang gyud nato ani, kinsay mo follow up nila mag-inom sa tambal. So, nahitabo naman ko ni sa una nga nakita na to sa barangay San Isidro to, si Marshall, si Katputo si Marshall, galing kay namatay na to, naagito'y tighatag po na ito, tambal, no, nga taga San Isidro po nga assign, kagawad, nga gi-assign at to, kada buntag. Well, in fact, karon iyang ginikana iyang mama o iyang uncle na gihapon, naghatagan gihapon ang taga San Isidro. So, ingani jud nga approach, ideally, buhato na to, Sir Tibbs. Kay kaning mga mentally ill, matambalan na manggod. Oh, so naaramang gina sila yung mga, unsa na sila nga klase sa ilang disorder, no? So butang na to. Kaning siya psychotic. So naagi specific nga tambal nga ihatag nila. Well, in fact, daghan po tang tagbilaranon dyan nga nahatagan na natong ingunana. Ang difference lang aning duha, kay wala gyumiklaim nga pamilya. Mm-hmm. Mauni siya ang challenge. So tips, why ni claim? Pero dugay na dihang dapita, wa po tagaig pagtagad. No? So, mo na nga, among initial step karon is to coordinate with the barangay kung asa gyud sa among pang-interview o asa gyud ni pirmi ga steady kani sila. No, kay dugay naman daw, pirmi daw na balik-balik na mga issue sa ana, ato lang i-try to kanang tanaw gyud kinsa ang ma-responsible, no, nga maka-follow up kay kabaw biya po ka Sir Tibbs ang atong CSWD, di po din na kadaghan og manpower nga kada adlaw po magpainom, no? So this is a whole of approach yun na to, which is nabuhat man sa San Isidro nganun din na to mabuhat po sa uban. So mo ni atong gibuhat karon Sir Tibbs nga kanang approach, no? So gahuwat mi sa meeting karon po, nagkuan mi sa intervention, medical intervention na mo. So far kalma-kalma naman po tong katong gaunsa to gi unsay ang gibuhat di na ko kakuan sa tibos na nabuhat atong isa ka kanang ko ano mentalist challenge. So mo to nga kana karon di ang problema di lagi mustorya. Di jud siya mustorya, mo na di mi ka extract og anything sa iyaha or unsa do katong isa nga gidakop nga medyo tiguang-tiguang na mo putik usog mustorya. So which is kanang positive pud mi nga sayon na unta jud ni kay mo inuman amo manggingnan, mainom kag tambal, mainom, mainom vitamins, ganahan siya vitamins. So at least kanang okay-okay ni siya i-handle kumpara rin isa. So maulang po na Sir Tibbs karon mag-convene, mag-meeting si Ma'am Jing Costan sa CSWD na mo, nga tanan nga involve among i-meeting same sa gibuhat na mo sa San Isidro nga case po sa una Sir Tibbs.
1: Okay. Doktora, problema yun sa atong katiling ba, no? Ang iro, tulo ka problema ang ilang gihatag. Mamaak, mabangga ag motor, o ang ilahong hugaw bisag asa. Pareha sila sa mga tao nga mentally challenged nga nagsuroy-suroy sa daan. Ang mga tao nga hasol nila, sama pananglit kanang bayolinti manunggab, o kaning ikaduha tingali nga problema nila, kana rang eyesore baka sila sa katilingban nga nagsuroy-suroy, no? So, dili sama sa iro nga nunay rabis, ang ila na tingali nga murabag galain tanawon sa atong katilingban. Problema siya nga sulbaron. Ang pangutana, doktora, sa pag-atake na to nining problema ha, na-profile na ba na to ni sila? Naan na ba tayo record sa syudad? Pila ni sila kabuok, pila'y laki, pila'y babae?
0: Yes, ang sa amo Sir Tibbs, sa amo ang mental health program, nami record, pero mukuha pa siguro ko ni Sir Robin o sa kanang updated record. Sir Tibbs, nami sa kanang na-record yun na mo. Actually, naagyan Sir Tibbs na sa una yun na po yung magkalakaw-lakaw ana nila nga karon wala na.
1: Okay. So, kaning giingon na to nga naata sa record na abay taga

0: Tagbilaran ani or outside Tagbilaran?
1: Naay taga Tagbilaran. Tagbilaran kasagaran, Sir Tibbs. Pero naapoy outside Tagbilaran nga naana diri sa ilahang kanang mga relative nga naa sa Tagbilaran.
0: Okay. Sa ato ang gahimong initial nga study, kaning naa sa Tagbilaran nga naara sa Tagbilaran nga nagsuroy-suroy sa mga rason, sa mga psychiatrist o sa mga psychologist, unsa ilang tanaw ni ini? Nganong naara na sila diri? Tungod ba kay nahibaw sila, bisag doon na sila inuna to, bisag mga buang sila, doon na sila problema sa pangisip, nahibaw sila nga taga-Tagbilaran sila? Or there is something in Tagbilaran nga suroyuno nila?
1: Yes, mao gina ang question and answer tips, but mostly expected yun na sa kanang urbanized city.
0: Okay.
1: At to gina dito, kay kasagaran na nila, ang mindset nila, kung asay daghang tao, dito sila makikita kaon.
0: Ah, okay. So, oh, sa to so, pa, dili tungod kay taga-Tagbilaran sila. Pero naay mga taga-Tagbilaran nga muuli sila, ha?
1: Naay taga-Tagbilaran nga ma-identify na to, Sir Tibbs. Kay ato man ang ikuan, Jo, no? Kinsay kailaan ni magkuan, magkita na, investigate, magkita na. So, makitaan yun na to, nga, muingon yun sila nga, oh, anak na ni kuan. So, may bawaan na to asa dapit.
0: Mm-hmm. Oh,
1: so,
0: okay.
1: Mao na nga, pakita, mahibawaan na nato nga nanay mga tagtungod, atong i-approach ang tagtungod, Sir Tibbs, nga ato pong silang tagaan o kanang way nga dilipot-pot sila mudi sa atong tabang po sa ilaha ba nga. Di natupudbiyaan sila, especially o constituents sa Tagbilaran, nga mutabang ta sa ilaha nga pag-handle sa sitwasyon sa ilahang mga kanang anak baron o relative baron. So, okay. Muna itong ibuhat.
0: Nahibaw ta nga kinsa ni sila, aning uban, nahibaw ta, naihap na to ni sila, pila ni sila, nahibaw ta og unsay inuntong po nga kadaot nga ilahang nahimo sa katilingban, labi na nang manggihubo nga mga mabuang babae ug lalaki. Unsa on man nato, doktora? Unsa may right approach ana? Tambala nato sila, nya pasagdan gihapon magsuroy-suroy or hipuso na sila? Unsa may inaas ato ang game plan sa syudad ana?
1: Ideally, Sir Tibbs, ang buhaton gyud nato ana is dili man gyud nato ma-hold. Ang atong ang syudad wala gyud balaod nga kami mag-hold ana for long. Especially kung dili constituents.
0: Mm-hmm.
1: Mao gina siya. Mao na kung constituents, pwede ra gina nato ma-coordinate sa family.
0: Okay, let's talk about the constituents. Barangay. Let's talk about the constituents sa Tagbilaran nga mga buang. Unsaon man na nato okay. Gud sila? Hipuson or pasagdan lang na sila?
1: Dili, coordinate with the family. Unahan nato buhaton ana. Paimno nato tambal.
0: Amo lagi.
1: E ma-control ra man ila ha.
0: Coordinate with the family, yes. Ang tumoy sa coordinate with the family, aron hipuso nila or usaman?
1: Dili, aron i-care po nila, dili hipuso nila, Sir Tibbs.
0: Dili, hipuso.
1: Because even if this individual is mentally challenged, pero with the right medication, they can do the normal nga mga buhaton.
0: Pero kung pasagdan na siya magsuroy-suroy while on medication, di na ito ma-achieve ang ato ang goal ni ana, doktora, no? So, dapat well on medication, hipuson sana sila aron matambalag maayo. Usap
1: yes, mo na siya. Oh, pero dili for long, Sir Tibbs. Nga imong gina siyang hipuson diya, kawa man tay facility.
0: That's
1: so,
0: the point.
1: Na siya.
0: Ano sa amang tamagamaan ang pasilidad? Naapil ba na sa ato ang game plan to have a facility for them?
1: Yes, ang facility, Sir Tibbs, i-include nimo if there are higher facility than you are. Dili pwede po ang Tagbilaran mo ay magmugna o facility nga even the province doesn't have the facility.
0: Mm.
1: Or even the DOH hospital doesn't have the facility.
0: Okay.
1: Because we're not capable. That is why we're opening it to everyone na sa mga meetings nga about this issue, there has to be one that is bigger. That is like what happened in Soto.
0: Okay.
1: Main siya nga facility. So ang kanang mga ginagmay, kampante ra, kay at the time nga dili nila pwede ma-handle, pwede nila ma-refer. Ang problema, if the Tagbilaran will open, we don't have the manpower, we don't have the expertise, so we may do harm than good for the patients. So, moong yun na siya ang proper nga way. That is why we're coordinating with the psychiatrists, psychologists for this, because we need manpower to handle.
0: Okay. Unsa may kinahanglanon ani doktora, aron maka-abrit ang pasilidad? Kung ugaling ba? Kung apil na sa ato ang direksyon ng mag-abrit ang pasilidad?
1: Yes, number one is the manpower good,
0: manpower.
1: Sir Tibbs. Mm-hmm. Yes, because even the nurses and the staff, they have to be trained.
0: Okay, kaya duwag mo na, di man tila naalisod. Kaya naaram mo na sila, daghang nurses na i-train.
1: Yeah, but the thing is, are they willing to be trained or willing to do on duty, Sir Tibbs? Mauragin na siya, because Because having kanang taking care of these patients, no, kung matanaw na to Sir Tibbs, ang uban di gud ka relate, pero kami makarelate, may mga doctors kay mo rotate man may sa psychia sa Soto.
0: Mm-hmm.
1: No, so makitaan gud mo nga dili gud siya ingon nga that would be a really nice place to work, no, if you are kuan, you need really have the passion and the determination nga mo help.
0: Mm.
1: Because it's more than that you need.
0: Okay,
1: so we need this kind of people.
0: It is just a perception. Doktora, perception lang tingali na nga dili willing ang mga tao, no? Pero once naatili ng pasilidad, ma-open na, di ko mutuog, wadyan mo po mga apply, trabaho, anak, doktora, no? Daghan man tayo mga nurses, no?
1: That is the question, Sir Tibbs, because even Soto has no one in there, no? Sa ilang facility. Not everyone. Mabitong, it's advantage nga training hospital sila kay at least naay tao nga mubantay.
0: Mm-hmm.
1: But if you really ask for that, really good. Even private lisod. So this is reality good in my part.
0: Mm-hmm.
1: No, so mo na nga kani siya nga approach is whole of approach. Dili ra pwede ang city mo approach ani. We have to really convene with the province at the same time with DOH to have really a good referral system. Because for sure those mentally challenged are not just only kanang present in Tagbilaran but in all municipalities.
0: Tinood.
1: So we need to have a kanang proper network of kanang referral and management. So sa among part medical management, we're very confident nga at our part kapalumi kay nami mareferan, nami tambal, nami mahatak. Karon ang problema lang namo is on the care system.
0: Mm-hmm.
1: Kinsa nay mo care ani og walay family. So that is why we're coordinating with CSWD and other kanang mga stakeholders na mo nga pwede na mo ma-tap. So mo na among buhaton karon Sir Tim, I think I'm waiting for the letter from Ma'am Jean Costanza sa CSWD for a meeting.
0: Dapat dapat kay dako man ang problema ha ka, doktora, dapat ili kuanin no joint force ta with the provincial government nini ug unsay mahimo na to ani. Dapat usan is mga tutukan ng mga lihukono, no? Kay naagyo na sila, kasuroy-suroy, karo, nanay na dunggaw ba, no? Usan na, nasamar, unsan na pagpasama, no? So, butak ibaw in the future, nana po yung mga ingon ani, no? Naapoy lain, dili kay sila mo yung manunggab, sila po yung apariglahan, sila po yung dunggabo, no? Kay nahinundum ko, doon ay tagaluway nga na mentally challenge po, na diris tagbaran kasuroy-suroy, gidunggab, no? So, safety po nila, kintahay. So, dapat yun, kung magsuroy-suroy ba ni sila, pwede ba magsuroy-suroy na ni sila within the compound, no? Nga na'y pasilidad na ay mo atima nila. Kaya na kung nahibawaan na ni akong classmate sa high school o sa Canaris na ron, nasa Cebu ka trabaho, private kuan siya, ka ng facility, bahin ani, no? So, nagtambaw siya ng mga buang. So, mo iyahang trabaho karon dito, no? So, di po tili na lisod o mahimo na to na, no? Nakagama na ta sa Cortez. Nantay Galyares na gama, daw na tay super mega health center sa syudad. So tingali usan is mga butang nga tanawo na to in the future nga himuon na doktora kon pasilidad lang ang isgutan, kaya man tili nato na, no? Kay dinagko naman ang atong ipangdamgo gani sa syudad karon, super health mega center na atay gymnasium muguban pa. So di man tili ni dako nga building gikinhanglan ni ini. Kana lang tiling challenging niya na kun naabay mo trabaho nga nurse ay imong giingon, no? Una ba kahay mo
1: and
0: trabaho.
1: Also Dr. Sir Tibbs.
0: Na, so namatay mga psychiatrist, na, no? Namatay mga psychiatrist na dili, no?
1: Naata, but still, gamay ragid siya, Sir Tibbs. That is why mo outsource tag mga psychiatrist. Doc Bueno, in general, no? Kaya ba, magyud mo si Doc Bueno available anytime, pero kuan nagyud po siya, daghan nagyud po loaded, nagyud ka siya. No, so, dili magud pwede nga, ang psychiatrist po di mong i-load, kaya na po na sila ilang own self, sila po yung unang affected with Sir Tibbs. That is why, pila ra po ka patient sa ilaha, ang pwede yun nila i-handle gano'n ta.
0: Mm-hmm.
1: So, that is why, ang ato karon is to raise concern, if ever this would happen, we are going to coordinate with the provincial government as well as DOH.
0: Mm-hmm.
1: This problem alone cannot be solved by Tagbilaran City.
0: Correct.
1: But we are doing ourselves, kung unsa gid ang mabuhat sa among part sa resources nga naana mo karon, sa mga tao nga naana mo karon, and sa ways nga mabuhat na mo, especially sa among constituents, if affected sila ani, Sir Tim. So we're coordinating with barangay, with the families, as well as sa PNP, as well as sa CSWD. So daghan na gyud mag-involve ani, Sir Tim.
0: Mm-hmm.
1: So ang amo lang pong aim sa medical side is compliance sa individual for taking the medications.
0: Okay.
1: Because we know kung compliance sila, daghan jud. Tinuod jud na Sir Tim, kaya maglakaw-lakaw sa una, gida sa amo actually karon okay na gid siya, pero kinahanglan gid siya nga mag-maintain sa iyang tambal.
0: Okay. Sa mga naglakaw-lakaw na to karon na doktora, pila ka porsyento ni anak nga na dapatag tambal na to? Do, nawa do. Oh. Okay. So sa akadong ron ang kuan, no? Katong nanunggab nga buang, mga egsoon, naapoy buang nga suroy-suroy do nga gahubo. Pero isang tabunan ang isang tintin. Sa to padili buang kay mauwangan. Ha? Ang tinuod buang ka nga suroy-suroy bitang laki ani nga ba tabyog-tabyog tong iyang kuan do. Ha? Oh, yang bunal ba? Ang batuta ga tabyog-tabyog mga egsoon, akan eh buang yun eh. Buang yun eh, napoy bajing gahubo po gasuroy-suroy, way tabon, akani buang yun eh, pero nas albor, gasuroy-suroy, tabunan tong iya. Hello,
1: ano, ito, ano?
0: Adili ni buang. Hello? Yes, doktor, ano?
1: Napupal.
0: Yeah, sa dili pa ta mga buang ani, doktor. Doktor, sa ato ang pila ka percent ka ha ang nagasuroy-suroy sa sudan nga nadapatan na natong tambal?
1: Nasuri-suri, murag sa una, ang ako lang ginahinom naman sa kinsa kay mangin po ko full ka ng kuan sa ato ang kanang mental health na program no kay ang nag-handle ana si Ma'am Ellen sa Robin Man. Na ginidong diri nga upat na pagani isa sa kids na sige anhi na mo nga di yun taga-tagbilaran, di yun taga-Pilipinas. No? So mag-anian siya sa mua magpa-inject kada buwan. No? So actually, siya po aware po siya nga ugi siya ma-injectan. Di ko na siya ka-remember yung siya buhaton. No? So, mauna, yeah. So, we're known for that. We're very open. I'm a psychiatrist. Every first Sunday of the month, 8 to 12 noon siya nga mag-clinic sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility sa teams. Kaya maori available po niya si Dr. David Villacarlos.
0: Dili ka mahimo, doktora, so, nga aron yun sigurado nga ma-injeksyonan ni sila. Unsa man injection ba intervention ana or kuan oral medication?
1: Naay oral na injection.
0: Kay pwede so,
1: man depende man sa cases.
0: Magsuroy-suroy nang mga team ana ba man with old magkana bang magkuglawas bitaw apang hipo dakpo na sila na injection na gahat ba aron maayo.
1: Oh, naay.
0: Ha?
1: Yes, pero ang initial din ana sir tips mag-inject and observe kay nabi to na extra pyramidal symptoms nga kanang ma-feel inig-inject nimo. Basi mo niya ang mga tao ba nga kanang makaingon uy na inject ka na unsa na kay uban mugahi pa after. Pero pero kanang part of the reaction na siya sa tambal. So basi niya ma-miss ko ana po information na po to uban nga o na ko an-ani di na po nung mapa-inject kay ana no. So actually naingon ana. So kanang mga first pa na to nga buhaton mag-observe pa kita. Okay, dili man pud tanan magpareha og effect sa mga pasyente. So mo nang kung dili mo effect sa iya ha, nana po tay laing option. So mo jud natong gibuhat sir Tim. So katong, so far sa atuat.
0: Yes, doktora katong nanunggab saan naman sila ron? Asa man sila nga gipreso ni sila? Asa man nga pasilidad ni sila gibutang?
1: Actually kuan na to sila isolate na to sila sa area na area na to da somewhere diha sa PNP pod sir no.
0: Okay.
1: Dapit sa CSWD dapit diha na yung room. Nasa sila nato gibutang dito. So gipakaon ato pamantong isa sir, ang isa gakaon na katong tiguan kay duha man sila na dakop. Ang isa na to pa so wala pa na mo kuan ni. So
0: kanang duha doktora kanang duha mo na nunggab o usara?
1: Isa ra kanang naapil dakop na isa. So mo na nga naarap po na siya diha amo na lang po kay po kakita gyud na unexpected kanang duha first time ba ko kita na nila or basi ingana na lang ilang naon karon wala ko kaila no
0: doktora so, unsa may explanation sa science o sa medisina ni doktora no kana sila way klarong higdaanan matuglag sa karasada way klarong sanina nang gihubo ra way klarong kaon mamonitra dihas mga basura. Ngano man nga tag-as magkinabuhi, doktora? Unsa may naaana nila ngano man? Ha? Mas kadtong hinuon nga gadiet, ga vitamins, ga tambal sayo man nga matay hinuon kumpara ana nila, doktora? Unsa inaa di ha?
1: Ang advantage lang gyud ana nila sir Tim, wala sila problema.
0: Wala problema.
1: Di ba sila
0: ka ang dili ang stress. Ang stress mo ay makapatay.
1: Sila stress.
0: Mao di ay tingali. So mayo pay buang kay way stress.
1: Okay, ilang kuan ba? Oh, aman sa nakahibaw.
0: Mao di tingali. Sato pa, doktora.
1: Yeah.
0: Sato pa, doktora, ang major cause of death o uban pa, kaning stress.
1: Exactly.
0: Exactly, no?
1: So, that, not definite, but maybe. So, not explain. Yun lang ako exactly, no? But actually, maybe a contributor. No? So, a contributor for things.
0: May pa yung mga buang dita, ani, kaya pa stress? Doktor.
1: Dapay tamban, no?
0: Dapay tamban, ha? Tanawa ko na sila. Muhigda ranak sila, bisag asa, bulingon kayo. Huwag kaong, mamunay tag pagkaon, pero buhi. Ha? Oh, kumbati nga mo, no?
1: Yeah.
0: Oh. So tingali, di na makadot ang kagaw kay napuno na kagaw na ilang lawas, doktora. Mo tingali na. Antibiotic,
1: no? Hindi po, Sir Tess. Ako lang po masulti, Sir Tess, kanang Ginoo, kay bawa rin po maigo. Kay bawa rin po maigo ba? Wala na inyo na po nga, nagi Ginoo, gatanaw na to.
0: Okay.
1: So, muna nga,
0: kanang mga buang nga turun ka suroy-suroy, doktora, na ilhan ba na to? Kinsa nang murag biolinti, kinsa nang naadili, kay for the safety sa atong mga katawahan, no? Kaya naanalabay gidunggap. So, at least pagkakaroon, na-profile na to na sila. Sila ang behavior kinsa yes. Ay tendency to be violent, doktora.
1: Yes, actually, natawag naman po ni Mayor Tanan mga tanod sa barangay, Sir Tibbs, no? So, to do that, actually, nag-convene na ngayon na. So, buhaton lang yun na naman. Karoon lang yun, Sir Tibbs, is maghimo na lang yun ang among aim sa lang yun for now is kaning tuha o unsa o na mo. And then the rest, among i-feedback o unsa ang flow na po sa puhon. Kay importante, Jud, among yung stress, importante makita na to ang mga tagtungod at yung mga individual.
0: Mm-hmm.
1: No, kay otherwise, lisod po sa tips, kay even if i-refer ni Mook Soto, di mo sugot ng psychiatric ward sa Soto, way tagtungod.
0: Mm-hmm.
1: Di po sila mudawat.
0: Mm-hmm.
1: No, now we have been doing that, no? So, di po sila mudawat, and then naapo sila style na if ever makontrol na, ipakuha dahil na ila.
0: Mm-hmm.
1: So, inga okay. Na ang ilang style karon. So, mm-hmm. We have been doing that also, mo nang kabalugit ni sa ilang process. So mm-hmm. Mo lang, at our part, kung naagi tayo mahimuan nila, himuon yun na to. Kaya kung dili yun na to makaya, diha na ta time na mo, at doon na po sa higher center settings.
0: Mm-hmm. Okay. Salamat kayo, ani doktora. No? Pero doon ay pahabol yes. Nga pangutana, doktora. Is good mga tag-stress ganina, mga contributor to stress. Doon ay mitex na to, dire, waka antos, iyahag yung gipindot ng iyang cellphone. No? Please ask doktora, mm-hmm. Kung tinuod ba, ang mga husband ang number one contributor sa stress? Doktora, po binuuya, mag-ibirahan na taan ni doktora.
1: Hindi po ka-relate.
0: Ah, di ka ka-relate. No? Ka-relate. Kaya wag kay husband, no? For me, no, pati malasan eh. Bitaw. Anyway, doktora, salamat kayo and I hope ang city government naadiri, no? Naaning sitwasyon na nag-protiher sa safety sa itong mga katawan ng tagbilaran. Nining mga naglaro-laro yung mga tao nga dunay mga diferensya sa pangisip, no? I thank you for that, doktora, sa imuhang mga tubag karong pangbuntaga. And hopefully, dyan muna insidente nga sama ni Ana ang ito ang mahitabo din siyudad sa tagbilaran. Thank you so much, Dr. Gia Pondo.
1: Okay,
0: may buntag ka nimo.
1: Thank you, Sir. Thank you.
2: May buntag. Nag-una sa mga balita.
0: Mabantay lang po ta mga kaigsunan, di lang po ta mo kumpiyansa. Madyo pa ng mga buang do, kasuri-suroy, nga gahubo, gahukas, kaya sigurado ta nga, wala ni mag-suksok o hait nga butang sa ilahang lawas, no? Oh, safe, murag safe ta. Kaya pero katong gasanina, wala kayo bago kung sa'yo, pang-suksok ka ng ilang sanina. Kaya basig mo, magtagbo, magkalit lamang kakuan, no? Dunggabon. So, di lang po tayo kumpiyansa. Kay buang gani. Dili, predictable lang ilahang mga hunhuna o unsa. Mga kaigsunan. No? Na panahon musapot. Na panahon nga murag mukalma sila. No? So, magbantay lamang po tayo. Manaanad ramang upotado nga mura o kuan rapon sila ba? Appeal rapon sa itong normal nga bayhon nga. Naarapon na sila. Naarapon ta. Oh, sa hangli. Matingatag sa mga buang gani ron sa ano. Oh, pwede ba ako na lang magsari-saroy ni ha? Bitaw do, no? Stress yung tingali mo yung number one cause of ano, no? Kaya nga, no? Kana sila, wag may stress. Bisag asa na sila. Mupudyo. Bisag asa, muhigda. Kaon, way klaro. Ha? Oh, pero, naado. Buhi do. Oh, askel pa hinoon. Sige pang, mingon tag-askel. Kaya nga, no? Sige na nagbahas-bahas. Ha? Sa ito pa, asa na ng mga walk-a-toner na o marathoner na nila. Ay, lima kasi sige, bas-bahas. Si PG Abinyo, taas ka ng bas-bahas to, ha? Ha? O, sige, nga bahas-bahas. Sa ito pa, ligon o tuhod na sila daw. Ha? O, kita, naninkamo ta, maligon yung atong lawas. Duwa tag pickleball, duwa tag jogging, magbisiklita. Pero na yung mga buang, o, ha? Mo, asar mo na mo, o makasulti pa ba? Asar mo na mo. Pero na yung buang nga ng albor lagi, na taas nga tao, magsitabunan to yung utin daw. Ya, dilit ni buang. Uwaw man. Sa nga nahibaw siya nga, lain tanawon. Nga nung iya mantabunan, di ba? Iyang kamot. Magana man siya, lain tanawon. Ha? Pero kaning buang ng tagbilaran nga ba, gatabjog-tabjog tong ijang batuta daw, akan eh, buang yun eh. Buang yun eh. Pakiman, ha? So katong gatabon-tabon, dili pa jamo to. Murag maulian po tingali to, ha? Maulian po tingali to. So ang mga taurong panahon na po, mga kaigsunan, nga buang pugsunod, niya na nga to ang impeachment trial, no? Naasa na tapadong, ani? Ni nga to ang nasod karon, ha? Kay mura man og tan-aw pusuban mura ko nga buang ta dire nga buang pud ko no sila didto ato nang isgutan inigbalik nato mga igsuon humanin ning pipila ka pahinumdum standby.

0: man sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
7: Balisama na ang isip.
8: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
7: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
9: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, og moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, og mga finishing materials alang sa balay og mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply og mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 og 411-5 993 Builderware, full service for your construction needs.
12: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stand up, mga guwapa. No apologies, isyagit pa, guwapa. It's giving confidence, Myra Era.
9: We are G22, K-pop's female alphas for Myra E.
10: Step into your Myra Era with a top skin vitamin.
11: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
12: Vitamin E is the generic name of Myra.
13: Strong sa una, hair bounce, strong
14: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name vanular.
17: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
21: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na musugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
3: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Biocef C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Biocef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
10: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
11: Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

Balik ta sa tong tulumanon, mga igsuon karong adlawag. Adlaw nga pit sa 21, gipahibalo ang lubong sa patayang lawas ni Theophanes Dudong Tulop. Himuon ugmang adlawa, Hulyo 22, alauna. Adto sa Cortes Cemetery ang maong patayang lawas i-lubong. No? Ang nagpahibao ni si Eugenia Tulop, ang asawa. Igagaw na ni paring Gilbert Tulop dire sa ato ang istasyon. Ha? Okay, 50 minutos mga higala. Doon na lang kita 10 minutes before 10 o'clock today. Ato ang basahon ng mga igsuon na itong mga bulanon nga naminaw sa atong tulumanon ug may appeal sa diskusyon sa kahanginan. Pinagi usab sa Facebook si Dudong Plaza. Vice, galisod ganig hipo sa basura nga dili mulihok. Mga tao pa ba? Porbida bitaw dong, no? Alasige. Masin na good pod. Si Nining Anino, Vice ug Doktora, naabay Badji, naay Badji Luoy, Arlene ang name, taga San Isidro District, Tagbilaran daw, hope matabangan ninyo. So katuni ang naay diferensya sa pangisip. Si Alan Habines, watching here in Sagmunan, di Patlong Maribuhok. Salamat Alan for watching. Gilbert Kalamba, majung buntag by tips og sa inyong programa, inyong alagad sa DYRD. Gilbert, may buntag kanimo og salamat pud kay sa pagpaminaw. Si Doris Kaloyong usab nga mi shout out ngadto kang kagawad Roger Miluria in Kanapnapan. Kisa may ga birthday ron na Doris nga atong gi manyatahan, no? Kay manyanita ko ani sila group, ha. Ala sige. Time pa nila Moses og Abraham, naanay mga mentally deranged people, no? Naana, ang panahong Hesus, before pa. Okay. Si Alan Pakulba, maayong buntag, Vice, ang saktong buhaton, ana, Vice, dili na lang magpada sa Facebook, gi-offer nga mga loan, at tugyod sa personal, kay dili ilad, maulagi, kung gusto tang manghuwa mo kwarta, ayaw na lang anang Facebook lagi. Ayaw lagi, patuo, tabakang nita mailad, ha? Julius isi madanggit, maura lagi po i-action kung naanay mapasakitan nga mo viral. Bahay na nang kuha, no? Bahay na nang nagsuroy-suroy. Maura ko na i-action o na yung masakitan, no? Sagi lang, dapat na i-action yun, no? Kaya aron maluwas taan ng mga piligro, mga kaigsunan. Okay, napaila yung text dire. Ato ning dawaton na mga kaigsunan. Di ay yari nga taas nga text ni. Good morning Sir Tibbs. Kadtong tanang gisulti ni mo tinuod jud. Ako sir, pag fiesta nagpamisa pasalamat rako ug mihatag og 2000 pesos sa fiesta donation. Akong giuna ang mga monthly dues. Why maningil nako kay di mangko mangutang. Simple living ra good. Ampo og amping kanunay Sir Tibbs. God bless you all the time. Salamat aning atong texter. Napailain. Kamusta sir, Galeria? Naay mangila diha offer og product giveaways daw na sugpo, na ba? Nabi itong mga hatag, itong mga flyers. Sir, libre na sir. Mapuwi lang strategy, pero adik ko po na yung ilad. Gaya na araman sila anak, no? Matrace man. Kanang Facebook yun kay Lisuda po na. Recover pa ba na imong kwarta na? Sa Bohol karon daghang politiko nag-shopping na sa mga award. No tell mga politiko kalit magka-award. Wala, sige. Nagka-award lagi, no? Daghan bitaw. No? Daghan dyan mo mga scam ron, no? Adyan naman dyan mo pailad kay Lisod na. Sir, nganong dili mahimo sa Tagbilaran ang paggama o pasilidad para sa mga buang? Nagama manggali silag mako kaayo nga gym, naapay mako kaayo nga city college. Mahimo na nila, oy. Nganong dili man na nila atimanon ng mga buang? Dako lagi kayo kay dili man lang guna sa building, no, sa mga manpower man gud po na, no, di ba ya lalim do ning mga katiman tag buang do, no. Mo lisod na, no. Lisod ang na ako classmate mo na yang trabaho do dito sa Cebu. Nagkuan nagatiman og mga kuan ba mentally challenge, usa ka nurse to siya, no.
O, doon na po ko'y naibawaan nga aho pong kababayan to Apus, Canada. Maupod ang ilang trabaho dito, no? Sa mga pasilidad. Ha? O, grabe, kaya naigyo yung mga kuan yun. Naigyo yung mga bayolinti kayo. Nga mga kuan. Ha? O, pero apil na sa kuan. Ako, mampugswildo sila do. Kay kuan lagi. Kanang naikakulba baya po. Kakuyaw baya po. O, di good mo na siguro kung sila yung gunho na kaliton lang kagluok. Ha? Ha? Dapat nga sakto po kaglawas nga dako-dako anak kay magkinaunsa nila jugay makakumbati ka ha. Good morning ni Ma'am Betty Matiga Humawid watching from Poblacion 3. Oh Ma'am Bet, salamat kayo ha. Salamat kayo sa pagpaminaw ninyo mga igsuon ning atong tulumanon ha. Dili unta mo spend more than what you earn. Mo lagi magud unta na isakto no. Mogid unta na insakto. Di man ta magkalisod. Kita raon ang ang kinabuhi sayon kun dili nato lisod-lisoron. No? Kita raman jo puy naglisod-lisod lagi nato. Saon man nato, ha? Kana bang gastaw rutas atong panglawas, no? Jamo man da itay kwarta ipa hospital, dapat ditam hospital so magamping sa lawas. Matug sayo, moinom dahan tubig. Exercise, unsa ba na diha? Adyaw lang po niyo dili mo tagay-tagay gamay ano ragod karang si Guerrillo ayaw na lang din gutili na si Guerrillo gamay gamay mo ragod na no kay para nako kanang mga tao nga nagbisyo wa na jamunay katungod mo reklamo nga lisod ang panahon no ha kay nahimo galit nila pag bisyo nga mingo na hinuon og lisod ang panahon wa jamo dili lisod ha. Leonela Gaski, good morning Sir Chip. Adto ta sa legit og mulon, dili magpasayon. Mao lagi. Og dili manggaling anang Bombay na laman kay. Tago-tago ra itong puhunan. Doors, may buntag nimo diha. Shout out ni Adelaida Sayon in Kanapnapan, Corilla. Si EMS Rikina, oy classmate. Shout out na minaw mi dire sa Uptown Phase 3 to my hubby Leo Rikina. Mga anak Dominic o Carla, May Rikina, maayo ka ng mga buang ipahilot kay gikabuhi na classmate, no? Maulagi. Oh, mayang buntag ni Kapitan Will Imboy to Agape. Atong mga ka-berks diha, no? Sa kung classmate si Tirso Barite, ha? Bag-usyag bay gahapon kay gig. Gamag bay sa lungsod, ha? Balay tinabangay, nagpadayon ka ng maong programahan dito sa lungsod mga igsuon, no? Ubus ni Mayor Lahar Ayuban, ang balay tinabangay. Oh, daghan na kaayong nagkabay dito kay Gitabangan. Nang nindot ano do kay naibayanihan do, ha? Dali ra kayo tong mga barangay officials dito. At treasure ra kadlaw nila do, humanay do, ha? Kay maghungos man, ha? Kugkubang. So, the spirit of bayanihan, mga kaigsunan. Unya, katong mga funders, mga financiers do, nga para sa materialis, ganahan magmutabang kay di man ibulsa tong kurta, ha? Makita mangyod mo nang kinsa may di gana mangiilog pag gani mag ako aho nang sunod gabay ha. Oh so ipakita nimo do ang maayong programa do kana bang why hukos pokus do daghang mga tao nga mo sakay ba nga mo onboard po sila nga apil ko ana aho nang sunod gabay nya ikaw pod nga taga barangay do malipay po ka nga nakatabang ka ba para tong habitat bitaw do sa una naka-appeal ko ana kanang Habitat Rondes Bool, naka-appeal ko ana og kuno finishing nang nay usa ka bayan ang naka-appeal kong finishing ana ang kauban og trabaho do mga Koreano. Kuyawon na mga Koreano ikaubag trabaho do ha hilom paspas okay Pinoy magtrabaho ka daghang istorya man daghang istorya magmaritis man muhunong kadiyot kay mubuhot og sigrilya puro ang Koreano ha jamo do why istorya hay why tingugay trabaho ra oh inig break time oh. So mo go po na ilami mga kaigsunan ba no kana bang the spirit of bayanihan ha so basin kaning mga problema sa buang og madara ning spirit of bayanihan no mo tabang taani og hipos baka og unsa no usahay do nay malabyan ako og magbitbit kog pagkaon do akong hunungan akong tagaan og pando okay may na lang ba nay masud nang iyang kuan ha masud nang iyang natigyan na nay uban pod mga sagol lang po na napoy badjaw. Oh, nay badjaw. Mangadyo pod og kuan. Palit kuno og pagkaon. Oh, la sige. Oh, palit og pagkaon na prog nay pagkaon ni mong bitbit, pagkaon ihatag. Kay basin og dili itunong ng kwarta nga ihatag ba, ha? Pagkaon gyud. Nailaghan are. Daghan ang nangabuang sa atong katilingban ron sir tungod ni sa teknolohiya. Dapat ang gobyerno muportik
aksyon sa mga tao pinaagi sa pag-regulate aning teknolohiya karon sama ni ining Facebook. Daghang nangabuang og scatter. Wa na jamoy mga tug ang mga tao kay nang scatter. Hapit na ni sila mga buang, magsuroy-suroy na po ni puhon sila sa daan. Na, sa una rin daghan ang suroy-suroy ni daw. Ha? Na, yung scatter daw, nakasuway ka ng scatter daw. Sagun ang duwa, daw, murag sige lang kung kadungog, anak ako ka. Ha? Sa on lagi ning atong cellphone nga baratuhon ra mga igsuon ato kantiks ra ja mo tay alam man di jud ta maila do og bahig cellphone do kay wa man koy Facebook ha oh, pero naay mo abot ani mo appear nga text ikaw ko maker ka ni Tampulano, si Tampulano wa mo bayad sayang utang, ikaw paninglan kay ko maker ka ha. Kun dili ka mo bayad, ako kang pakauwawan di sa Facebook ha. Bahala mo na dili na to bago delete dayon ha. Ah, nang uban kay ilahamang potulan, tubagon ang sige, suwaye, ala na. Delete da yon. Ah, ayon na pa stress. Pasag din lang na sila. Ah, kaya gabaan na lagi na sila. Ah, musik kabalaka na. Ah. Ala sige. Wa naman tay oras dai pod mga higala. Nahurot na pug basa nato ning mga text ato mga katawhan, ha. Ako na lang magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagtubay nitong tulumanon. Magpahinumdum ko ninyo tumar kita kanunay kada adlaw mga igsuon og GD Detox Plus Herbal Capsule, epektibo kini kaayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan busa batasan. Take every day GD Detox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinaka kusog. Ugma na po mga igsoon, dinig gihapon sa atong tulmanon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang nagpabilin nga numero uno, DYRD. Dagang salamat, kini si TIBBS ang friend mo forever.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

Salamat sa mga tagdumala sa mga opisina, Atty. Pilipina Asoy Pilio, Sir Mark Anthony Fernia, o sa tanan diha nga naglihok. Sa mga opisina, labi na gyud mga kaigsunan ang mga nagsulat sa mga butang nga atong himo nga gabayan sa atong paghisgot. Unya diha sab nato basihi ang atong analisar mga igala. Diha nato ibase kung giun sa pagpaningkamot sab sa atong mga kadakuan. Diritas punto. The Bohol Islands UNESCO Global Geopark Management Office conducted a trade site and community visits across the province from July 14 to 16, 2026 as part of preparation of the province part UNESCO Global Geopark Revitalization Validation mission mga kaigsoonan. Sa tupadunan ay mga pasiuna nga gihimo. Oh, tan-aw ni sa mga validators mga igsoon sa mga nagsusi kung napabilin ba? Oh, kay ugdi magpabilin lain na nang istorya. Ug magpabilin samot nga kadungganan. Pero daghan na may nagingon. Oh. Sa lipatan niya ng puntuha, mga igsoon, atong padayon nun sa pagbasa. Matod pa sa akong ibasa, di padugay, mga igsoon, ang Bohol nga bugtong nga UNESCO gitawag Global Geopark Management Office conducted a 3-day site and community visit. Sa ito pag-iadto ang mga lugar. Nagpahigayon sa pag-adto pagbisita sa mga lugar, mga igala, nga mao kini ang mga hinungdan sa dihang nahimo kitang UNESCO, mao'y gipang basihan, mga kaigalaan. Continue to meet international. Atong tanawon, huwag nagpadayon, bata. Oh. Sunod, the activity form part of Bohol's readiness effort for the mandatory four-year revalidation process which assess whether UNESCO Global Geopark continue to meet international standard in geoheritage conservation, sustainable development, education, and community participation. Mauna niya nga itong gingon kaganina, nga doon na kita'y pakiglambigitan. Makiglambigit gihapon ta mga igala, bisag civilian ta. Pagpadayon o pag-ila sa atong nahuptan nga kadungganan o sa may atong buhaton, dili gubaon ang makadaot, buhaton ang makaayo. Muna diha mga igsuon. The assessment journey began in the province, central and southern circuits with visit to the Bohol Island Geopark Information Center and the National Museum of the Philippines Bohol, both serving as gateway for visitors to understand the island's geological history and cultural heritage. Dinhi man gud sa ato sa lalawigan sa Bohol, mga igala. Dunay mga kaniadto na sakay sa kasaysayan, usab ni kasaysayan, history, na sakay ni ining gitawag mga kaigsoonan o kasaysayan, nga mao ang gibasihan sa pagkakaron. Ukha niya ito nakalabay nga mga tuig. Di magud basta-basta po kasaysayan ni Bohol, dilis pag-unsa. Ang atong lalawigan sa Bohol, bisan kita nga mga Boholano, mga igsuon, di isad basta-basta kasaysayan. Sa nang labay nga mga katuigan, kung kinsay nagdala sa panggobyerno, dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon, ang Bohol nagpakita masagpapil ni atong mga panahona, mga igala, nga nakatatak o kasaysayan nga mo hinungdan nga usas gibasihan. So nindot mga igsoon, kaya niya na may pagpanganda mga igala kay ibaw ka. Human sa pipila katuig, tulo o upat ba? Ipahigayon man sa pagbalik mga igala ang pagsuta, susihon. Susihon mga igsoon kung unsa man ang nakita labi na sab sa mga nangahimo sa atong mga opisyal dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Dili man kay ang lugar mo i-appeal sa kwintada mga igsoon. I-appeal man sa kwintada kung unsa sa inangahimo sa atong mga opisyal alang sa ikaayo nga kita mga

0: kaigsuon ang tawgon og UNESCO. Oh, di ba yan ni basta-basta ha? Dilis pag-unsa. Ubay-ubay o lalawigan ang Pilipinas. Ha? Ubay-ubay, daghan. Pero buhol ang na tungnan mga kaigsuonan o gihatagag kahigayunan sa dungog nga dili basta-basta. Maoning United Nation Educational. UNESCO mga higala. Padayon ta. Kay karon taud-taud mo pagawas tag mga ideya huna-huna humanta mabasa. Ang grupo, ang bahan, the team then proceed to Albuquerque. Miadto sila sa Albor, mga igsuon. Nga naman, doon naman dito'y karaang kasaysayan sa mga igala, nga hangtod karon nining bagong ino na to, atong kapanahonanan o bagong kapanahonanan, nga wala gyud mahunong. Padayon o nagpadayon, o namang guyuban mga igala, nga mga hinimusab, nga muingog nawa manig na po katuig, nawala manig 15 katuig. Pero kining giadto nila sa lungsod sa Albuquerque mga igsuon, mauna ni ang nakahatag sab og dakong punto, daga usa sa mga punto mga igsuon nga do na kitay cultural heritage na hinumdum tingali mo katong atong ginalitok-litok mga igsuon nga kadtong tibuok asin o kay kasagaran mas asin mga igala takos-takos. Oh, masabot na to basta takos-takos hindi, ginatibuok. Okay, di man matakos-takos ning tibuok. Niadto ang grupo mga kaigsunan sa lungsod sa Albor to visit the traditional mark makers of asin tibuok. Ilang giduaw giadto. Gibisitahan mga igala katuntig buhat. Nining gitawag og asin tibuok mga kaigsunan nga giila kini nga diha magsugod og diha gyud matatak sa lungsod sa Albor mga kaigsunan sa Albuquerque pagkumpleto. Akong balikon, the team then proceed to Albuquerque to visit the traditional makers of asin tibuok, highlighting efforts to preserve one of Bohol's country's old cultural tradition through the Jupark program. Kung maghisgot di ay kita mga higalag asin tibuok, usa kini sa gidungog mga kaigsunan, gibantog, tunog kayo nga usa sa mga karaan nga hinimuan sa Pilipino, bulanon, nga niya sa atong nasod, mao kining asin tibuok. Nga padayon-padayon nga makita hangtod karong panahon ha, o gihinangop sa katawhan, bulanon ka magdili, gihinangop sa katawhan, mga higala, ang kining atong gitawag og asin tibuok. Mura magunig ba to? Lahi manag itong takos-takos, mga higala, kay imo tong isabwag, mura magbugas mais. Pero kini, mga higala, tibuok ni. Kining atong gisgutan nga gidungog, giila o gibantog usas mga karaan nga hinimuan sa Pilipino dinis ato sa Bohol mga igala. Kung maghisgot magutag Pilipinas, Pilipino na po ang katumbas ni ana. Kung maghisgot mantag Bohol, bulanon sab ang punto ni ana. Unya kay niya mas Pilipinas ang Bohol, di madagyud ang puong Pilipinas, kay sakop man ang Bohol sa Pilipinas. Pero ang naghimo mga higala, bulan no, sa mga sano o mga sana ang karaan nato, adugay na ni ang kining asin tibuok. Mao bitaw nang gitawag mga kaigsunan o old cultural tradition. Kabilin-bilin. Ang pulong tradisyon sa inato nga pagkalitok pagkasulti mga igsuon, gikabilin-bilin. Sa ato pa, kung ang mga uyong o lula, mga uyang kaniadto ang atong mga katigulangan mga igala gabuhat ug asin kini na sang gabuhat ug asin sa pagsugod nga dunay asin tibuok mga igsuon kay gihimo man ning kabilin-bilin mga bata pa ni kaniadto ang uban ini wa pa ianak hangtod nga nahimong kusganon nga manginabuhi usas gihimo ang pagbuhat og tibuok asin Mao ni ang rason, mga higala, nga why higayon walay tuig, nga why asin tibuok din sa ato sa lalawigan sa bol. Bisan pa nga nagkatigulang na ang unang mga nag-umol, nagbuhat, nining atong gisgutan nga asin mga kaigsuonan. Dako manigibasihan kay cultural, traditional, old mga igsuon. Usa man is gibasihan nga nakahatag o dakong gibugaton nga pagatawgon kita og UNESCO. Dagay gibasihan, dili kay usara. Ako sublion, usane sa gibasihan. Padayon ta. In Duero, ari na putas Duero mga igsuon. Gikan sa Albor, subay lang tag National Highway, Albor, Luway, dayon Lahos mga igala sa Lila, paingo na dito sa Duero. Arita Duero. Members of the Iskaya Indigenous Cultural Community welcome the delegation. Kadtong hutong o grupo nga may bisita sa mga lugar nga ato nang nahisgutan, mga igsuon, o guban pang lugar nga wapasab nato malakbiti karon sa atong paglingkod nining Mount Tulumanon, apil ang Duero. Kining grupo, kining komunidad, mga igala, katilingban. Kining katilingban, mga igsuon, nining gitawag og Iskaya. Ha? Dako sa nigikatampo. Unya, gani, palaintag yutay, kining grupuha, mga igala, mga Iskaya, ha? Nga naa sa Duero, asa patunguban ini, nabatoy si Rebulyones? O, naa sa Duero, mga igsuon, gahatag sa nigpagtulunan kanato nga mga dili Iskaya nga nian nanimuyo sa lalawigan sa Bohol, labaw na kanatong mga Bulanon. Nga naman, kugihan man ni sila manguma mga igsuon. Di mani basta-basta. Dili basta-basta. Gahatag og pagtulunan. Gahatag sila mga ideya sa paglihok. Unya, doon na po ni sila ilang kaugalingon nga matawag natong sinultian. Kining grupo ha. Kining grupo ha mga igala, usa punis nakapaanindot sa mga lugar labi na diha sa Duero, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Ngano man kutob sa makita mga igsuon nga lihok o kalihukan o kahimuan sa tao nga napadayon og walay bugto mga igsuon. Giisip kana nga kabilin-bilin dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Na mao di tingali gyud po. Nga wa masayop ang ang naghimo nato mga igala nga kita mo'y natungtungan sa kadungganan pagka the only UNESCO in the Philippines. Nga naman, daghan man tag makita. Ito po ay akong amigo mga igala, ingingog, samot na si Luloy, huwag i-apil pang hunsoy. Ano? Bitaw, pasiyaw. Kining mga kahimuan sa atong mga katigulangan, mga igsuon, dako ni, og kahimuan, kanato karon ni ining mga panahona. Nga naman, kaniad to, mga igsuon, why award-award? Ha? Wa na kaniad to. Doon naman ko'y wala kaniad to, nga naa na karon. Gani, daghan naman. Ha? Dili lang ng pasidungog. Wala na kaniyad to, pero naa na karon. Karon kay ang pasidungog, ibasi man sa mga unsay makita, mga kahimuan sa tao. Nga lahutay, kaayo, kay gikinanglan, o abot na gani sa laing nasod, mga igala, ang mga, kinigong asintibo, ang mga nahimus tao, abot na sa laing nasod. Kay daghan man taga laing nasod, muari diri sa ato. Suroy-suroy, despanglaw, suroy-suroy sa ubang kalungsuran, Macarmen, Mabisagasa. Kunya, inigkakita nila nga na yung murag talanaon, nga talagsara silang mata, mga pariner, sabot ako ipasabot, mga turista. Mupalit man na. Asin, pwede palitun. Nga wamay asin tibuok dito sa laing nasod. Kita na may niya. Pero ang asin tibuok, wala, gipandaan na dito sa laing nasod. Doon na ay asin tibuok dito. Pero wapay manghimuay. Wag ni daghang manghimuay dinis Bohol nga dinhi na madiskubrihi, dinhi na mahimo sa sinugdanan mga kaigsunan dinis atong lalawigan. Alboro may tunog kayo nga asin tibuok. Mao gito. Kasi natian ako sa bata pa ko taga Batuan man ko mga igsuon lungsod sa Batuan. Katong manuruyay asin dias lungsod sa Albor. si Manong Tiyong, amo to siya, Plido at Nung Tiyong. At tumato sa amo sa ka. Ha? At tumato sa amo sa ka. Magdaghang sinakong asin. Hatagan po may asin. Gamay rin lima kabuok. O, nga naman. At tumato sa amo sa ka kay suod man to sa akong papa. Pag uli pa po Tiyong, may luan lagi humay, di na asin ang suod sa sako. Pag abot sa among barangay sa Batuan, Rosariwan, ang suod sa sako asin tibok. Pag uli ni Manong Tiyong sa Albor, amot lagi kung sa aplido at to. Oh, basta Tiyong angan. O doon ay taga-Albor na turong idaran og mga 80 kailan ng Tiyong. Oh, Manong Tiyong. Di na po asin ang dadon Tiyong kay gipabayloan barter man. O sa may dadon, humay na sab. Oh, pero di ning humay karong mga binag-o. May humay kaniadtong binag-os bata pa ko mga igsuon. Oh, puro man to kinaraan dahil lubang, oh, dahil margaya, dahil kainte, puro tagas ang mga humay kaniadto. Ah, bit-bit pasaan sa tiyong cargo truck. Wa man na mahunong hantod karon. Oh, milahutay mang taga-Albor og tuon-tuon og kun saon lisod gud tingali sab ni pagbuhat og asin tibuok. Naman ko na ihumol ang dagat parang maparat. Maunay mga igsuon nga usanis nakatampo. Diya sa lungsod sa Albor mga kaigsuonan. Unya ang ato na sang isunod sa paghisgot, dere na sa Btas Duwiro. Kini na sang members of the Iskaya Indigenous Cultural Community. Oh. Welcome the delegation. Giunsa sa mga Iskaya ang grupo mga higalang may bisita dito sa ilang lugar dito sa lungsod sa Duwiro, mainito nilang gipadayon, mainito nilang gidawat. Nangalipay ang mga Iskaya. Oh, kay lahi manig Bulanon, pagkangam Bohol, Bulanon. Pero nagyo ilang kaugalingong kultura. Oh, kitang mga Bulanon, mga higala, kay pupariha raman tag kultura. Og unsay kultura nga tuas laing lungsod, maupo niya to. Og di akas-pikas lungsod. Murag na'y pagkapupariha. Pero kiningila lahi. Nagoy, sa akong nasairan, na ilang kaugalingong alphabet. Oh, na ilang kaugalingon. Oh, nga alphabet. Matod pa, doon na po sila'y kaugalingong sinultian. Ah, tingali, basig sila na po'y makasabot ang ilang sinultian. Pero gantuunin mo ning mga Iskaya karon, mga Igsoon, unhan kapag binulanon. Unhan kapag ingugdadyon mo. Muna'y mga Igsoon, kay kinimbulanon mga igala na lagi tatak, na imarka ba nga mailhan sa laing lugar? Oh, mailhan. Ang mga Buholano mga igala kung makaadtog laing lugar, usas tatak, usas ilhanan, dali makatukod o kapunungan alang sa kalisod, labi nagkaguol. Bulanon, dali makatukod o kapunungan. Kana din dadyong, oh, daghan naman kung naadto sa Mindanao, lain-lain, barangay, lain-lain, lungsod, lain-lain, probinsya, mga igsoon. Katapusang lungsod nga nagpuyo kong 26, Katuig, Villanueva, Misamis Oriental, sa among lungsod, tuloy dadyong. Nga naman, to amay mga Bulanon dito. Dali-dalig tukod og dadyong, pero ang dadyong pagkakaroon, di na Bulanon mo'y presidente. Gisunod lang kay nakagusto sa kapunungan. Oh, muna'y mga igsoon, ang usas na kapanindot nakapatatak din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kumplituhon na to ang mahitungod sa Duwiro. In Duwiro, members of the Iskaya Indigenous Cultural Community welcome the delegation, underscoring the important role of indigenous people as steward of their ancestral lands and cultural heritage. Ah, maoy naga pakayab sa dungog mga kaigsuunan kining mga Iskaya dito sa ilang lugar o giyon sa pagpaningkamot sa mga indigenous peoples. Ingon nga kanunay o sila ang ilang nga mga katigulangan sa yuta uban sa ilang kultura nga wa nila wad-a hantod karon mga kaigsoonan. Oh, wala, yun nila wala. O niya, wa man itingali sa ubang probinsya. Ha? Ang Bohol kay naa may iyang kaugalingon laging tatak. Oh, naa may iyang kaugalingon. The first day concluded visit with a visit to FRMCY in Dimiao, one of the Jupar's gastronomy partners, showcasing how local enterprises contribute to sustainable tourism and local economic development. Oh, ni amangod ang tinampuhay inis punto mga igsoon. O niya, iskayaran eh. Pero doon manis mga turista. Ha? Doon na sila ikaugalingon nilang palakaw. Pero kamao na po sila binula nun. Oh, kultura ang binula nun. Naduha na ilang kultura mga igsoon. Pero wala nila wala ah, ang sa ilang bahin. So nindot mga igsoon. Dito ni si Dimiao. Sunod. Unsay sunod nga ilang giadto. On the second day, oh, primerong adlaw man to sa delegasyon. Oh, on the second day, the delegation visited several key diocese in Eastern Bohol. Oh, arita silingang bahin sa Bohol, including Lamanuk Islands in Anda. Oh, Lamanuk Islands in Anda. Kanumantad Falls in Kandihay. And Alicia Panoramic Park in Alicia. Kining mga ngalan sab gyud hinon ining lugaraha mga igsoon. Wa nis binag-o karon. Kasagaran mangus mga tourist spot mga igsoon nindot sa ngalan. Pero ang ilan nindot pero kinaraan. Kana lang giingon mga kaigsoonan o kan umantad. Kung tingalig atong tukion o nganong gihingan lang ni kanumantad, masayaran na ni ato upuhon. Pero sa pagkakaroon, wapatay ikasulti mga ingala, nganong gitawag ni Lamanuk, nganong gitawag ni kanumantad, kanumantad falls in Kandihay. Kaysa mga lugar manggod nga hilit mga igsoon, aritas maghisgot sa mga hilit, tua dito, kadtong mga talanaon nga magamit sa tao mga igsoon, para any falls, talanaon man na, pero magamit sa tao. Oh. Kining Lamanuk Islands in Anda, oh, makalingaw sa tao, sa laing bahin. Mauni ang niya makita sa sulod din sa ato sa lalawigan sa Bohol. The final day highlighted Bohol's grassroots approach to Jupar development through a visit to Buenos Aires Elementary School in Carmen, one of the province-identified Jayo schools. Basta mag-isgot ganit Jayo mga higala, di yun mawa ang puntos kinaraan or karaan. O, di yun na mawani. Na pag-abot sa tulunghaan, hilabihan man kadaghag tulunghaan ang Pilipinas, din hisab sa Bohol mga higala, daghan sa uskilahan, daghan sa tulunghaan. O, di ba? Labi na karong panahon na kay toko din he, toko din to. Dere si elementary, tulunghaan sa gobyerno, buti pa sabot. Nakahatag yapon o kadungganan. Oh, para ko din yung simbahan. Simbahan ba? Makahatag man, mutunog man ang dungog sa usa ka lugar gumikan sa simbahan. Nga naman, nanawtag karaang simbahan dito sa Bohol. Oh, na yun na pong daghang simbahan nga, dili na pong kakaraanan. Pero daghan pong simbahan nga naa, nahilatin nga linyada sa karaang buhat. Oh, karaang buhat mga igsoon. So, mauni pa si una, mga higala, kay himalo naman ta. Ha? Pag-ingog UNESCO, the only in the Philippines, mga higala, ang mga opisyal, labi ng lalawigan, mga igsoon, sa diha nga makadawat o kadungganan ang Bohol, mga higala, sa ngalan sa lalawigan, ang mga opisyal sa mudaghan ang gimbuhaton, ha? Paanindoton, bantayan, nga dili maguba, kay naraba po'y uban, magpataka po waras-waras bisag bato ilawong sa dagat akadlis-kadlisan pa karas-karasan pa unya kana mga igsoon apil nas mga pagbantay bisan gani ang barog sa kakahuyan mga igsoon environment bisan gani ang mga plastada sa kabukiran mga igsoon oh bantayan so sa diha nga makabaton ang usa ka lalawigan og dakong kadungganan sama sa atong lalawigan ang Bohol mga igala mas mudaghan ang gibuhaton sa atong mga opisyalis unang-una pagpaanindot ikaduha mga igala pag-alima nga dili maguba ang gibasihan nga nahimong UNESCO mo na diha nga naamang yun eh. Ah, kita may natungtungan. Ang ato sa mga kadagkuan sa lalawigan, nagapaningkamot. Oh, nagapaningkamot mga igsuon, unya apil putas maningkamot ng mga yanong lungsuranon. Di nato guba-gubaon unsay buhato nato nga magkausap-usab ang dagway sa kabakildan. Mga igsuon, kumikan kay nakahatag ka na og dakong pabor sa atong pagka-UNESCO. Mabitaw nga, binantayay na karon ang mga barangay opisyal. Ah, kanas-kanas, nahi kasika sa bakilid, susihon na yun. Ba, sige, pamutlo ng mga kahoy nga, mga karaang kahoy, ano ba? Mulihok gila yun, mga igsuon. Mulihok na yun para sa magpabilin kita, mga higala, nga nahimong o magpabilin ng atong kanuganan nga UNESCO. Dinhi lang sa atong nasod nga Pilipinon. Basta madunggan gani nato ng the only mga igsuon, ha? Naagyudiha ang pagpaningkamot sa atong mga kadaguan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bol. According to Jofarc Management Office, the preparation activities reaffirms Bohol's commitment to the three core pillars in UNESCO. Unsa man ang mga haligi nga nagtuko, nga nahimot ang mga UNESCO o UNESCO mga igsoon. Global Jofarc, Geo-Education, Geo-Conservation, and Geo-Tourism. Mauni. Oh, naigibasihan. Di kay pataka laglistag. O, oh, pabilin ka mo. Naigibasihan. Mga kaigsoonan. Unsa di ano yung naglambigit ni mga karaang talanaon. Di ni sa ato sa lalawigan sa Bohol. Mabitaw nga na mga lungsod, mga igsoon, bisag dili pa na tourist spot, di pa di pa tourist destination, pero gialimahan na daan sa mga opisyal sa lungsod, ang uban ng mga lungsod, gialimahan na daan ba? Gitagad na. Nga naman, pag-abot puhon-puhon nga gikinahanglan na nga mapabarog, mas munindot mga igsoon, magamit naman na. Provincial official said the Jofarc program has become a key platform for advancing sustainable tourism, strengthening local livelihoods, preserving indigenous and cultural tradition, and encouraging active participation of community, education institution, and the private sector in environmental stewardship. Mao lagi ni. Kitantanan lagi. Doon na tayo kaakuhan. Malipay po na nga itong mga opisyal sa probinsya, mga higala. Nga, musanong ta. Kanang pulong sanong, ato sa niklaruhon, mga igsuon. Dili kay kutubras na kadungog. Sinibuhan ng karaan man ang pulong sanong, mga higala. Imong nadungog, unya imong gitumanan, og unsay nadungog. Muna'y kahulugan anang pulong sanong. Imong gibuhat ba? Kung unsay nadungog. Imong gibuhat kung unsay nadungog. Malipay niya na ang atong mga opisyalis dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Kung atong kahinumnuman, panahon nga muhatag og sopa, State of the Provincial Address si Gobernador Aris Aumentado, di gyud niya kalimtan ang ato nga mga kaakuhan isip katambayayong sa programa sa lalawigan. Di yun siya makalimot ni anak, mga igsuon. Kung ato sang mahinumduman, magtapok-tapok doon na nagani katiguman ang mga lungsod, ang mga mayor o ang mga opisyal sa lungsod, mulakbit sab sa paghinumdum, pagpahinumdum, mga igsuon. Mga barangay opisyal, mulakbit sab. Kita, kay kita may sentro sa nga gilakbitan. Kita may gipadungog, aron mo pahigayon kung usay katuyuan sa ilang mga paglakbit, atol nga doon na sila'y mga pamahayag, mga kaigsoonan, musanong sabda. Ha? Ako namang gibat-bat kung sa ipasabutan ng pulong sanong. Ato sa dawaton, unya, dili lang kay ipalabay. Doon namang ko'y sinultian sa karaang mga tao, mga igsoon, nga madungog sa pikas dunggan, ipalabay sa pikas dunggan. Na, kamutingali ha, kadungog sab siguro mo ana, sinultian sa mga katigulangan. Dili ingon ana. Kundili, buhaton kung unsay nadungog. Muna ang auhag sa atong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, mga kaigsuonan. Bisan pa sa iyang mga paglakbit sa mga pamulong sa barangay, kung doon na may kalihukan sa barangay, nga tuas siya dito, mga igsuon, maogi hapon. Sa hiniusang pag-angkon, miingon si Gobernador Ares Aumentado nga kamo ang katimbang sa kalambuan sa lalawigan. Kay kini magung pagpalambo sa lalawigan, bisan pagani sa mga tourist spot, bisan sa pagpugong nga magpabilin tang UNESCO, apil lagi ta ni ana. Apil ta ni ana. Mo bitaw dunay mga pag-agda. Kung dunay magbuhat og dili maayo i-report, o di apil ta. Kay aron ang maayo pirming moy naa. Ang dili maayo moy mawala. Kinsa may katimbang, kadtong giingon nga i-report. Mao ni ang tinguha sa atong lalawigan, mga kaigsuonan. Padayon ta. The preparation also support the provincial government strategic governance roadmap under Governor Erico Aristotle Aumentado, which promote inclusive, resilient, and sustainable development by integrating environmental conservation, cultural heritage preservation, tourism education, and community empowerment into local governance. Unsa man ang integrating, mga higala? Og unsay mahimo nimo dito, halahimua. Sato pa hinimuay sa mga maayo, tapu-tapuon nato ang lihok nga maayo, mga igsuon. Hiusaho nato ang mga lihok o mga lakang nga makakahatag og kaayuhan, mga igsuon. So, tataw o klaro kayo nga ang atong lalawigan sa ngalan sa pagdumala ni Gobernador Ares Aumentado, mga kaigsuonan, wala magpabaya sa naangko natong kadungganan ng UNESCO. Unya, iapil na ba sab ni ini, mga higala, ang mga kahimuan sa lalawigan? O gidasunan ba sab og mga kahimu, mga nangahimo? Katapusang paragraph, katapusang bahin, the UNESCO revalidation mission scheduled in August will evaluate Bohol's accomplishment and continuing compliance with UNESCO. Og unsay mga gipamuhat na ngahimo tungod anang para sa kadungganan o giingong UNESCO, mga higala. Ha? Unya na may compliance. Buti pa sabot, di man kamo comply og wa kay buhaton, naadyo kay gibuhat. Labi na sa mga opisyalis, naadyo'y ilang gibuhat, mga igsuon. So dinhe, masuta nato kay Agosto pa man ang final revalidation, maila nato ni puhon-puhon, mga igala. Pero nakita naman nga ang atong lalawigan, mga igala, sangan sa pagdumala sa rindas pang gobyerno dinhe sa ato sa lalawigan sa Bohol, wala gyud magpasagad ang atong talahorong gobernador nga kaubanan nga mga opisyalis sa paghatag o kaayuhan madungog man o kapanginabuhian. Kay kini pong livelihood, mga igala, importante sab ni. Ha? Pag-ingog, environmental, palibot, alimahan ang palibot. Sakop pa ng kakahuyan, mga kapangpangan, mga unsa dihang nindot-an-aon. Pag-ingog, livelihood, diri na sa tao, unsay kapanginabuhian. Oh, matutpas katigulangan, istorya tag tinigulang, mga igsuon, way mailew nga wa lihoka sa panggobyerno sa Bohol karon, mga igala, ubo sa pag unsa man ang mailew sa katigulangan, way kulang, way wa diha, puro kana gilihok, mga igsuon, basing matinga mo, ha, palain sa kugamay, ano man iloloy tutas ka mao magtiniguang ang doon naman ko lolo og mga uyong. Oh, sa bata pa ko, mga igsuon, naraman ko pangutana. Oh, nga naman, nasayod ko nga ang mga sinultiang kinaraan, tamis na panahon pag-abot sa daghang katuigan. Ambot nga nung misantop, mamputos akong isip, ha. Grade 6 ko, grade 5 ko, lapos pangutana. Tay, mo may gitudlo sa kong papag mama nga ang lolo di naluluhon, tatay na. Tay, unsa day tiniguang og magdungag? Di na lang nako isultin tiniguang maglungag sa radyo. Pero kay balo ko. Nga naman, mga tinuguang nga sinultian. Tigkadungog pa ko. Nga naman, 18 anyos na ko, namatay akong lolo, ang akong uyong. Sige, pangutan ha, di daghay kamauan. Ana po yung uban nga di ko kamao. Maunang usahay, magsulti ko, makapasabot ko nga nung mauni ang kahulugan. Maunay punto, mga igsoon. Balik ta. Bisan ang kultura sa mga iskaya, aritas iskaya, kay naghatag ni pagtulunan nato mga igsoon. Ilang manggipugnan, wa man nila wala. Kadaghag tinuuhan karon sa Pilipinas kung tinuuhan may isgutan, pero naamang yung ila. Ha? Naamang yung ila mga igsoon. Kadaghang sinultian po mga kaigsoonan sa Pilipinas. Winaray na, Tinagalog na, Binulano na, Sinibuano na, pero naamang yun ang ilang sinultian. Kapabilin man hantod karon. Pero Larino na sila. Suhito na sila. Musultig Sinibuano. Nga naman, ang kabatanunan, ang mga anak, mga igsoon, doon na yung mga nakatunan. So naiila. Sa ato pa, unsay pagtulunan nga nakuha nato sa grupo o pundo komunidad sa Katilingbang Iskaya, mga igsoon, kanang kusog o maayo sila mupugong sa ilang kabilin-bilin nga lihok. Tradisyonal. O, maunin kabilin-bilin, tradisyon. Maayo sila mumatuto. Naamang ilang sinultian. Naamang ilang sinultian. Napo ilang kaugalingong alpabet. Pero, pag-abot sa tulunghaan, di na itong ilang kaugalingong alpabet. Kininang gitudlo sa DepEd na nadubli na yun inong ilang alpabet, mga igsoon. So, diha na ito makita nga bisan gani o katilingban sa tao, makakuha tagpagtulunan, mga igsoon. Kanang pundok lang sa mga tao ba? Pero murag matod pa sa akong amigo at usang adlaw, mga igsoon, na apoy pundok sa mga tao, loy nga, murag di mayo kung kuhao nilang pagtulunan. Kanang tikpantunol, anilang kamot, anang truck. ila po na. Sumaw na mga igsoon nga. Kadtong mga maayong pagtulunan sa hutong o pundok sa tao, ato na sa gupon. Kusog sa pananom ang iskaya, mga igsoon. Na ilang paliyahan, matod pa istorya mga igsoon sa diyang doon ay higalang mga iskaya, akong na-interview. Na ilang paliyahan, usay lupig ni nga to. Na ilang kamutihan, lupig ni nga to. Mayo mo tagad sa pang-agrikultura. Unsa may makuha na itong pagtulunan, kakugihan, mga igsoon. Mao na'y makuha na ito nga punto o pagtulunan. Ato ng gisgutan, mga igala, kay doon na tayo makuha nga kabasihanan kung ang kinatibukan na sa gisgutan ang atong basihan. Pananglitan, turista. Ha? Makadungog ng turista ang langyaw, na may napampuy turista niyara sa ato, namuyo lag Mindanao, namuyo lag Luzon, muli diri sa ato, kay murtanaw ining atong sa kaniad to, gitawag mga igsoon, buhol, jutang batoon. Oh, muna na kaniad to, ang atong madungog. Pero karon mga igala, wa nay mo pasiaw, kining pasiaw kay makalipay man puni usahay. Wa nay mo pasiaw mga igala, atig uli atong buhol jutang batuon, wa nay mo jama-jama ang nagpasiaw mga igsoon. Although mga lipay ta, pero wa nay mo gamit. Ngano man kalambuan din sa ato sa lalawigan sa buhol. Ha? Labi na karon sa pagdumala ni Gobernador Aris Aumentado, mga igsoon, makita na, ha? Nga naanay mga gipang atiman, mga kaigsoonan, ug magisgot ang kalambuan, dili ipasabot nga kalsada ra, unsa pa kanang uban. Kana mga personal binuhatan sa pribado nga tao, mga igala, maisip gyapon nato ng kalambuan. Kay napahimudsan mas tao. Ha? Napahimudsan man sa tao. So maisip na to ng kalambuan. Kay sa wapa na pahimod si tao, nanginahanglan man ang tao, pero wadiha. sa dihang naana ang mga pribadong kalihukan, mga igsoon, napahimod sana sa tao. Naana. Maisip na og kalambuan. Oh, kay duha may kalambuan, mga igala, pribado o publiko. Oh, duha man yung kalambuan. So, maisip na mga igsoon nga mga kalambuan, daghan na o ginahimo. Kung aritas pong gobyerno ng mga programa, daghan o gihimo ang atong talahurong gobernador, gobernador Ari sa Umintado, miabag, midasun, usab, mipaluyo, usab, ang katawhan. Mga higala. O, mipaluyo ang katawhan. Dagha ginahimo, gipaluyuhan sa katawhan, unya gipahimudsan sa katawhan, mga higala. O, sama pananglitan. Kay gahisgot man tagkahimuan, development. Sama pananglitan. Pangumakan niya ito, mga higala, puro kabaw. Napoy baka panalagsa makita. Pero hilabihan ra katalagsa, basta kay andaghan kabaw. Karon, mga igsoon, sa pagpaningkamot, usab sa provincial government, inabagan sa uban ng mga ahinsya sa atong gobyerno, nangawang kabaw. O, natraktor na, mga igsoon. So, basta maningkamot, ang punto nga akong ipasabot, igsoon, basta maningkamot ang atong mga kadagkuan. Oh, kay naningkamot na mangyod ang atong kadagkuan, sukad pas pagsugod, paglingkod ni Gobernador Ari sa Umintado, mga igsoon, naana makita na ang gipahimudsan sa katawhan. Pag ingog abuno, na, di na lang nato tinagsaon, basta na. Oh, kay niya na tas oras nga talita po sa atong pagpanag-uban, mga igsoon. Ay mo kalimut o da, akong ipagpahinomdom kaninyo. Nga adlawong Lunes, mga igsoon, madungog ninyo si Gobernador Ari sa Umintado, si Mamalo o si Attorney Handel Lagunay. Attorney Handel, mao ang chief sa legal, sa provincial legal office, mga igsoon. Mao ka rin kauban, makanunayon nga kauban ni Gobernador Ari sa Umintado sa takna sa gobernador, mga igsoon. Sa siniman ang adlaw sa buhat, adlaw Lunes, madungog sila nga magtingog, mga kaigsoonan. Pag-abot na sab sa adlaw Biyernes, adlaw gyapong buhatan sa simana. Ang Capitol Reports, mga igsoon, madungog na sab ninyo. Lahi na ang format. Ha? Lahi na ang format, mga igsoon, kung itandi sa takna sa gobernador, lahi na sab ang format kung itandi ang Capitol Reports. Nga naman, ang mga manubag sa pangutana sa Capitol Reports, mga kadagkuan sa opisina, o mga head of offices, na pwede li usahay, basta makatubag. Ang mangutana, mga kaubanan sa media. Oh, formal o plastada nga tulumanon kay na may host, na may matawag natong moderator, mga igala, para paghapsay sa programa. Ang maon tulumanon, Capitol Reports, gipadagan sab sa paymo, gipadagan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, gidumala sa paymo, opisina ka na, Provincial Information and Media Office, ubo sa pagpadagan ni Attorney Pilipina Asoy Pilyo o ni Sir Mark Anthony Fernia. Basta Biyernes, Capitol Reports. Naadiha mga pangutana kung ang panelist, ang mutubag sa pangutana, mga igala, nagpadagan sa agrikultura, naay agrikultura ang mutubag. O maghisgot o kadautan, kamaayos panahon, naay tagapag-asa, imbitahon. Musab na ang format dihan dapita. Samtang ang dirisa, takna sa gobernador sa Lunes, mga kaigsunan, kung unsay mga nahimo, pangunayan pagpahibalo ni Gobernador Ari sa Umintado uban ni Attorney Handy Lagunay ang chief sa Provincial Legal Office din sa atos Kapitolyo Provincial o din sa atos lalawigan. So mauna ang duha ka programang mga pinasahi. Alas 8 magsugod ha. Ang Capitol Reports magsugod alas 8 sa buntag Biyernes, mahuman alas 9. Ang takna sa Gobernador, madungog ninyo din sa tulumanon pagpakabana bulanon, alas 10 ang takna sa buntag, mahuman alas 11. Tagsang oras pareho, mga igsoon. So ako ning ginabalik-balik, kay may kalabutan sa paghatod sa mga kasayuran. Kinisang atong tulumanon, mga igala. Ha? Nasayod naman mo, dugay-dugay naman yung tulumanon. Ha? Si Luloy Tutas, dugay naman ga-angkor ini. Naay atong gibasihan sa diha nga kita mo pagawas o mga punto o istorya panglungsod, mga igsoon, nay atong ginabasihan. Mauna nga sa intro sa programa, di kalikayan akong ipasidandaan, mga igala, nga Provincial Information and Media Office tinugdan sa mga butang nga ako or among gipaabot nganha kaninyo. Sa laktod, di mi magjama-jama og istorya mga igala. Naay gibasihan nga inayag nga kasayuran gikan sa mga magsusulat sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, mga kaigsoonan. Unya gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, mag-uban-uban ta uban sa mga kasayuran. Di naman maapas na to paghisgot mga igala. Kay duna naman na ipipila ka gutlo. Buhol Crowns New Sandugo Festival King. Basin ug mapuhon ato sa nang maunahon sa paghisgot mga igsoon. Ngining Buhol Crowns New Sandugo Festival King mga igsoon. Kinsa kini ug mapuhon inyong ma sayran kun mauni ang atong matuki ug mapuhon mga igala kay usahay dinhi sa atong programa, no? Sama karon ang akong kauban nga si Hil Bungato mga igala tuas ubay pagbalik adto unsay gihimo dito sa ubay mga igala madungog na sabna ninyo kun unsay mga kahimuan sa ubay pang gobyerno nga panerbisyo o programa sa gobyerno pagpaabot ngadto sa tao mga kaigsoonan. Ano man kuy oras mga igala pagpadayon nining Montolomanon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa provincial government o banog pinangluan sa atong talawrong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, sa ngalan sab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato ang nagdumala Attorney Pilipina Asoy Piolio o Sir Mark Anthony Vernia. Sa ngalan sa CBN sa DYRD, diri sa Master Control, Engineer Kagawad Jerry Cahis, kauban ako diri sa control, samtang diri sa video mga kaigala, Jerry Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Lolo Ito, sa di pa kumutindog, hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag, kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: buong aton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang buti karaman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miss kwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napoli. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napoli in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
14: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
15: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Hinilab ko alit yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat. And it's starting bisdat, ana.
3: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
3: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: Rexino Forte!
2: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas ba na sa upat?
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: Okay, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
1: 3 times faster.
0: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New Alaksan Extra.
0: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra.
0: Extra paspas. Extra galing.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimo normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. O sa lang ang ating kinabuhi, ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
7: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
9: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
10: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
9: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
10: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Lagpas 10 piso kada litro ang taas presyo sa diesel at kerosene ang inaasahang ipatutupad bukas dahil po sa muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ang babala ng DOE, posibleng magmahal ang presyo ng kuryente. Saksi si Raffy Tim.
2: Siyam na sunod-sunod na gabi na nagpapakawala ng airstrike ang Amerika laban sa Iran. Ayon sa U.S. Central Command, target nilang pilayan ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ang panibagong bugso ng tensyon sa gitnang silangan ang nagpasipa sa presyo ng langis na ipatutupad sa mga gasolinahan bukas. Ayon sa DOE, pinakamataas na pwedeng iakyat ng presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos. 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene at 3 pesos and 65 centavos sa gasolina.
3: We are also in talks with the oil companies to appeal to them to give discounts to our public utility vehicles and also if they can stagger the increase of this week. Na pakonti-konti lang para hindi naman mabiglaan. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman.
2: Dahil dyan, mahaba ang pila sa mga gasolinahan, ilang oras bago ipatupad ang taas presyo. Kapag isinamang nakatakdang oil price hike bukas, aabot sa halos 81 pesos hanggang mahigit 101 pesos ang presyo ng diesel. Kumparehan sa presyuhan noong simula ng gyera na naglalaro sa 49 pesos hanggang halos 75 pesos. Noong Abril, umabot sa 120 pesos hanggang halos 172 pesos ang presyo ng diesel, pinakamataas mula nang magsimula ang gyera. Ayon sa DOE, tuloy pa rin ang 10 piso kada litrong discount sa mga pampublikong sasakyan. Pero plano pa rin ng grupong manibela na magtigil pasada. Gusto ng grupo, 2 pesos na dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep.
4: At least sana 2 pesos, Ma'am Susan, kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Mm-hmm. Kaya ako sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo kung hindi sana ito binawi nung nakaraan ay okay na po sana yung piso.
2: Ang pasang mas dahil hindi nakikitang solusyon ang tigil pasada.
5: Ito ay pandigdig ang problema. Hindi naman ang problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinakukurin yung ating mga hininaing. Ito po ay pandigdig ang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapapabigat pa ito sa maninanganap buhay at sa buhay ng ating mga katsuperan.
2: Nagpaabot na raw ng liham sa Pangulo ang kanilang grupo kasama ang Alto Dapat Busina para hilingin na ipatupad ang naunang inaprubahang 1 peso fare increase ng LTFRB. Bukod sa taas presyo sa langis, posible rin magmahal ang kuryente.
6: Depending on the price increase of fuel in the next few weeks, we might see an increase in the price of electricity. Similar to what happened in the past, we will be encouraging our distribution utilities to first use the cheaper fuel before using the more expensive fuel. Of course, we also encourage the public to please conserve energy such that we don't have to run the higher pricing power plants.
2: Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, maliit lang naman ang porsyento ng langis sa energy mix ng kuryente, 3% lang. Pero hindi naman daw ito ang direktang dahilan ng pagtaas ng kuryente, kundi ang gasto sa transportasyon ng coal at iba pang gastusin. Ako si Raffy Tima ang inyo. Saksi!
7: Posibleng ipatawag ng NBI si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay po sa imbestigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, maaaring ipasapina ang senador kung mababanggit ang pangalan niya sa magiging testimonya ng ibang senior officials or sports officials. May mga opisyal daw na naunang napayag ng interes na makipagtulungan sa imbestigasyon. Questionable rin daw ang posisyon ni Cayetano bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung FISGOC, dahil hindi naman siya miyembro ng Board of Directors. Base sa mga nakuhang dokumento ng NBI, lumalabas na si dating Philippine Volleyball President Ramon Tats Suzara ang chairman ng FISGOC. Dahil po dyan, nakatakdang ipatawag si Suzara, maging si FISGOC Chief Financial Officer Dexter Estacio at John Lesser Buenconsejo na siya namang FISGOC Corporate Secretary.
8: Kung hindi ka miyembro ng board, paano ka naging chairman? Nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Pero ang instruction sa kanya is to immediately incorporate the Peace Go. So na-incorporate siya, gumawa, pero he's not part of the directors.
7: Sa isang Facebook Live, tinawag na minion ni Cayetano si Matibag. May suot pang t-shirt ang senador na may larawan ng mga minion at tinawag ang mga ito na may mastermind. Pero ayon kay Matibag, ayaw na niyang patulan ang patutsada ng senador.
9: So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin.
8: Pagka wala kasing mabuting i-argumento dun sa mga inihahayag sa'yo na dapat mo sagutin, wala kang masagot, you'll go to name calling. Siguro, yun yung paraan niya para pumukaw ng atensyon sa ating publiko.
7: Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
1: Kasunod po ng pangahataw ng bato ng mga tauhan ng China Coast Guard na ikinasugat po ng dalawang Pilipinong sundalo sa Iyungin Shoal, sinabi po ng Foreign Affairs Department na hindi katanggap-tanggap ang nangyari at may karampatang diplomatic action para rito. Saksi si Jonathan Anda.
10: Sa bahaging ito ng Iyungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton kaninang umaga ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard, habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, dalawang sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation.
11: Dalawang tropa natin na injured. Yung isa required force stitch sa kanyang ulo, almost 2 inch yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila.
10: Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nang hampas?
11: Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para huwag na sila matamaan.
10: Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Iyungin Shoal, na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng dalawang rubber boat ang mga sundalong Pinoy, pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis.
11: Bagamat ginagawa ito sa ating mga sundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea.
10: Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP. Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ang kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone, panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Iyungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nahatakdang pagkupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi.
12: Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the foreign minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss.
10: Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.
0: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Kahit itanong mo sa doktor.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexino 4.
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una!
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
19: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New Alaksan Extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
20: New Alaksan Extra.
19: Extra paspas. Extra galing!
21: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
22: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
23: Uy, what ako!
24: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unilab yan.
26: Naulian na ka ma?
27: Wa pa.
26: Naulian na ka ma?
27: Wa pa.
26: Naulian na ka ma?
27: Wa pa.
26: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
25: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
26: Naulian na ka ma?
27: Gahapon pa!
26: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Happy Fiesta!
0: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aking team paminaw yun, everyday man dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong team paminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana. Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
6: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw sa Kilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Ralson Ala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors, ato makaubanan ato mga city hall employees sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ug labi na usab sa ato mga department heads, office heads, ug ang ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Torimocha, and resident administrator Sir Alvin Luis Acuzar, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mapagkaon karong orasa. Dagan kayo ng salamat sa iyong pakikunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments dire sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man mo na himutang karong mga orasa, mga higala, maayong adlaw. Dagan kayong salamat sa pakikuban ka na ko sa tumatag adlaw nga program. And just na ko makalimkan sa pagtimbaya ng ato mga 15 kakapitanes, ng ato ang dakbayan sa Tagbilaran, ng ato ang mga Tagbilaranon sa mga higala. Hello. Maayong adlaw kaninyong tanan. Dagan kayong salamat mga higala sa pakikuban ka na ko para makatulad sa mga programa o servisyo sa pangamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ni si Kim ano ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na itong programa. Si Sir Jerry Cajes, nga may nag-insure, o si Sir Gilbert Tulok, nga may nag-insure, nga madumugta sa kahanginan, kundi naka-air ang ato ang programa sa DYRD station. O labi na usab sa ato ang official Facebook page, kundi usab naka-live ta mga higala sa ato ang programa sa DYRD Bohol ang kasaligan. O sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, It's a new day because today is July 21, 2026, Adlaw nga Martes. Yes, may gala, no? Ikadong adlaw na nato, karong semanahuna sa pagpanerbisyo sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangang adlaw na usab ang higala, kailangang usab ng adlaw ang ato ang pag-asawaan kabahin sa makatikaran, programa, servisyo sa itong pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, stay tuned with us, no? Until the end sa itong programa para makatuta og mga labas na mga balita na itong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. And of course, mga higala, no? At sa basahon ang news beats na itong nakuha sa tumbuhatan and sa itong mga updates, programs, and services na gibuhat sa ito ang pinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And of course, ang sa ito ang impormasyon kabahin usab sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. So mga higala, stay with us para makahatod ta o madungog ninyo ang mga dinaiyang mga updates, programs, and services sa pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Sa dili pa natin yatod mga higala, ang ato ang mga programa, kapikaran, serbisyo sa pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, no, tugotis ako sa pagpangumusta ng ato ang mga suking tigpaminaw booth na naminaw sa ato ang programa via radio sa DYRD o sa ato ang Facebook live na to nga Facebook page sa to ang DYRD mga higala nga naglantaw usab do kay ako mabantayan ninyo naka phone patch lang ta sa naka live ug tan-aw lekan uban nako sa live sa FB nag phone patch sa lang tano kay aduna ta importante nga gipahost sa no nagihusan diri mismo sa Bohol Traffic Resorts kabahin sa to ang CRS or the Catholic Relief Services program mga higala. So, baon ng naka-phone patch sa Langta for the meantime. But however, ito gihapon ipadayon ang ato ang paghatag ug update sa itong mga suking nagpaminaw. And yes, no, kamusta? Kamusta man mo? Kamusta yung Tibok Adlaw? I hope you are all good. You are all fine. Amo sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas mga higala, yes, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw kung magawas manggalita sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka mga ipangtrabahoan o asa man mo na himutang karong mga higa, karong mga oras sa mga higa na please don't forget no, na gamito na ito ang umbrella or any thing na pwede itong magamit protection laban aning di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya ng panahon mga higala, usahay mo upan, usahay mo init, and init raba po kaayo no, kung grabe po siya kainit. So mo nang let's stay hydrated mga higala. So usaman para mas stay hydrated ta is to drink 8 glasses of water a day. Kaya mo, grabe kainit rin mga higala. And another is don't forget to take vitamins now para tabang usap ni siya para protection sa itong lawas laban ang mga sakit-sakit sa ibo, sipon, or hilanat. So mga higala, atong protektahan, atong lawas may puhunan sa pagpanerbisyo, sa matag-adlaw, huwag atong lawas may puhunan sa pagpanerbisyo nato sa itong matagsa-tagsa, ka mga responsibilidad sa itong matagsa-tagsa, ka mga gipang-trabaho. And atong timan ng matag-adlaw nga, health is wealth. So, mga katong mga higala, ang atong short reminder, gikan sa itong ang mga kaisuunan, alang sa itong mga kaisuunan at mga tag-bilaranans, and of course, mga boholanos nga naminaw sa itong mga tag-adlaw na programa. So, ipunto mga higala, alin ako sa kita sa itong news beats na itong nakuha sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Duha ka pa si Dungog ang nakaabot sa Tagbilaran City sa suhid sa malampusong pag-uuma ng Mangingisdang Bulanon 2026 Awards. Giilang Outstanding Young Farmer o 4-H Club category ang Mangga National High School 4-H Club tungod sa ilang talagsaong programa sa agrikultura, pag-atiman sa kinaiyahan o pagpalambo sa liderato sa mga kabataan. Samtang gipasidunggan usab si Melanie Paano sa City Agriculture and Veterinary Office isip Outstanding Assisting Technician isip pag-ila sa iyang technical nga suporta ug paggiya sa nagdaog nga 4-H Club. Gi-congratulate ni Mayor Jane Yap ang mga awardees ug matud niya nga ang ilang kalampusan nagpakita sa paningkamot sa syudad sa pag-andam sa sunod nga henerasyon nga mga leader sa sektor sa agrikultura ug tabang pagpalig-on sa atong food security sa umaabot. Ang suhid sa malampusong pag-uuma ug mangingis ng Bulanon Awards, usa ka tinuig nga programa sa provincial government of Bohol nga nagpasidungog sa mga individual ug organisasyon nga nakahatag og dakong kontribusyon sa pagpalambo sa maong sektor. Sa laing bahin o sa mga higala, malampusong gisaulog sa Dakbayan ang Diabetes Awareness Week 2026 na pagpanguna sa Tagbilaran City Primary Care Facility kauban ang Diabetes Philippine Bohol Chapter o Philippine Center for Diabetes Education Foundation Incorporated. Kapin 300 kamiyembro sa Barangay Diabetes Clinic ang itambong sa kalihukan kundiin gihimo ang nagkalain-laing lecture mahitungod sa diabetes management, apil na ang pagpahigayon sa libreng nga blood sugar testing, cholesterol screening, o diabetic food screening. Sa mensahe ni Mayor Jenia, iyang gisugid ang mga programa sa Dakbayan ay nagtubong sa pagtabang sa mga diabetic patients aron matpabinin sila na aktibong biyembro sa komunidad. Apil na niini ang pagpanghatag sa libre nga maintenance medicines sama sa metformin alang sa mga diabetic patients ubos sa Fit for Life program. Luwas pa niini at dunay mobile diabetic clinic matag bulan sa matag barangay diin at libreng konsultasyon, monitoring o tambal isip kabahin sa padayon ng serbisyo sa syudad alang sa mga adunay diabetes. Nagpasalamat usab si Mayor Jane kang City Health Officer Dr. Jaya Pundo, Dr. Vidal Manga, President sa Diabetes Philippine Bohol Chapter, kang Dr. Lalaine De Los Santos nga mao ang Barangay Diabetes Clinic Coordinator o sa kanang healthcare workers o volunteers na maui kaabag sa malampusong programa. Ugmaw ka itong mga higala ang itong news bits na itong nakuha sa tumbatan sa City Government of Tagbilaran. Ugaring puntuha mga higala, ari na usad kita sa updates, programs, and services nga gibuhat sa pagpinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane niya pinaali sa iyang Facebook page post. Matod pa ni Mayor Jane niya, Lunes sa serbisyo, padayon sa pag-asenso. 2026 Diabetes Awareness Week Program, turnover of aircon to Daycare Capital Valley, Pidaw 48th National Disability Right Week Celebration and Induction Ceremony, San Isidro National High School SPTA, TIC and SALG induction, both taking of officers and acquaintance partner, with Youth Development Council training, SK Talot Olympics 2026 opening program, Kapihuan Colodrome and Sano Scale Crawlers, RC exhibition event, courtesy meeting with Land Bank, and courtesy meeting with Globe Beach. Silaing usab bahin mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, nangita kag pickleball gear, stop scrolling, another add-to-tag feature is here, and this time, pickleball market. Personal gift na ko silang giadto al makita ninyo ang ilang bagong store diri sa Tagbilaran City. Maugid ni ang tumong sa add-to-tag, a free online platform na atong gihimo aron ipaila ang mga negosyo o mga lugar na angay bisitahan sa Tagbilaran. Kay kung muasenso ang atong local businesses, mas daghan usab ang trabaho o oportunidad o positive economic impact para sa Tagbilaran City. So, unsa may inyong gihulat, add-to-tag sa pickleball market, support local, shop local. Mao ka itong mga higala ang Facebook page post sa taong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Ang ganyan puntuhan mga higala ay inausag kita sa taong kabahin sa taong Tagbilaran Citizen ID card mga higala. Sa taong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranon sa kanihabil sa niadtong July 2025 hangtod sa May 2026, please no, sa wapan na kakuha, please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card. But before that, mga higala, visit ang una ka, no? At sa Facebook, sa Tagbilaran City Government Facebook page. Yeah, scroll lang, mga higala, sa mga gi-post sa Tagaran City Government is for lang. Pangitaan ninyo ang ato ang Tagaran Citizen ID card kaya dunay link nga makita ninyo ato and click the link kay i-direct mo mga higala sa ato ang website para pag-verify o pag-register sa ato ang Tagaran Citizen ID card. Duha kani kamatang mga higala sa ato ang link. One is pag-verify sa atong Tagaran Citizen ID card. Once nga makasunod ta sa website, atong i-verify kung naka-avail mga litas akong dimension kaganina from July to 2025 to June 2026 if naka-avail tayo ng mga higala, please, no? At ito sa verify and then atong ibutang nga ito ang name and your contact number, your GCash number, mga higala, and then ato na itong makita kung inyong Tagaran Citizen ID card na anaba, no? Kaya mo pop-up na siya huwag mahatag ng information kabahin sa itong Tagaran Citizen ID card nga ready to pick up. And if ready to pick up, please be visit sa itong ICT office sa City Hall sa second floor because we are open from Mondays to Fridays from 8 a.m. into morning from 8 a.m. to 5 o'clock in the afternoon. So, bisita lang o gatua lang pagkuha kung naana or ready to pick up ang atong Tag Bilaran Citizen ID card. If ang atong mga Tag Bilaranon so wala pa naka-avail sa atong Tag Bilaran Citizen ID card ever, so ato lang yapunta sa link nga ako ang gi-share mga higala sa Facebook page sa Tagaran City Government and then iparegister inyo hang name and then natin mga important details or information na itong ihatag plus your GCash number and make sure that your GCash account is fully verified. And mga higala, if okay na, so you have to take pictures mga higala using your phone para atong mabutang sa inyo hang Tagaran Citizen ID card. Kaya itong Tagaran Citizen ID card is powered by GCash and it's all for free. No, wala may pagabayaran maski piso. Tungod kay mao kini ang usa sa mga inisiyatiba o programa ni Mayor Jane Yap when she assumed office atong July 2022. The first executive order na gisayna ni Mayor Jane Yap is to digitalize sa tanang mga transactions and services sa pamahalaan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And unsa may mga perks and benefits kung makuha nato sa Tagaran Citizen ID card. One, if you will travel abroad or mag-tour ta, no? Outside sa atong country, you can use the Tagaran Citizen ID card to tap or swipe kung naamoy pagabayaran, no, mga higala, if naamoy pagapalitan, no? Outside, and of course, if you want to go to coffee shops or anything, no? Outside sa atong country, kung naamoy bisitaon nila yung country, pwede na itong magamit because it's Visa card. Ikaduha is for our local context or nata sa atong sa Philippines, pwede kung dito ginahan na magdaog bills, you can use the Tagaran Citizen ID card, no? Kaya nakalinkan ni siya daan sa to ang GCash account. You can use this using payments, no? Pag-tap, and of course, pag-swipe sa machine, mga higala. And nga na lang ka-hassle, no? Less hassle, mga higala. Wala kinalo mga bills or coins, kaya naratanan sa ito ang Tagaran Citizen ID card. And ikatulo, if ginahanjan mo nga na ay bills, ginahanjan mo magbunyay ang bills or any or coins, yes, pwede ito magamit ang itong Tagaran Citizen ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo, ikaupat, mga higala, doon natin mga partners ng mga establishments or merchants, mga higala, diri within sa Tagbilaran City, ang ato pa nang hinahinay o pakahiluna, mga higala. And we will inform you po rin po, no, kung unsa mga establishments and merchants ang nihatag o mga dinaing ang mga discounts. Though, ginagmailan niya siya, mga higala, but it's very big, big help, no, na makadiscount pag-gamay sa itong purchase ng mga items or products sa itong mga partners ng mga establishments or merchants. So, amo lang i-post, mga higala. Stay tuned lang, no, sa mga or pag-update-update lang ta, mga higala. It's either in a Facebook page of the Tagaran City Government para ma-aware ta kung unsa itong mga partners ng mga establishments and merchants. So, makatong mga higala, no, ang atong update kabahin sa atong Tagbilaran Citizen ID card. And as a special, ladies and gentlemen, mga higala, ay nausap kita sa ato ang mga greetings ng mga birthday greetings sa atong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na nasa ulog sa lakandang natawahan karong adlaw, July 21, 2026, adlaw nga Martins. Taga Barangay Dao, happy happy birthday nila ni Luis Montes, Angelina Ruiz, Praxedes Balatero, Merla Gilecame, Amoro Sarica Gabas, Feliciana Polinar, and Maria Praxedes Mahumas. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Elsa Luega and Daniel Ampe. Taga Barangay Kabawan, happy birthday to Praxedes Hindo. Taga Barangay Tip Tip, happy birthday to Praxedes Kundo. sa Barangay Mangga. Greetings going out to Resita Sapo and Judith Hernando. To the Barangay Ubuhay, happy birthday to Praxides Butal. To Barangay Taloto, greetings going out to Daniel Sempron, Liliosa Cabajo, Praxides Nero, and Maria Ayani Galon. Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Daniel Bernaldez, Wilio Rumuga, Edita Lupot, Praxides Juan, Danilo Kibol, and Medellin Lumigit. Taga Barangay Cugon, greetings going out to Praxides Placido, Praxides Bacaro, Rosario Asilia, Alfreda Racho, Vicente Bacchial, Praxides Libot, Manelo Luisilia, Lucino, Agnes Ford, Daniel Sinita, Danilo Osho, Leticia Busa, Julius Alejandro Matanggit, Alan Monteron, and Danilo Untuhan. Taga Barangay Cugas Sundos, happy birthday to Carolina Galia and Nonita Romano. Taga Barangay Cugas Sundos, greetings going out to Praxides Hilot, Rufina Aranilla, Maria Victoria Inting, and Daniela Sidro. Taga Barangay Cugas Uno, happy birthday Nilani Hill Laga Claudio Itong. And Barangay Mansasa, happy birthday to Mercedes Perez Danielo Evangelista. And Barangay Bukol, happy birthday to Danilo Uy, Praxides Carmel Ledesma, and Ulysses Antigua. Taga Barangay Dampans, happy birthday to Praxides Lupena Daniela Sagirel, Alexander Pinos, Maria Linda Casas, and Daniel Ulaco. Happy happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. O sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulo-usab sa adlong natawan karong adlaw, happy happy birthday nila ni F.O.2 Crystal and Hotohot Umyo, Beth Queenie Gandaya Ordidor, Yofronio Humawan Panupan Jr., Daniel Montesco Bangalaw, Rene Granaderos Gumukas, Chrissy May Villarrojo Vistal, Richard Araman Balani, Teresetta Lumayan Sapong, Ruel Abrio or Abrio Robles, Roderick Villamida Dote, Emma Pinote Umusoria, Praxides Amali Musino, Alan Montiron, and Daniel Campesino. Happy happy birthday kay ninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Ralsanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, Number 16 Sangguni ang Panglungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City wishing you all a bountiful and wonderful day kay ninyong tanan. And yes, ito mga sukinig paminaw nga nagsaulog ustaw sa lakadong natawan karong adlaw nga wala to dimension sa itong programa. Happy happy birthday kay ninyong tanan. And yes, gamay na lang oras nga nabinang sa itong programa. So mga suking di paminaw, I would like to give sa mga paminaw nga nabinang sa itong programa. Hello to Kuya Elmer and Ate Mary Lou Arad. And yes, no, again, sa mga suking paminaw, dagang kayong salamat sa iyong punong pagkikuban ng pagpaminaw kapayin sa mga updates, programs, and activities nato sa kapagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa kapagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Dagang kayong salamat kay ninyong tanan. Ugmang uban-uban sa kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna itong stasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatukuran. Kini si Kim, ano ba yun na lang kaninyo? Servisyong from room to room, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rausanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16 Sangguni ang Panlungsod City Councilors, at our Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimacha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apozor, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
5: Inyong nabati ang tulumanon. Magpakabana.
8: Magpakabana.
5: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
8: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ilang ranger?
4: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mata yun.
4: Ang hot si ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on da yun?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
8: May hika naman si Junior.
7: Nausog?
8: Ipatawas natin.
9: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
10: Ang Batang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
13: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
14: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
15: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og test imunya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
20: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
21: Strong sa una, strong karun.
22: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
23: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ilang ranger?
4: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mata yun.
4: Ang hot si ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on da yun?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc da yun.
23: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
1: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
2: Igara mga inga ugtong ginisiray tuta sa mga tugini news sa mga balita karuntuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ginigan daw karun nga Martes, Hulyo 21, 2025, ang kumatagin ninyo sa mga balita rin sa itong tapit sa kauluhan Hug sa Gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang pudling sa itong mga balita. Una rin sa itong tapit, usaka magtutudlo sa Paiso Kandihay, napalgang patay. Kagini nagpunta dito sa barangay Kanulin na Kandihay, human sa dukan daw sa pagkamising. Sa lain nga bahay, dakbayan sa tagbilaran, wai pasilidad, alam sa mga adunay diferensya sa pangisip. Sa kauluhan, posibleng busaka ang singil sa kuryente o man ang big time nga pagsaka sa presyo sa lana maton sa Department of Energy. Sa gawas, napulupatay sa Russian missile attack sa usa ka cargo ship sa Black Sea dool sa Odessa, Ukraine. Bawag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye ninyo o gumawa mga balita o man lang sa pinungtog gikan sa Alturas Group of Cabo.
3: Gisaligan sa mga bolanon worldwide, DYRD. Balita numero uno, DYRD. Basta balita.

0: Sa mga balita, sa kauluhan, posibleng lusaka ang sigil sa kuryente. Human ang big time ng pagsaka sa presyo sa lana. Kinimaton pa sa Energy Department. Ano yung report sa GMA Integrated News?
1: Patapos ang balakihan dagdag sigil sa mga produktong petrolyo, posibleng sumunod na rin ang pagtaas ng sigil sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, tulad yan nang nangyari noong kasagsagan ng giyera sa Middle East. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, malit lang naman ang kailangan langis sa paggawa ng kuryente. Ang direktang nakakaapekto raw ay ang gastos sa transportasyon ng coal na pangunahing ginagamit sa paggawa ng kuryente ng mga planta sa bansa. Panawagan ng DOE sa mga distribution utility, gamitin muna ang mas murang petrolyo. Nakiusap din ang DOE sa publiko na magtipid sa kuryente.
2: Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity depende sa consumption natin. If we consume less, the electric costs, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal.
0: Sa atong nga balita, sa gawas, napulo patay sa Russian missile attack sa Osaka cargo ships sa Black Sea doon sa Odessa, Ukraine. Anang report sa UN TV News.
3: Mas tumindi pa ang pag-atake ng Russia sa mga barko na dumaraan sa Black Sea habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Moscow at Kiev. Noong Linggo, July 19, inatake ng Russia ang isang Turkish-owned at Guinea-Bissau-flagged bulk carrier na Golden Leo na may kargang mais at papalabas pa lamang sa maritime corridor ng Odessa. Tinamaan ito ng tatlong KH-59 at KH-69 cruise missiles na nagdulot ng pagkasunog sa barko. Tumagal ng magdamag ang isinagawang search and rescue operation sa mga sakay ng barko kung saan 8 ang nailigtas at nadala sa ospital. Gayunman, umabot sa 10 ang kumpirmadong nasawi kabilang ang isang Ukrainian maritime pilot at mga crew na mula sa Syria at India. Nagpaabot na ng pakikiramay ang pamahalaan ng India sa sinapit ng 4 na Indian seafarer na nasawi kasabay ang pagkundina sa naging pag-atake sa civilian shipping vessel na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga inosenteng marino. Bago nito, naging target din ng pag-atake noong Biyernes, July 17, ang bulk carrier na Venturo na naglalayag sa ilalim ng bandila ng Antigua at Barbuda. Nawalan ito ng kapangyarihang makabiyahe matapos tamaan, kaya kinailangang iligtas ng Ukrainian Navy ang mga crew habang patuloy pa ang mga pag-atake sa lugar. Naapektuhan din ang isang Panama flag LPG tanker na Gas Aura malapit sa Russian port of Kavkaz, kung saan 2 Pilipinong marino ang nasugatan matapos tamaan ng drone. Inilipat sila sa isa pang LPG tanker na Gas Nero. Ngunit maging ang nasabing barko ay tinamaan din ng drone attack na nagdulot ng sunog bago ito nakarating sa Turkey para sa pagkukumpuni. Kinundi na ito ng Ukraine at iginiit na isa itong sadyang pag-atake sa sibilyang barko na walang anumang bantang militara. Ayon sa pamahalaan ng Ukraine, hindi lamang ekonomiya ng bansa ang nanganganib, kundi pati ang pandaigdigang supply ng pagkain dahil malaking bahagi ng export ng Ukraine ay dumadaan sa Black Sea. Bilang tugon, naghahanda ang pamahalaan ng Ukraine ng mga bagong hakbang upang palakasin ang seguridad ng mga maritime route at mas maprotektahan ang mga civilian vessel at mga marino. Samantala, nagpatuloy rin ang Ukraine sa mga pag-atake laban sa mga barkong may kaugnayan sa Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Ayon sa Ukrainian Unmanned System Forces na si Robert Brovby, 7 Russian Shadow Fleet vessels ang tinamaan sa pinakahuling operasyon kabilang ang 3 tanker at 4 na dry cargo ships. Kasabay nito, tinamaan din ng Ukrainian drone ang mga energy facilities at iba pang mahalagang logistics targets sa occupied Crimea bilang bahagi ng patuloy na pagpapahina sa kakayahang militar ng Russia sa rehiyon. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
0: Ini itu pun banyak ya sa kan dulu panilihan natin sa sarap niya sa
4: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahunahuna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Doon na ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway na ako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karo.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Yeah!

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibility.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
14: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
20: Rexino 40!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
25: Eh, pauli ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
26: Para mas mahimping ang tulog, ipauli ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
27: Pagkatapos ng trabaho, pauli ni Metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
28: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
29: For better life,

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Ang incoming fourth year nursing student na si Ashley, nagtitinda sa kanilang eskwelahan para may pangtustos sa kanyang tuition at allowance. Malaking bagay anya para sa kanya ang natanggap na 20,000 pesos para sa kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Mensahe niya sa Pangulo,
3: maibabalik ko po bilang studyente yung pag-aaral ko ng mabuti at saka po makapagtapos na pag-aaral. To President Bongbong Marcos, maraming salamat po sa binigay niyo pong scholarship na ito. Malaking tulong po bawat sa studyente ang scholarship para makapagpatuloy po kami ng pag-aaral.
2: Samantala, personal din na iniabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Certificate of Entitlement sa nasa 100 benepisyaryo ng lupain ng gobyerno sa Barangay Ibabang Iam, Lucena City, Quezon. Sa ilalim ito ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH Program, kung saan formal na kinikilala ang karapatan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na makuha ang mga loteng matagal na nilang tinitirhan. Mula sa Lucena, Quezon, Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang upgraded passenger terminal building sa Port of Lucena sa Quezon Province, kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority. Inikot ng Pangulo ang makabagong terminal na dinisenyo para magbigay ng mas ligtas at mas maginhawang biyahe para sa mga pasahero. Mayroon itong mas maluwag at air-conditioned na waiting area at mga modernong pasilidad para mapaganda ang serbisyo sa mga biyaherong gumagamit nito. Ang Port of Lucena ang pangunahing roll-on, roll-off o RORO gateway ng Southern Luzon patungo sa Marinduque at iba pang karatig ng mga lalawigan. Ang proyekto ay bahagi ng Build Better More program ng administrasyon.
5: Sa ibang balita, nakatakda ng magpalit ngayong araw ang liderato ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa harap ng pagre-retiro ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. matapos ang kanyang 3-year term. Ayon sa Department of National Defense, napili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong AFP Chief of Staff. Nakatakda namang palitan ni Lieutenant General Donald Gumiran si Navarrete bilang leader ng Philippine Army. Isasagawa ang change of command ceremony ngayong hapon sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Mariing kinundena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang bayolente at unlawful actions ng China Coast Guard laban sa ilan nating sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ito ay matapos hampasin ng 8 tauhan ng CCG ng wooden baton ang miyembro ng Philippine Navy kung saan isang sundalo ang nasugatan sa ulo. Giit ng National Task Force ang naturang agresibong aksyon ng CCG ay hindi katanggap-tanggap at magpapataas lamang ng tensyon sa lugar. Nananawagan din ito sa China Coast Guard na itigil ang anumang delikadong aksyon na magdudulot ng panganib sa buhay at magpapahina sa kaayusan at kapayapaan. Pagtitiyak naman ng National Task Force for the West Philippine Sea, mananatiling profesional ang ating tropa at patuloy na tatalima sa international law. Patuloy din anya ang pagsusulong ng Pilipinas sa mapayapang hakbang sa gitna ng tensyon habang isinusulong ang ating karapatan at soberanya sa ating West Philippine Sea.
4: Iginiit din ang Department of Foreign Affairs na

0: balita, sama-sama nag-inspeksyon si Cabinet Secretary Ben Hur Abalos, Education Secretary Sonny Angara at DPWH Pagbaha. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pagtutunan ng magkakasunod na kalamidad. Kabilang sa mga tinutukan ng mga opisyal ay ang naapektuhang paaralan at mga inilikas na pamilya. Inalam din nila ang ipinatutupad na rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura para maibalik na sa normal ang mga pangunahing serbisyo. Matatandaan sa una nang ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang sama-samang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan para matulungan ang ating mga kababayan na biktima ng sakuna.
1: Samantala, alamin na po natin ang update sa lagay ng panahon, lalo na't may panibagong low pressure area na lumaki pa ang posibilidad na maging isang bagyo. Ihatid sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Benny Soha.
2: Lexi, ganyan din sa ating mga tagsubaybay. Sa ngayon, patuloy yung pagmamonitor natin sa low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 8 in the morning ay namataan ito, 1,545 kilometers kailangan ng Eastern Visayas. At posibleng pumasok ng ating FAR ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. Pagpasok nito ng FAR, yung tinglalapit ito sa direksyon po ng Northern Luzon simula po bukas hanggang sa araw po ng Friday. At maaaring magkaroon ng direct effect po dito sa may Northern Luzon. Hindi rin natin inaalis yung chance na maging bagyo ito or tropical depression na may local nila Quiapo bago po siya tumama sa kalupaan ng Northern Luzon. So laging magantabay sa ating update. But within the next 24 hours, we're seeing na southwest monsoon pa rin or hanging habagat yung magpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Mataas ang chance ng ulan sa Western Visayas, Negros Island region, ganyan sa Mesambuanga Peninsula and Bangsamoro region hanggang bukas ng umaga. And we're seeing na mas marami pang lugar ang magkakaroon ng mga pag-ulan sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao sa susunod pa ng mga araw. Tapos sa Metro Manila, posibleng magsimula yung mga pag-ulan Thursday ng hapon or sa araw po ng Friday at maaaring magpatuloy hanggang sa araw ng Sabado. Yan po yung direktang epekto ng habagat lamang, hindi ng bagyo or low pressure area.

0: naman po ang lagay ng ating mga tao. Agad muna ang latest mula dito sa Weather Forecast sa Pag-asa. Muli po si Benson Estreja. Magandang araw.
1: Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Benison Estreja. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
2: Zamboanga City LGU mas pinaigting ang seguridad sa mga ilog at sapa. Ito ay matapos masawi ang isa sa limang kabataan na ni-rescue sa Pasananca River na natrap sa rumaragasang baha dulot ng malakas na ulan. Si GC Aliponga sa sentro ng balita.
3: Makikita sa video ang pagsisikap ng mga rescuer habang tinatawid ang rumaragasang tubig sa Pasananca River sa Abong-abong, Barangay Pasananca, Zamboanga City noong Hulyo 18. Ito ay upang mailigtas ang limang kabataang naliligo sa ilog nang biglang tumaas at lumakas ang agos ng tubig bunsod ng pagbaha matapos ang malakas na ulan sa kamundukan. Dahil dito, napilitang kumapit ang mga biktima sa isang malaking puno upang hindi matangay ng rumaragasang tubig. Agad namang nagsagawa ng full-scale rescue operation ang Bureau of Fire Protection o BFP, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga opisyal ng barangay. Umabot ng mahigit 3 oras ang rescue operation kung saan 4 na kabataan

0: nakaraan ang matagumpay na naligtas.
1: Kanina tumawag kay pwede sakay nante. Power naman verified.
2: Pero kanina pa naman yung rescue, hindi lang kami makapasok sa loob, mahirap kaya noong nagkikita ko nga nahihirapan yung Matiga Bureau Fair kasi maliliit, pumasok na ako, tumulong na rin ako. Kasi nagre-rescue din naman ako, that is my duty.
0: Kinumpirma rin ng Zamboanga City LGU at ng mga otoridad na isang 15 anyos ang nasawi sa naturang insidente. Kinilala ang biktima bilang residente ng Barangay Tumaga. Kasunod nito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang paglangoy o paglapit sa mga ilog tuwing umuulan o masama ang panahon dahil sa panganib ng bigla ang pagtaas ng tubig.
2: So lesson learned na mga bata, siwi kita abinida, kung may kita na Rio Banya, kay Tormento, hindi kita pwede asiguran mo. Bad weather is rural mode at nakita ba niya, tormento mo, especially datong mga rescuer, medyo leos-leos ang poko.
0: Dahil dito, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa mga sapa at ilog sa pamamagitan ng mga barangay tanod at security personnel upang maiwasan ang pag-ulit ng kaparehong insidente. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
3: Bilang bansa na nasa Pacific Ring of Fire, hindi na bago ang pagtama ng iba't ibang kalamidad sa Pilipinas. Ngunit mas tumindi pa yan dahil sa climate change. Ang hamon na yan mahigpit na tinutugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinabayan pa ng pinaigting na pag-agapay sa mga biktima ng kalamidad. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Sheila Natividad.
4: Buhos, lunod, at guho. Ito ang mga salitang madalas nang naririnig sa tuwing sinusubok ng kalamidad ang bansa. Ngunit sa panahong lalo pang pinatitindi ng climate change ang mga epekto nito, hindi na sapat ang basta makabangon. Ang mas malaking hamon ngayon, kung paano magiging mas handa ang bansa bago pa man muling kumatok sa pintuan ang susunod na delubyo. Noong 2025, sunod-sunod na sinubok ng malalakas na bagyo, pagbaha at lindol ang iba't ibang bahagi ng bansa. Libu-libong pamilya ang napilitang lumikas habang nasira ang maraming tahanan, kabuhayan at mahalagang infrastruktura. Kasunod nito, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tiyakin ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
5: There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected.
4: Nobyembre noong nakaraang taon nang formal na magdeklara ang Pangulo ng State of National Calamity sa buong bansa. Isang hakbang na nagbigay daan sa mas mabilis na pagpapakilos ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
6: Kasabay ng pag-iral ng State of National Calamity, naglaan ng 760 milyon pesos na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangailangan ng ating mga kababayang labis na naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Dahil din dito, mas mabilis na naipaabot ang relief operations maging ang rehabilitation programs, partikular sa malalayong lugar.
4: Ngunit higit pa sa agarang pagtugon, binigyang diin ng gobyerno ang isang whole of government approach sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Mula sa weather monitoring ng PAGASA, rescue operations ng PNP, BFP, AFP at PCG, pamamahagi ng ayuda ng DSWD, clearing operations ng DPWH, hanggang sa koordinasyon ng Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan, layunin ng Pangulo na maging mas mabilis, mas maayos at komprehensibo ang pagtugon sa bawat krisis. Pero para sa pamahalaan, hindi dapat nagtatapos sa rehabilitasyon ang mga hakbang sa tuwing may sakuna. Kasabay ng recovery at rehabilitation efforts, isinusulong din ang mas agresibong climate resilience agenda sa pamamagitan ng National Adaptation Plan, pagpapalakas sa mga programa ng Climate Change Commission, mga flood mitigation projects at mas malawak na kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng paghahanda at pangangalaga sa kalikasan. Hindi lamang sa loob ng bansa isinusulong ng administrasyon ng climate resilience. Maging sa mga pulong ng ASEAN at iba pang international forums, nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon sa disaster preparedness, climate adaptation at climate financing para mas mapalakas ang kakayahan ng mga bansa sa rehiyon laban sa lumalalang epekto ng climate change. Hindi mapipigilan ang hagupit ng bagyo, paglusong sa bahang iiwan nito o guho bunsod ng lindol. Ngunit sa pamamagitan ng mas pinalakas na paghahanda at mas mahigpit na koordinasyon ng gobyerno, layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang makabawi ang bawat komunidad mula sa mga sakuna, kundi maging mas matatag para sungin ang hamong dala ng nagbabagong klima. Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Nagdesisyon na ang impeachment court kaugnay sa mosyon ng House Prosecution Panel na ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manessa Scarpio. Ngunit bago yan, ilang senator judges ang umalma sa manifestation ng ilan nilang kasamahan na walang kinalaman sa impeachment trial. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer.
7: Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte, agad na naging mainit ang talakayan sa pagitan ng mga senator judge. Hinilig ni Senator Judge Erwin Tulfo na wag nang talakayan sa impeachment court ang mga usaping wala umanong direktang kaugnayan sa paglilitis sa Vice Presidente. Kasunod ito ng manifestation ni Senator Judge Robin Padilla kapag sumiti na siya ng affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya.
8: This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time, this should be her forum, not our forum here, na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin.
7: Iminungkay naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III na i-refer na lamang sa Senate proper ang mga manifestation na wala namang direktang kaugnayan sa impeachment proceedings. Sinuportahan ito ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Base sa naging desisyon, Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, mananatili sa record impeachment court ang manifestation ni Padilla pero i-refer ito sa Senate proper para sa kakulang aksyon.
9: I ask the indulgence of the parties to this case. Wala po kasi kaming sesyon. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami.
7: Samantala, ipinagpatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ni Vice President Duterte. Tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva si House Prosecutor Representative Chel Jocno kung paano masabi na hindi isang fishing expedition ang hiling ng prosekusyon. Ipiliwanag ni Jocno na direct ng kaugnayang subpoena request sa Article 2 ng Articles of Impeachment umano'y unexplained wealth. Ayon kay Jocno, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay nagsisilbing snapshot ng yaman at pananaguran ng isang opisyal, samantalang income tax return ay may tuturing na short video ng mga transaksyon ng isang taxpayer.
10: We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records, and even the Anti-Money Laundering Council records, para makita po natin yung buong story as far as both the assets, liabilities, and net worth are concerned and the lawful and if there is unlawful income acquired by the respondent.
7: Mari namang tinutulan ng defense panel na si Attorney Michael Poa ang hiling na subpoena dahil sa kulang umano ito sa pagiging definiteness at relevance. Tinanong naman ni Senator Judge Pia Cayetano ang magkabilang panig kung naaangkop bang gamitin sa kasalukuyang usapin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Stonehill versus Diokno. Ipinaliwanag ni Diokno na ang naturang kaso ay tumutukoy sa search warrant o paghahalughog habang humihiling lamang ang subpoena ng mga dokumento at hindi nagbibigay ng otoridad na magsagawa ng paghalughog. Sa panig ng depensa, iginitipuan na napakalawak ng saklaw ng kahilingan ng prosekusyon kaya't maituturi itong isang fishing expedition. Tinanong din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa Diokno kung nangangahulugan ba ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang mga impeachable act ay dapat naganap habang respondent ay isa ng impeachable officer. Tugon dito ni Diokno.
10: The court said the basis of the charge must relate to the incumbency of the impeachable official,
11: yes,
10: which does not rule out the presentation of evidence of acts or omissions that occurred before the person became an impeachable officer.
7: Matapos ang dalawang trial dates ng oral arguments, pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte ng kanyang ases Scarpio at 19 corporate entities na inuugnay sa kanila. Saklaw ng subpoena mga bank records na mag-asawa mula 2007 hanggang 2021.
9: After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2.
7: Hindi naman isinama sa subpoena ang foreign currency deposit accounts, mga records ng law firm, at 2 corporate entities. Inatas ng impeachment court ang mga bangko, AMLAC at BIR na isumite sa clerk of court ang kanika nilang mga records sa July 30, alas 9 ng umaga habang ang mga dokumento mula sa AMLAC ay daraan muna sa in-camera review ng presiding officer bago ito maaaring ilabas sa mga partido. Bernard Ferret para sa Bayan.
12: Samantala, nilinaw ng House Prosecution Panel na hindi ipinasabina ang financial reports ni Vice President Sara Duterte para sa panibagong ground for impeachment. Inihayag yan ang prosecution sa harap ng pag-iit ng defense team na fishing expedition ang kanilang ginagawa. Si Vel Custodio sa sentro ng balita.
13: Ito ay tagumpay ng katotohanan. Tagumpay ito ng pananagutan.
14: Yan ang komento ni House Trial Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima matapos ipasampina ng impeachment court ang ilang banking institutions para sa bank records, pati ang tax records at AMLAC reports si Vice President Sara Duterte. Para masuri ang financial transactions sa pangalawang Pangulo sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment, Unexplained Wealth. Paglilinaw ni De Lima, hindi ito ipinasabina para gumawa ng panibagong ground for impeachment. Ito ay kasunod ng patuloy na iginigit ang defense team ni Vice President Duterte na fishing expedition umano ang pagpapasabina ng financial reports ng pangalawang Pangulo. Iginit naman ni House Trial Prosecutor Representative Chel Diokno sa Senate Impeachment Court na kailangan masuri ang buong larawan ng financial records ni Vice President Duterte para sa usapin ng unexplained wealth. Aniya, sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita hindi lamang ang SALN na ifinail ng isang lingkod bayan, kundi ang kabuuang kinita nito.
10: Kapag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin. Kailangan mula sa unang araw ng paglingkod ng isang lingkod bayan, yung kanyang final na SALN, lahat ng mga kinita niya ay makita natin.
14: Dagdag pa ni Diokno na limitado lang din ang impormasyong maibibigay ng income tax return o ITR at ang mga bank records na makakatulong para makita ang kabuuang daloy ng mga pumapasok at lumalabas na pera. Bagamat ipinasabina na ng impeachment court ang bank documents ng Vice Presidente, hindi pinayagan ng impeachment court na isama rito ang mga transaksyon na may foreign denomination at 2 banking institutions. Samantala, ipinatawag naman ang 2 land bank branch manager para tumayong witness bukas pagkatapos sumalang bilang testigo ni na NBI Director Melvin Matibag at Chief of Legislative Archive Officer sa House of Representatives na si Marivic Pareha para sa impeachment trial mamaya. Vel Custodio para sa Bayan.
15: Haharap na ngayong araw bilang testigo ng House Prosecution Panel si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag upang magbigay ng testimonya na magpapatunay sa nilalaman ng Article 4 hinggil sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matataas na opisyal. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live. Bernard?
11: Tuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na asahan ang pagharap ni NBA Director Attorney Melvin Batibag bilang huling witness ng prosekusyon para sa pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment o aligasyon ng grave threats. Sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasang sasalang sa witness stand si NBA Director Attorney Melvin Matibag. Si Matibag ang huling witness ng prosecution panel para sa articles of impeachment talakay sa umano'y grave threats o umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Benjamin Tolosa, may mahalagang impormasyon si Matibag kaugnay ng kaso. Inaasahan din pagtitibay ni Matibag ang mga naunang testimonya ni na NBI Senior Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Loto. Matatandaan sila ang nagsagawa ng investigasyon sa video ng online press conference ni Vice President Duterte noong November 2024 kung saan umano binanggit ang kontrobersyal na pahayag laban sa Pangulo. Sa mga naunang pagdinig, lumutang din ang sa pagtatanong ng ilang center judge ang tinaguri ang Operation Romanov na kalaunay ipinaliwanag na umano'y tumutukoy sa banta laban sa First Family at hindi sa bilang presidente. Inaasahan din magkakaharap ni Matibag si Senator Judge Alan Peter Cayetano na nanonong timing ng investigasyon sa umano'y erhos ng Pilipinas sa 20 games. Kung magkakaroon ng komprontasyon mamaya sa impeachment court sina Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, at si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Dito sa Senado, inaantabayanan ang pagdating ni Matibag anumang sandali at dumating na rin kanina yung miyembro ng prosecution at defense panel para sa ikawalong araw ng impeachment trial. Vice Presidente Jules.
15: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
3: Isang tagumpay kung ituring ng House Prosecution Panel ang pagpayag ng impeachment court na ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Si Vel Custodio sa sentro ng balita live.
16: Angelique, big step forward para kay Akbayan Party's Representative Chel Jocno ang pagpapasabita ng AMLAC records, bank records at tax reports si Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, mahalagang pagpapasabina sa mga nasabing dokumento para masuri ang financial transactions ng pangalawang pangulo. Kaugnay nito, muling iginiit ng panel of prosecutors na hindi fishing expedition at pagpapasabina sa mga financial records sa mag-asawang vice.
17: D-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
18: Na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
19: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan.
23: Uy, what ako?
24: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
25: Happy Fiesta!
26: Kinahanglan, extra ang anda.
25: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
22: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan!
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
20: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: ko na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Tigala kumustag maing adlong Martes kanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome ning atutulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 21, 2026. Like sa watampo na usap ang atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Teresa. Bueno, stand by Teresa, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Teresa, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Pangalan ko sa pangalang Teresa. 48 anyos ang pangidaron, taga Visayas, kid ko ate. Apaan nahipadpad ko din sa Mindanao. Gumikan kay ako isa kay igsuong babae na minyo man o taga Lanao del Norte. Abi mo ate, 10 anyos pa lamang ko, sa dihang mibiya ka na mo ang among inahan. Namatay siya sa balatian ate. Ado na kami luna, ng gitamnan og lubi. Ug mo kini ang among gikuhaan sa among galastuhan ate. Kaluoy sa labaw makagagahom, napahuman sa among amahan ang ako maigsuon. Ilabi na ko ate, natapos ko ang kurso ng Bachelor of Science in Elementary Education. Ako ang kamanghuran sa upat ka managsuon. Sa dihan ng aminyo ang ako mga magulang, nagkalagyo na kami. Abi mo, tungod kay ako ang nahibilin, ako ang nabuthan sa tanang responsibilidad sa among panimalay. Ilabi na ate sa dihang nagkasakit ang among amahan. Gani bisa nakagraduar na ko sa college, apan wagid ko makafocus sa pagpang-apply trabaho. Kay lagi, nagmasakiton man ang akong papa. Mutuo kag sa dili, gawa sulod siya sa hospital. Sulod sa 5 katuig. Hangtod miabot ang panahon nga mipanaw si Papa ate ngadto sa laing kalibutan. Humana pahimutang ang patayng lawas ni Papa. Nakadesisyon ko nga mobiya sa among lugar. Muuban sa kuigsuon dinhi sa Lanao del Norte. Nang higayon na, dunay usa ka private school nga nanginahanglan og usa ka magtutudlo. Sa laktod ning apply gilayon ko. Dini ko nagdugay sa akong pagtudlo ate, hangtod nga gikaila ko si Ronan. Usa siya kabagong school guard sa among tunghaan. Ambungan si Ronan ate, apan 38 anyos na ang akong pangidaron at higayon na. Samtang siya 22 anyos pa lang. 16 anyos ang among age gap. Apan, dako nga tao si Ronan samtang may pagkagamayon ko. Mahinungdan nga dili kaayo halata ang among agwat sa pangidaron. Lakturon ko sa pagsulti, nagkasuod kami ni Ronan. Gani siya ang muhatod sundo nako kung muabot ko sa eskwelahan. Kuhaon niya ako mga gamit o dalon ang akong gamit sa classroom. Doon ay mga higayon nga kung off na niya, iya kong ihatod sa akong boarding house, kailagi nakadesisyon naman kung mulahi o puyo sa akong igsuon. Hangtod miabot sa punto ate. Nangulitaw ka na ako si Ronan. Nakalitan ko. Gignan ko siya nga dili na ako kaya. Tungod sa taas nga gintang sa mapangidaron. Apan matud niya kanako, wa siya magsapayan. Mahal ko no ko niya ate. Ug matud niya, tinud-anay, iyang gibati nga rikanako.

ate. Lagturon ko sa akong pangidaron nga 38 anyos, kaduha pa lamang ko nakabato ng hinigugma ang akong first love si Danny, ikaduha si Ronan. Nako'y unang hinigugma, dugay mi nga nagkarelasyon. Nagkalagyo mi ni Danny. Nga way closure ate. Siya ang akong unang hinigugma. At yung una ko niabot sa lanaw. Nagkabulag mi apan lima usap katuig. Ang nakalabay ayha kami ni Ronan. At yung gayuna gusto na siyang magpakasal mi. Apan dili pa ko andam ni at yung gayuna. Mahinungdan nga nagdesisyon siya nga mo abroad. Ugsukan ni Adowa na may komunikasyon sa usag-usa. Hangto bi abot si Ronan sa akong kinabuhi. Nabati ko nga nahigugba ko pag-usab ate. Nihigayo na siya ang naghatag og inspirasyon nga rikan ako. Malipayon kami. Apat kung unsa ka malipayon ang among relasyon, hilabihan pod ang pagpagyamid sa akong mga kauban. Wa ko no koy respeto sa akong kaugalingon. Ila kong gitamay kay usa ko nako ka magtutudlo nakigrelasyon ug batan-on kaayo nga rekan ako. Gibaliwala ko ang tanan nilang gisulti. Hinuon misuway ko sa pag-apply sa DepEd ate. Ug salamat. Nadawat ko. Nagkabulag big trabahoan ni Ronan. Nihigayon na ning propose siya kanako nga mag-menu na lang ni. Wa ko masabti sa akong kaugalingon, gumikan sa sobrang kalipay ate. Sa laktod, uban sa pagtugot sa akong maigsuon, gikasal kami ni Ronan. Dinhi mas gibati ko ang sobrang kalipay. Palangga kay ko ni Ronan ate, gani inatiman ko sa tanang buluhaton. Gikan sa pagkaon, sa akong mga gamit, hangtod gignan ko siya nga mo-resign na lang sa iyang pagka-security guard. O gusto ko nga mupadayan siya sa iyang pag-eskwela. Abi mo, misulti siya nga rikan ako. Kung okay lang ba daw, nga dili na lang una siya mo eskwela. Tabangan ko na mo ang ilang duha ka mga manghod. Sa laktod, kabag-abag ko lang si Ronan, gipatungha ko ang ilang duha ka mga eksuon. Huwag salamat ate. Napatapos ko sila sa college. Uban sa ako pagpaningkamot. Gipakaingon ko nga, okay na ang tanan, wa na yung mga pagsulay nga moabot sa mong kinabuhi. Apan sa kapanghitabo ang nakapausab sa tanan ate. Sadya ko sa kahigayon ni Ana na disgrasya ang motor nga akong gisakyan. Wala na ko masayod sa sunod nga panghitabo. Dito na ko nakamata sa bahay Tambalanan. Ako nasayran nga ang driver sa akong motor nga gisakyan nagkabsan UDI sa kinabuhi. Samtang ako ate na apiktuhan ang akong tuong bahin sa tiil. Dili ko makalakaw. Hilabihan kong hilak. Mag-unsa na lamang ko. Apan salamat na lang kay Mato ni Ronan maging okay ra ang tanan. Usa ka bulan og tunga gigko sulod sa bahay Tambalanan ate. Usa diha nakagawas ko dili pa ko makalakaw. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga lisod kayo kanako ang maong sitwasyon. Di na ko makatrabaho og ang labing sakit. Sa hinay-hinay na usab si Ronan nga rikan ako. Dini ko natagamtaman ang sobrang kalisod ati tungod mapauli si Ronan o sa hubog. Kung kanus ako nang inahanglan sa iyahang pag-amuma o pag-atiman. Apan saka kanaugan lamang ko niya. Hangtod biabot sa punto o sa kagayo ni Ana. Nagdala siya laing babae sa among panimalay. Ang labing sakit, iya kinigay pakatulog ati sa amuang balay. Babati ko pa ang ilang gibuhat sa pikas lawak. Wa ko tuyo ay hilabihan kong hilak. Sobra kasakit ate. Sakit ang gibuhat ni Ronan nga rikan ako. Pagkaugma, sa diyang may pauli na ang mga babae. Gingnan ko siya. Sobra kasakit ang gihimo. Matod niya tao lamang ko na siya. Gusto siya makabaton og anak. Wa na lamang ko nakiglalis ate. Hinuon na nawag ko sa igsuon ug nagpatabang ko nga iyakong kuhaon. Sa laktod, kibiyaan ko ang among balay nga napundar. Sakit man alang kanako apan gilig-on ko akong kaugalingon. Og salamat na lang. Giatiman ko pag-ayos sa akong igsuon.
pagkasayad sa akong ex nga si Danny, nga nakauli na, gikas abroad ate. Ming bisita siya nga rin kanako. Pagkakita niya, mituloy ang luha. Naluoy ko na siya kanako ate, iya kong giignan. Dili ko mabalaka kay siya, ang bahala kanako. Iya kong gitabangan nga mapalantaw sa espesyalista nga doktor. Hangtod nga nakabarog ko ate og nakalakaw. Gibuhatan na ni Danny nga matabangan ko. Matod niya, nagmahay siya nga nung gibiyaan ko niya. Dili unta mingon ni ini ang dagan sa akong kinabuhi. Naghulat na lang unta daw siya ate kung kanos ako andam nga magbinyo na. Matod ni Danny, deserve na ako ang palanggaon og mahalon. Kaibutan ko nga pagkatao. Igo lang mitulong ako mga luha ate na dumduman na ako ang gihimo ni Ronan nga rikan ako og sa iyang pamilya. Kung diin ang gusto lang na ako ibalik, mao ang pagpangga o pagmahal nga akong ipakita nga ito kanila. Apan kasakit ang ilang gipuli ate. Pila na may sugilanon. Sa tabang ni Danny, nakatindog ko pagbalik. Nakabalik ko sa akong pagtudlo. Og nihigayon na, nakadesisyon ko nga mag-file og annulment sa among kasal ni Ronan. Apan ate, mihangyo ka na ako sa Ronan. Dala iya maigsuan. Nangayog pasaylo. Napakiluoy. Di ko nun niya kaya. Giangko niya nga nasayop siya. Nagpadalos-dalos na daw siya sa mga desisyon. Di ko nun niya kayang mabuhi o gawa ko sa iyang kinabuhi ate. Apanahon-ahon ako karon na lang ba? Asa man siya sa dihang gikinahanglan ko siya. Karon na lang ba nga nakabalik na ko sa akong trabaho? Ate, dili og dili gid kuno siya mosugot nga ma-annul ang among kasal. Unsa bay ang akong pagabuhaton? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Teresa.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang bili magudti ko kabawas, ma'am. Pag bili ko kabawas isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kalimo Teresa sa imo papadangat imo swatan po ning atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Mawalag yun ba? Kung kanus nga nagkinahanglan siya sa pagmahal o pagpangga sa iyahang bana, biya kaniya gidad ng pagbabay. Unsa magyud ang pag-distinguish siya true love? Unsa magyud ang true love? Kanang nahigugba lang ko kay naapa ko'y makuha nimo? Or sa kasakit o kalipay, bisag unsa ka pa, maging sino ka man, higugmaon ta ka. Unsa o bagyod pag-ila sa true love? Mooni ang pangutana karon. Angay ba nga di dala siya makigbulag sa embana kay ingon sa embana na ang kunon ko nakasala ko? Tao lamang ko nga nakasala apan di ko kaya nga mabulag ta o di ko sigot nga mag-annul ta sa tong kasal or diri ka sa tao nga yes, nimibiya siya nimo apan sa diyang nakita niya nga nakinahanglan kag tabang na asya para mo barog para kanimo. Okay. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abonyel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene. Kap Junos na na itong mga suking tig, Pamina.
0: Of course, nga itong URP professor.
2: Yes, paswerte nga adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Teresa, kalabang grabe imuhang kahiubos. Apan, ingnon lang ka nga, tao lamang ko, nasayop ko. Ang kuno na ko, nasayop ko, tagay ko chance.
1: Ko ako si Teresa dili na no kanang annulment ditso kay ako among good ang ako
0: pero ako na bang nasabdan sa annulment nobs
2: dugay gasto
0: moment, gawas nga dugay gawas nga gasto the moment nga dili mo appeal ang bana or mo sign ang bana participate dili gid siya mag grant ako gani siyang i-research ha pero wa gid siya ang annulment kinahanglan gid siya nga dunay pag
1: na may grounds, di ba? Nga, pwede niya.
2: Ngayon, nagkanig pa sa ilo.
1: Pero kung ako dili, yun. Kaya nga, ano bitaw, ma? Kaya nabang akong test mo good sa paghigugma sa usa ka tao. Kaya nabitong walang-wala ka, di ka nang naka sa rock bottom. Kung kaya kanyang unungan, muna'y tinood nga higugma, ka nang paghigugma. Kaya if, kasi naitabo mo good kang Teresa nga sa panahon nga di siya kalaka, wala siya'y trabaho, gibyaan siya sa iyang bana. Imagine, ginadaan pagbabay sa ilang kaugaling panimalay. Imo bitaw imaginon nga, naka sa pikas kwarto, wakay mahimo kay baldado ka while nakadunggan ni mong bana o ang babae nga kanang naigi na buhat nga milagro sa pikas kwarto. Imagine unsa nakasakit, unsa nang kaklase nga pagtraidor. Para sa ko, if that's unforgivable. Dili na ko kaya pasaylon ang tao nga ing ana nga klase nga pagtraidor eh. Kanang usa pa kana bitong nga panahon nga wala imbis siya untay mo asahan niya wa siya diha niya aya pa siya ni balik kundi nakita na niya nga nakabangon nakagbalik nakatrabaho nakagbalik kay nakita na niya nga na stable nakabalik aya pa siya mga igpasaylo asa man siya sa panahon nga naglisod ka dihag bakod kung dato di siya nga panahon nga igpasaylo nganong mo siya kauna-una nganong aya pa siya kauna-una nga mga igpasaylo nga nakabakod na ka so para nako dili gid siya dili niya deserve eh dili niya deserve pasayloon siya or kung galing mga pasayloon pwede na nimo dawaton sa imong kinabuhi no kanang yes. Di na makiguli oy kung may pato si Danny no dato siya kan Danny kay si yes. Danny motoy test nga genuine gid yang pagigugma yes. Kay imagine gibuhat ni Danny ang tanan para matabangan si Teresa materapy maadto sa experience.

0: for annulment is walay pagtugot sa ginikanan kung ang usa sa magtiayon adunay 18 years pa paubos. But pasabot ko na may siya at the age of 18 niya walay pagtugot sa ginikanan pwede siya ma-annul. Ikaduha, dili husto ang panghunahuna. Meaning, kung ang usa sa magtiyan walay igo nga kapasidad sa pangisip aron nga maghatag og balidong pagtugot sa kaminyon. Meaning, wala siya. So, kani wala man eh. Dili man siya pwede. Kay wala man na nahitabo. Pagpanglimbong o fraud. Kung ang pagtugot sa kaminyon o nakuha pinagi sa seryosong pagpanglimbong sama sa pagtago sa maging or doon ay mga gitago ba? Kini mga gusto, wala man good niya mga sikrito. Or gihulga or gipugos. Grabe nga pagpamugos. Wala man gi physical nga kawalay kapasidad. So, meaning, ang kondisyon kinahanglan na nasa panahon sa kasal padayon gihapon daw dili. Okay, sige. So, and seryoso og daw dili matambalang sexually transmitted disease panahon sa kasal. So, sa diyang ikasal siya, doon siya STD, pwede siya nga mag-file og annulment. So, muna ang mga ground. And napadirihan, lahi kini sa annulment, ang kaminyoon, ang declaration of nullity of
1: marriage
0: or pagdeklara nga walay balido ang kaminyon kung psychologically incapacitated o usa sa kapikas sa pagtuman sa importante obligation sa kaminyon dili mahatag yang sexually obligation ground na for annulment ang usa sa magtian ubos sa 18 anyos panahon sa kasal bawal na. So kada mga namin 17 pa
1: pwede din na sila
0: pwede ka mo file annulment bigamos or polygamos nga kaminyon kami tali sa mga paryente nga dili sa balaod nga gidili sa balaod. Okay, so walay balido or sa ni walay balidong marriage license kana siya. So wala ba ni folder eh? Wala ni folder eh, unless kung iya i-declare ang mentally incapacitated. Gagibiyaan man
1: gibiyaan siya.
0: Siya panahon. Pero kailangan niyang i-prove.
2: Sakto man ito panghuna-huna. Dili man ito ingon niya i-prove niya. Mentally
0: incapacitated. Ang question lang, ma-prove ba niya?
2: Napinta lang to.
0: No, mo gani. So, daling dapita siya maglisod. Kung mangita siya exactong ground for annulment, wala man i-fall sa iyang case. Kung kana magong mentally incapacitated, kung kana bang ma-prove gid niya nga wala sa sakto pa huna-huna iyang bana nga gidadaan siya babae bisan nagsakit siya kana
1: pwede
0: pwede na siya grabe gid na siya pero kinahanglan gid niya nga
1: grabe nang alaban no mahabang labanan
0: correct
1: in short
0: so unsa may angay niyang buhaton naana si Danny eh. Si Danny ang tao nga mitabang niya sa dihang nagkinahanglan siya sa na siya sa down nga moments ang kinabuhi whereas kaniyang bana napakiluoy na lang. Kaya nakatudlo na po siya balik. I think, ang love sa iba na nagdepende sa iyong profession.
1: Oh, depende sa iyong estado. So, ang nahitabo ni ma'am, regardless kung maanal sila or dili, di nagigit siya makiguli. Ana na lang. Di nagigit siya makiguli kang koan, sinigit yung banang, nakalimot ko si Ronan. O, di nagigit siya makiguli. Kaya, lagi, again, mura bag, di na to masukurog dahigug ba bagyud kaha ni iyang bana or nibalik lang ni tungod kay nakita niya nga okay na si Teresa. Kay lisod kayo dawato ning isa ka tawo nga ayharan nimo maasahan kung okay ka and if dili ka okay what if na napoy mahitabo kang Teresa. So biyaan na pud siya nya mga inapugpasaylo kay nakita niya nga okay na so but pangit kayo no regardless pud kung magigrelasyon siya kang Danny or di no kanang angay na lang niyang kanang mas i-value pa si Danny kaysa sa iyang bana.
0: Correct.
1: Kay si Danny ang deserve nga i-value nga tao
0: din na iyang bana. Sa edad parison sila. Sa edad parison sila.
1: True.
0: Kay para sa ko actually regardless mo to sa edad, age doesn't matter ingon sa gugma. Pero matter gid na siya sa mga tao pareha sa iyang bana nga way buot.
1: True.
0: Di ba? I mean ang maturity sa tao kay usay bangod kung ang edad sa tao bata siya pero mas mature siya manguna-una, mas tarong siya manguna-una kana pwede na.
1: Yes.
0: Pero sa sitwasyon sa iyang bana imposible kay siya magmalipayon.
1: True. Magkuan ra siya murag magsuffer ra siya sa iyang bana nga.
0: Napanikad na si Captain. Oh.
1: Sige, imo na lang ikaw na Captain.
0: Sige, bira.
2: Thank you. Dili man good kay judgmental man good kayo mong
0: duha.
1: Asa man ta naka judgmental ana.
2: Feeling ako murag
1: ka nang deserve magin niya i-judge.
2: Wala na ninyo nakita ang kaayo pod ni Ronan ba?
0: Sa sugod ba siya maayo?
2: Sa panaahan naman itong panahon niya, katong gapanguyab si Ronan niya.
1: Amo, lagi. Nga naman tayo sa lalaki.
2: Ingon pa so, si, ingon pa katiri nga, grabe imong kalipay.
0: Kani?
2: Itong nagminyo mong dua.
0: Kay maayo pa man niyang lawas.
1: Oh, maayo
2: wala
1: pa siya.
2: Wala mong perfecto ang tao. Makasala ganin ang kabaw nga,
0: masipat ganin ang
2: kabaw nga, upatiin. Kita nga mga tao, manggod. Klaro na manggod kaayo.
0: Nga ang lalaki, wag yung makasasala yun.
2: Nga wala may tao nga wala gisala.
1: Nga nagipili man nga mag

0: pagkasala nga side man siya sala.
1: It's because dili ta perfectong tanan.
0: Mm-hmm. Dili bito perfecto, pero pwede man ta mulikay nga magpakasala.
1: Sakto gid na dan maglikay ka. Pero ganong dili bigka kalikay dan. Kini maluoy lang ko sa kang Ronan ba? Mm-hmm. Kay imbis nga nakita na ni Ronan na nadawat na niya nga nakoy sala, uy, nakita na niya ang worth sa iyang asawa, kubiyaan na ikuba, sakitan man na ikuba, kinanglan man na ako
0: sa iya. Ay hapa, kaya nakita naman niya nga nakatrabaho balik. Mm-hmm. Yung baldado pa lang to, aha, asa mo balik. Magbato ng
1: tao, gikargaan yung tarong si Teresa nga biya eh. Which gibasa naman to ganina, sa gibasa naman ito ni Mugina Arena Ate nga wala gina fall sa annulment ang imong mga rason.
2: Dili, dito mabutang siya kung ma-prove niya sa mentally incapacitated.
1: Kung sa'y mentally incapacitated.
2: Kaya ayam ba na kung kanun saan na kinahanglan siya sa pag-amuma pag-ati mangyadad anong siya babae.
0: Kisa may tarong nga lalaki, kisa may tarong nga ba na nasa saktong paminsar nga magdala o babae.
1: Nasipiat yan eh. That's why nangayog pa sa'y lo. Kaya wala man yung magayog pa sa'y lo o wala nasipiat.
0: Choice ni Yakap. Kaya sayod man siya masakitan niyang asawa. Nga nung nagdala man siya babae. May ito tagitago niya kay wala nakap. Wala na kabaloy ang asawa, okay ra, madinay ra. Per kana, di ginan niya madinay, kay gidala niya sa balay.
1: Ang ako,
0: eh.
1: Mangkuntiri, sayang mangkut kayo, kay bata pa na siya.
0: Ang sami sayang anong bata pa.
1: Na sayang po kayo, kay nangayok po tayo pa sa'yo. Tagay chance ang tao, kay imo man ang bana, masugot kayo sa dili, manay kaingkuntiri nga pagsulay sa inyong panag-uban ba?
0: Dili ta na deserve second lugar ka, chance.
1: Mo give up ka.
2: Dili ba lagi na? Ako ikatambag bitaw sa mga babae. Actually, si Tere na in love lang siya sa 22 years old.
0: Yes.
2: Pero kung pwede, gid ayaw panguyab ug manghod nimo. Kung pwede, pareha nimo edad or mas maguwang pa nimo. Kay ang point manggod, pag abot sa panahon, di ha makita yung differences eh. Kay yes. Ikaw nga murabag magulang edad, murag feeling niya dili na mo match. So pangita o kapareho ni mong edad. Nga gana bang...
1: Dili po tanan siguro. Eh.
2: Magatugma ang inyuhang mga panghunahuna, ang inyuhang mga pagbati. Kay pagabot sa panahon sa mga pagsulay, naamong duha. Unlike aning nahitabo sa mga nanitire, nga humaan sa mga pagsulay, nangitaglain.
0: Kay mo bin nila ingon ma'am, no, nga ang lalaki mas dugay mag-mature.
2: Yes.
0: Kuan ha ka ng emotionally. Munang... lisod kaayo kung ang babae ang kanang older niya, ang lalaki kay younger. Kay mas dugay ang emotional maturity sa mga lalaki compared sa mga babae.
1: Ang gugmaan, may mature, may dili, may edad, may patanon.
0: Muna, isang naka-factor, Kap. Nga nung ihang bana, na kaya siya biya sa panahon nga gikinahanglan siya. Kay,
1: natinta lang to kay
0: emotionally immature siya.
1: Si Tiri.
0: Kay if mature siya nga pagkalalaki, dili siya magkuan, uy, magdala og babae sa ilahang panimalay.
1: Mugasto, palukuran sa gawas, ganaan na diya.
0: Oh, na, rason. Nagsali kay dili, kabako ng asawa manglayog.
1: Mao gani, nga nangayog pa sa ilo. Kay kabalo sa nga sala niya kung iyang ibuhat.
0: Oh, mo lagi, dili tanang sala, deserve nga pasayloon. Dili tanang sala, nga kanatawong mga ipasaylo kay angay hatagang second chance. Naging mga uban nga.
1: Pero what if tagaanin mong chance, Tiri? Kibasig, nagbahay na po tinood ang tao.
0: Or what if, nagbahay, kunuhay lang na siya, nakita lang yun niya nga maayo na sitwasyon.
1: Gibiyaan ni si Ronan nga nakaamgo na si Iksala, nga nabalik na yun, and nakita na niya nga gugmahan sa simuha, baling ka din si Pikas.
2: Pero kalibiya si Danny, bisan tuod o gana bang...
1: Gibiyaan po ba yan ka na?
2: Lagi, pero
0: diba, imagine sa panahon nga, dili siya okay. Naningkamot si Danny.
1: Na-timing lang.
0: Muna'y saktong genuine nga paghigugma, muna'y saktong tao, muna'y saktong laki.
1: What if na-timing lang ito ni abot siya?
0: Niya
1: napakitang gilas.
0: Dili mo napakitang gilas. Walay lalaki nga pakitang gilas nga wa siya makuan, makuha. Kaya imagine, baldado ang babayi, nagasto pa siya, nag-effort pa siya para maulian
1: lang. Maulang iburag motor ba? Nga na-junk na, iyang gilipir, ikamiton.
2: Abili mo, hayahay kayo si Ronan.
0: True.
2: Kay, nagsakit yung asawa, lahi ang nagpaayo.
0: True.
2: Ano nga,
0: naayo okay na, gusto niyang
2: balikan.
0: Gusto niyang ang kunon balik.
1: Naulian na good.
0: Oh, muna.
1: Nagbalik na putuklo, baka yung...
2: Mas lamig yun. Mas lamig
1: yun. Normal man kung na.
2: Mag-uban sila nga. Iyag yung gi... Iyag yung gi... Unungan.
0: Ma, in sickness and in health, mag
1: manang giingon nga. Mabitaw na gina-advise yun sa mga kaslunon. Adili ba yan ni parang kanin na pag isinubo mo pwede mong iluwa? Mag ginabalik-balik ba yun na?
0: Karong nga nanay... naman ang una ni Kwan, ni Ronan.
1: Nga, so, karong nga nanay
0: pagsulay. Walay katungod si Teresa nga iluwa siya nga. Si Ronan may nag-una-unag luwa niya.
1: Wala man natintal raman to. Man niya gibiyaan.
0: De-gyod.
1: Kay, kamo nga mga minyo, manggo, dili gudi rason ang kining ingon niya inga ana para makigbulag mo.
2: Red flag.
1: Kanang minyo ba mo sa bata sa balaod, mata sa kahitasaan, Minyo kapalangga. Oh,
0: minyo mandi. Ay, nga ano man nga nagdalag babae, nga ano, wa man iuno sa asawa.
1: Nakasala na ka na ni ang kunpod.
2: The moment nga kasal na mo niya sa kasakit o kalipay, wa di kay mahimo kay banan na ni mo. Uy, di ginamang.
1: Mga ka rin na nga.
0: Kahayahay.
1: Mga ka na nga si Makoy, di ginagin magminyo. Kay hadlok, magmahay kay buwan sa minyo. Kaya ka Makoy, sarado na. Di hindi ka makakuan.
2: O siya kay buhato ni Teresa, dawaton or bulagan sa hingpit? Balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibati yun pa ng isahay, ang akong bibi mo, saka, di ko gusto nga maghinsin ko ka nga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan magkayo og mga testimony nga nga ayo sila kay hiblag sila. So, akong gi prior ng several capsules o UAID, akong gitari. So, muna kini ang hinintin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlen sa iyang product. Of course, si Dina Adelianos set at kayo ko diri sa Purok Dos list poblasyon Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi o bati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
8: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Bueno, balik ta apan syempre ato sa timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Presi Villanueva. Hello po, watching from Dumaguete City. Diligid pwede nga palampasun ako inyong programa matag hapon. Makarelax sa utok o daghan pa dyan mapulot nga mga maayong pamatasan.
0: Hello po, Ate Arlene. Ang akong mama o papa mo ay nagpakailan nako sa inyong programa. Karon kami tulo na gyud ang magtanaw kada hapon. From Rebecca Alonzo of Tagum City.
2: From Nancy Buenoflor. Hi, Ate Arlene de Genova of Cap June. Watching here from Dubai, UAE. Kamugyod ang akong kauban matag buntag dili samtang nag andam sa akong mga trabaho on. Ayan.
0: From Gilbert Anunueva, good afternoon sa inyong tulo. Nindot kayo inyong chemistry. Murag dili programa tanawan. Murag mga amigo nga nag-istrihanay sa podcast. Lingaw kay mo watching from Iligan City.
2: From Somyem, nawagtang man akong duka tungod ni mo, Kap Jun. Na-inlove sa 1530. Anyway.
0: From Annabelle Teves, maayong hapon sa inyong tanan. Ganahan ko kay respectful inyong mga tambag, bisan lisod ang sitwasyon sa mga listen letter sender from Dumaguete City.
2: Hi to Melissa Lazardi Guzman, watching from Region 8, Calbayog, Western Samar.
0: Shout out to Ricky Salazar watching from Doha, Qatar. Human sa trabaho inyong replay dayon akong tanawon para mawala akong ka-homesick sa Pinas.
2: From Joy Paruhinog, shout out sa Barangay Bulibol, Oroqueta City.
0: From Helen Magno, shout out sa akong mga anak nga pirmi makadungog sa tingog ni Ate Arlene kay ako gyud ning gi full volume sa balay.
2: Ayan. Ate Arlene, maing hapon, shout out diri sa Porokshetti na lumusan Barangay Sila Imalay, Balay City, Bukidnon. From Jingjing Taglinaw.
0: From Nelson Datuin, hi at Arlene, watching from Vancouver, Canada. I'm one of your biggest fans. Unta mapili sa puhon akong sulat aron matabangan ko ninyo sa akong problema sa kasing-kasing.
2: Ayan. At RD Genova Agap June, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Kamo akong kauban magtahi matag-hapon. Mawala akong daw ka o kapoy tungkol sa inyong mga komedya. From Eileen Patalinghong.
0: From Lilibeth Halforque. Grabe jud ka tisoy ni Kap Jun karon, oy.
2: Aray.
0: Murag wala naga edad.
1: Isa. Usba daw di Genova. Di kayo madunggan.
0: Sige, replay siya. Grabe jud ka tisoy ni Kap Jun karon, oy. Murag wala naga edad. Shout out gikan diri sa Karkar City, Cebu. Pirmimi magtapok sa sala basta oras na sa inyong live.
2: Ayan. Comment.
1: Karkar Cebu ha, diha may gikan. Sorry kayo ako kahapit sa inyo ha.
2: From Marlon Cruz, hello Ate Arlene, de Genova of Cap June, watching from Imus, Cavite. Habang nagpahuway human sa trabaho, nindot ka inyo ang chemistry, natural kaayo ang pag-agik-ik. Amin ako ni Nova.
1: Actually, di ko matingala, ate, kay kabantay ba itong si Kior, katong duwa ka buhok, grabing siksiyang nga niyang yung gano'ng nagpa-picture ka po. Pero mayo lang nga, kay kini inyong sulugoon din ni sa kanginan, retired playboy na. No? Retired ata. Di ito padala. Di ito padala ito.
2: Walang iba pastilan.
1: Nihangyo ha? Nihangyo.
2: Nihangyo kasi Kapjon kapag bayak ko gagawin.
1: Pastilan.
2: Okay. Yes, the Genome. Iba ang final para kang Teresa.
0: Again, para na ako, Teresa, ang kinahanglan ni mong piliyon nga choice is annulment. No? Panikamutan ni mong nga ma-annul mo. And if dili man galing mag-grant ang annulment, tapawig bulag na yun. Nga, yeah. Kanabang, dili na yun pwede nga, i-allow na po ni mo siya sa imuhang, kung ano, kanim, imo to siyang dawaton, pabalik sa imong kagulingon. Dili na yun
1: pwede, mantang duwa.
0: Ay, dili yun pwede.
1: Kasado, magunta.
0: Kay mo ginaisok danan sa itong paghigugma. Baka, kung naa ka sa panahon nga, hindi kinahanglan ta ka. Niki, og dili ni mo kaya ko unungan sa ako ang bad times. Nanong dili ni mo deserve ang akong good times. Iyan,
1: ikagaw, nag-amot, Coke, Pepsi.
0: Kahayahay ba
1: Tandong
0: nga?
1: Tandong ay kipalit sa akong best friend.
0: No? Hayahay kay lalaki nga ay hara mo tong ha kung okay ka. No? Kahayahay ba sa lalaki nga ay hara ganahan sa imuha og naka sa good times?
2: No. Or makauya buglain.
0: Diba? Pero yun gani nga tuod man nga bawal siyang kibulag kay pero dili man ma'am sa karon nga cases no kanang naa na may mga isog na gid nga mga teachers dili na kayo ing anak ka stricto sa kuan karon nga kana bitang kung bulag ka sa
1: matutudlo ka nya ikaw ba kuno
0: na dili na kay nasa karon nga panahon ka
2: depende sa
0: na, depende sa sitwasyon nga kana bitang bisan teacher ka di ba ing anak man gina actually nagid sa code of ethics na sa kanang mga teachers ba nga kanang maayo gid ang imuhang kanang estado sa imong kami yun kay morally pero, dapat sila kanang model as well
2: pero
0: mo lagi depende sa sitwasyon sa ingani nga sitwasyon mo gud ni Teresa imagine ngano magcare pa ka sa unsa ingon sa ubang tao nga imong bana di naman deserve the waton
2: agree
1: oo pa sa ilogan
2: ni dunay jukoy na ila nga mitambagid nga dili importante ang isulti sa ubang tao. Ang importante ang imong kaugalingong kalipay.
0: True.
2: Kana wa ka nagsuffer.
0: Lisod man gud kaayo nga kana bang ang tao ay haram mga ipasaylo tungod kay nakita niya nga okay na ka.
1: Wala may mga ipasaylo kung wala nakasala.
0: Mo gani, nakasala na gani.
1: That's why...
0: Mo ni consequence no, sa iyahang gibuhat.
1: Diligit, dapat pasayloon kaya nga ipasaylo?
0: Ay, diligit pwede. Kung unta, nangay siyang pasaylo sa panahon nga di pa ko okay. Let's say, naglubog pa ko, nangay siyang pasaylo. Kana siguro pa...
1: Everyone pero, deserves second chance?
0: No, not everyone deserves a second chance. Kaya di gitanan nga...
2: Depende sa situation.
0: Depende yun sa sitwasyon. Kaya okay yung tag nangay siyang pasaylo sa panahon nga naglubog pa ko. Kana, posible pa nga ma-okay ta. Pero sa panahon nga, wala ka. Uy, kahayahay. Whereas day tawo gani nga dili ni butik unsa ni unong gyud sa imuha nga para atimanon ka kato nga tawo ang deserve sa imong attention ug pagigugma. Dili nang tawo nga
1: sangalan
0: lang ami minyo, ang kuno na din nga minyo kay lagi.
1: Mao day kada ay kay nanay kuan.
0: Ay di man na say nga na, regardless if na ay wala na naay tawo nga involve or wala, dili gyud deserve pa say luon si Ronan. I mean dili siya deserve nga dawaton pa sa kinabuhi ni Teresa. Kaya hay ba may pagway bana kay sa bana nga ay haram mo tong hakong kuan, kanang okay na ka, no? Lisod kayo na. May pagwa gyud, you know ako.
2: Pagwa.
0: Haso, dako kay wa.
2: Wa.
0: Haso gyud mo nga yan ang lalaki gyud. Imagine nga nagsakit ka, ibis mo imong kaunong, mo imong mukuan kaabag, wa diha. Anyway, nako na ko kapan ng ugat nako din. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
2: And of course, dito sa itong Library of Questionable Studies, Cap Junjun Yasis.
1: Yes, tinuod na siya, no? Na kini si Ronan, may pagkabugoy-bugoy.
2: Mm-hmm.
1: No?
2: Bugoy
1: gyud sa kamay. Mm-hmm. Pero ang punto mangguna ko tiri, una, gasto ng annulment.
0: Ikaduwa, na siya ka-afford. Ka-afford siya.
1: Oh. Ikaduwa, legally,
2: mag-loan murag, na lang. Balang
1: murag,
2: sure.
1: Murag nakita na to, walay rason nga nung makigbulag ka, kaya ang tao makasala, mangkot.
0: Aha.
1: Katong pagpakasala ni Ronan, siguro nakita na ko, tawag ng panginahanglan ba?
0: Kay,
1: bidri din pa man ka. Nya, pero, nakita ni Ronan
0: nga, sakto day na.
1: Nakita ni Ronan nga paghawa ni mo, nakita niya ang imong worth.
0: Yes,
1: di mo dahil ako makaya nga wala si wala
0: nakita Katrin. Nakita ganyan, nitudlo ano nagbalik agoy ang mga kuanani, ang
1: mauna nga,
0: ang mga pension.
1: Kung aha pa nakakita, nakita sa tao, ang kung nahayagan ba? Nakita yun. Gugmahan ba dahil kuanani kang tiri dahil?
0: Ay, aragi siya gugmahan kayo na okay na.
1: Nangayo pa sa'yo, di ni mo tagag chance.
0: No ako.
1: Di ba?
0: Dili deserve.
1: Kung dili ni mo tagag chance si Ronan, kinsa pa man.
0: Kung dili ka ron kanong sa pa
1: man. Kung tino na sa tiri, no? Kini akong istorya ni mo, tino na kay, nakita na ko in love mangyapong ka ni kang Ronan. Nasakitan lang ka.
0: Again, mawagi ng gugma. Ang mga babae ka, kung dili ni mo unungan sa panahon, gikinahanglan ka, mawagi ng gugma. Biska nung sa panakalalom, o kadako nga pagigugma, wagi yun.
2: Wagi na, wagi.
0: Mawagi yun.
1: Nasakitan lang ka, tiri. Kay, nasakitan lang ka, kay reasonable po.
0: O, gani.
1: Pero, mo lagi na, minyo, mangod mo.
2: Mm-hmm. Masakitan man gani ka, nga nakita lang nga doon ay lahir. Sa pagdala sa balay, nakasakit pagid ka.
0: Imagine.
1: Sa napulo kabuhat ni Ronan, nasipyat lang siya.
0: Di, giyon.
1: Mauna yung himograso niya.
0: Mauna yung pinaka-worst mungkod gabuhaton sa lalaki ka.
1: Aha naman itong panahon niya ni Angkas ka sa iyong motor.
0: Ingana kakaway, respeto sa imong asawa nga nagsakit.
1: Aha naman itong panahon niya pagpamalay nga grabing kaon sa imong ginikanan. Aha naman itong panahon nga. Ang imong lolo, lola, igagaw.
0: Grabe na ginangapag pangwinta ba?
1: Of course,
2: may taong tanik. Dahil sa butubag si Tiri, gano'y imong gasto?
0: Di ba hindi kay gasto, malinilire.
1: Kapag mo ko nga ni gasto ka, pero i-gasto po ko.
0: Ali, yabon.
1: Niya, ang kusog, graba mo biit sa imong pamilya, Tiri. Niya, karubong, yano lang ka mo ingon nga annulment. Kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan na nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kalungin sa ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
12: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
13: Isa ko sa Nancy Osir, nagamit ko ng coffee sa akong asawa na sa dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nang coffee lang yun, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanadyong nang coffee among gamiton. Christmas din nyo, dres sa kabang, libungan o tabato.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
15: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drops. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita, lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
14: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Dagos salamat kanimo DJ Nova. Thank you so much, Cap June. Salamat Teresa sa imo pabadang at imuswatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinila ako masulting anak kanimo. Nasayod ko nga, grabe gud imong kahiubos ng gibati. Sadihang gibiyaan ka or sadihang gilisan ka, glain si imong bana. Sadihang ikaw ang nagkasakit o nagkinahanglan siyang tabang. Well, kung nanagin si mong nahuna nga di na ka makikuban ka niya o makibulag ka na sa hingpit, imo ka ng desisyon. If ever, ayaw sa pakikrelasyon ni Danny kung nakikbalik man si Danny ni mo. Nitabang siya, yes, magpasalamat kang ato ka niya. Apat ayaw sa pagdali-dali o pakikrelasyon ka niya, isulbad sa imong problema. O nahasa nga ma-resolve yung problema ni Ronan. Kung gusto gid nimo nga makigbulag na ka, then buhata ang legal nga pamaagi nga magkalagyo mo. Dili acceptable ang iyang gihimo nga anak kanimo. Nga gidadaan kag laing babae sulod mismo sa iyang panimalay sa dihang ikaw anaa sa balatian. So again, imo ka ng desisyon og nga angay lang pod nga ipalayo nimo imo kaugalingon sa tao nga magpasakit nimo. Tungay dili ka nag-guarantee nga kung nangay siya pasaylo, dili og dili na siya maka asala kanimo. Remember, ang iyang rason, gusto siya magkaanak. Kung definitely, na nimo mahatag ang anak na ito kaniya. So, again, pwede nga makibulag ka. Ayaw sa pagdali-dali pakikrelasyon kang Danny. Isulbad sa imong relasyon kang Ronan o kung free ka na, ayaw ka makikrelasyon o glain. Kanauna, ang pinakabuhata, Teresa. Salamat sa imo po panangat imo suwatan po manghinaot kung anahiyagan ka sa pagkakaroon. Stand by karon taod-taod. Alang sa 2 Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Most of the ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May salamat. Bye-bye. I love you all.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
14: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
17: Ning Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
14: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
18: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee.
10: makapangapi ka na, abti ka pa.
19: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Kopi. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa tuang NANS Health Education Program.
0: O alang sa inyo mapangutan, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Doc Jan, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
2: Yes, kanans, curable.
0: Mm.
2: Bisa unsa pa siya na type of cancer, mga kanans.
0: Mm. Doon naging pag-asa. Yes.
2: Okay. Bisa ino na to na may stage 4 na siya, mga kanans. Curable pagyapon na siya, mga kanans. Pero mas...
0: Doc, ano kitawag mo siya? Stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang... Yung sila, terminal na... Nga nung doon ay mga stage-stage. Unsa'y buti pasabot, anak, Doc?
2: So, kumbaga yung...
0: Cancer.
2: Kadakoon.
0: Ang kadakoon sa...
2: cancer cells.
0: Aha.
2: Kung gaano na kadako yung damage niya o as, kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm. Kung, so kung stage 1 lang...
2: Stage 1, gamay pa kayo na sa pilalang na sa KCM.
0: So dali ra.
2: Gamay lang siya. Then more on, naa pa lang sa imuhang mga unod na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
2: So more on sa tissue pa lang siya or sa imuhang mga cellular.
0: Mayo unta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya daan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaya sagad mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Murag, dito na niyo mabantayan.
2: Undako na kayo siya.
0: Oo, kanaba, murag na nakakasa stage 3, stage 4. Diba? So, unsay mga buhaton na ana, Doc?
2: Okay. Mora na, no, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sometimes kung sa inyong family history dagan ang nagka-cancer na ay taas na possibility pati ikaw kung dili maayo imong lifestyle makadevelop pud ka og cancer.
0: Okay.
2: Halimbawa sa mga kababaihan, kung sa inyong ginikanan ng mga kababaihan nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful pud ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kaya kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: pero kasagaran
2: cancer,
0: Doc, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man mo yung mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay manghilig og inom, pero kini bang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ang ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
2: Oh, lung cancer. Okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer very common siya kung lalo na kung grabe ka mga smoker sila. Pero kung kapar sa ana, kung wala ka na smoke, gi-improve nimo yung quality sa imuhang life. Yes, dili nimo dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas. Kay kumbaga kabilor maka okay akong pamilya, halimbawa kung sa buta na to liver cancer. Ko kaning kusog na manginom. So ay, kusog mo nang inom, mauni ako ang mga katiyuan, mga tiyaan, nagkaroon ng liver cancer kay tungod mauni ilang history.
0: Waani mo giawat?
2: Kung waani mo giawat?
0: So, malabo nga maka...
2: Malabo yun.
0: Matawag ya po nga, depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Dahil yung breast cancer, kung iyahang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola, nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
2: Yes. So, dali siya ma-develop.
0: So, depende ya po sa klase sa sakit.
2: Yes, depende. Then, kung kaibalo na mo, na mauna ang sakit sa inyohang family, inahanglan ka na mag-adjust, mag-modified, para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle.
0: Walang
2: kung isunod mo ang ilahang lifestyle na wala kay gibag-o, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
2: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas kaya po. Kung ang stage 1, nabalikon tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost. Almost na siya makaabot sa ugat nimo. So mas dako na ang iyahang size.
0: Pero sa katong stage 1.
2: Pero wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Stage 3?
2: Stage 3,
0: to na,
2: nakasulod na siya sa imuhang ugat. Naka-circulate na siya sa imuhang body
0: and
2: system.
0: And kanang gitawag nila terminal or stage 4.
2: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So, alimbawa,
0: so stage 3 na pa sa kaugatan. Pero stage 4 nikalap na sa ubang organ like kidney,
2: oh,
0: heart.
2: Na siya. Okay. So kumbaga stage 1, gamay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuhang mga kaugatan. Mm-hmm. Stage 2, duol na lang git siya.
0: Okay.
2: Makasulod na sa imuhang ugat. Okay. Pag stage 3,
0: nakasulod na sa kaugatan.
2: Kaugatan.
0: Stage
2: 4. So nakasirculate na siya sa imong body system.
0: Mm.
2: Stage 4,
0: sa mga organ na sa imong lawas.
2: Atuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
2: Siya. Mao na ang uban bitaw kaning tawo na, Dok, okay lang ba Dok na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign ra siya.
0: Aha.
2: Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayun na.
2: Kung stage 1 ka, pag cancerous pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Kay makalat man.
2: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
2: Na-open. Kaya nga to ang lawas manggod, pag naa'y foreign body na yung mga bukol or naa'y suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya.
0: Oh.
2: Prisohon niya.
0: Okay.
2: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, more siya parang mahimong bukol.
0: Oh.
2: So, ang purpose ana, para dili siya mo spread out.
0: Okay.
2: Para mapunggan siya.
0: Oh.
2: Samtang sayo pa lang siya.
0: Mm.
2: So, moto siya. So,
0: Dok, kanabi ito, di ba? Na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunang hilot-hilot, masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
2: Yes, katalag sa kayong uban na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid.
0: I see. Lahig itong cancerous nga ni burot.
2: Oo, lahig ito siya.
0: Mm.
2: Okay, lahig ito siya. So, mo to, no? Kanang gibiopsy bitaw, kung kano na to yung ano, normal process sa ato ang body system, naa siya nabantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ang iyang gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
2: Ang biopsy, gibangagan ni mo.
0: Aray.
2: Para ang purpose sa biopsy is mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So gibuhatan nimo siya bangag, ginakuha kag sample. So meaning to say sa pagtusok pa lang sa imong karayom 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
2: Diba? So daghan gid kay ugat na naigo.
0: So bantayanan gyud.
2: So mura siya pag ano ana siya pagtusok, moto magbleeding magina siya. Oh, okay, naigo man yung ugat. So pagkuha sa dagom ang bukol nanay opening. So yung sa sulod sa imuhang bukol mo spread out na din siya, musaka na dayon siya. So katong ugat na nasamad na naigo sa karayong mga kanans. Pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
2: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol? As soon as possible, kinahanglan na kag-operahan. Kaya ano man, ay kung dili ka-operahan, muna yung on, mauna lang niyo, ang imong taning sa imong kinabuhi, pila na lang kabulan, ang taning sa imong kinabuhi.
0: So, mahibawaan na nila.
2: Mahibawaan nila sa progress ba. Kumbaga, sa study before, na once na nakakalap, mauna lang niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
2: Na kung dili siya maagapan. Pero dili pasabot na maon lang nakutob yung kinabuhi. It depends ra gyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
2: Bisan ino nato na biopsy na siya, bisan ino nato na cancerous na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay daghan gyapon na gitawag nato na gibiopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawad-on, wala sila ika-opera, wala na operahan, pero kaingon sila nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako ah. Kay depende sa imuhang lifestyle.
0: Okay.
2: Pero kung dili may imong lifestyle, muna ingon. Pag abot ingon sila na 3 months, 6 months, awa na eh, patay na.
0: Pastilan.
2: Ang pasyente. Pero kung guwapo imong lifestyle, nakagibuhat, para i-support imong body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months. Nilampas ako 4 months, nilampas ko 5 months, 6 months,
0: or survive na.
2: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang imo mag-usab imong lifestyle, mitaas gyud ang chance.
2: Mitaas yung ano, yung immune system nimo. So yung pagkalap sa cancer cell nimo naagapan sa imong body system, na suppress niya. Then katong bukol niya na ibalik niya sira.
0: Okay.
2: So kay nasira niya, so kinahanglan suportaran nimo na para maginahinay niya patyon yung cancer cells. Kay when the time ang imong lawas kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para patyon. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung Bukol.
0: Okay.
2: So, mao to siya mga kanads na kinanglan, suportaran ang lawas sa tao para makaya niya pat yun mapunggan yung cancer cells sa lawas mga kanan. So, nabay possibility na makasurvive? Curable yes. ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle mga kanans. So, kinanglan lang i-improve ang ato ang lifestyle.
0: Okay.
2: So, katono na pag nakaibukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-serva capsule. And then, Cervicare brand herba capsule. One capsule, okay. three times a day ang pag-inom. Hantod, magkainay-inay kakuyos-kuyos ang bukol sa imuang breast, mga kanans.
0: Pwede mahigalawa naman tayo igong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ugma puhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serva capsule kay
0: yes.
2: para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community
0: lagi, Doc.
2: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans.
1: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya bilang naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na
2: sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang nga Cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Mi Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
7: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.

0: good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Gadget
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: ang Builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store na gabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day.
5: You

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ani-ana ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin jong tanan. Welcome na sa Abdiris Program, Mas Kurimaw, Balong Dagurek. Kumusta, kumusta? Og, maginaot lang tanga na mo.

Okay, mayo pagminos mga episode niya. Mga putyong. Madlok og labaha. Mga madlen og imo bitaw kung bulagan dai. Oh, maglaslas ko. Subdiha. Madlok kaling magpatuli laslas na noo. Okay, dito may gala sa mga tumag balaw, tumag na kung anak ay oh, tambubuan computer. Di kan daw kang Linda ng Sikiho.

0: Ay, kumusta mga taga-Siki ho? Oh, 3 days ka ba niya? 4 days, ha? Diyan sa may La Rina, diyan sa may San Juan, Maria, Lasi, o sa patong uba na mong kinaan. Ipamaulan kung saan ka na itong hagda sa kambaga, kambagahan ba ito? Kung na yung mga ferry walk, ferry walk. Law, tumag na ko. Anang imo ang tigmo? Ayan. Ang akong tumag na balong kay. Nanoni. Okay, ang tubag ana balong mga pineriso. Bisag rakrakan, di gyud na siya mudagan. Bisag banda-banda lang. Computer! Wap agi hapon. Aga balong tubag na ko. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana balong kay. Nanoni. Okay, ang tubag balong. Ana imuang tigmo. Manok panabong. Ana gabi mudagan, babi sa kuwi samad. Napoy manok gabi sa tad-tad nagsama, digit sa mudagan. Alang ang mudagan, pagka di na makakadagan. Aga balaw akong. Ang tubag anang imuang tigmo. Kay, daot nga sa kiyanan. Muningan nga, di ka mamatay. Kanang daoton bito nga sa kiyanan. Di ka mamatay sa kabangga, bay. Disgrasya. Matay ka sa kauwaw. May nga po dayan. May maningdaan. Wa may binulan. Saan man ang bag-o. Sakit mas oo. Bito na, kanang bago bito sa kinan ba eh. Huwag pa layo pa ganyan ang Judith, ang bangko sa kinagpanawag. Oo, sa kinaglaba yung electronic text. Bahalag daan, huwag may binuwan. Sao man ang bago, sakit mas uno. Bahalag inog, di ka matay sa diskresya, matay sa kauwa, bahalag. Basta may binuwan. Di ba? Ako, pabiliyon ko at ko sa may binuwan. Long ako. At tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak long kay mga baboy sa Tangkal. Gikan daw kang juicy. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Grabe to among biyahe itong tumig si Kihiro eh. Ang plano si Dioto Dumagite at si Kihor. Ang nitabo si Dioto Sibo o si Dioto Sibo Sibo to Buhol. Ayan, pwede nagpadumagi. Tuyok, tuyok. Maliklarong lingaw-lingaw. Enjoy. Maliklarong enjoy, ha? Di ba? Aga balong, ang akong tubag, anang imong tigmo, ang tubag anak ay, langgam, kay mulupan mga di man ang mudaga. Filosopo niya. Okay, direta may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Luyaks may galas Buhol.
1: Kanang mayhin?
0: Oh.
1: Ako ba iba?
0: Oo, ano man. Sukad pag elementary or kining kinder, elementary pengos college. Ano? Maglisod yung pasar anang mga test-test ba? Ay, makapasar magani ko pero maglisod ko. Pero isa lang yung ka-test ba? Ako ang gitest nga, giapilan nga, pasar ko diretso. Uy, gusto mo na? Drug test.
1: Ayaw! Drug test ba yan?
0: Ayaw! Hello!
1: Take one, right?
0: Ayaw!
1: Eh, di ba mag-lichon ta?
0: Ayaw! Okay, para Luyax, may galas, dumagiti. Ikaw, Luyax, tikwan, magyapo ni mo. Para, ako, tubag, anang imuang tigmo. Ayan, tubag, ana, longkay, PWD. Gikan daw, agang Maricel, may galas, bugok. Kumusta, mga taga-bugok? Mayo pag, pagpaminaw ninyo diyan yung tanak. Kumusta, kumusta? Aga agong tumaglong anang imuhang tigmo suga sa sakyan niya ano man abot ko magsuga sa sakyan. Aga agong tumaglong mga adik na sila so na wag mong subukan masisira ang buhay mo karon Rego Water. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Ang akong tubag anang imong tigmo balong. Halas lo. Ah, ibabutan ako di bomba. Kagi mga ni. Kagim gani aga balaw akong at tubag anang imuhang tigmo ang tubag anak balaw kay la migas dapat puspuro piyotor kau haagwalo kau haagwaw ka mga sundalo sa ganghaging harian di gud mudagan bihibag rakrakan mana siya lang akong tumag okay tumag anak balong mga sundalo Piyotor! Piyotor! Wapagid gihapon ba? Awap agapon! Aga tubag na kulong! Anang imuhang tigmo kay! Edad na lang! Agikan daw kang! Rik-rik! Asa buhon! Kumusta mga taga-Bohol? Aga di apyod ang akong tubag long anang imong tigmo damahan abot ko magdamahan tigmo Piyoto aga ay mayo pagpaminaw di kang tatay idi ay maligyag ice cream may gala sa Lassie Church. O, tatay, hindi. O, sige na siya, kapaminaw daw. Kang Kuya Brian po. Kang Brian Kent, or Kent Brian Uro. Ang driver sa Lasi. Driver sa band. Lahi ilang mga bandi, may galaki na sila uniform. Kuya niya, ilang mga kuya-kuya sila. O, katong Kuya Brian, duhaman may kaban. O, katong si Kuya Brian, mabutan kayo ba? Mayaw kayo. Kato isa murag amot lang kay di magun siya among driver. Oh tawgon kay mga on na kaglitson di pa mong paghigahe. Aga balaw akong tubag anang imuhang tigmo akong tubag anak balong kay nanoni. Okay, tubag anak lang sa imuang tigmo. Kay mga buaya. Managan, magiging po na. Madagma po mga ni. Kita mo, buaya na dagma. Hindi na pinanasama ng kama. Lang akong tubag. akong tubag lang sa imuang tigmo, nara. Ang tubag ka isda, di man na mudagan, kimulang. Oo, naginira. Amo ni karon man. Ano hunto ni karon man? Agong tubaglong. Anang tigmo ni mo. Ang tubag anakay. Ayan. Ang tubag nagkulong sa imong tigmo. Bitin. Okay, mukha mo mo na. Wagi din. Aga balaw. Ang akong tubag. Anang imong tigmo. Ang tubag anakay. Langgang nga pong timulupan. Di mo dagan. Agong tubag analong kalendaryo. Ang mudaga man na pengos December. Dala sige. Aga tubag long. Nako anong tigmo ni mo kay ligid. Ngano di mo na mudaga na ligira. A flat. Parehas yung inong. Wapay girag hapa na. Mawala kita. Oh, Filipino time man. Muna ang mga foreigner, on time magano sila. Pag yung adto mo ang oras sa adto, gano sila. Ang Pinoy kay, kanya pa nun. Di pagpanghatag sa ilong, pagpanghatag sa ginuos ilong, on time ang mga foreigner, tagas kila nakuha. Oh, ang Pinoy kay Filipino time man, ang nabili niya, udto na, nalaan na yun, ang plat na magiging pang butang sa ilong. Muna, ingan na mga ilong uban. Ako sayo-sayo pong pukuha ito ng kaantupan. Nung taas-taas na yung ilong. Ha? Nung taas-taas na yung ilong. Hello. Okay, panayon tayo may gala din sa ito ang pag-panaguan. Narito may gala, slide pang pasiyaw. Gikan daw kang G-Boy ng si Kihor. Kanto si Tikla o si Balong magtayon. Maboros si Tikla pero sige lang kakwaan may gala. O paggawas patay na. Motong ikalima nilang boros. Ikalimang boros ni Tikla. O istorya-istoryahan ni Balong dito siya agianan.
2: Ayaw tao kamatay ha. Kayo mamatay pa ka ikaunong naging ka ba?
0: O niya kay taon-taon ni Hilom si Balong tanong kang Tikla. O ano sa kadiha?
2: Dahil murag patay na po dahil. Nga naman, bahaw na po.
0: Pwede ka hugas ni Clay.
2: Murag patay na po dahil. Ano? Bahaw na po.
0: Siyalan. Ato ikaduang lingaw-lingaw may gala numero dos. Ha? Number 2 atong ikaduhang lingaw-lingaw huwag paabot ang usap para makompleto ko rin ha? Nala sige. Huwag long akong ang tubag sa imong tigmo. Ang tubag anak balong sa imong tigmo kay ni Ara. Basing mag-ilis tagsim ha karong pinakaadlaw ha. Kay kanyang gabasahon katong mga nangasunod na daan. Kaya nagbinuang na pong TM Maslingan. Registration failed na po ni Tata. Oh, mara na sipya. Watakalod na po doon eh. Anong lodan? Mapunin nga para daw. At manigte. Kamu mito TM. Magbalihin na ikuma. Mara glass na gini. Og madayon na eh. Magbalihin na ikaw ganit work. Pahala mo diya. Nga, nadlaman mo. Ipalit na ang SIM. O, dugay di malodan. Ikuha na po ang SIM nga wala yung pulos. Sagya, di ay. Grabing panapi man. Tama-tama mong panapi man. Aga balong. ang akong tubag sa imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Mga manok nga naas kulungan. Jubit na may gala si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Gituyok-tuyok na mo diya, upat gala. Og akong tubag doon sa imong digmo. Ang sani? Uras mo na lang. YouTube! Og padayon tadi sa tuang pag panag-umanda. Balong ang akong atubag si mo ang digmo kay isda sa dagat. 28 rin kabuok niya. Buhok sa upaw. Kinibitong buhok ba? Bati daw basa. Ingat mo to mo, anang ang upaw, bati og batasan. Kaya asta kuno ang buhok na yasa. Asta yung buot mula yas. Huwag naging buot to. Lang agong hatubag anang imong tigmo. Bunhok na lang. Computer. Bugas-bugas sa naong. Ayan. Sa una, akong naong. Mura ni siya og kaguran. Sukan ka nabigamit ko anang parapahami sa naong. Mura na siya kuan. Unsa? Mura siya salaan. Oh, istimuli ay. Oh, tuwa pa may gamit sa pahamis na umurang kaguran. Oh, di lang nigamit na siya, murang nagsalaan. Habi na kung sawa pa nigamit, murang sungkaan. Paggamit na murang nagkaguran. Akong tubag. Along anang imuang tigmo. Bala sa pusil. Rakrakan lugan mo. Ya pala.

Di Pagyod ang agong tubag long sa imuhang tigmo. Ang tubag ana sa tigmo malongkay. Ang sa ni kuto sa ulo. Gikan daw kang Peter Migalas Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og sa ni akong tubag long kay mga kanding Permero alam Hello Balog akong tubag anang tigmo ni mo sana kabaw na lang ano apilo man yung kabaw nabungi naman yung ilog yung tagpis nabungi na yung aga akong tumaglong anang imong tigmo nara sundalo kaya po dito may galas line pang pasiaw gikan daw kang Karen may galas ibo dito sa klase may galas sa kanang school na bito pagka doktor aki class ang tao nga taas og or kining tao nga diabetic taas siya og o niya wa may nakatubag akong usbon ha ang tao nga diabetic bot pasabot taas siya og aklo ma'am at taas siya og su miski sugar ba ma'am ako ma'am okay ang tao nga diabetic balong bot pasabot taas siya og su suang ma'am ayaw ito akong amigo nga sa diabetic nito taas mo siya suwang taas siya suwang ma'am hindi ka maduktor na lang hindi kahit ka maduktor na aga balong ang akong tubag anang imong adik mo ang tubag anak kay tau-taus basakan o mula kita ang tau-taus basakan may gala ibutang para panghadlok sa maya o sa laga naman ang uno lahit naging maya ron sao na kitag tau-tau amuda musibat o kaya karan ay salagan ang puno o sa puso o na pera. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Okay, padayon tumigala din sa doang pag panaguman na og balong tubag na go anang imong tigmo ang tubag ana longkay mga pungkol na no saon pagdagan dito may gala sa tuang nasa jod ba kamu nasa jod ba mo mga silingan unsa nga animal ang kaya niya di muginhawa for 6 days sabi mo itong ba? Mapod niya siya may gala ang animal nga uguto mo na siya maayo kauno niya ang kagulingon. Katot lang si ikog, no? Ayan na yung ikog siyang ba ba? No? Matod pa may gala ang animal nga uguto mo na siya maayo kagulingon niya ang kaunon or kauno niya ang kagulingon o gaya niya mo utong ordo maginhawa. Di mo ginhawa for 6 days, mao daw may gala ang scorpions.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Pag-ibo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansibang ang gigamot niya ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say dilid sa ko yung sa mga ubang gamping iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kay kana diyong Nance Coffee ang mong gamiton. Pitpus ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Saka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab gaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay. balik tama igala dito sa to ang pagpataguban. Lang tubag na ko anang imong tigmo. Yan. Ang akong tubag anagay. Nanuni. La tubag lang kay Putyukan. Kamay na po 28. Mamapag mo yung tambubuan. Oh, tambubuan. Dago, mga lagutok lang yung ulo. Oh, ang kuan karo may gala mga Putyukan, tambubuan kinagkalana. Mamatay na ilang pakon. Ha? Sa una, kay mga hupong ra. karong may gala mga matay na. Siya lang mag-ura. Gusto mo ikaw, anti-venom, anti-rabies. O sa kayo, ikaw ano, anti-venom, anti-rabies, anti-honey. Akong tubag lang, anang imong tigmo, kana? Ang akong tubag, anang lang sa imong tigmo, kay... Buaya mga abo. Sexy na ang buaya mo daga, magkaikiay. O, katos tikla, may galang naligo. paggawas niya may galas banyo na hug yung tupis nga tawil. Ingos balong anak na yun sa nanay. Laon sa nanay. Okay ni dong. Oh, brush ni dong brush. Brush. Ah, mahandol anak. Ah, ito akong tatay magidadaan niya. Mga naging nangusahay. Tuganan, tugtinungo ng bata. Ha? Para di ma... Para itong sungkod, oh. Dog agong ang tubag anang imong tigmo ang tubag anang gay paralyzed di gito na kadagan ng paralyzed palarize di kadagan ang palarize aga balong akong tubag anang imuhang tigmo ang tubag anak kay onsa ni okay tubag anak balong si imuhang tigmo kay pison 28 kabu oh di kita mudagat aginan wala aginan pero ang grader may gala o kini ang piloder kusuga mudagat ang piso lang yun. Oh, may aginad may galang istay. Katapos ang ibilin numero 1. Ah, kompleto na. Wata yung oras. Salamat kasi pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: May hapon inyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa itong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o may hapon ni mo. Usap, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o may hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. May hapon usap o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J A Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Maayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon og mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo og malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
4: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
5: Gala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga igala nga Martes, pizza 21 sa buwan sa Hulyo 2026. Maguban-uban usab kita mga igala sulod sa usag ka oras nga tulumanon maghatod sa labing uhay mga panghitabo diha sa sangguniang panalawigan sa Bohol, mga gimbuhaton og mga trabaho sa itong mga magbabalaod sa probinsya. Ilami na ang paghatag og pagtagad sa mga nagkadaiyang isyu sa katilingban, pagsulbad pinaagi sa mga legislation nga gimugna no sa itong mga magbabalaod. Maingon man pod ang pagsuporta sa mga nagkadaiyang kalihukan, programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal sa Bohol nga gidumala ni Gobernador Aris Omintado. Ang sangguniang panalawigan sa Bohol, gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga board members sa 1st District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umentado Villamore, Board Member Tomas Abapo, Board Member Fernando Iping Estabilla sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member Greg Hala, Board Member DJ Balite ug Board Member Nathaniel Binlod, ngadto usab sa tulo ka mga ex officio member presidente sa Philippine Councilors League Bohol chapter, Joanna Cabalitinitay, presidente usab sa sangguniang kabataan, Lauren Xavier Angla, Board Member Romulo Sipidosa usab alang sa Association of Barangay Council. Sa atong makugihon o gabti kanunay nga espesikitary Sir Bonnie Kirog o sa tanang mga staff, mga legislative staff assistant o sa tanang mga kawani diha sa Vice Governor's Office, maingon man sa mga buhatan sa itong mga bukal. Atong mga pagpanimbaya po no, sa mga nagpaminaw karon sa mga kalungsuran, ilabinas mga miyembro usab sa sangguniang bayan. Sa mga kalungsuran din sa itong lalawigan sa Bohol, mga miyembro sa sangguniang barangay, sa nagkadayang barangay din sa itong lalawigan, mga sakop usab sa sangguniang kabataan, o tanang mga LGU no, sa itong probinsya sa Bohol. Mga kawani diha, mayong pagpaminaw og may hapon, may umampod nga to sa mga mayor o mga vice-mayor sa tibok lalawigan sa Bohol. Gipaabot ang mga pagpanimbaya sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan nga gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas, mga kaigsuunan. Update gamay gikan sa buhatan no ni Vice Governor Nick Besas, mga higala no, diin karong adlaw siya umaoy nangulo sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan diha sa session hall sa New Capitol Building. Kaghapong adlaw mitambong si Vice Governor Nick Besas sa Bohol Renewable Energy Summit 2026 nga gipahigayon diha sa Island City Mall sa Tagbilaran City nga nagdala kinig mga maayong balita usab no para sa lalawigan sa Bohol aron maugmad pa og mapakusgan pa ang pagsuporta sa renewable energy din itong lalawigan sa Bohol. Sa iyang mensahe giingon sa ni Vice Governor Nick Besas, ang sigurado og malungtarong kaugmaon sa enerhiya nagginahanglan og ligon og abanting lehislasyon. Malipayon nga gi-welcome ni Vice Governor Nick Besas ang mga kaabag sa pribado og pampublikong sektor sa Bohol Renewable Energy Summit 2026 sa ngalan sa sangguniang panalawigan. Gipasigarbo sa Vice Gobernador ang pag-isabisar sa Bohol Renewable Energy Board ug ang paglusad sa RE kon Renewable Energy Resource Map. Kini nagpamatuod nga ang gobyerno sa Bohol andam ug abli sa limpyo ug moderno ug makiangayon nga teknolohiya nga makatabang sa pagpaubos sa gusto sa kuryente sa matag pamilyang bulanon. Gihangyo usab ni Vice Governor Nick Besas ang tanang ang tanan sa pagpahimos sa maong summit aron magkahiusa ang mga pananaw, sumpayan ang mga kakuwang sa palisiya o gablihan ang mga pultahan para sa investments nga magdala og mas hayag nga ugma sa probinsya sa Bohol. So, mana mahigala no ang latest update, ilabi na ang mga gitambungan ang kalihukan ni Vice Governor Nick Besas mga higala, no. Karong hapuna, bag-o pa lang pod na tapos unahuman ang regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan diin dunay mga mahinungdanon pod nga gipa gihisgutan o gituki mga higala atol sa plenaryo sa sangguniang panlalawigan o niya napasar pod sa third and final reading no ang usa ka ordinansa nga gisponsoran ni board member Nathaniel Binlod mga kaigsuunan ang ordinansa nga nag redefine mga kaigsuunan no sa scholarship program, medical scholarship program sa provincial government alang sa mga bulanon nga gustong mo eskwela sa medisina mga higala nga kurso diin hatagan og dakong kahigayunan nga makabot ang ilang mga pangandoy bisan taliwa sa hagit sa galastuhon sa ilang pag-eskwela sa maong matang nga kurso kay mahalon magining nga kurso mga higala. So ato na ning natuki kagahapong adlaw unya karong adlaw atol sa regular nga sesyon hingpit ning agi aprobahan mga higala no sa third and final reading diin bag-o gi aprobahan mga kaigsoonan ang maong ordinansa mga higala miagi pa ni og pagdebate no miagi pa ni og kining ni ang unsa ni diskusyon diha sa plenaryo sa mga committee meeting mga higala bag-o na pasar no halos tanang mga board member ani ni participate no sa kining ni ang paghisgot pagpangutana mga clarification dunay mga ilabi na ang pag-amendar mga higala kay ang subject nininga maong ordinansa mga higala mao man ang pag amendar sa pipila ka provision sa maong provincial ordinance, mga kaigsuunan, no? So taas-taas ang debate ani tali sa mga board member nga kining ni ang interesado nga masayod o unsang mga provision ang gikinahanglang isuksok, gikinahanglang ipahilo na bag-o ang implementasyon para dili magbalik-balik mga higala. Unya, masiguro nga kini magbabungahon o makatabang yun, no, sa mga bulanon nga nagtinguha nga mahimong successful nga doktor o makaservisyo sa mga bulanon mga higala, no? So ang tumong og tuyo ani sa pagmugna og niyan sa nga makasiguro ta nga dili mawad-an og mga espesyalista, mga doktor ang atong mga tambalanan, especially nga ang provincial government na po ka district hospital ang gidumala sa pagkakaroon mga kaigsunan. Yeah, di na basta-basta, no? Ginikinahanglan gyud ang enough nga mga personnel, enough nga mga doktor para makaatiman sa nagkadaiyang mga balatian sa mga pasyenteng mga bulanon mga kaigsunan. So muna nga grabe ang debate sa maong amendment sa mga ordinansa bag-o ni hingpit aprobahi sa third and final reading. Ato ni mabati karon mga higala, no? Ato sa ipa-planning atong regular nga session during sa pagpalusot sa mga ordinansa. So samas na andan atong ipabati ninyo ang mga hisgutanan, mga kaigsunan atol sa maong regular nga session, no, nga gidubala ni Vice Governor Nick Besas, unya ang floor leader ni ini mao si board member Tita Baha, no, kaganiha unya almost all present, no, why absent sa maong regular nga session mga kaigsunan karong adlaw diha sa sangguniang panalawigan. So ani atong paminawon ang mga mahinungdanon nga diskusyon atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan mga higala.
6: Honorable senior member of our leader Baha, honorable assistant for leader Villamor, honorable assistant for leader Balite, honorable Hala, honorable Abaco Jr., honorable Stabilia, honorable Agunay, honorable Pirol, honorable Billod, honorable assistant for leader Acamo, honorable Spedosa, honorable Balit, and honorable Kamalit Initae, and honorable Antla. Only three members are not physically present.
7: Okay, there will be a majority of the members present. The chair declares the quorum. The floor leader is Ibu Nes.
8: Mr. Chair, let's now proceed to the approval of the journal of proceedings of the previous session. If there are no objections and clarification, Mr. Chair, I move for the approval of the journal of proceedings of the previous session. So move, Mr. Chair.
7: There's a motion approved. The journal of proceedings of the previous session and to contain any objection of which the chair is and motion is hereby approved.
8: Mr. Chair, we are now on item under the presiding officer's time. Letter from Governor Erico Arsoto Lomitado, dated July 17, 2026, addressed to this August body, endorsing the proposed supplemental budget number 5 for the year 2026 in the amount of 249,347.160.83 centavos to fund priority initiatives of the provincial government of Bohol. That budgetary item is such supplemental budget are within the approved supplemental annual investment plan number 5 of CY 2026, and that relative thereto, this August body is requested for the passage of an enabling appropriation ordinance to fund

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
4: Oh, delete pare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
3: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang unilabyan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
18: Uy, what ako?
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
11: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
17: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New alaksan extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra
17: Extra paspas, extra galing.
2: Magkauban na

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kahit insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong tipaminaw na radio station, kaya wala ang Adiway arde ragyod, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, o kaya labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
12: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan, kamatuoran.
14: Maayong adlaw buwan, maayong adlaw sa kilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabanga alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from home to home, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon. The multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor attorney, Adam Yalson Ala, the first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. O maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ang makaubanan na itong mga city hall employees sa pagamahan ng mga sa syudad sa Tagbilaran. O hindi usab sa ato mga department heads, office heads, o ang ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Corimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag maayong adlaw-usam sa mga nagsikay-sikandiha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mapagkaon, karong urasa. Ligan kayong salamat sa iyong pakikulong, pakikuban at pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na to sa pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. In our updates and developments din sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag asaman mo na himutang karong mga urasa, mga higala, maayong-maayong adlaw. Gagan kayong salamat sa pag-uban ka na ko sa tumatag-adlaw na programa. And just na ako makalimkan sa pagtimbaya ng ato mga 15 kakapitanes, ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, ng ato ang mga Tagbilaranon sa mga higala. Hello, hello. Maayong adlaw kaninyong kanal. Gagan kayong salamat mga higala sa pag-uban ka na ko para makatulad sa mga mga programa o servisyo sa pagkakanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ni si Kim Ano ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na itong programa, si Sir Jerry Cahes na may nag-insure, o si Sir Gilbert Tulok na may nag-insure na madumugta sa kahanginan, kundi naka-air ang ato ang programa sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ito ang official Facebook page, kundi usab na ka-live na mga higala sa ito ang programa sa DYRD Bohol ang kasaligan. Kung sa itong official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is July 21, 2026, Adlaw nga Martes. Yes, may gala, no? Ikadong adlaw na nato, karong semanahuna sa pagpanerbisyo sa tumbatan sa City Government of Tagbilaran. Kaya lang adlaw na usab ang higala, lain usab ang adlaw ang ato ang pag-asawaan, kabayan sa mga katikaran, programa, servisyo sa itong paggamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned with us, no? Until the end sa itong programa para makatita o mga labas na mga balita na itong nakuha sa tumbatan sa City Government of Tagbilaran. And of course, mga higala, no? At sa basahon, ang news beats na itong nakuha sa tumbatan and sa itong mga updates, programs, and services na gibuhat sa itong pinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And of course, ang sa itong impormasyon kabahin usab sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. So mga higala, stay with us para makahatod ta o madungog ninyo ang mga rinaiyang mga updates, programs, and services sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Sa dili pa natin atod mga higala, ang ato ang mga programa, katikaran, servisyo sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, natugotis ako sa pagpangumusta ng ato ang mga suking tigpaminaw booth na naminaw sa ato ang programa via radio sa DYRD o sa ato ang Facebook live na to na Facebook page sa itong DYRD mga higala na naglantaw usab do kahit ako mabantayan ninyo naka phone patch lang ta sa naka live kung nakatao naka uban ako sa live sa FB nag phone patch sa lang tano kaya doon na tayo importante nga di pa-host sa no mag-host na diri mismo sa Bohol Traffic Resorts kabahin sa ito ang CLS o the Catholic Relief Services Program mga higala. So, baon ng naka-phone patch sa Langta for the meantime. But however, ito gihapon yung pagdayon ang ito ang paghatag ug update sa itong mga sukinig paminaw. And yes, no, kamusta? Kamusta man mo? Kamusta yung Tibok Adlaw? Ayun,

let's stay hydrated mga higala. So, isa man, para mas stay hydrated, is to drink of 8 glasses of water a day. Grabe kainit lang pang higala. And another is don't forget to take vitamins no, para tapo kung sabi siya, para protection sa kang lawas, laban ang mga sakit-sakit sa ibu, sipon, or hilanat. So mga higala, atong patekahan, atong lawas, atong lawas may puhunan sa pagpanerbisyo, sa pag-adlaw, huwag atong lawas may puhunan sa pagpanerbisyo na ito, sa tumatag sa tagsa, sa mga responsibilidad, sa tumatag sa tagsa, sa mga gipang trabaho. And ito yung matag-adlaw nga, health is wealth. So, mga katong mga higala, ang atong short reminder, gikan sa itong ang mga kaisuunan, alam sa itong mga kaisuunan at mga tag-bilaranans, and of course, mga Boholanos nga naminaw sa itong matag-adlaw na programa. So, yung punto mga higala, alinaw sa kita sa itong news beats na itong nakuha sa itong batan sa City Government of Tagbilaran. Duha ka pa si Dungog ang nakaabot sa Tagbilaran City sa suhid sa malampusong pag-uuma ng Mangiisdang Bulanon 2026 Awards. Ilang Outstanding Young Farmer o 4-H Club category ang Mangga National High School 4-H Club tungod sa ilang talagsakong programa sa agrikultura, pag-atiman sa kinaiyahan o pagpalambo sa literato sa mga kabataan. Samtang gipasidunggan usab si Melanie Paano sa City Agriculture and Veterinary Office isip Outstanding Assistant Technician isip pag-ila sa iyang technical na suporta o pag-iya sa nagdaog na 4-H Club. I-congratulate ni Mayor Jane Yap ang mga awardees o matod niya na ang ilang kalampusan nagpakita sa paningkamot sa syudad sa pag-andam sa sunod na henerasyon ng mga leader sa sektor sa agrikultura o tabang pagpalikon sa atong food security sa umaabot. Ang suhid sa malampusong pag-uuma ug mangingis ng Bulanon Awards usa ka tinuig na programa sa Provincial Government of Bohol nga nagpasidungog sa mga individual ug organisasyon nga nakahatag og dakong kontribusyon sa pagpalambo sa maong sektor. Sa laing bahin usab mga higala, malampusong gisaulog sa Dakbayan ang Diabetes Awareness Week 2026 na pagpanguna sa Tagbilaran City Primary Care Facility kauban ang Diabetes Philippine Bohol Chapter o Philippine Center for Diabetes Education Foundation Incorporated. Kapin 300 kamiyembro sa Barangay Diabetes Clinic ang itambong sa Kalihukan kundi gihimo ang nagkalain-laing lecture mahitungod sa diabetes management apil na ang pagpahigayon sa libre nga blood sugar testing, cholesterol screening o diabetic foot screening. Sa mensahe ni Mayor Xenia, iyang gisugid ang mga programa sa Dakbayan ay nagtubong sa pagtabang sa mga diabetic patients aron mapabilin sila na aktibong miyembro sa komunidad. Apil na niini ang pagpanghatag sa libre ng maintenance medicines sama sa metformin alang sa mga diabetic patients ubod sa Fit for Life program. Luwas pa niini at dunay mobile diabetic clinic matag bulan sa matag barangay diin at libreng konsultasyon, monitoring ug tambal isip kabahin sa padayon nga serbisyo sa syudad alang sa mga dunay diabetics. Nagpasalamat usab si Mayor Shane and City Health Officer Dr. Jaya Pundo, Dr. Vidal Manga, President sa Diabetes Philippine Bohol Chapter, kang Dr. Lalaine de los Santos na mao ang Barangay Diabetes Clinic Coordinator kung sa kanang healthcare workers o volunteers na mao'y kaabag sa malampusong programa. Ug mao kato mga higala ang atong news beats nga atong nakuha sa tumbatan sa City Government of Tagbilaran. O pa rin puntuha mga higala, ari na usab kita sa updates, programs, and services nga gibuhat sa pagpinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, pinaangin sa iyang Facebook page post. Matod pa ni Mayor Jane Yap, Lunes sa serbisyo, padayon sa pag-asenso. 2026 Diabetes Awareness Week Program, takeover of aircon to Baker Capital Valley, Pidaw 48th National Disability Rights Week Celebration and Induction Ceremony, San Isidro National High School SPTA, TIC and SALG Induction, Oath Taking of Officers and Acquaintance Party, City Youth Development Council Training, SK Talot Olympics 2026 Opening Program, Kapihuan Colodrome and Sanos Skill Cross.

0: Chambers, Arts Exhibition Event, Courtesy Meeting with Landbank, and Courtesy Meeting with Globe Beach. Sila'y usabahin mga higala sa Facebook page post ni Mayor Xenia, nangita ka pickleball gear, stop scrolling, another add-to-tag feature is here, and this time, pickleball market. Personal gift na ko silang giadto al makita ninyo ang ilang bagong store diri sa Tagbilaran City. Maugiti ang tumong sa add-to-tag, a free online platform na atong gihimo aron ipaila ang mga negosyo o mga lugar na angay bisitahan sa Tagbilaran. Ay kung muasan sa mga itong local businesses, mas dagan usab ang trabaho o oportunidad o positive economic impact para sa Tagbilaran City. So, unsa may inyong gihulat at tutag sa pickleball market, support local, shop local. Mawag ito mga higala ang Facebook page post sa taong pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Ang ganyan ko ito mga higala ay inahusag kita sa taong kabahin sa taong Tagbilaran Citizen ID card mga higala. Sa taong mga kaisunan na ito ng mga Tagbilaranan sa kanyang bin sa niyad July 2025 hantod sa May 2026, please no, sa wapan na kakuha, please don't forget to claim your Tagbilaran Citizen ID card. But before that, mga higala, bisitan po na ano, ato sa Facebook, sa Tagbilaran City Government Facebook page. Yeah, scroll lang mga higala, isa sa mga post sa Tagbilaran City Government, scroll lang. Pangitaan ninyo ang ato, Tagbilaran Citizen ID card, kaya doon ay link na makita ninyo ato. And click the link kay i-direct mo mga higala sa ato ang website para pag-verify o pag-register sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Duha kani kamatang mga higala sa ato ang link. One is pag-verify sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. Once na makasunod ka sa website, atong i-value kung naka-avail mga lita sa convention kagani niya from July to 2025 to June 20. To May 2026, is makabil tayo ng mga higala, please, no? At ito sa verify, and then atong ibutang nga ito ang name and your contact number, your GCash number, mga higala, and then ato na ito makita kung inyong Tagbilaran Citizen ID card na anabano, kayo mag-pop-up na siya, umahatag ng information, kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card, nga ready to pick up. And if you're ready to pick up, please visit sa itong ICT office, sa City Hall, sa second floor, because we are open from Mondays to Fridays from 8 a.m. in the morning, from 8 a.m. to 5 o'clock. Clock in the afternoon. So, bisita lang kung ato alang pagkuha kung naana or ready to pick up ang atong Tagbilaran Citizen ID card. If ang atong mga Tagbilaranan sila pa naka-avail sa atong Tagbilaran Citizen ID card ever, so, ato nagyapon ka sa link na ako ang gi-share mga higala sa Facebook page sa Tagbilaran City Government, and then ipa-register sa inyo ang name, and then natin mga important details or information na itong ihatag, plus your GCash number, and make sure that your GCash account is fully verified. And, mga higala, if okay na, so you have to take pictures, mga higala, using your phone para atong mabutang sa iyohang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya Tagbilaran Citizen ID card is powered by GCash, and it's all for free. No, wala may pag-abayaran maski piso. Tungod kayo makukini ang sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jane Yap when she assumed office atong July 2022. The first executive order na gisayna ni Mayor Jane Yap is to digitalize and to digitalize sa tanang mga transactions and services sa palamahanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And usa may mga perks and benefits kung makuha nato sa Tagbilaran Citizen ID card. One, if you will travel abroad or mag-tour ka, no, outside sa ang country, you can use the Tagbilaran Citizen ID card to top or swipe kung nakumay pag-abayaran ng mga higala if na may pag-atalipan, no, outside. And of course, if you want to go to coffee shops or anything, no, outside sa country, kung may bisita ko nila yung country, pwede na itong magamit because it's visa card. Ikaduha is for a local context ay nata sa Philippines, pwede hindi pa ginahan na magdaog bills, you can use the Tagbilaran Citizen ID card, no, kaya nakalinkan niya daan sa to ang GCash account. You can use this using payments, no, pag-tap, and of course, pag-swipe sa machine, mga higala. And nga na nakahasal mo, last hassle mga higala, wala kinag ang mga bills or coins kaya naratanan sa itong Tagbilaran Citizen ID card. And ikatulo, if ginahansin mo ka na ay bills, ginahansin mo magbunya ang bills or any or coins, yes, pwede itong magamit ang itong Tagbilaran Citizen ID card sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo mga, ikaupat mga higala, doon natin mga partners ng mga establishments or merchants mga higala, diri, within sa Tagbilaran City, ang ato pa nang hinahinay o pakahiluna mga higala. And we will inform you po rin kayo kung unsa mga establishments and merchants ang nihatag o mga dinaing mga discounts. Though, ginagmailan niya siya mga higala, but it's very big, big help, no, na maka-discount pag-amay sa pag purchase ng mga items or products sa mga partners ng mga establishments or merchants. So, ako lang i-post mga higala, stay tuned lang, no, sa mga or pag-update lang sa mga higala. It's either in a Facebook page of the Tagbilaran City Government para ma-aware ka kung unsa itong mga partners ng mga establishments and merchants. So, maka itong mga higala, no, ang itong update kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. And as a social, ladies and gentlemen, mga higala, ay nausap kita sa ito ang mga greetings ng mga birthday greetings sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, na nasa ulo sa handang natawahan karong adlaw, July 21, 2026, adlaw mga Martins. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Luis Montes, Angelina Ruiz, Praxedes Balatero, Merla Gilecame, Amoro Sarica Gabas, Feliciana Polinar, and Maya Praxedes Mahumas. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Elsa Luega and Daniel Amper. Taga Barangay Kabawan, happy birthday to Praxedes Hinlo. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday to Praxedes Pundo. Taga Barangay Mongga, greetings going out to Teresita Tapo and Judith Hernando. Taga Barangay Ubuhay, happy birthday to Praxedes Butal. Taga Barangay Taloto, greetings going out to Daniel Sempron, Liliosa Cabajo, President Nilo, and Maria Ayani Galon. Taga Barangay Buoy, happy birthday ni Daniel Bernaldez, Aurelio Lumuga, Edita Lupot, Praxedes Juan, Danilo Kibol, and Medellin Lumigit. Taga Barangay Cugon, greetings going out to Praxedes Placido, Praxedes Bacario, Rosario, Asadilla, Alfredo Rachel, Vicente Bacchial, Praxedes Libot, Manelo, Priscilia, Lucino, Agnes Ford, Daniel Sinita, Danilo Osho, Leticia Busa, Julius Alejandro Matanggit, Alan Monteron, and Danilo Contuhan. Taga Barangay Pugasyon Dios, happy birthday to Carolina Galia and Nonita Romano. Taga Barangay Pugasyon Dios, greetings going out to Praxedes Ilog, Rufina Aranilla, Maria Victoria Inting, and Daniela Cidro. Taga Barangay Pugasyon Uno, happy birthday, Milani Hill, Laga, Claudio Itong. And Barangay Mansas, happy birthday to Mercedes Perez Danielo Evangelista. And Barangay Bukol, happy birthday to Danilo Uy, Praxedes Carmo Ledesma, and Ulysses Antigua. Taga Barangay Dampans, happy birthday to Praxedes Lupena, Daniela Sagirel, Alexander Pinos, Maria Linda Casas, and Daniel Colaco. Happy happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. O sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulo-usab sa adlong natawahan karong adlaw, happy happy birthday nila ni F. Ocho Cristo and Mutuhot Unyo, Biz Queenie Gandaya Ordidor, Yofrong Humawat Panupan Jr., Daniel Montesco Bangalaw, Rene Granme, Deros Gumukas, Chrissy May, Dulyaroho, Vistal, Richard Araman Balani, Teresa Lumayan Sapong, Rural Abirio, or Abrio Robles, Roderick Villamida Dote, Emma Pinotti, Umusoria, Praxedes Amali, Musino, Alan Mutiron, and Daniel Campesino. Happy happy birthday to ninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Jenny Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, Her 16 Sangguni ang Panglungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City wishing you all a bountiful and wonderful day to ninyong tanan. And yun sa itong mga sukinig paminaw na nagsaulog-ustab sa kanilang natawang karamadlawa na wala ito na mention sa itong programa, happy happy birthday ninyong tanan. And yes, gamay na lang oras na nabinang sa itong programa. So mga sukindi paminaw, I would like to give sa itong mga paminaw na nabinang sa itong programa. Hello to Kuya Kelmer and Ate Mary Lou Arad. And yes, no, again, sa mga sukindi paminaw, dahil kayong salamat sa iyong pagpuno, pagkikuban ng pagpaminaw, kapain sa mga updates, programs, and activities na sa paglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments sa paglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kay ninyong tanan. Ugmang kumatuban sa kita mga higala, ugmang adlawa sa sasamang tatlo itong stasyon at ang programa, ang magpakabana alang sa kamatukuran. Kini si Kim, ano ba yun na lang kaninyo? Servisyon from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyon na kasentral sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sanggalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Jenny Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, ang 16 sangguni ang panlungsod City Councilors at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Mag. Kathleen Terimocha, and our City Administrators, Sir Alvin Luis Apozor, as we all say in Tagbilaran City,
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Team Dad is for
8: Usapang Immunity Gap.
9: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
10: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
11: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
12: Immunity gap na yan.
13: Help stop immunity gap.
14: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
15: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
16: 100%.
17: Based on RENI with proper diet and exercise.
18: Help stop immunity gap.
19: Mag-Selene Plus araw-araw.
3: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care. Versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.
20: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Super ato karon ang atong mga igalan nga mga istorya kabahin sa sitwasyon sa nutrition sa buhol, unsay atong mga kasamtangan ng mga hagit, ug unsay mga plano na to in the near future, labi na gyud nga doon na tay nakita pagyapon nga medyo jutay nga suliran, no? So atong himamaton dili ta maglangan, atong himamaton sa kanina nga atong mga resource persons karong adlawa. Unahon na to ang atong suki sa kapihan sa PIA si Ma'am Arlene. Nagumpay ang Arlene, may adlaw ma'am, welcome sa kapihan.
1: May adlaw sir, may adlaw po sa subscribers sa ato ang kapihan no, sa PIA. So ako di ay si Arlene Abria, usa ka nutritionist dietitian sa Provincial Government of Bohol, naa sa under sa Provincial Health Office.
0: Okay, yung ba niya mga igala, si Mung Glenda Papilera, si Mung Glenda, si Maing Adla, welcome.
2: Good morning, Sir Ray. Good morning sa tanano. So again, Glenda Papilera, so nutritionist gihapon sa from the Provincial Health Office.
0: Okay. Ang itong ikatulong mga igala ng resource person, si Mung Jeneline Uy, Mung Jen, Maing Adla, welcome sa tapian, ma'am.
3: Good morning, Sir Ray. No? Good morning sa tanan natong People Minaw. Ako di ay si Jeneline Giliana Uy, usa pud ka nutritionist dietitian under sa Provincial Health Office sa atuang kapitulyo sa Bohol.
0: Okay, nga. Yeah. Gatong tanawon, magigala mo na akong gingon. Himsog na sila tanawon. Ginaot ng panahon na to rin. Atong programa. But anyway, so yun ani ang sitwasyon karon. So far sa 2025 o sa 2026 na to ng mga data, unsa may general nga picture sa atong nutrition sa Bohol? Unsa may unang motubag?
1: So for the past 2 years gyud ning naadjutay nga decrease na naagi nakita na ito nga pagkunhod sa ato ang mga malnutrition rate in, sa upat ni ka indicators array sa ato ang underweight and severely underweight or kitong kakulangan sa ila ang timbang at sa ila ang edad is mingkunhod yung tao from 2.52% mo na ilang prevalence rate sa ato sa katibukan sa Bohol. So for this year 2026 is 2.33 na lang, no? Okay. So, naagi, inusos yun ang ato ang malnutrition rate sa ato ang underweight and severely underweight. Inusos usab ang ato ang stunted and severely stunted from 25 nga 5.63% nga ito na lang sa 5.23%. So, kung ato nang into numbers rate, no? We have 5,100 37 kabata sa 2025 and pag dito na sa 26 is 4,650 para makita po nila og unsa kadaghan nun. Okay. Mura bitaw og 5.63 niya. 5.23 na ang ni-convert. Ay, gamay rin ay. Pero in terms of numerical numbers, so daghan-daghan ay yun na usang libo po kapin ang ato ang na us-us or na rehabilitate, no? Dili sa ato ang moderately wasting and severely wasting from 0.89 or 819 children, we have sa 0.70 for 2026 or 613 ka mga bata. And for overweight and obesity survey, we have 1.68 86%, no, sorry, or 1,702 ka mga bata pag 2025. Then pag 2026, we have 1.78% or 1,578 ka mga bata ang ato ang overweight or obesity.
0: Overweight na sila, pero problema gaya po sa nutrition. Yeah. It also tells us nga, dili ni mo makita ng nutrition sa bata sa iyang kadakon, no?
1: Yes, sir.
0: Kana laging mura na siya kuan ba murag baboy-baboy magdagan maligid na din na madamag. But anyway, muna para sa mga ginikanan atong ibutang sa atong una-una nga basta musobra na sa iyang katas-on ang iyang kabugaton, that means overweight siya niya. Kanang mga overweight na to o na magpasabot nga kuan usually siksik dito siya sahay ang atong pagka-overweight tubig ang nakaingon, no? So dili kaayo maayo para sa nutrisyon niya. Unsa may TikTok pananglitan ba overweight ka sa imong lawas usually para sa bata? Yes, Ma'am Glenn.
2: Kung atong makuan nga overweight ang bata or obese. Mm. So dako ang yung chances nga kanang kung wala bito tay in intervention nga pagayimo on sumud dako siya nga kana kanang mas basin mas mo kung overweight basin mas mo obese pa or obese eh, naman tay klase-klase sa mga kanang obesity bitaw sir kanang class 1 class 2 yun ana no so kung magdako nga overweight and obese ang usa ka bata so dako ang chances nga mag kuan dako ang chances nga higher ang yang risk na magka kanabitawong magka diabetes or hypertension ng mga ingon ana so sa mga sakit-sakit mas higher ang risk na magkasakit ang bata.
0: Yeah, pinakadako nga nakitaan din ako ani kanang capacity sa imong bones, imong karis, imong lawas, no okay. Mao na usual nga tungod kay dako ra kaayo dali ra siya hangakon unya all the more labi na gyud ganahan pag yun magsige. Chances are mag-constrict ang imong mga veins, no? Yeah. Mao na makaingon no heart disease. So as much as possible kita mga ginikanan ato ganahan diha ra minaw ron. Ayun ko naunahan ninyo tungkol kay dako na kay inyong anak. That means healthy siya. Yeah, there is, in fact, a problem sa obesity sa mga bata. Nga ka na, gusto na itong masabtan kay kasagaran mga ginikanan, ganahan sila o mupatambok sa ilang anak ba? Nga, na ay bataka, na ay standard actually. Nga, World Health Organization nga standard. Nga, kinailan nga sa katas-on o sa edad sa imong bata na ay saktong timbang nga haum niya. Para dili siya magka-problema. So, kana may atong sundon. And that explains nga nung naan ang atong Oplan Timbang Plus, Operation Timbang Plus. Pwede ma-explain na to. Kaya dagang ginikanan niya po nga, ha, patuon sa center, patuon sa purok na nga kung anak, nga gawan-uman. Again, unsa ka-importante ang makuha na to ang data para sa mga bata, especially sa programa na to sa Operation Timbang Plus.
2: Okay, so sa ato ang OTP Plus, Operation Timbang Plus, so mo man na ato ang pagpanimbang sa tanang mga 0 to 59 months na mga bata from January 1 up to March 31. So kanina data, mausad ni ang moabot ang ato ang mga resulta from the barangays isubmit sa ato ang LGUs to the province, then province to the region, then region to the national. So mauna ato ang basihan sa ato ang prevalence of malnutrition for the Philippines. Then dili lang na kay ingon nga manimbang para makahibaw taon sa ang timbang no. So mo na nga among yung gikuan sa mga ato mga BNS nga importante gyud nga during sa ilang pagpanimbang mapasabot nila ang mga ginikanan unsa ang nutritional status sa ato ang mga kabataan kay dire kung ang mao man gyud ato ang way sa pagmonitor kung healthy ba ang pagtubo sa bata. So kana siya sir. So mo na nga encourage din mo tanang mga ginikanan nga mo cooperate bitaw. Kay dili man ni para sa amo lang or trabaho sa BNS kundi para sa kayuhan sa ilang mga anak para makita nato kung sakto ba. Kay again sa giingon na ni Ma'am Ardins na Ardi na atay upat ka indicators nga atong tan-aon sa nutritional status no. So una kadtong sa weight for age, so timbang sa edad. Mana siya kung dili normal ang bata mana atong pagatawgon og underweight then sa height for age so kung dili normal ang kitas-on sa bata sa iyahang edad mao na siya atong tawgon og stunted or in layman's term putot no and then daghan ra ba mo kuan ani nga ma'am kaliwat pero kanang based on studies pwede gyud nga ang kanang ginikanan nga kanang putot kintahay or dili taas pwede sila maka-produce og bata nga di putot basta na natutukan nato ang ilahang first 1000 days then naasad tay atong gitawag nga wasting kadtong mga bata nga ang ilahang timbang sa ilang height dili wa magsibo kadtong mga niwang mga nipis kana siya. Then, as mentioned before, kato ang atong overweight and obesity, no, nga, gatuuta nga, kung tambok ang bata, himsog, kanang healthy, pero dili. Again, kung maingon ta og malnutrition, kung nagsubra or nagkuwang, malnourish ang bata. Masok ka na.
0: So, sa obesity, ano itong bintahon, weight for age or weight for, kung saan na, height?
2: Weight for height, sir. No, ang ilang timbang sa ilahang gitas oras.
0: Okay.
3: Na po kay idugang sa kuani Ma'am Glenda Sir Rino. Kani atong OPT basihan po nila to sa ato ang mga programs nga i-implement niya. Ato po din siyang tan-aon nganong mahinungdanon ni kay of in case nga makita nato ang bata nga naagid siya sa
1: moderately wasting or severely wasting or underweight, ato siyang matutukan o ato siyang mahatagan o services nga haom sa iya ang panginahanglunon. So, mo lang, nanginaamod yung encourage nga ang mga ginikanan nga mo cooperate and also ang atong mga BNS nga ato yung suruyon ang tanang mga karab sa tanang suksok sa barangay nga matimbang yun ang mga kabataan nato.
0: Okay. So, mo na mga higala, kinala, nasabtan yun kay mo lang yun, daghan kay mga ginikanan nga kanang supra protective sila mga anak ba nga di na igawas ganin sa balay kay kana laging mahadlok ko niya this time sa una di ato yung mga chat mga time nga nabtan ako ng mga nutrition scholar o kanang vegetable yung magsuri-suri kay manimbang no magda sila tong timbangan dito ko kanang bitay-bitay niya karon murag na ay palisi I mean sa ubang purok I don't know sa ubang barangay but this time sa mua ang ilagay ko is dalhon dito sa Osaka Center aron adto nang pagpatimbang ya mo lagi na sa una gani gani gani gawas all the more kani do we have kuan unsa may unsa may mga motivation or say kuan unsay pwede nga but aron ma discourage nang mga ginikanan nga dili musugot ba ilang mga anak timbangon abi nila ihawon na basta di mo kaon para baboy ba di na mo kaon ihawon na.
2: So siguro isa na sir kung masabta nila on some purpose no nganong kinahanglan timbangon kuhaan og height or ang gitas on sa bata para lagi para ma-monitor makita nato kung sakto ba ang tubo sa bata naa man tay gitawag nga kanang growth chart no nga dito ma-plot every month makita nato ang trend sa tubo sa bata
0: and this also explains why ganas sa elementary dito na habitat chart pa to na ipapilits bumbong no oh. So that kana tungod kay importante na yung gihapon sa nutrition sa mga bata nga school age nga mambo tanaw sa nato labi na gyud ang mga teachers nga matrack sa nila unsa may sitwasyon aning bata because nakita nato like ako personally sa atong experience akong mamahan taas yan no pagkatao pero towards teens akong naapsan na iyang height. So, buti pa sa bot, kung bubuin mong ginikana, naayad akong chance nga ang imong anak mo taas pa nimo. I don't know, mabot mo taas pa nga no? But generally, nga na ang kuha, no? Kung sakto lang ang imong nutrition. And this actually starts katong first 1,000 days. Kaya, kung dili nimo maayo ang bata nga naapas sa sabakan, kung dili matagan sa sakto nga nutrition o minerals, may dakong chance nga na magsugod ang something dito kay dili kayo mamaayo o develop ang mga kwan. So this also explains nga no nga kining kinangla na nga itong mga buntis timanon dyan o maayo kaya dili nito matiman mag vitamin o mineral deficient na siya na development sa bata nga mapiktuhan. Labi na yun ang brain.
1: No?
0: So first 1,000 days pwede nito ma-explain? Okay. Okay.
2: Turok sa unsa ba pag-conceive kana no pagkibani mo nga buntis na or even before basta kanang nabuntis na ka first day of conception kana no up to 2 years old ang bata so gitawag pud ni nato nga golden window of opportunity kay kung naa kay mamiss nga mga services or dapat nimong pagahimuon during the first 1000 days pwede kani nga maka-affect sa nutrition sa bata in the long term. So, muna nga ka ng lagi sa pagbuntis pa, even before conception or before ka mabuntis, dapat na anak kay preparations na pagahimuon. Muna nga, one of the interventions nga ito ang gihimo para makwansad ang stunting is ang ato ang pag-conduct og idol ko si nanay sa ato ang mga barangay. So, dira sa kanang idol ko si nanay, ato ang gitudluan ang mga ginikanan, ang mga caregivers, or kanang even katong mga gusto pa mabuntis kung unsay angay nilang himuon during the ani nga stages sa kuan.
0: So unsa may tabo ani idol ko sina nanay, like naay mga sessions or unsa man?
2: Yes sir, naay mga sessions.
0: Asa man ni makuha, like mga dalaga, ang samay, pwede nila himuon, mupresent sila kayo din. Ano na po, uyab?
1: Really? So, to answer ka lang, that meron siya o gathering bito sa mga caregivers, mga mothers, mga tatay, no? Planning to be pregnant, kana siya. Kuha na siya, na siya'y modules, per modules, na siya'y mga session, sir, nga i-conduct, then ay mga activity po. So, dili gid siya boring nga activity dito sa kabarangayan. Dito gini sa ato ang barangay himuon. Okay. Kaya nga ito ang recipient ani is in the barangay mapod nga level.
0: So, how regular is this?
1: Magdepende siya sa within the consensus of the member na siya third day. Amo pong gi-vary ana ang availability sa mga mother, sa mga caregivers. If anang time slot nga, for example, AM ba, PM ba, available ba sila. So, magdepende sa consensus sa mga participants sa idol ko si nanay.
0: And we're hearing anang pabasa sa nutrisyon. So, may buti pasabot sa dara.
1: Ang pabasa sa nutrition, sir, is the same as sa idol ko si nanay, but they have different manggod nga modules. Ang atong gigamit na karon is upgraded nga ang idol ko si nanay.
0: So, same
1: but idol ko si nanay is compressed. Gika na gina siya from gihisgutan na gid mo ng first 1,000 days, sir. Mo ng nasood gid dito ang first 1,000 days from conception, from unsay buhaton sa mother nga pregnant, then pagpanganak niya, unsay buhaton during delivery, unsay madawat niya during pregnancy nga mga services, and of course, unsay madawat sa bata during na sa first two years of age sa bata.
0: Yeah, okay. Moni, usa sa mga nakitaan sa nato nga mga deficiencies ba, like, naidaghan mga misconception ba, basta buntis ka, kaya nalang mukhang kagdaghan, kaya duha na mo puno nga magkaon, no? But then, kadugayan yung study na to, nakita na to nga, naay mga panahon ba, like, first trimester, second trimester, naay mga diet yun nga kinahanglan, no? Kaya, wala na magpasabot mga igala nga, the whole 9 months nga magbuntis ka, kinanglan ra nimo og usa ka klase sa kining pagkaon, no, sa nutrina nga mo kinanglan. Naay mga ages na nga pananglitan sa second trimester, unsay development sa bata nga nasa imong tiyan, mo imong butangan sa saktong nutrisyon kay basin og di magtunong na imo. Di ba gasugod? Yeah.
2: Kondi to sir, so kung ana ato ang mentality nga buntis, so dugo yes, mo increase jud ang need sa buntis na women. Pero atong dili ta ingon nga mo focus sa quantity but more on the quality. Okay, pwede man kamukaon pero nag soft drinks ka, nag milk tea ka, nag cake ka, which is more on sugar. So we have to follow the Pinggang Pinoy. So dapat mo kuan atong Pinggang Pinoy no nga naa gyud ang 3 food groups, go, okay, grow, and glow. Kaya so, kung ma-follow na nato, so at least kanang kwanta, confident nga okay ang ato ang gikaon.
0: Okay. Hindi ako ansad lagi, mo lagi na, dagang kayo mag-una-una ba nga, ang saktong nutrisyon ganun, pabusog yun siya, no? Okay, mong po na yung nausog sa, ever since, marag mo na gitudlo sa mga tao na to, so ang katiguangan niya, kailan mukaon yung kagdaghan, labi na yun sa kanang protein mga kinahanglan magkuan jud ka mag basta na imong daghanon jud ang protein mo na yung mga trabahante na to nga maingon nga at kuag bawo ni mo magbawog manggagabas which is essentially dili kaayo sakto tungod kay sa kadaghan sa imong gikaon usa ra ka klase, no, usually starts ra gyud mo man ay lang ingon og basta bulanon suwaan may humay kuno basta humay na din na kinahanglan suwa. Naagay po yung kinanglan mo, ikana tungkol kay ang humay. Usa naman nakaklase, starts naman na. Para na sa imong enerhiya ng trabaho. Walay nidong para sa nutrition ni mo, para sa lawas, no?
2: So muna, sir, nga, yes, basically, ma'am, dapat ma-follow dyan na to. Ato ang Pinggang Pinoy. So naa ang 3 food groups. And katong imong giingon nga, dili lang usa ka klase sa pagkaon. even sa atong 10 commandments, ang first ana is you have to eat a variety of foods every day. Okay? The more varied your diet, so the more ang chances na makakuha ka og lain-lain nga nutrients.
0: Yeah, which is in essence, mga igala pa rin, nagmagbalhin kagkanding ba nga? Kanang tinapulan dito nga style na ito nga. Ato na itong basketbulan, atong balibulan, natin ibutang ng kanding. So the whole day, ang iyang ikaw, na mursiko rojo din taon. Baka ito rojo din taon para sa iyang nutrition plan. So, kuha na, importante kayo nga mamuhi ka o kanding. Kanding man eh. Lahi gani na. Parehan na kay tao gani. Ato gani hatagan o kuha. No? Then sa kanding, kinanglan nga hatagan mo sa mas varied nga klase sa dahon kaya aron sa iyang panginahanglan sa ilawasan. This is also true para sa tao. Kaya lang naman o magsigir na kag... Kaya, maulagyan na itong gingon nga mailhanso din mo ang education sa usa ka tao sa nutrition. Kay kanang mo attend tag party, magawa tag pansit, tapara na itong spaghetti, unya rice.
2: So,
0: which is
2: so
0: different. Pareha rao niya. Namay, may mga feeding programs sa itong mga ginikanan nga mag-birthday. Uy, birthday sa kung anak, ganahan kung maghatag o pagkaon. At spaghetti, pagtagang pansan. So, dili kayo, no? So, mas maayo dyan nga. At ang unaw-unawan saan nga, naay gitawag na itong regulation, ba? Naay pinggang Pinoy. So, sa manang nasa pinggang Pinoy, na small slice of meat, kaya kinanglan ito, protein, doon na kay starch, starch kinanglan, doon na kay vegetables. Right. All of this, kay, lisod kayo, gusto na ka klase, itong kuhan. Kining may mo tag carnivoros sa kadugaya na
2: dili na to kalimtan sir atong tubig usually mo na atong gitawag og the forgotten nutrient kay mabaliwa bitaw na to nag-inom na kong soft drinks nag-inom na kong milk tea juice water
0: so pala no mawa sa problem no way ko angel kining mga bata karon ba nga atong gitrain og kana bitong usually imbis tubig soft drinks atong ihatag unya kining as a biker ha ko personally kanang mabot gani panahon nga sa kauhaw na kaayo ni ang imusok ni mong i-intake ng soft drinks every 5 minutes kinahanglan siya kag-intake nga nga liquid. So ang problema ano magdaghan ni mong soft drinks for the long ride kinakuyawan jud kaayo nga delikado ang mulawas magsubra ano no sa diabetes. So usually mo na yung mga problema sad kay sa mga biker ini makatunong tindahan soft drinks dayo, no? Yeah. Or kanang tubig na bugnaw gi kayo ba? Kaya init kayo ang lawas. So, murag dili kayo. Tanado, murag dili kayo maayo. And this is para sa mga dagko. Hindi na kinahanglan o saktong nutrition kay sagdaan sila, dagko, no? Bisa sila. So, we're looking at kanyang mga bata yun karon, no? Kay, mom, dyan na itong gitanaw. So, all the while, nakakita, tanay gamay ng improvement nga ito nakitaan. I mean, do you think these programs nga itong gitanaw kaning idol ko si nanay, kaning itong Operation Timbang Plus is working.
2: Yes, sir, it helps.
0: Huwag dyan nilang kayo. Ganina rin yung mga katingog.
3: Yes, sir, it helps a lot kay Kuan. Sa ato ang kind of prevalence bitaw, sa ato ang data, na doon siya nakita ang dako, mayroon itong dako, no, nga improvement na buhat kay pinaagi sa itong mga intervention na ipanghatag, like idol ko si nanay, at itong mga supplementary feeding, natabangan sila itong mga bata sa pang-improve sa ilahang nutritional status.
0: Okay, so muna itong gitanaw na, this time, tanaw na ito, unsa man actually ang atong gibuhat, what has Bohol done? Kay Bota nga, kaning uban, these are actually programs of the national government, no? Kanyang Operation Timbang Plus, kanyang idol ko si nanay. Ato na nag-ikasgay nga ito sa UBOS. But then, kahibawta nga, on certain areas, kinanggid nga, doon na yung mga tutok ng mga programa ba nga kining maka-respond yun sa Panginanglan. Kay general, muna sila, muna yung general ng Panginanglan. Ato, gitanaw karon ron. Saan man, unsa may mga focused programs sa Bohol nga gi-implement na ito nga you think nakatabang og dako sa atong pagpausab sa sitwasyon sa malnutrition sa Bohol?
3: So, in terms to intervention, sir, nga, the focus, ubay-ubay po ng mga gipang implement nato, no?
0: Okay.
3: Through sa ato ang nutrition council and sa ato ang government of Bohol. So, we have, first is Gatas Bulanon.
0: No,
3: so,
0: okay.
3: Kani siya,
1: gitutukan gid nato ang 2 years to 5 years old nga mga bata or 24 to 59 months nga mga bata nga which is gitagaan nato sila kitong mga severely stunting and stunted and underweight nga mga bata underweight nga mga bata ato ni sila gitagaan og 90 days nga supply nga sa gatas ug milky ban no kana siya so for the past nagsugod ni sa panahon sa COVID pa hangtod karon nagpadayon gid siya so naagid siya nadakong tabang sir sa pagpunhod sa ato ang mga underweight and severely underweight and stunting na to nga gaedad og 2 years old and above
0: so focus gini siya
1: yes focus gini siya sa mga bata and of course we have the dietary supplementation sa ato ang mga buntis no
0: okay.
1: So ang atong gi-target ana sir is kito ning gitawag na to og nutritionally at risk pregnant no mga low BMI kita mga ato ang it means nga mga underweight nga mga ginikanan kay namang good day gitawag nga cycle of generation so kung once nga ang ato ang buntis is underweight nya mag conceive siya so na tendency nga maka produce siya og underweight pud nga bata so dinha pa lang daan ato nang gi-address ang iya ang problem so gi-focusan siya nato og hatag og dietary supplementation through maternal milk kana siya no for 90 days po na siya nga dietary supplementation and sa ato ang sa province mangud sir dili gid nato makover tanan mga buntis so we have hand in hand with the municipality nga ang dili na makover nga sa sa province they will cover it sa barangay and the municipal which is kuan pod kodus pod to the municipal nga ilagid pong gilantaw no ila pong gitutukan nga naa pod sila 90 days nga dietary supplementation nga gi gihangyo nato nila
0: so para sa mga dili mao wala masud sa atong programa
1: naa gihapon sila so sila imong sauser sa dili na nato makaya kay tungod sa kadaghan pod nya limited ra man pod atong resources sir so the ang amo yung kuan is nutritionally at risk and the teenage pregnant women mao gid ay among gi-target sa DSP for the maternal milk and we have also the dietary supplementation sa 6 to 23 months old nga bata so kaning 6 to 23 mao ni gingon ni Ma'am Glenda nga golden window of opportunity kay once nga ang bata nga stunting sa 6 to 23 ma-rehabilitate pag gina siya sir once nga mulapas na siya sa 23 mo tungtong na siya 3 years old it's irreversible na gid ang stunting mutubo siya but not the same sa pagtubo sa normal nga bata kana siya so mao ni ato ang mga program and also we have advocacies no nga gihapanghatag from the national government we also have micronutrient supplementation sa pregnant and sa preschool children then we have distribution of IEC materials from the province also na sir nga ato akong gihatag dito sa mga kalungsuran and kabarangayan mga infographics ni siya nga mga materials nga unsa nang first 1000 days asa da sugod unsay mga services nga madawat sa buntis sa 0 to 2 years old nga bata so kana siya
0: So ari ta sa dietary supplementation of kining mga kanang nutritionally at risk nga pregnant no apil ani ang katong teenage pregnant women kini unsa man ning klase basta makita nimo nga ang body mass index ni hinay au ubos
1: below the normal nga BMI sir
0: unsa may hatag nang
1: we have given them maternal milk sir the hatag gyud ta og maternal milk dili lang nimo bagay ra kasi
0: So maternal milk, so meaning na i-supplyan sila kuan for 90 days. Okay, niya kuan kana nasa monitoring ani like
1: yes sir, naagi ni
0: but sige pa counts man no.
1: Naagi ni master listing nila sir before mi muhatag og commodities, okay, we should have the master list first. Mm-hmm. So naana gid siya master list, then we also have kanang mga LGU, mm-hmm, nga amo ang kung kinsa tong pinakadaghan, okay, nga mga kuan beneficiaries pakayuan sa jud namo.
0: So before, be may tracking sa
1: oh, para may tracking sa niya. After okay sa 90 days mohatag na pud sila namo
0: of update
1: o sa naidagan. Then quarterly through our DMPCs ni sila Ma'am Jen and si Ma'am Glenda, they also monitor during the 90 days or dito na sa kalungsuran kay mga mubiyahe man ni sila mga amo-amo ni mga field personnel, and also kami ni Ma'am Glenda muuban nila mo monitor po sa ato ang gatas bulanon, sa ato ang dietary supplementation, and also sa DSP sa buntis and sa 6 to 23.
0: Okay, kaning sa 6 to 23, unsa may klase sa kuan sa supplement ka itong ipanghatag?
1: We have from the nami suppliers are nga attached sila, accredited sila sa DOST FNRI. Okay. So mao gid nay amo ang gikuan kay sila may gilantaw pud namo ang nutrient content sa food nga amo ihatag. So naami mga cereals nga for example munggo malunggay,
0: okay,
1: naami macaroni pasta nga na ang iya ang kwan is vegetable based, so kana siya mga ingana nga mga ready to eat nya nang dali ra bitaw siya lutuon sir, so kana
0: okay, we can remember no? Kanang gagbay pa mga bata, so sige po pagaling o kanang munggos o kanang sagulag bulin ako. Oh, ganundong taanin mga higala. And this appeared to be a good practice ba para sa kuan. Now this time, naanay mga commercial production na ganyan, ani. So, kanidili na siya kayong vitamins nga intake. Pagkaon yun. Pagkaon yun. And who prepares for this?
2: Sir, i-distribute na mo through BNS, mm-hmm, kasi namin nag-identify na okay sa itong mga bata. Then, ihatag na to ang commodities. Then, they have to monitor kung ang beneficiary ba yun ang naka-kaon, no?
0: Kaya basin o gikaon
2: ba na? Man, nawa man mo improve after the 90 days of feeding. Ano man, nawa man improvement. Okay, hindi ang naka-kaon. So, mo nang diligid pwede nga ka ng taman lang ta sa paghatag, dapat na ay monitoring and evaluation para makita na to kung ang impact sa ito ang program intervention.
0: And, for the sake of everyone, mga higala, itong tanaw ni Gatas Bulanon kay kining unang usas sa mga nakita dyan na ito, and ako kay impact, no? Not only sa mga bata, asag nutrition sa mga farmers.
1: Yes.
0: Kay karon sa una, di mo taka, kaning mga taga Bohol, actually, dili kayo ni, wala dyan yung mag-una-una nga na kanang gatas sa Cabao, eh, no, no? Kasagara na gatas Cabao para sa natir, mga gina. Karon mura, o na ay diris Bohol, mga higala nga, ang gatas na Cabao na ito gikuha, and we're getting kung volume na magkaroon, no? Mm-hmm. We're over 1,000 liters a day na. And this is a program, usa ka programa nga gipadagan sa itong mga mag-uuma nga katong ganahan ba nga wala na may uso Cabao gano'n, gano'n na may mga traktor, no? So ang ilang mga Cabao nga mga gatasan gipang tago na lang dito sa mga kuan, gipang ilawang skalmalig, ipakaon og sakto aron ugat mga anak o niya ining anak ginansya na ka og nate mo ginansya pa jud ka sa gatas, no? And that's why kini gatas ang to gi-collect unya kay mo niya to gi-process niya gihimo aning atong gatas Bulanon. So dili na kay mga bata ang naka-beneficyo sa pud ang mga farmers,
1: yes,
0: and naka-istorya ta usa ka mga grupo sa mga batanon gani sa San Vicente Ubay somewhere. Nag-debut na dito, dudahan nga itang rebuilde kaya nung nabutan dito. But we did an interview on this, and yan, na sila yung mga kuan ba nga, kanang mag-forage bitaw, kanang mga magtanong sila o mga sabsabon o niya, buruhon kanang ikuan para aning mga baka na to o mga Cabao nga naaras sa itong mga kamalig kay para gatasan. And right now, there is a co-op in Bohol nga kung kayo silang income, aning mag-produce baka gatas sa baka o Cabao ka na San Roque, munting aling mabini. And ato gento sa ni, kay Bauta, nga this is a story nga kuyog sa nutrition ni Riz Bohol. And nakakita ta nga, medyo maayoyog yun ang kahintang. So right now, nga plano pa ta nga, I don't know, ato i-suggest nga, adaghanon pa, palapdon pa, and this time, Iabot na ni sila diri sa Bigon area. Kay gibota nga dako gyud og impact labi na gyud kay ang gatas sa kabaw o gatas sa baka nga locally produced na to diri. Wa gyud na moagi og kuan ba kana. Namo gyud mahitabo og kanang gatas nga atong gikuha ang atong gipalit labi na gyud especially og commercial nga gatas. Gipanantangan na og mga nutrient nga mas gikinahanglan sa lawas no nangawa dito sa process. So that's why this time mas maayo kanang kitay nakakita sa proseso aron kay mo gitag unsay naa unsay dili. And this supplementation pre may mga extending appeal ani I don't know
1: para sa gatas. Part sa kuan is gatas gyud na siya sir itong Carabao's milk itong Chocobao we have the milk gyud nga itong walay flavored and we have flavored para dili bitaw pud umayon ang mga bata nga unflavored lang kito lang yung so plain lang. So, and of course, may junay partner ang Milky Bun.
0: So, dapat po ah. So, nawa na itong mga extending.
1: So far, sir, sa pag-implement sa program, wala niya mo yung ihatagid na extending na kwan. Kitog yung 20 ml nila nga bottled nga Carabao's milk.
0: And nakatilaw tali, in fact, mo ni usual nga kanang hydration o ba like we buy di kan diri sa Cortez 500 to sa ubay ni kabot jo dito sa ubay sa guard kana wo jo na hydrate kay indot kay ning gata sa kabaw kini mana mo abot jo kay o abot ka sa ubay mga alas 10 sa buntag kan diri og mga alas 5 sa kuan sa buntag sayo by alas 10 kaya na nimo maabot og mga etape. Bisag init kayo kay no to kayo ang gata sa din na nindot kay bojo kayo nakatabang sa ulawas no? So that's it spoy bye.

0: siguro lumang hire sa kaan?
1: Sa DepEd na part, sir, during sa ato ang PNC meeting or the council meeting sa ato ang province, they are hiring nutritionist na para sa ato ang pag-implement, sa ilang pag-implement food sa ila ang dietary supplementation sa dito sa ila ang kada school. So, na sila yung nutritionist yung i-hire, but from dili gid siya ingana kadaghan mo anha sila ibutang sa division niya. Sila rin mo man sa o mo padagan.
2: And this is funding given sa DepEd ra.
1: Yes sir,
2: sa DepEd. So ning dot sad kaya ni converse na to ni kay mo na itong giingon mo igala nga kini gitawag na to og kining dietary supplementation. Supplement ra gani in the first place what ta magingon nga kini mo na ni ang gikinahanglan tanan sa bata because this is just supplementation. And the same sa atong giingon nga pagdisiplina sa bata, apil ang ginikanan na yung dili maestra ra, no? So kani nga ni knowing essentially nga karon natay gihadlukan nga ilin niyo ba niya seemingly ang economic crisis na paggrabe sa atong sitwasyon, no? Si panginahanglan sa kuan sa bata labi na gyud ang mga school age children nga dili na mapalit sa ginikanan unsa may doon na ba yung mga program ang atong Provincial Nutrition Council towards katong giingon na to sa una nga katong kanang garden sa balay kaning una ni so
0: ang kanin sa ato ang kuan sa atong giingon nga backyard garden sir, no? So usa sa nasa ato ang gi kanang one of the interventions nga ato ang gikuan kay makatabang man sa food insecurity. So, gi-encourage din nato ang mga through our BNSS, our Municipal Nutrition Program Coordinators, na dapat ang katong mga households nga na ay mga vulnerable groups. Mm-hmm. So, kinsa man ni silang vulnerable groups, ato ang mga pregnant, lactating, households with malnourished, identified malnourished children, or even our senior citizens, or mga PWDs, kay sinsipipan karon kay dili na lang ta ingon nga ni focus sa bata o sa buntis, so all ages na
1: expanded.
0: So kana sila ato ang gi prioritize even kung naatay mga livelihood training, so gi-encourage na to ang LGUs nga they have to prioritize those households nga naay mga vulnerable groups kana para makatabang sa ilahang kuan atong problema sa food insecurity.
2: Okay. So ani mo igala this time samtang pa towards the end of the programa na ay katugingo nila nga pipan ang Philippine Plan of Action for Nutrition, no, na ay plano ang Pilipinas so unsa gyud mao ni ang atong mao ting gitawag na tugdugukan babasihanan nato sa tanan natong mga activities para diri sa implement ato diri sa ubos. And this time kining importante kayo nga ito po ning matanaw kaya aron dili magkatuwa agad ang programa diri sa ubos, no? And that's why kining naay mga pamaaging ang mga LGUs kinahanglan nga magtanaw sad aron na sila i-comply, no? And that's why we have itong standard nga measurement o mag nutrition evaluation bitaw tagad.
1: Yes, sir.
2: Melty Pro, no? Muna, ito ipainom-dom sa mga NGOs nga ingon ani. And the thing for this year is?
3: So the thing for this year is nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. No? So, sa kanang theme itself, no? Nutrition at kalikasan, no? Ato adyong ampingan kay kita man dyan ang kanang
0: Skywards.
3: Skywards. Kaya lain, kita magyod ang magpahimus din sa atong kalikasan. So, ako ang joke, ang pingan.
2: Okay. And with this, mga igala, ang Provincial Nutrition Council, diyan na i-order si GOV, no, para sa tanan, BNC, Municipal Nutrition Councils, and katong mga interest groups nga uganahan, doon ay simultaneous ng pagpananom sa kahoy karong
0: July 21
2: mga igala. So sa mga LGUs nga naminaw ron, palihog og check sa inyong mga municipal nutrition councils o barangay nutrition council, apil ang nutrition scholars o barangay health workers, no? Unya wapil na sila, wapil po ng kanod ani, sigurado ko mga barangay officials pag-identify og areas nga pwede tamnan ninyo this time ang ato tungod kay food security o environment.

0: pwede o fruit trees, fruit bearing trees, o pwede po o para sa environment. So, mauna mong igala, this is usa sa mga himuon sa Provincial Nutrition Council sa and this time, ato is dimiyaw mga pananom. Other than this, last 2 minutes, doon na po'y pagpanghatag o food packs para sa itong mga kaigsunan na-identify na to as stunted, wasted, no, sa mga kalungsuran. And we have pila kalungsod gani ang i-target na to nga na-identify?
1: 22
0: kalungsod, no? Dili po sa tanan na ya, para sa mga bata ni, dili para sa ginikanan.
2: Sabto lang mga kuan sir, 6 to 23 months na mga bata nga na-identify na to as severely underweight.
0: Okay.
1: Severely
0: wasting. So, mo na mga igala. So, di na nato pahingala ng mga NGOs, pero paminaw-paminawan ninyo tungod kay ang NGOs maghatag ani niya. Ato ning itunol nga to sa barangay
2: nutrition.
0: Sa municipal nutrition. Yes. Yeah. Okay. So, udat mga igala, urot na itong oras yun. Muro na gisri-srihan na to. Pero kay bawa ko nga, they've been telling us entire program kay bawa ko kung sa akong framework ka rin, hurot-hurot yun na itong discuss. Mapasabot lang sa itong mga kaigsoon ng bulanan na kaimportante sa nutrisyon, labi na yun sa ikan sa pagsugod o panampon sa usa ka ginikanan ngadto sa anto sa pagpadako towards school age kay maningkamot ang ma-reverse na to kay ang paginahanglan sa saktong nutrisyon mag mag-determine sa unsay productivity sa bata ini kadako no kay mag niwang kaayo na dali ra masakit dili productive. Kung tambok na po kayo, dali ramaluya, dali hindi na po productive. So with that, mga igala, sangan sa Philippine Information Agency, masasalamat sa itong mga kauban sa Provincial Nutrition Council, si Ma'am Glenda, si Ma'am Arden, si Ma'am Janeline, sa pag-anhi din ni. Of course, Ma'am Glenda saan, nga usa, no? Okay. Mawari ka-aring sa ito, nag-libay na yung taon kay Kapista. But anyway, mga igala, sangan sa Philippine Information Agency, kauban sa itong mga opisyalis, mga regional,
3: bisan asa kadapi ikan ubay tutag pilaran dili mo malimtan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Mocha Frapp 4.
8: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una,
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na sa Dingleg Edition sa pagpanaguba ni atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod si kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Magkiguba ninyo ni ining tunga stack na paghatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. O diyan, kumusta ang ato mga kaigsunang tagbilaranon? Hinaot ang tanan, anaa kanunay sa Kapiskay, Kabaskog, sa inyong tagsatag sa kapanglawas na ining orasas kahaponon. Sa tanan ato mga kaigsunan nga namang inabuhi, dinhas, kamer, kaduhan, uban sa inyong mga sukim, mamalitay, maayong pagpamina o maayong pagparikasikay, hinaot ang tanan, anaa mo kanunay sa kahimsog sa inyong tagsatag sa kapanglawas. Ano niya, sa ato mga drivers, gikan sa Balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kolorom, maayong pagpaminaw, amping mo sa kanunay. Ano niya, sa atong mga kaigsunan, labi pa sa Silinganan, Ganapit, Silinganan, Ganakbayan, Silinganan, nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account. Kaninyong tanan, happy viewing, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikay, sikay. O niya, sa atong mga Silinganan Ganapit, Silinganan Ganakbayan, ha? Kutob sa maabot, aning atong pagsibya, lagi kanunay, God bless ninyo. O niya, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa iyang mga kaubanan, kanunay po silang nangumustag na nimbaya sa tanang katawhang Bulanon. O niya, ang atong mga station managers, pinagi na atong nagkaraiyang sibyaan kaniya matumanukan sa itong broadcast center nga ipalupad na pinagi sa 92.7 BFM ang labing lanog, pinakasipa, pinakatinaw nga sibyaan sa tibuok lalawigan. Nakahook up ang yunta pinagi sa Hot FM Tubigon, Radio Bandera Talibon, Radio Natin Ubay ug ang Infinite Radio. Tanang katawhan, welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. O niya, si Attorney Handel Lagunay, ang atong provincial legal officer, pinalanggang kapikas ni board member Nanay Lucille Lagunay. Kanunay po nangumustag na nimbaya sa katawhang Bulanon, nagpahinumdum nga mag-amping ta sa tanang panahon. Anya, si Governor Ares Umintado, uban ni Congresswoman Banban Kadurna Umintado, kanunay po silang nanimbayang nangumusta sa tanang katawhang Bulanon. O niya, mga iksuod, aray sa tas mga kalabuan, katikaran sa atong probinsya sa Bohol, nga kasamtangang ginumala sa atong matanong gobernador, may agi gyud sa pagpangalagad, Governor Ares Umintado. Personal nga gitambungan ni Governor Ares Umintado uba ni Congresswoman Banban Kadurna Umintado ang gihimong opening sa sandugo sa Bohol Second Pickleball National Open Tournament niadtong Hulyo 17 nga gipahigayon dito sa Pickleball Lab Calcita Street, Barangay Cugon ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Kining kasaulugan mas gipalapdan pa. Kung gipalapad pa nga sandugo sa Bohol pinaagi sa paglusad ning Pickleball Tournament. Din usa ka higayon sa panagtapok sa libo kapin ka mga partisipante gikan sa nagkadaiyang dapit sa nasod, diin usa-usab kini kamaayong banding sa magtiayon og pamilya nga mahiligon sa pagduwa ni ining pickleball. Ang provincial government of Bohol mainitong nagsuporta nining maong duwa pinaagi sa Provincial Youth Development Office kon PYDO uban ang Youth Lead Philippines Incorporated. Tungod ni ining dakong oportunidad kini maghatag og kahigayunan pagbansay sa atong mga atleta niining maong matang sa paugnat sa kusog atol sa kasaulugan sa sandugo sa Bohol Tige Stream. Mapasalamaton si Governor Ares Umintado sa mga nanguna pag-organisar niining maong kalihukan. Sila si Dr. Yomer Malales o Brian Maraginot sa The Picolab Tagbilaran Pickleball Association and Pickle Bohol Incorporated. Sa kanunay Abanti Bohol, Ares Kalinaw, Ares Paras Katawhan. Anya, mga igsoon, laing kalambuan katikaran din his atong lalawigang bulanon. Mga kadagkuan sa Land Bank of the Philippines, mihimo o courtesy visit ngadto sa atong Gobernador Ares Omintado. Nalipay ang amahan sa probinsya sa gihimo nga pagbisita sa mga opisyales sa Land Bank of the Philippines nga gipanguluhan sa ilang presidente o CEO nga si Ms. Maria Lynette Ortiz. Sa provincial government, kauban ni Governor Ares Omintado sa maong palagtigom, sila si Provincial Administrator Aster Caberte, Provincial Treasurer Head, kung Provincial Treasurer, nga mao ang HIPE, nga si Mr. Eustachio Socurin, o ang Supervising Administrative Officer, nga mausab ang gitugyanan sa Provincial School Board, nga si John Maraginot. Mahinungdanon o produktibo ang ilang pagbisita, kabahin sa mga oportunidad alang sa ekonomikanhong pag-uswag o dugang kalambuan sa Old Airport pinaagi sa kolaborasyon sa Land Bank of the Philippines. Lakip sa gilantaw sa pamunuan ni Governor Ares Omintado ang posibilidad sa paghatag og mas hamugaway ng mga school buildings alang sa atong mga kabataan sa mga kalungsuran nga adunay taas nga poverty incidence pinaagi sa ilang partnership. Nahisgutan usab ang posibilidad nga mahimong usa na lamang ka-card ang gamiton sa mga empleyado sa Kapitulyo alang sa ilang sweldo pinaagi sa automated teller machine kon ATM o isip ilang opisyal nga identification card. Mapasalamaton ang amahan sa lalawigan sa gihimong pagbisita sa mga kadagkuan sa Land Bank. Ug nagpaabot ang Omintado Business Administration sa mas lig-on ug mas aktibong kolaborasyon alang sa padayon nga kalambuan sa atong probinsya sa kanunay abante Bohol. Onya mga kaigsoonan ko aray sa taspikas bahin kay karong adlaw, no? Bisan pa diyan tong nakalabayng adlaw, gikan niya tong adlawng Biyernes, Sabado, Domingo, way hunong ang posting sa social media niining mga kritiko, mga desperadong tao nga hangtod karon pila ra man pud sila kabuok. Ang dili gyud makadawat hangtod niining mga panahona nga si Governor Ares Omintado na ang nagdumala sa probinsya. Anyway, maihap ra man postudlo ning mga kwanggulo. Mauni nga, makita bitaw nato din ha sa social media. Maihap ra gyud sa tudlo kinsa ning mga alingasa, kinsa ning mga trolls nga gasige og labay sa bakat nga impormasyon nga wa gyoy resibong ikapakita. Pasabot nga way ebidensya nga gi-attach nga kining ilang mga pasangil dunay kapasikaran. Mauna nga ato lang po ning tagaag pagtagad ba aron ang katawhan di gyud malipat, di gyud malimbungan niining mga nagpakaron ingnon nga mga bakakon nga mga propeta nga kunuhay gasabwa gabitbit niining maong mga balita apan wa gyoy igong kapasikaran. Now, sama aning gihimo karon, no? Usa sa mga kanunay nagapapansin dinha sa social media kining The Bohol Monitor nga mauni ang The Bohol Tribune kaniadto. Unya sayod man ta nga kining social media account kining The Bohol Monitor sukad pa ni tuwa na ni makapusta sa kampo ni Artyap o sa padayon Bulanon. Proven and tested ni tungod kay sayod man ta nga naay mga post aning The Bohol Monitor way lain kanunay ipanghambog si Artyap Ragyod. Kay lagi maumani ang ilang amo kay tiaw ba pod, ha? Tiaw ba good pod? Ah, oh. Mao ni ang kini nga social media account, tuag yun di makapustas padayon bulanon, bisag nahilis na ang padayon bulanon. Pagkangan nga si Artyap nakabalik malagi sa Congress tungod sa pagka himo nga party list representative ang murang kuryente. Kay ugwa pa gud pod ma-disqualify tong Duterte Youth. Awa gud po na jamo di po na kaabot dito sa Congress. Mao ni nga kining the Bohol monitor, monitor. Tuan gyud ni makapusta ni Artyap. Dali kayo makashare ding the Bohol monitor og si Artyap na mapikhan og isyo. Dali kayong makashare anang markahan na yun nilang fake news. Pero ning mga animal, maupo ni numero unong gapakatap og fake news, gasigi binuang sa social media sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Usog kayong manghilabot, pero si Artyap na ganit po'y mapikhan, dali po'y makapanagang. Matod pa ning the Bohol monitor, insecure tingali kay Pickleball Raman ang gikabisihan nilang Omintado og ni Alex si Bisas Tutor si busy kunog pamalit kuno mga beach resort og pagpangilog kunog yuta aron. Unang-una kanang paghatag og atensyon ni Governor Aris Omintado og ni Congresswoman Alex si Bisas Tutor kalabot ni ining paugnat sa kusog na Pickleball. Apil na sa ilang pagdumala nga kahatagan usab og kahigayonan suportahan kining maong paugnat sa kusog kay lagi nakahatag ni og dakong kaayuhan like family bonding, no, unya makapapasingot ang atong mga kaigsuonan. There's nothing wrong ni ining Pickleball. Dini magud pong the Bohol monitor mo liskuhag magud po ni aning Pickleball kay lagi ning the Bohol Tribune pulo sa mga tiguang masakiton po nang naadiya. Di naman po in tao na makadagan maglakaw ganina magpaagak na kaya di pa maagak dugay rang gaso sa pinday. Og kanang giingon ninyong bisig pagpamalit og mga beach resort, kaluoy sa Dios ang gikabisihan sa pamunuan ni Aris Omintado ni Kong Alexi mao ang paghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyo. To prove that nga si Aris Omintado busy sa iyang pagpangalagad o nakita sa katauhan ng iyang tinud-anay nga pagpanerbisyo, gihatagan si Governor Aris Omintado sa katauhan o 90% nga trust rating. 90% nga pagsalig ang gihatag sa mga bulanon. Kung nabisi pa si Aris Omintado o lakwat sa dili kakuha si Governor Aris Omintado ani nga trust rating, Ma'am Arge. Di ba? Og si Aris Omintado pulpul pa nga pagkagobernador, dili siya makakuha og 91% nga performance rating sa iyang pagkagobernador sa probinsya. Nakuha ni Aris Omintado almost perfect nga trust rating o performance rating tungod kay si Aris Omintado nagmatinud-anon sa iyang pagpangalagad o ang katawhang bulanon nakakita ni ining kamaayo sa iyang pagserbisyo. Nakadawat ang pamunuan ni Aris Omintado o prestihiyosong pasidungog ang Seal of Good Housekeeping kanang bagiusab naman ni Ron, kaning Bayani Award. Mao ni ang Seal of Good Housekeeping. Ang Seal of ang maupo ni ang Seal of Good Local Governance. Ang provincial government nakadawat ani tungod kay ang pamunuan ni Aris Omintado og ni Nick Besas usa ka pamunuan nga iya gayod sa katawhan. Mao ni Bohol monitor. Bisag unsao ninyo mo deklara ra man kamo kanus-a ninyo Artya padagana og asa dapit siya mulansad. Inyo man ang katungod. Wag yoy problema, mas hagiton mo nako pabalika si Artya og gobernador. Ipa-return bout niya si Ares Omintado. Bohol Tribune. Willie Ramasula, appeal podcast Bakakon. Please advise RTAP padagan nagbalik pagka gobernador sa 2028. Kay Basin Rapod, makachamba siyag mapildi niya sa Ares Omintado. Basin Rapod na. Kay Basin po nung makaduhaan po siyag pildig lubong ni Ares. Ha? O gahisgot mo bisig pangilog o yuta, doon na ba'y inyong gipakita, giingon akong resibo nga gisangatan o kaso si Ares Omintado sa Eliksi Tutor nga nangilog o yuta? Tuganan ta mo, frankly speaking, o na may mangingilog aning grupos abante o kanang inyong grupo dihas padayon bulanon? Straight to the point. Og na may mangingilog aning duha ka grupo. Kanang naa sa inyong grupo si Willie Ramasula, nangilog ng kumpanyang ang ilo balile. Maunang ayaw mo pagsigig hisgot og nangilog. Kay og na may nangilog ane, kanas Willie nangilog ng kumpanya. Nga dili ija. Ha? Si Jay nangilog. Oh, niya pa'y kabuang na po aning The Bohol Monitor. Oh, wapa po ma, sagipot ng bilatsang ina, di ha? Bisag unsa na lang ipasangil. Oh. Niya gipost ining certain Idilin Busano Castillo, kredito Ma'am Idilin Busano Castillo. Sa iyang caption, matod pa ni Ma'am Idilin, atensyon sa tanang bantay, atensyon sa tanan, bantay-bantay mo sa tagbilaran kay naay buang magdala-dala og kutsilyo, mangdunggab, maayo gani nakalikay akong manghod, nagdala-dala pa jud og bata. Unta mahipos na kay basin daghan pang mabiktima. Palihog mensyon sa mayor sa tagbilaran para maaksyonan ning buanga. Gishare po dayon aning The Bohol Kwanggol Monitor. Gigam-an niya po dayon og caption. Tanawagod ang kabuang aninila ha. Mayo ning katawhan, at least dili gyud ta masugamak aning mga bakakong manalagna ba. Tanawagod ang caption aning dabuang monitor o. Matod pa nila, pickleball gihapon ang gipakadak-an sa gobyerno. Ang peace and order sa Bohol og sa tagbilaran pasagdan lang sa mga tao. Unang-una regarding sa peace and order sa probinsya, wa na gipasagdan ni Governor Ares Omintado. In fact, si Governor Ares Omintado naa kanunay nga trabaho, nakikoordinate, kanunay ni silang nagmeeting sa mga kadaguan sa kapulisan. Gahatag si Governor Ares Omintado og suporta ngadto sa atong kapulisan, labi pa siya maoy gobernador. Si Governor Ares Omintado kalihukan sa kaning gitawag natong intelligence activity. Kaluoy sa Dios, si Governor Ares Omintado bisag pangutan-on ninyo nang atong provincial director. Wa gyud magpasagad si Governor Ares Omintado sa iyang responsibilidad ug tahas para sa pag-atiman sa katawhang bulanon. To prove that nga si Ares Omintado nagmatinunanon sa iyang pagkagobernador ug wa siya magpasagad sa kahapsay kalinaw sa probinsya. Nakadungog ba mo sa probinsya karon nga dunay duna pay mga kanang gitawag na tong insurgency problems? Nakadungog ba mo nga dunay mga dagkong tulis, dunay mga dagkong pinatyanay dinis Bohol? Kaluoy sa Dios, wala. Kinilang The Bohol Monitor, giango-ango na malagi po ni sila. Mauna nga bisan unsay ipasangil. Now, kung gahisgot mo kalabot ining nalisuan o pangutok din nga niyas dakbayan sa tagbilaran nga laglibod, soroy. Pinagi nining tulumanong plastada first portion. Akong gipanawagan karon. Pinagi aning post ni Ma'am Idilin Busano Castillo. Ngadto sa tong halangdong inahan sa dakbayan sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Palihog Mayor, tagay ko nunig pagtagad kay nabuang naramaning The Bohol Monitor basig natakda ni ining buang agadadag kutsilyo. Palihog ko no Mayor, labi pa sa tong hipi sa kapulisan sa dakbayan sa tagbilaran. Palihog ko no tagay ninyo nig pagtagad din ang atong City Social Welfare and Development Office. Palihog, tagain ninyo ni pagtagad. Kaya ni ay buang kunong galakaw-lakaw sa Dakbayan nga nakasa na ni ay picture o nga nasamad in town ang igsoo ni Ma'am Idilyn Busano Castillo. Oh. Ang problema ni Aras Dakbayan sa Tagbilaran, ang Nabuhol Kwanggol Monitor na yon, pahidan gihapon si Governor Aris Omintado. Gipaspasan yun nila karon og sabwag og bakak ng mga impormasyon sa social media gadaot sa pamunuan ni Governor Aris Omintado kaysa pamasin nga basin pag naapay mailad nila. Ha? Oh. Niya pa'y daghan kayo ni sila og mga binuang nga gipost karon sa social media. Pero sa giingon na nako, no? Oh, niya pa'y Nabuhol Monitor, oh. Solusyon ba kuno, ah? Solusyon ba ang gipakadak-an nga pickleball sa Buhol? Unang-una, kining pickleball nga kalihokan, maumang yun ni sikat karon nga paugnat sa kusog. Og maghisgot kag solusyon ba ni, tubagon yun ako ning Nabuhol Monitor nga giango-ango na yun ay ng inyong dako-dako diha. Kamuray gaingog solusyon. Wala mo ingon si Governor Aris Omintadog solusyon. Gahisgot man mo, maumagun ni problema aning mga kritiko ba nga kada bitawng way alamag o niya pretensyos kayo nga mga maing laki na di yun katunong aning ilang mga isyo. Nahibaw ba mo nga nung di anapon sila makafocus karon aning pickleball? Tungod kay wa na sila'y ika-isyo nga lehitimong isyo sa atong mga lideres sa Buhol, labi pa ni Governor Aris Omintado. Kanunay man nilang balik-balik tong kaniad to, doon na kuno'y mga anomalya, doon na kuno'y mga korupsyon. Mao man ning linya aning bayot nga bakakon nga si Willie Ramasula. Nahurot na ang ilang mga bala nga mga way ebidensya. Pasangi left and right. Gadaot ni Governor Aris Omintado left and right. Pero kung si Aris Omintado gabinuang pa, og tinuod pa ning mga pasangil og akusasyon aning mga kritiko like the Buhol Monitor, maumaning the Buhol Tribune, and Willie Ramasula, kung si Aris Omintado ngilad pa dautan pa, dili maka second term. Kung si Aris Omintado bulok pa, dili makahuman og congressman sa second district og tulo ka term. Og si Aris Omintado og bulok pa sa pagdumala sa probinsya, dili makadawat og seal of good financial housekeeping ang probinsya sa Buhol nga kanang Subay Bayani Award. Kung si Aris Omintado nagbinuang pas iyang katungdanan, dili siya tagaan og 90% nga trust rating og 91% nga performance rating sa katawhang bulanon. Kana palang daan akong giingon, tanang pasangil aning the Buhol Monitor ninyo diha, Ma'am Ards. Nonsense. Baseless rin tanan ninyong gibuhi ang pamahayag. Nga no? Wa man mo i-resibong ikapakita sa inyong mga pasangil. O maghisgo tag pickleball? Nga maoy inyo na pong gidagmalan karon kining pickleball? Tanang players Buhol nga mahiligon og pickleball. Mulansad si Artiap o gobernador, wadya mo'y makuhang buto aning mga player. I tell you. Mauna nga akong gi-challenge ning the Buhol Monitor and to Mr. Willie Ramasula, ingnan ninyo si former Governor Artiap nga mo dagan og balik og gobernador at tubangon si Aris Omintado. Kay basin papod og makadaog siyang Aris diay. or basin pod og bunon siya sa ikaduhang higayon nga ilubong gihapon.
1: Ayaw!
0: Kay og si Artyap adto dagan sa 3rd District of Bohol, ikaharong ang team kumbate or kinsa may itubo'y sa tibuok grupo sa kumbate unya maoy iisa ang kamot ni Congresswoman Alexi. Panos gyapon mo dito.
1: Ayaw!
0: Og ako'y Artyap atong mga panahon na sa panahong Gloria, may pa dito si Dagag Senador. Ha? Sige lang mo, hisgot anang gatrabaho para sa murang kuryente. Wapa mo, ipikto ng iyang agi, oy. Wapa mo, ikapakita nga doon na agi ng murang kuryente natabangan ng atong kitang tanan. Ha? Wapa ko kakita. Mabitaw nang muingon ko, maayo pa ang akong party list nga apik. Kay basta apik, serbisyo abtik. Hmm? Klaro pa nga dunay agi nga party list didtos kongreso. O mapasigarbuhon ko nga og maghisgotag mga kuryente, si apik, pinaagi ni Congressman Sergio, si Congressman Sergio Dagi Dagook o ang Phil Rica. Klaro pang naiagi. Maghisgotag natad sa servisyos pang-oriente. Adto na lang ko sa apik. Kay basta apik, servisyo abtik. Pero nang inyong murang kuryente, kasige bitang kong paabot sa araman ni sige malaninga, hearing, kay ingon kunog na yung mga subsidy, kuhaon ng value added tax aron matabangan tang mga consumidors kuryente. Kanus amang guna?
1: Ayaw!
0: Sige lang, share ng The Bohol Monitor. Kusog kayong mamikag fake news o si Artyap ganing mabaslan. Murag gisilihan ang lubot anang The Bohol Monitor.
1: Ayaw!
0: Labo, di mo magpakog ng Willie Ramasola. Na kaniad to. Ha? Kaniad to. The Bohol Monitor, di ba? Makapatay pa na inyong tunglo, dugay rasuiling ikwarintahan.
1: Ayaw!
0: Grabe ang inyong mga pagtunglo kaniyan to. Bahing Willie Ramasola kay naigo po mo sa iyang mga binuang. Ha? So, muna mga kaigsunan ko, makakita ganin mo social media account ng The Bohol Monitor, i-presume na ninyo nandaan nga mauni ang usas mga notorious fake news peddler. Sa laing bahin, illegal nga pag-transport og 35 kabuok ng mga buhi ng mga baktin na intercept na lakpan dito sa Hitafe. Tungod ni sa hugot nga pagpatuman sa mga palisiya dinis probinsya, kay naniguro si Governor Aris Umintado uban sa mga lungsod nga magtambayayong nga kurdunon gyud ang palibot sa Bohol aron dili na mobalik ang African swine fever. Kadili basta-basta ni nga sakit. Pero ang bakakong bayot nga si Willie Ramasola, gigam-an po dayon niya og kapsyon. Matod pa niya, pagpasulod sa mga baboy gikan sa Cebu to Bohol, nababagan. Birihapito ay in towns, Ginoo ang maninoy in town ni Governor Aris Umintado, mauna po iyang gipasanghinlan kay kuno masulog yun kuno ang mga karning baboy sa merkado. Ingon ana kakwanggol, ingon ana kagago ning bayuta. Ingon man ang guning bayuta nga mupasangil o ingon ana kasayon. Tungod kay wa mangod ni siya magbuhig baboy. Kay kining bayuta nga si Willie Ramasola o gabuhi panig baboy o niya nakasuway siyag igo atong ESF sa dihang nakasood sa Bohol. Way siguro galakaw ni dinis tagbilaran gahapslip.
1: Ayaw!
0: Wabang ko ni Masayo dugun sa kadako ang problema. Mauna kay ang iyang hunauna, dagmal nga dagmal raman ni Gov Aris. Mauna nga tanan na lang ipasangin niya ni Governor Aris Umintado. Unyang gabi iba, hindi pa ni hapon aning wilig matukan eh. Aho si Aris Umintado mo'y mapasangin lan.
1: Ayaw!
0: Inguna naman ang iyang kasukos, Gobernador. Pero akong tanaw, may pagnanasa yun ni Governor Aris Umintado. Hingangay ni ba? Anyway, Wala tayo igong oras mo pa rin pagkatos unahan. Mubalik ta. Human para sa human sa pipila ka pahinumdum gikan sa pikas lawak kadiot lang.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
9: PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
19: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
1: Medical Center Bohol.
19: Kasaligan mo.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa 22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumbanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahum nga buot mulumpag sa espirituhanong sukaranan nini. Apan ang pagbago ubos sa kristuhanong diwa o balaanong kadasig mo'y malikong gabayan paingon sa langit kong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipod aron magpadayon ang katuyuan sa Dios, paglugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga tatluan ka butlo, ang CFC Bohol makigambod kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Dayon salamat ug maayong gabi mga kaigsoonan ato mga pangmusta sa tanan natong mga partners sa ato nga tulumanon. Labi na itong mga kubanan sa Missionary Families of Christ at usab nga mga partners sa Couples for Christ Global Foundation o usab sa naglain-lain nga mga renewal movements din sa ato nga Diocese Tagbilaran, sa ato nga silingan nga Diocese diha sa Talibon, usab sa ato nga mga suking tiga sunod sa atong tulumanon. Daghan kayo diha sa atong mga nagpaminaw sa AM na to. Kumusta mo dihang mga kaigsoonan na to? Nga way signal. Signal sa internet na signal sa radyo. Kusog man dyan ng AM. Unya, salamat usab. Unya, pangmusta na to sa tanan nga na sa gawa sa atong probinsya sa Bohol. Gawa sa atong nasod, pinaagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o usab sa atong Facebook page o usab sa atong AM sa kunang ingon ganiha. Salamat kayo ninyo. Naglanog-lanog ng atong AM niya worldwide taron. So, ito na tayo mga kaigsunan. Nga ito ay akong mga anak dito sa Australia. Nga tigsunod po sa atong tulumanon. Na akong mga partners, itong mga higala dito sa Italy, na dito sa Switzerland. Yes. Linda, kumusta rin? Unya, atong mga kaigsunan sa naklain-laing dapit sa atong probinsya sa Bohol o sa tibuok Pilipinas. Padayon ta mga kaigsunan, o ako din nga pasalamat sa mga may lahutay sa atong gihimo nga Christian Life Seminar. Sa atong mga kaubanan, mga tagi parokya na to. Nya, ano sa ano na di lang taga Tagbilaran ang miapil na to, na itaga Dawes o na itaga Baclayon. Mura o kung ano yung Baclayon, upat siguro ng Baclayon, na ay walo nga gikan sa Dawes, na apoy na apoy sa gawas sa parokya sa San Ignacio na ay atong parokya sa Buoy. Na ay taga Buoy, na apoy taga Santa Cruz dere sa Dao, na apoy taga Kabawan, na itong mga kaigsunan sa Kabawan. So, tagandagan, dere po sa Kugon di ay, na aday po'y Kugon. Na, mga utulo man siguro ka couples lang nasa Kugon. Anya, naman sa na of course na itaga man sa po. So daghan-daghan di ama po mga kan ato gyud na ni lahutay sa ato nga last talk ni atong miaging Domingo nga na ay 27 ka couples ato pa 54 plus 1 nga way asawa 55 plus 8 nga kuan plus 8 nga handmaids og upat ang singles. Wow, nagbalik ba ito? Nagbalik ba ang ikaupat? Basta kay usa ka household sila. Usa po sila ka household. So, tanan-tanan akong kwintada 55 plus 8, 63 plus 3 siguro. And then 66. Nakaabot ang 66 ang may tambong na to. Salamat ninyo tanan. Nya magpadayon ta ini sa adto na puta sa mga laing dapit, laing parokya. Humana dere sa ang parokya San Ignacio. Nya karong umabot nga Domingo, may atong dedication. Wa na to itapos sa dayon tungod kay duha man ka talks ang atong gihimo ni atong duha ka sessions man ang gihimo nato sa atong miaging Domingo. Murag magabihan naman jud ta kaayo. So atong gilain ang atong dedication ini mo ra pud ni og graduation ceremonies pud ni. Dedication ceremony atong gitawag niya na din ato nang ihan ay unsay atong mga kalihukan, unsay ato mga kaakuhan sa atong pagka membro, unsay ato nga mga andamon, unsay ato nga mga usbon naanagay kana na ang aktual ba aktual nga pag-usob pagsugod sa atong kausaban, dili lang kausaban, naamon do tay mga pagkuwang pa sa ato nga faith o maghisgota sa atong faith life. Naman doon yung mga kakuwangan pa, dili man doon ta perfecto. Di pagani na kayo perfecto nga na kanunay na sa kada Domingo, kada adlaw, hapit kada adlaw, kita paka nga mura o mubisita lang taog nagi special nga maokasyon. Diba? Daghan, tinuod na. Kay, o atong tanawon lang sa mga hilit-hilit nga mga dapit, tagsar kayo magsakripisyo nga nang uban maglakaw og lagyo pa nga to sa simbahan ay uban nga mamliti pa na puy uban nga dili jud bisa pag makadungog na bagting sa lingganay diha sa mga parokya alang gihapon sampungan pa ang dunggan aron di madisturbo ang ilang pagpahuway nga na mga kaigsoonan but dili man ni mao dili man jud ni mao ang nakahibaw matang tanan nga dili jud ni mao maoy mga ato nga mga karakter ba ato nga batasan isip mga Kristiyano mao bitaw na nga in 2012 gi-launch to nga Live Christ Share Christ sa mga taga CBCP ang Catholic Bishop Conference of the Philippines ilang gi-launch to nga Live Christ, Share Christ. Kano? Tungod kay aron sa pag-mainstream sa giingon nato lay evangelization. Kay lagi dili mahimo og ang mga kaparian ra nato may ato nga saligan sa ato nga evangelization kung dili tabangan nato mga tao. Mao mangani na nga diha sa atong Catechesis of the Catholic Church gimando jud o gisulti jud nga ang tanang mga binunyagan puros ta mga evangelizers. Sa atong pagkabinunyagan ni ambita sa pagka tao ni Kristo. Kay tao man siya o Dios man siya nga nagpakatao, ha? Unsa man ang iyang pag-abot dinhi sa langit? Siya nahimo nga siya moy pare, siya moy hari o siya moy propeta. So, anang bahina, nakaambit ana tungod sa atong pagkabinunyagan, nga nahimutang pare, because you are, labi na sa mga laki, we become priest in our domestic church, which is our home. So, mao po na ang mga partner rato, sila po maoy mga madre diha sa ato, mao bitaw ng madre di pamilya, kay sila mo'y atong kaabag diha sa pag-umol nato sa atong tagsa-tagsa kapamilya diha sa atong Pinoyanan. So, nakaambita ni ana nga mao nga gasa o ang pagkahari. This is about service. This is about service kining pagkahari. Kay ang kwangod sa ang tumunggod nga naay mga gingharian arong naay mo service sa ilang mga katawhan. Naay mo proteksyon sa ilang katawhan, naay mag-provide sa ilang mga katawhan sa nasakupan nila sa ilang gingharian. Di man abot pasabot nga hari siya, di man siya magtrabaho, siya may nagunit sa tanang kwarta, siya may nakagunit sa tanang gahom, pero iyang responsibilidad ang pagproteher, ang pag-provide, o ang pag-sangkap sa kahibaw, og kahimatgon sa usa ka tawo nga iyang sakop diha sa iyang naging harian. Mao pud na sa to panimay. Kita mo'y hari, kita mo'y nagserbisyo, kita'y nanalipod, kita'y nag-provide, kita'y naghatag og Pinoy-anan aron dili ma panuhuton ng atong mga sakop, di ba? Oh, mo na atong role. Unya kita maoy mao sa mga pare tungod sa lagi kay mo man ang atong domestic church. O kita usab ang dahas sa pulong sa Dios, isip mga propeta, kita ang modelo diha sa pag himo nga buhi sa mga pulong sa Dios diha sa ato nga inadlaw nga kinabuhi, labi na diha sa atong pamilya. So mo na dili tam nagana ini tungod kay ato ning responsibilidad. Ato ning responsibilidad nga tanan. Dili lang kay sa pare. Kay di man pare lang ang gisultihan ni Kristo sa pag-ingon niya nga pangadto kamo, panglakaw kamo og bunyagi ang mga katawhan. Himua, di ba? Bunyagi ang katawhan, ang tibuok nasod at tumo sa tibuok nasuran o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. O ako mag-uban kaninyo, ako ipasalig, mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Iba? So, ato na nga responsibilidad, dili na kay ordinaryong responsibilidad kay sugo man sa Ginoo. Wa siya mo ingon nga palihog at tumo rito. Og na amoy kwarta, adto mo rito og makalugar mo, adto mo rito og naamoy kauban, adto mo rito og naay mo gasto ninyo. Wa, tungod kay atong responsibilidad. Pero namatay mga limitations. Wa, makumag-ingon nga, bisan Diyos atong kapubrihon, muadto juta dito sa Afrika, muadto juta dito sa laing lugar, adto juta dito sa Mindanao. Di man but na ipasabot mga kaeksyonan. Tungod kay, ang evangelization can be personal. Sa person to person nga evangelization. Sa imo lang amigo da, sa imo ikita, sa imo ikahimamat da, mahimo ka nga, maghisgot ka sa pagka-Diyos ti Kristo, unsay pagka-Kristiyano, unsay atong buhaton, arunta nga, maluwas kay tinuod giluwas ta ni Kristo sa ato nga kinabuhi sa atong pagkita, pero naapatay mga buhatunon nga og dili nato mahimo mo full shirt punta sa iyang sukdanan, diba? Sa iyang sukdanan naabitaw atong Domingo, unsa may mensahe atong Domingo, ang iyang mensahe atong Domingo nga di nang ata nagpuyo ta dinis kalibutan. Kuyog na to ang mga dili maayo kita miklim ta nga maayo ta kay mga Kristiyano ta, nakabunyagan ta. Pero daghan kayo sa ito mga kaeksunan nga wa pa mabunyagi, wa pa gani makasimba, napagani uban nga wa pa gani makaila sa Dios. So, kung atong buot pasabot na atong Domingo, nga naaapay, nag-ipon-ipon pa ang mga tao. O ang iyang ehemplo, ang iyang istorya, mao nga ang Dios nagpugas o mga maayong binhi dinhi nato. Ang mga maayong binhi, maayong mga tao nagsunod sa iyang mga lagda, sa iyang balaod. Pero niipon ta sa uban pod nga wa pod makaila pa sa Ginoo. Mao nay giingon siya nga ang maayo nga binhi nga akong gipugas, naapoy ning turok nga lain nga dili maayo sagbot, naapoy sagbot nga ni turok. Pero wa siya motugot nga ibton ang mga sagbot. Tungod kay og ibton ang mga sagbot, mahimo nga ang ugat pod sa mga maayong binhi, ang maayong tanom basin og maapektuhan. Tingali diha sa atong kinabuhi, mahimo nga kita sagbot, mahimo nga kita ang maayong binhi diha pod sa atong kaugalingon, mahimo pod nga naapoy sagbot, naapoy maayong binhi. So makasabot naman ta ni ini mga kaeksyonan. So maunay gikinhangaan nga kitang tanan magpakabana nining atong ingon nga evangelization. Dinhi sa atong tulumanon kamo dihang mga naminaw na to, oy ako deng kwan osa acknowledge ni si kagawa duli malayaw oh si ginig evangelize si tik-tik po si ginig evangelize na dehe ang mga barkada ang atong kinabuhi is kuan man eh mensahe man ng ato sa uban mo bitaw nag-ingon sa ato nga obispo si Bishop Abet be careful iya ganan nang gisulti din sa atong tulumanon be careful of your life because your life might be the only verse that our brothers and sisters know. So mag-amping ta sa atong kinabuhi tungod kay mahimo nga ang atong mismong kinabuhi maoray mga pung sa Biblia nga nahibaw-an sa atong mga kaigsuonan. Tinuod man ang mga kaigsuonan. Okay, naay mga tao nga maka-obserbar sa usa ka tao nga maayo, ingon makaingon na sila, maluwas jud na siya. Ha? Tao jud na siya, Kristiyano jud na siya, nituo jud na sa Ginoo. So, na sila ideya unsaon di ay nga sa ilang bisan pa silang huna-huna nga kaingon nga malangit jud ang tawhana. So, na sila ideya unsaon di ay nga mahilangit ang usa ka tao. That's already evangelization. That's bringing people to their senses, their awareness that there is God nga ang reality din sa kalibutan na ay mga kasaypanan ni ato mahimo. Ba? So muna ang kaimportante, di daghan ato mga kaparean, di aw ba ng ato mga pare nga mura og naraman siguro ng mas 500 kapen. Sa ako sa unang data murag 595. Nya natay mga 120 ka mga parokya. Karon mura og nilabaw-labaw na siguro ang gidaghanon murag 127 man siguro tuig gisgutan ka mga parokya sa tibok Bohol na dinis ato kay namatay sa sinta. Namatay sa sinta nya na po yung mga kuan mga transparokyal para sa anang mga shrine kanang shrine sa Divine Mercy dito sa Dampas. Mura po nag parokya. Father Denden, kumusta si Father Denden? O daghan pa ang mga transparokyal nga dili ingon og kanang usalang ka kanalang dapita diha maoy magsimba. Divine Mercy daghan kay manimba dihang dili taga diha sa Dampas. So mo na ingon ato transparokyal na sila tungod kay wa maglimit sa iyang mga sakop diha lang sa usa ka lugar nga iyang gitindogan. Hoy si Tik-Tik ug si mayong gabi Sir Ed ingon si Dole. Oh ni Dole dere. Mayong gabi ini mo dol. Ug si Jima. O Jim, mayong gabi ninyo diha sa Kabatuan. Kumusta man diha sa ato? Akong balita nga maayo kun nagtubo ang atong mais diha. Patilawamin ninyo ug tilawbon niya. Patilawamin ninyo ug tilawbon niya diha. So Jima onya si kinsa pa ning usa? Jima. Si Brajuli. Si Brajuli Pilayre, mayang gabi ni mo, Brad. Onya, uy, si Kagawad Rini Ihira diha sa Kangkatak. Mayang gabi ni mo diha. Onya, nakabasa ko siyang post. Maayo tong iyang post. May aging simana naman siguro to. mayang gabi po ni mo diha. Kagawad Rini Ihira. Diha sa Kangkatak. Oy. Sa maning usa, kasi maning uban pa. Daghan. Dole, Jema. Oy, si Bika. Si Bika Umbayan dahi to. Ano dito sa... sa tuingan, alang napit. Ito sa Pampanga na sila. Tas Pampanga. Dito sa airport, dito sa Pampanga. Okay, so padayon ta. Mao ni ang hinungdan nga mo-appeal jud ta mag-appeal up dili ni mag-appeal pero ato jung mo-appeal na jud ta ini nga atong mga evangelization kay mao ni ang tumong sa ato nga CBCP mao ni ang tumong sa Santo Papa nga giingon niya new evangelization. Abi ninyo nahibaw man ta? Of course nahibaw ang mga pare, nahibaw ang mga obispo, nahibaw ang atong Santo Papa nga inganay sitwasyon sa ato nga mga nagkalain-lain nga mga parokya. Kaya ningon siya evangelizing within, mag-evangelize ta sa ato mismo mga kauban nga mga Katoliko. Di ba? Daghan kaayong mga Katoliko nga angay pa nato nga i-evangelize ato bang pahibawon sila sa maayong balita. Kaysa paghistorya nimo sa maayong balita, di nimo laktawan ang gikinahangan nga panang imong introduce si Kristo mo man sa live Christ share Christ, that is meet Christ, live Christ og share Christ. Mo man imong ipaila-ila si Kristo, kinsa si Kristo unya unsa may buhaton aron makasod ta diha sa kinabuhi nga balaan, sa diha sa kinabuhi nga diha sa kinabuhi sa grasya. So of course ang una ang pagkahibaw nga unsaon pagkinabuhi, unsaon nga mahimutang ang Kristiyanos nga maayong Kristiyanos, and then sa atong pagsud sa kinabuhi nga balaan o kanang kinabuhi nga bisan lang magsugod ta sa pagka maayong Kristiyano, kinahangan ang requirement nga una nga gisulti ni Kristo, mutuo kamo sa maayong balita og pagbasol. Oh, so pagbasol ta, kinahangan nga magbasol sa atong mga kasaypanan, sa atong pagkuwang. Kanabitong sa primerong pag-ampo na to, tungod kay nakasala ako sa una-una, sa buhat, o sa pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. So, sa tanan nga naapagana sa imong una-una, ni samot na dito may imo nang gibuhat, imo nang nasulti, imo nang napagawas, o kadtong mga wa pa nimo mabuhat nga angay unta buhaton isip usa ka Kristiyano. Mo na ang sinugdanan sa atong misa, sa to pa atong ipakita nga naatay bagbasol sa atong mga kasaypanan. Unya pagpadayon ana atong dawaton ang gitugon ni Kristo, ang gisugo ni Kristo nga iyang ihatag na to nga atong magtatabang ang Holy Spirit, ang balang Espiritu. So mo na'y kinahangan, nga mo na'y importante nga natay evangelization. Kaya di may musta ng pare na to. Tiyaw ba'y 1.4 million na ta. Butang lato sa 1.4 million ang kanang anabang evil ba? Evil nga masimba nga wa dito sa simbahan. Butang lang na to. Katunga, mga 700,000. Bajig laki na na. So to pa, og tanaw na to karon ambot sa inyong parokya diha. O nga, naamo diha yung mga butang lang itong naamo yung mga 5,000. If hakunon ninyo, mata-mata hakunon ninyo maduminggo, o muabot ba o 5,000 aning simba? Siguro na yung mga 1,000 on. Butang lang na ito, mga 2,000 waray katunga. So, naay pa'y panginhangan nga evangelization or sa pagsangyaw within sa ato nga pundok sa mga Katoliko. Kay sa pagsugo ni Kristo sa iyang mga tinunan, basic man dai ni nga trabaho unun. Ingon siya, ayaw mo pag-adto dito sa mga dili Hudiyo, ayaw mo pag-adto sa mga kanang Hintil, o pangitaahin nun ninyo ang mga nawalang anak sa Israel. So, within ra sa ilang kon pa, sa ilang anasod ra, dinhipot sa ato mga pundok sa Katoliko, kaya napay daghan nga wa kayo makaila ni Kristo. Na apay daghan kayo. Gani kani pagpangurus pagani wa pagani maka napay uban gani nga unsay wa pakahibaw nganong mangurus ta, unsay bot pasabot anong mangurus ta. Wa pagani nang uban makahibaw nganong magsige mata og kanang kalawat, magsige man tag kumpisal, ha? Nganong magpakasal man dun ta. Kana bang seven sacraments ba? Wa pa kayo nila mahubit og unsay ka importante sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang seven sacraments o katong tanaon mga kaigsoonan, muni ang taytayan sa grasya. O, di ba ka mapasaylo, di ka musimba. Mapasaylo sa imong original nga sala. I mean, di ka magpabunyag. O niya, human ka magbunyag, kumpirmasyon. Aron nga pagligon o pagdawat ni mo sa mga gasa sa Espiritu Santo. Unya pagkuman ana mukalawat ka, kaya naa naman tayo mga aware naman ta sa atong mga kasaypanan o mga panata grade 3 karon, grade 3 ang first communion. Unya communion ta, unya kadto nga mga magminyo aron makatuman pero mauligin na do not delay na uban nga dere lang sa ta ini nga kuan mayor lang sa ta civil lang sa ta pero dili na mao ang taytayan ora kuan pa siguro na og mataytayan man gani na siguro mura og taytayan na nga kuan siguro kawayan pa to huyang nga maong taytayan dili na makasustener sa ato nga atong kaluwasan. So inga na mga money mga kaigsoonan, ka importante sa ato nga pag-appeal sa ato nga evangelizing service diha sa simbahan. Mao man gani na kada Domingo, kada human og misa ang pare mo ingon Jod kanunay nga go and bring the bring peace of Christ. Mm-hmm. Diba? Mo na isulti. Panglakaw ka mo, dalha ang gugma o kalinaw ni Kristo. Napudusahay, maingon ang pare, panglakaw ka mo o isangyaw ang maayong balita. So, mga ingana, mga tugon, unya, wata maka, murag warata makadungog tungod kay ugnaay mga gimbuhaton nga maka-evangelize. Sabi, sandas inyong mga cluster. Inyong i-ligon ang inyong mga cluster, then that's opportunity to kantong mga kahibaw sa Biblia, ma-introduce ninyo kung saon ang pagbasa sa Biblia. Ma-introduce ninyo kung saon pag-ampo, kung saon nga makatultulta sa matag Domingong atong tulumanon ngadto sa simbahan. Buhay nung mga kagsunan, ano po tayo panahon, ato mga pasalamat ninyo, uban sa Panginaot, nga unta ang Diyos nga makagawang sa tanan, magapanalangin sa atong mga plano o atong mga gimbuhaton sa umabot nga mga adlaw. May gabi.
0: Inyong napati ang tulumanon, CFC, Oras sa Pamilya. Tulumanon nga inyong madunog dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo saipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.

0: palingaw muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
11: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Senator Cheese Escudero, isip presiding officer. Wala na sila mulabay pa, wala na sila muhimo pa og individual votation. Kay ang Senate presiding officer sa impeachment court, aduna may gahom, aduna man usay katungod nga mupagawas sa iyang desisyon sa mga bisan unsa nga motion nga ipadangat sa prosecution o sa depensa. O kagahapon, si Senator Escudero mipagawas sa maong omnibus ruling pagdawat sa hangyo sa prosecution sa pag-issue ng mga subpoena. Hinoon kung diha pa'y misupak sa among the senator judges, ang sunod nga himoon ni Senate presiding officer sa impeachment trial, he will put the objection to a votation. Anha na mo sunod ang nga ang silang tanan mubutar. Pero tingali, sa ilan ng mga private caucuses, nasuta na sa uban nga dunay plano nga mo-object sa pag-grant sa maong motion nga dili sila makadaog. O gani, sa atong ihap-ihap, kagahapon murag dunay mga unom ang mupadangat o maingontang po nga dissenting opinion sa omnibus ruling sa majority. Hinoon, katungod man kana sa tagsa-tagsa ka mga senator judges, apan dili na mabakwi ang hukom sa impeachment court nga ipagawas gayod ang mga record financial nga gipangayo sa prosecution. Og sa pagtapos sa hearing kaganina, wala pagyapon ang prosecution mahuman sa ilang kaso sa Article 4. Gilauman nga ipadayon pa nila ang presentasyon sa dugang mga ebidensya sa sunod nga hearing. Ugma, sa dili pa sila formal nga mupahibalo nga nahuman na ang ilang presentasyon sa kaso sa Article 4. Article 4 man karon ang giona, doon ay upat ka mga articles of impeachment, lain-lain ang basihan, giona ang Article 4. O base sa mga gipahibalo sa Senado o sa witness plan nga kaniadto gibutyag sa prosecution, ang hearing ugma Miyerkules, Hulyo 22, magpadayon sa testimonya ni Director Matibag imbes nga magpresentar og bag-ong saksi. Busa gimando sa Senate Impeachment Court si gimanduan sa Senate Impeachment Court si Director Matibag nga mubalik sa korte ugma sa palis aron mahuman ang nahibiling mga bahin sa iyang testimonya. Lakip ang pagpadayon sa iyang testimonya kon kini gikinahanglan pa. Sunod ang cross-examination sa depensa. Basin o gikinahanglan pa sab ang redirect examination sa prosecution o ang recross examination kung gikinahanglan nga pagahimoon sab sa depensa. O musunod na sab ang kunduna mga pangutana ang mga senator judges. Gipahayag sa House Prosecution Panel nga si Matibag na ang ilang katapusang saksi alang sa Article 4. Ang artikulo sa impeachment nga may kalabutan sa giingong grave threats o inciting to sedition. Kung mahuman ang testimonya ni Matibag ugma o formal nga mupahulay na sa kaso,

0: tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Alang na itong motoko ng mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanday. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa DYRD, alas 9:39.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala ko mo sa may gabi kabisaya na gamin na welcome sila na sa mga edisyon din sa itong tulubanon ang Tagbilaran by Night. Welcome sa itong pagparaguban
1: Tagbilaran by Night.
0: Ito mga suking tigwa minaw sa kanunay nga naa nagasuporta sa itong tulubanon
1: Tagbilaran by Night.
0: Welcome sa tuang pagparaguban sa napug lima ka barangay din sa Tagbilaran. Ang 47 kalungsod sa kinatibuk ang lalawigan sa buhon. Kinis earn pahayahay ang friend mo forever. Basta balita DYRD. Ang kasaligan sa balita. Pero gabi una mga kaigsunod mga balita, ang angay ninyo masayaran, mga isyo ang angay na ito isgutan. Dinis itong pagpanaguban, busa dito maglangang panahon, diritsyo gilayin ta suluhang atudling sa ito mga balita.
1: Tagbilaran by Night.
0: Nadakpan ang nipatay sa usa ka admin officer sa Kandihay, particular sa admin officer sa Bohol Island State University, Kandihay Campus. Ang suspect, iyarang kaugalingong pag-umangkon sa pag-agawan. Nga matod pa, aduna sila ay gituho ang relasyon o may giingon nga adunay panaglalis o niresulta sa pagpatay ngadto sa biktima. Ang kapulisan andam o nangandam na sa pagpasakag kasong murder batok sa suspitsado. Samtang ang baiso Kandihay may padangat sa pahasubo ngadto sa pamilyas biktima o kininisalig ang maong institusyon sa prosesong legal aron makabot ang hustisya sa maong biktima nga admin officer sa maong tunghaan o universidad. RoboCup Willie Mistrano, siyang headlines. RoboCup.
2: Yes, sir. Salamat. May gabi sa itong masupik di paminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ikandri sa itong limatangan. Gikan sa lungsod sa Baclayon. Magaling ng buntag, tinunahan sa Information of Technology sa Osaka Universidad din sa Ciudad sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga gibagayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kaganin ng buntag. Labing labas nga balita o kompleto detalye na mabate sa tabagbalik.
0: Nadakpan ang Osaka Pintor, human kinigingo na maligyag siya bo, pinagis bypass operation sa PDEA kaganihang hapon. Ikatakda ng pahigayon sa State of the Province Address ugmang adlaw atol sa Bohol Day o Bohol Day o kasumaran sa tuang lalawigan diha sa Bohol Cultural Center si Gobernador Aris Aumentado. The Barker Cell Remulador siyang headlines. The Barker, Kuya, go!
3: Okay, daghang salamat Kuya Arn at mga panimbaya. Pakumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga sa kinting paminaw. Na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Loon, sa Intelligence Operative sa Loon, ang 42 anyos nga akusado o man kinimalambigit sa kasong anti-violence against women under Children Act of 2004. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang walay trabaho o special non-working public holiday ang tibuok probinsya ugmang adlaw base sa Republic Act 7683 sa kasaulugan sa ika-172 nga Bohol Day. Alerto June Gutierrez, yung headlines. June!
4: Yes, sir. Salamat kay Aaron Mayngabay. Magabay sa mga soking at pagpaminaw. Nagsunod ka noon na itong talmanon Tagbilaran by Night. Patay nga nadangat des ng Galiaris Medical Center ang usa ka babae human kini naghikog tungod lang sa utang. Mga kompleto detalye sa tuya pagbalik.
0: Damtang ang COMELEC may butyag nga mamahimo pa makadagan ang presidente sa o vice presidente sa nasod nga si Daisara Duterte karong 2028 election. Hangtod nga di kini ma-convict o ma-guilty bisan pag kini gingong mahimo pa siya maka-file siyang COC. Kapitan sa Barangay Mangga nga si Kapitan Nilo Lumantas mitaliwan kaganihang hapon. Samtang balita gikan sa kauluhan duha ka Filipino seafarer patay sa drone strikes dito sa Black Sea. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompleto nito is itong pagbalik din nilang sa itong Tulumanon TBN.
5: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper ni
5: Bay. DYRD Sniper.
1: Pilaran by night.
0: Ato ang ato swag contact ang kapulisan sa lungsod Kandihay. Labot ining usa ka dakong panghitabo dito sa mong lungsod na kining admin officer sa Bohol Island State University nga gingo na palgang patay ang biktima si Dexter Dex Timbal Hinayon. Di nakitaan gini dito sa barangay Kanulin. Hugan suspect usa ka 18 anyos nga giila nga si JC Riquez. Ingong pag-umangkon sa pag-agawan. Ato gi-contact ang hepe. Sa nakuha natong impormasyon, gipahigayon ang hot pursuit operation sa maong suspect. Uman gi katahong na siren nga mao ang suspect sa pagpatay sa biktima. Then miangkon sab kini sa kalambigitan sa krimen. Gingong nangayo og 2,000 pesos ang biktima ngadto sa suspect. Ang suspect ngadto sa biktima. Ang biktima 1,000 lamang ang gihatag og nagkonfrontasyon og gingon ni resulta sa kamatayon. Gituok. Gibunalan og kahoy. Sa wala pagapusa ang iyang kamot, tiil og dughan gamit ang tape. Sa dusa pagisulod kining lawas ini biktima sa usa ka sako sa abuno. No, niya. Ang suspect ang biktima gingong adunay personal nga relasyon. Suma sa imbestigasyon sa kapulisan. Gingong case closed na ang maong kaso tungod kay nailhan man og nadakpan ang gikatapan nga 18 anyos nga si JC Riquez, usa ka first year college student sa Bohol Island State University Kandihay campus. Ato gitawagan ang hepe, no? Ang ilahang COP hotline, no? Palihog ko, chief. No, ang hepe sa Kandihay mga kaigsoonan, ato gitawagan, no? Si Police Lieutenant Rividian Di Basalan, no, ang Chief of Police sa Kandihay Municipal Police Station. Ato pong hisgutan karon tataon, no, kining gitagaan gitag nadaisip naisip parit ordinance, no, city ordinance ang taga Toda, no, mga tricycle nga nagbihean sa Pantalan sa Taglaran. O, nagaturno diha. Ato basahon, ha? Aron po mahibaw ta. Ngayon na, dahil pletihan, no? Diya sa maong pantalan. Mientras tanto nga nagtawag ta dito sa Kandihay. Salamat ni Konsehal Ide Borja. Kaya haging gi-forward sa to ang ordinansa, no? Ang ordinansa diha sa toda sa tagbilaran mga kaigsoonan, no? Okay. Okay, may gabi ni mo, Chief.
7: Yes, sir.
0: Si Police Lieutenant Trividian Basalan ni?
7: Dili, sir.
0: O saan eh? Ang imtok ni?
7: Si... yes, sir. Ang hotline, sir.
0: Hotline ni? Si Kitsa man ni, Chief?
7: Si Police Staff Sergeant Dialagdon, sir.
0: Police Staff Sergeant?
7: Dialagdon, sir.
0: Gigi Alagon. Sa first team na to, Chief?
7: Salvador, sir.
0: Salvador. Si Earn Pahayahe ni, Chief, sa DYRD, Tagbilaran by Night. Ang magitawagan ang si Office Hotline, di man mo tubag si Hippie. Naalami gamay pangutana labot itong ongoing ng kasus pagpatay so sa ka nahitabo di askan ulin, no? Unya
7: sir, ang section mo sir kay si sir kuno ang tubag sir sa mga pangutana sa media sir.
0: Nya di man mo tubag palihog mini Chief Lieutenant Basalan. Na si Sir Basalan dia.
7: Sir, ang tanong sa opisina sir.
0: Palihog ta Chief.

0: Okay. So, gato ni Chief Gia Lagun, no? Ang hipi. Mungutan na tag anong giunsa man to gyud ni aning suspect, no? Kagamay niya glawas, ug tan-aw na to picture. Nya kining
1: Hello, sir. Good evening po, sir.
0: Hello, good evening po, sir. Police Lieutenant Basalan, sir.
1: Yes, sir. Good evening po.
0: Oo, tumawag kami. Bisaya, sir. Tagalog.
1: Ah, Tagalog po, sir. Tagalog.
0: Ah, tumawag kami sa COPS hotline. Anyway, nasagot ng MTOC, no? Ang tawag namin, sir. Sir, tanong lang namin, sir. Yung suspect nandyan pa ba po sa kustodiya ng Kandihay PNP? Tungkol, yes, po sa, tungkol po to sa ano, sa kasos pagpatay dyan sa Kanulin.
1: Ito, nakalive po.
0: Live po ito, sir.
1: Yes, sir. As of this time po, sir, nandito po yung suspect sa custody ng Kandihay Municipal Police Station.
0: Mm-hmm. Nakausap niyo po yung suspect, sir?
1: Yes, sir.
0: So, anong bakit niya nagawa yun? Sir?
1: Yes, so, sir. Nakausap po namin yung suspect, sir, regarding dun sa nangyari na crime dun sa Barangay Kanulin. Accordingly, sir, is itong si suspect, which is pamangkin ng victim natin na si Sir Dexter,
0: mm-hmm,
1: naghiram siya ng certain amount of money. To be exact, is 2,000 pesos.
0: Okay.
1: Yes, sir, 2,000 pesos. Pero ang ginatag lang sa IAPA is only 1,000. So after that, nagkaroon sila ng conflict dahil 1,000 pesos lang yung binigay, which resulted siguro nagburst ang anger ng suspect, kaya na nagawa yung crime. So ang nangyari po dun, sir, is by strangulation.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginawa ng suspect is parang sa likod. Mm-hmm. Ang nangyari is rear naked choke siya.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung sa naging cause of death natin. Pero aside from that, sir, after ma-choke yung si victim by strangulation, pinalo pa niya ng 5 beses sa ulo. Gamit ang kahoy, yung mga 3 feet siguro yung haba, tapos ang diameter is 1.5 inches, mga ganun siguro. Mga ganun po yung size ng kahoy.
0: Mm-hmm. So, strangulation. So, ibig sabihin...
1: Yes, sir. Tama, sir.
0: Oo. Ibig sabihin, gituok niya.
1: Yes. Opo, sir.
0: Pero kung makita natin sa picture, sir, ang liit lang ng katawan ng suspect.
1: Yes, sir. Oo. Actually, liit lang siya, no? Maliit lang yung suspect natin, sir, pero pag makita niyo yung katawan niya, sir, is compact po yung katawan. Yung katawan niya is parang ano yung body build niya, sir.
0: Sumpok siya, huwag sa Bisaya pa.
1: Opo, sir. Tama, sir.
0: Oo. Okay. May mga, sabi ng may mga reports na may relasyon daw itong magtiyuhin o ano tawag dito, pag umangkon sa pag-agawan. Chief, how true is this?
1: Allegedly, sir, yun po yung...
0: Okay.
1: Naging ano ng... Ay, allegedly, sir, merong relation, pero as to...
0: Confirm, wala.
1: As to mention, sir, is... Mm. Wala po silang relation, pero ang totoo pong relation is magpinsan sila, parang pamangkin ng victim si suspect.
0: Okay. Pagkatapos ng pagpatay, saan nagpunta yung bata? Yung ilang taon ba to? 18 or minor pa to?
1: 18 years.
0: 18. Okay. Saan siya nagpunta, sir? Pagkatapos niya napatay yung tiyuhin niya?
1: So after that, pagkatapos niyang napatay yung kanyang tiyuhin, kasi ang relation nila, sir, is Ang lola ni suspect is kapatid niya yung father ni victim.
0: Mm-hmm.
1: So parang magpinsan ang father ni suspect tapos yung victim pinsan buo.
0: Pinsang buo.
1: Kaya parang pamangkin niya tong si ano si suspect.
0: Okay.
1: So after nangyari nung crime is binalot niya yung ulo ng victim ng packing tape. Ang brand is Armac na packaging tape.
0: Packaging tape, oo.
1: Itong packaging tape na to, sir, hindi siya pangkaraniwan na packaging tape kasi nung na-open namin yung sako during the medical legal examination conducted by the SOCO, matiba yung ano packaging tape na ginamit. Narap yung ulo, tapos yung lower part. Ng katawan, which is from the knee hanggang dun sa may paa.
0: Nakatape din.
1: Oo, nakatape din po. Tapos pinasok niya rin sa sapo. Binuhat niya, tapos dinala niya sa isang liblib na lugar na mga about 300 meters from the exact crime scene.
0: Okay.
1: Parang doon niya pinago, tapos iniwan niya doon yung cadaver po ng ating victim.
0: Sa area kung saan sila, saan siya, kung saan gituok tong ang victim, yung tawag nito, suspect is dinalan niya sa liblib na lugar pa?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay.
1: After mangyari rin, sir, is nilipat niya itong victim, sir. Binuhat niya po yung victim na nakarap na ng sako tapos naka-packaging tape. Ang ginawa niya, sir, is binalo niya yung packaging tape yung paa para madali niyang mabuhat tapos nilipat niya sa isang liblib na lugar, mga around 300 meters ang layo.
0: Sa ilang araw na ba nawawala si sir, yung biktima?
1: Bali, reported na nawala. Ay, reported siya nawawala is na Sunday ng gabi, 9 p.m.
0: Okay. So, Sunday ng gabi.
1: Yes,
0: so,
1: sir.
0: So, nasa state of decomposition na ba itong katawan ng biktima?
1: Yes, sir. Kasi kanina, during the medical legal examination po, is meron na pong nakita po tayong mga magot sa ulo ng biktim.
0: Okay.
1: Na-open po yung isa po.
0: Mm-hmm. So, nung nagkita sila, ibig sabihin, may communication sila na punta tayo dito, dito tayo magkita, dito ko ibibigay sa'yo. Yan?
1: Yes, sir. Yes, sir. Kasi access po natin yung cellphone ng victim, yung ginagamit nila din sa kusina ng TV kung saan nagtatrabaho din at kung victim natin. Nagkita po doon sa phone nila na doon sila magkikita doon sa nasabing lugar.
0: Bakit naiwan yung cellphone doon sa ano? Anong tinabahuan niya? Yung kusina?
1: Motivo.
0: Aha. Bakit naiwan yung cellphone doon?
1: Bali, dalawa kasi yung cellphone niya, sir.
0: Okay.
1: Connect yung sa messenger.
0: Mm-mm. So yung isa na iwan, yung isa na dala.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Doon natin, doon natin na Onya, doon nat doon niyo na ano na anong tawag dito? Doon niyo na natumbok yung suspect is yung pamangkin niya because of the cellphone.
1: Yes, sir. Initially, sir, yun po yung nagbigay sa atin ng lead. Yan po yung nagbigay sa atin ng lead kung paano natin na yung identity ng suspect natin, sir.
0: Aha. Uh-huh. Okay. Yung pinangyarihan sa krimen, hindi sila taga doon ano?
1: Actually, sir, malapit lang po yan sa area ng address nila, sir. Malapit sa bahay, mga around 300 meters.
0: Uh-huh.
1: Papunta sa parang hilltop siya ng apartment doon. Pero wala na pong mga bahay masyado doon.
0: Sa tingin mo, planado yung pagpatay kay sir?
1: Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir.
0: Mm-hmm,
1: kasi
0: sir,
1: prior na mangyari po yung incident,
0: yes,
1: is
0: may dala na siyang tape.
1: May dala na siyang tape.
0: May dalang sako.
1: Wala pong sako, sir. Wala pong sako, wala pong sako.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, nakaplanado na niyang patayin yung ano, yung biktima.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Para kung hindi magbibigay ng 2,000, yun, papatayin niya. Inamin niya ba, sir?
1: During sa ano sa kausap namin po yung ano suspect, yun may partial admission.
0: Mm-hmm.
1: Kanina kasi before na mangyari yung crime is nagdala daw talaga siya ng tape. At tapos yung na sabi niya po pag planado talaga pag ginawa niya nung para i-tape niya yung katawan para madali niya lang buhatin kung tapos kung saan niya itatago yung suspect para mabuhat niya lang maayos tapos ililipat niya lang so hindi siya mahirapan.
0: Sir, sa data niyo or records niyo diyan sa Kandihay Municipal Police Station, itong suspect natin wala ba sa hindi ba to surrender? Hindi ba to involved sa drugs or any crime na nangyari diyan sa ano?
1: Regarding po diyan sa data niya din, miss wala po siya ng previous involvement sa blood personalities is negative din po. Wala din po some record about previous crimes dito sa pandihay.
0: Aha. Hindi rin to yes. Addict, hindi rin to user na siya po.
1: Yes sir, wala din po tayong records.
0: Para saan niya yung pera?
1: Accordingly, sir, gagamitin sa aming suspect yun para sa pambili ng PE uniform.
0: Pambili ng PE uniform?
1: Yes, po. Tama, sir.
0: Uh-huh. Itong batang to, itong suspect is scholar ni sir or pinapaaral niya ba to?
1: Yes, sir. Kasi sabi ko nga po, sir, is because of the relation, sir, parang tinutulungan niya rin yung si Vic team para pag-aralin, sir.
0: Uh-huh. So, ngayon, nag-ready na kayo sa ano sa pag-file ng kaso against sa suspect?
1: Yes po, sir. Yes po, sir. Lahat po ng mga ebidensya natin, necessary reports na kailangan po nating isubmit para sa filing ng kaso is ginagawa po namin tapos nire-ready niya po namin lahat ng evidence para sa filing ng kaso, sir.
0: Mm-hmm. Okay. So, bukas, file nyo?
1: Sir,
0: bukas i-file nyo sa prosecution?
1: Holiday
0: bukas. Ah, sa next part pala, oo. Bohol day pala bukas.
1: Sa Thursday pa po ma-file yung kaso, sir. Kasi as of this time, sir, is holiday po yata bukas, sir.
0: Oo, kasi bohol day bukas pala.
1: Yes, sir.
0: Anyway, tama, sir. Lieutenant, salamat ha sa pag-sagot sa ating mga katanungan ngayong gabi, sir. Lieutenant Rividian Basalan, sir.
1: Yes po, sir. Yes, sir. Welcome po, sir. And thank you po sir para na-clarify na rin po natin kasi marami po talaga
0: nagtatanong
1: doon sa nangyari. Kung meron kasing mga allegations na chap-chap daw, ganito ganyan. Pero correct po yung nangyari sir, is buo po yung katawan ng victim natin. Pero yun nga po sir, yung nasabi ko kanina, naka-tape siya tapos nakalagay sa sako tapos nilipat doon sa liblib na lugar.
0: Okay.
1: Yun po yung actual talaga na nangyari sa crime natin sir.
0: Okay. Lastly, ipapaano ko na lang sa'yo. Ano yung reaction ng family ng victim? Nagpunta ba sila dyan sa police station or nakausap mo ba sila?
1: Yes po, sir. This time po, sir, nagpasalamat sila kasi na-determine na natin kung sino yung suspect tapos arrested na agad upon reporting sa police station. So, sa amin naman po sa police station is ginagawa po namin lahat ng ways para mabigyan po natin agad ng justice yung biktima at yung family niya po.
0: Okay. Maraming salamat Police Lieutenant Rividian Basalan sir at magandang gabi po sa inyo dyan sa Kandihay Police Station.
1: Yes sir, thank you so much din po sir and welcome po sir.
2: Pilaran by night.
0: So, giklaro sa hepe, ha? Wala chap-chapa, porbidal uya, no? Isod pa, agitipan. Pero ako, pagkuhan na to, o walang to matipe, unya, kahoy, kuhan naman, 1.5 inch, no? ang gabag-on. So, og nantimanon siya, inoon, may regulation kung nahitabo. So, paut pa sabot pagtuok. No? Oh. Kanya, at age of 18 years old, ha? Ingon ato iyang nahimo sa mismo niyang uyuan. So, looy kayo ba? No? Siguro, natoy mas sayang kaugalingon. Naman ang giingog, mayawan, mayawaan, pero sa ingon ato nga panghitabo mga kaigsunan, no, makaila pa man unta pugka og kinsa na imuhang katubang. Pero kato kay nagdaan gyud siya og tape, giplano na gyud niya ang patyon, ha? Nagplano gyud niya siya ang patyon. Before siya o before to na hitabong krimen, kay nipalit man siya og tape niya. Ang tape di ra gyud basta-basta nga packaging tape kato kunong tatak usana kana bagaon, no? Niya ligon. So gitipan ang baba, gitipan pod ang lower upper part sa lawas, ang tiil. So nahimo niya asa ka to siya kita na salidaha Jer. Orbida. Ha? Mao na no gisud pag sako sa fertilizer, dako ba nang kuan? Buller may tawag na sa ato mga kaigsuunan has bukid. Buller nga sako, no? Sa, oh. So congratulations sa Kandihay Municipal Police Station. No? Ang kwan, Baiso Kandihay Campus, nagpagawas sa ilaha nga statement. Nagpadangat sa pahasubo nga tos banay o ni salig sila sa prosesong legal nga ipahamtang aron makabot ang hustisya batok sa o kalabot sa kamatayon sa ilahang admin officer, no? Dito sa Maong Tunghaan, sa Kandihay, mga kaigsuunan. So, at sa police nga side, Matapan Police Major Lopena, ang new Picado Chief sa Bohol PPO, nga case solved, no? Ang maong kaso o krimen tungod kay aduna may nadakpan o aminado sa maong krimen. Na iyag yung nabuhat, no? Olbida. Nagatod sa itong oras, alas Jess, Jess.
2: Tagpilaran by night.
0: Mayang gabi sa itong mga viewers sa Facebook, sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pag-view. No? Sa DYRD, salamat. Unya, ako ang pagtimbaya, no? Kaninyong tanan. Labi na sa itong mga nagpaminaw. Share niya na live video, comment mo sa comment section aron ma-acknowledge mo na mo. Direta sa lain nga hisgutanan mga kaigsuunan, no? Ako agyang gi-contact si Konsehal Idi Borja. Kalabot ining tuda bitaw diha sa Pantalan, dugay naman ko kaayo gun sigig balik-balik ini. Ha? Asa man ka mangita na bird pag naog na ko Jer, pag naog na ko slide shipping. Ni naaman lagi ato ang motor ring DWRD. Di ning dool ko sa mga naglinyang tuda. Ko palihog DWRD ko boss. Ato lang kapika sir. Kay dito ko sa terminal. Ingo na po dog pag ana na ko speakers. Sir, ato lang kasunod sir. Sunod. Ato lang kasunod sir for bida. Na iniingon og ari lang ka sir pero adtor ka sa may eskina sir. Kaya di ko mo agis di WRD. Pabaktason ko rin. Tingnan na ba? Nga naman, dili sa pag-unsa, tawhanon nga mga katarungan ba? Kamu diha sa tuda, sa Pantalan, sa Tagbilaran. Inyo ha, kung pununtang hihatagan o bili ba? No? Di man sa pag-unsa, panginanginanginanginanginabuhi naman po mo. No? Parehas man ta mga ogbugas. Pero og mataymingan or og laing tao luoy kaayo. Sa ko gubuhat, ura kog na kuan ba nagbaktas na lang ko. Duong ko sa aring eskina sa may Iberglory. Adito ko kasakay paingon diri sa DWRD, no? How much more kung mga idaran, di ba? Mga senior. Na uban nang giguyod og bag, wa gyud mo sakay sa mga tuda dia. Kay bao sila og pilay plitik yamar, ha? Oh, sa mga naminaw nga moagi sa Pantalan sa Tagbilaran, Nagpilay pliti. Gikan o pantalan paingon dito sa Dao Terminal B. Kana nakasuway. I-comment ko nun sa atong page, atong live. Sa tinuod lang, ako agyong gipangutana si Konsehal Ide Borja. Kung anong wakmang gihapon na mahatagi o mas nindot hanay nga solusyon. Wa may question og nay tuda diha. Pwede man tingali ato pa tong panahon pa ni Konsehal Jonas Katso sa una. Gipatawag pa ko dito City Sangguniang. Ni appear ko dito kay lagi. Ang reklamo na to. Bahin na ng grabe nga kuan ba? Pakyaw. Oh, kontrata. Sa una tag 50 gikan sa Bantalan to Dao Terminal. Pagpangutana na kong Konsehal Ide Borja kagahapon, ang konsehal sa mag-estado ana diha. Sana amang gyud ni separate diha ang ordinance. Ang ko naagin sila ordinansa diha, sana ah. Ang seed ordinance number C-420. Intended rin siya para sa tuda sa pantalan sa tagbilaran mga kaigsunan. Unya, sa to nakuha ang impormasyon, adunay presyo. No? Matag barangay, palibot rin syudad sa tagbilaran, kung asa ka magpahatod, base sa ordinansa. Urag sa kong pamati, urag wa masibo ning pagpaningil ani nila. Kaya naminaw ragi ko, pagtindog na ko, minaw ragi ko sa usang driver, nihilom siya gamay. Kaya kaya ba mo siya nga padung kong 2RD, patod kong 2RD. Sige, pangunta na itong pasahero. Pila man ba? Pila man ba? Di na matingog ba? Nahuna tinag namin, naminaw ng tuhan na. Ha? O lagi, nga lang, ang ay gulpunta, ipahiluna ninyo, sa may presidente de Astuda. Ha? Ng presidente de Astuda, mga kaigsunan. Aron po, ang 2026, no? Ang tuda sa tagbilaran, sa pantalan, establishing a point-to-point tricycle fare system per person from Tagbilaran Fair as point of origin to the 15 barangays of the city of Tagbilaran, providing penalty for violation thereof and other purposes, sponsored by Honorable Pausto Budlong. No? Naka-butang din eh. No? Nga, ang plitihan, gikan sa pier, paingon sa buol. Buol ha? Tagbilaran? 40 pesos. Pier to buoy, 25 pesos. Pier to kabawan, 50 pesos. Pier to kugon, 25. Pier to dampas, 30. Karon mangutana ko ang IBT asa man nasakop urag sa daom tay no? Oh, sa dao. Okay. 50 ang sagad paningil nila. Okay, ingna kong bakakon. Ining ubang mga mananakay. Gikan sa pantalan paingog terminal. Kay ba magpila? 40 pesos. Sino ni Uber sila Jis? Wa may question kay pilahe record po ng taon ng Jis kapalit gali ng uban og Red Horse, kapalit gali ng sigirilyo. Pero, kung makatarungan nun tapod ang inyong pagtratar sa mga pasahero, okay raman nun. Okay raman. May problema na. No? Muna kung giingnan si Konsehal Ide, butangin ninyong tarpuli na diha, basag 4x8 ang size, iplastada ng pila iplitihan, aron ang kining mga baguhan nun kayong nakatungtong og tagbilaran, di mahingang hangaingon ana ang plitihan. Ha? Tiyo ba? Pier to Dao, 50, ha? Dao Terminal, sa IBT. O niya, lumpungon man ang pasahero upat ngito sa pasahero nga musakay sa tricab. Hinoon, inigbalik na nila, umbalik spare, wag itingali pasahero, pero imposible kagawa makasakay gikan sa terminal o kaha sa mga daplin-daplin sa streets na to diri sa syudad, no? Oh. Pier tumangga 50 pesos. Pier tubuhan 40 pesos. Pier tumansa sa 30 pesos. Pier tutalo to 30 pesos. Pier tutip-tip 50.

Attorney Adam Relson Hala, City Vice Mayor, Sangguniang Secretary Lynette Eva, and Mayor Jane Yap. No? So, sige, lagbalik-balik ang problema. Naapay dagha mga yango-ngo diha sa pantalan unya. Kinibitang munaog kag gikag barko, gikan kag light shipping or gikan kag ocean jet from Cebu or other point of origin. Unya, pag naog nimo sugaton kag kontratista. Di ba? Atong tabangan ang Tagbilaran City Government. Tingali mga igsuon naton driver diha, studas pantalan. Last gani nga akong gainan si Consul Ide sa may mayog inyuhan ng tangtango ng tuda diha. Kotob sa muso diha nga tricycle, mubayad man sa gate anang pantalan og 12 pesos. So, allowed siyang maka-pick up o pasahero dito. Pero di siya pwedeng motorno, di siya pwedeng maghuwat. Kotob sa naimo para, makasakay, gawas sa pantalan. Total, naamay tag-dusi nga gibayran, di ba? O di, tanan pang tricycle makasodes pantalan. Naapay kompetisyon nga mahita mo. Mayroon ka, magbasi na yung taripa. Di na magbasi sa kining kontrata. O, mayingon sila, guamay nung makyaw. Why, na makyaw. Ha? Di, magkuan-kuan lang gun. Kanang ija-ija ba? No? Dili bitaw mag kanang hinakok. Ha? O kung sa'yo makaangayon nga plitihan nga tos pasahero, mawag ko ibungat ninyo. Di ba? O, kung gainance kong sila, hindi. Patawag city, ba, matubang yun ko. Nangingon ana ang ta niya. Inyong hapong style, in fairness, itong nindawat nako. Niya, sige sir, ari lang ka sir, pero huwat sa kadeot sir ha. Niya, kamingita pa ko glay, magpadugang pa ko pasahero, pero di lang ta, tungod sa DWRD ka nako mahunong. Sa may iskina lang ka sir kay magla nang sana dito ko anak ko lain pasahero pod no wala man tayong problema anak pero kini bitong ipasapasa ka no naa man ka nabaden nas ordinansa day diris Tagbilaran nga pwede nimong pasapasa ang pasahero di ba orbida mangako ba hopeful ta matabang ta hipno na to no. Ay, wa may lain good ang makaguba sa imahe sa Tagbilaran City, sa Buhol. Kung di po na to, ayuhon ng mga bagong mga bisita, nga bagong abot, way ka sakan, mangutana, pagali, kamo mga front line no? Sa tourism industry, mga tricycle driver, dari Sudan. Particular diha sa pantalan, kaya nagpangutana sa wa maswito, magsigira Google Map, magsigira o search, suga sa paingon, nya ig-on ninyo no awa ko ilabot anang mo ingon magpakyaw paingon dito sa out of Tagbilaran City kay no di naman nakabel sa city ordinance di ba no pero og nga na mong gani pod base lang pod sa maigo lang dili pod ingon balabuan di ba oh kuyon kakatuonon ko no minaw atong usa pasahero kay pila daybay di naman mo tingog ang driver. Kaya dool naman ko kayo nila. Minginaw ko sa ilang istorya. Ha? Nahuna as driver. Anilakaw na lang ko. Ha? So, hopefully, mataoran nagtarpulin niya. Naagay fair matrix or taripa. Makita. No? Gikan o gasa. Asa siya paingon. May bantok ko sa CPG. O asa nga sakop sa CPG ka munaog. Ma'am, alturas o poblasyon. Sabi na, poblasyon 1, 2, pero no? Oh. Poblasyon 3, ba na? Oh, mawag-ibaw siya og pilay plitihan. Di ba? So, I hope city government, Mayor Jane Yap, naminaw mo na ito ron, dugay na kaayo nga gihangyo na sa kadaghanan nga mahibaw yun. Sabi na diya sa pantalan, kini mga maorgi hapon problema sa pilitihan no sa mga tricycle and aron pod in town mahibaw pod ang mga Tagbilaranon di lang kay diris Tagbilaran laki pa mga bisita nga mauni ang pilitihan mauni ang sakto ha kay ura bitaw lain kay paminawon

0: Lain kay paminaw man nga kaigsuna. Alas 10:24 tong pagparag-uban sa itong tulumanon. Nya, arita sa itong mga live reports. No? Okay. Sa ito ang pagparag-uban. Arangkada tas unahan mga kaigsuna. Padangan po sa itong mga lagad field reporters silang mga balita. No? Aron po da... Sana ma padangat no lamay ato ang mga Facebook viewers eh ta sang basahon bay kay okay Facebook viewers atos DYRD Bohol ang kasaligan, salamat kayo nga naga-view kamo karon dinhi sa tuntulumnon sa TBN no mayong gabi eh. Salamat kayo ha. Shout out from Kagawad Anon Katuugan sa Trinidad Bohol, Armando Husol, Sara Jane, Joselito Ganob Manilhig, dapat aksyonan ninyo na kay sobrar kamahal plitihan diri sa Gbilaran. Aksyon ra sir para makontrol. Oh. Neil Bagnol, dihal Lindable Face to. Si Nanet Calabonga is Kanangkaan Corilla, si Romel Bulambot des Kataugan Trinidad, Romel Lovino des Buoy Buki Drive. Si Eva Liubit, Herculano Tare, Rufina Dilema, Des Dawis, Marcelo Oracion, Des Barangay Uy, Lilia Iyog, Buboy Inking from 44 Kogon, si J. Paul PJ, kanhi kaga J. Paul Tanasa sa Tokdog, Ilaya, Buhol. Ha? Mayong gabi. Arita sa report, gikan sa to, Alagad Field Reporter, gingong adunay bypass operation hitabo riha sa lungsod sa Baclayon. Sa paminaw ni Tali, pinagi ni RoboCop Willie Maestrado.
1: Sino lang sa kurso nga information of technology sa Osaka Universidad din sa Sunod sa Tagbilaran ang narakpan sa bypass operation ng ipagayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kaga ninang buntag ang gikatahapan na ilan usak ka Timothy Lagura 20 City Anios sa Litao lumad kini nga Molopios na barangay Wipo sa lungsod sa Albur. Kaganina nga buntag ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga nagpahikayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay San Isidro. Natuo ganini ang ikatapan nga namaligya sa Ginoong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisakyan kinini nga ni Barangay Captain Divina Cabahog ug Barangay Kagawad Gistone Orculio sa Barangay San Isidro ug sakop sa Ligya. Usa ka police officer bayar mipalit niini usa ka putos nga giingong sa buhok sa kantidad nga 500 ka pesos pagtuno sa gikatapas sa usa ka putos dali gisikop kini ug pagsusi sa posisyon niini laing pito ka mga putos nga giingong sa buhok ang nakuha nga gibanaban ang butimbang tanan nga to sa 6.28 kagramo o ganaan sa standard drug price mo kabat kinitanan nga to sa 42,704 kapisos. Kasong iligal nga pagpayot o iligal nga pagupot sa gidadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasakan nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Timothy Laguran. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang pasaligan sa balita.
0: DYRD. May gabi, Siongix. May gabi, George Fidila Sarabia, Jeffrey Arocha de San Vicente Maribuhok, si Dajin Tumarang, Turang, Turarang, Jean HB Itong, de sa Upper Siongkulan, Hansoy Comidoy, Chodoro Kahilog, Titi Tatad, si Asterio Sabas, si Vice Mayor, Dandan Samar, Mayor Dundon Buatis. May gabi, Mayor Arocha, Mayor, may gabi, Chris Brillantes, Dias Maya Kabak, si Mama Crising, may gabi, ninyo dia. Live report, gikan dito sa kalungsuran. Hagpat nga balita, padangat ni The Barker, Cel Ribulador.
2: Ganigan salamat kaya dito sa lungsod sa loon na sikop sa mga intelligence operatives sa lungsod sa loon ng 42 anyos nga akusado na nagpuyo sa Purok City sa Barangay Ubayon sa lungsod sa loon. Bitbit sa kapulisan ng restoran nga gipagawas ni Assisting Judge Samson Ariel Cayetona sa Regional Trial Court 7 Judicial Region ng siyudad sa Tagbilaran, pinitsahan na Hulyo 15, 2025, batok sa maong akusado, usanika construction worker sa kalapasan sa Republic Act 92 62 kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004 sa kaso nga psychological abuse. Gibutyag base sa taho nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 72,000 pesos o kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Luon. Atong shout out ya sa Bright Grove Dental Clinic ni Dr. Diesel Lynn Sumaoy Remolador o shout out usab ni Agaudan o kauban sa iyang pamilya. Ingon man ni Kagawad, Bro Robin Mantabote, dito sa lungsod sa San Isidro, madong gabi, Bro. O ka sa tanang sukik di Paminaw, dito sa lungsod sa Duero. Happy birthday, 80th birthday ni Bro Louie, Luis Montes, nga nagsaulog sa iyang ikaw-tsinta, nga kasumaran karong adlawa. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, sa El Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ngayong gabi ni Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar das Consolacion, Cebu. No? May gabi ni mo, dia, pre. Pwede rito po roll, mansa-sa. Ah. Tining Mons. No? Arita Humamoy, si Ains Samusino, Jonathan Mission, Hel Paredes das Cugyo, Antipulo Rizal. Si Dalia Kunkon, si Apolinary Adlaon, si Jay Legitao. Live report, kay Kadetos Governor, si Isidro Galiares Memorial Medical Center. Porbida, paminaw mo ng mga balita, ha? Kay kita ang tanan, naamong kita mga utang. Rain taon mag-awat, ani, simbako in taon, ha? Arita sa detalye, gingong daigahikog, patay, tungod sa utang. Detalye na alerto, June Gutierrez, June.
3: Patay nga nadangat diri sa Nagaliaris Medical Center ang usa ka 45 anyos nga ginang human kini naghikog. Ang ginang nga nagapuyo kini diha sa may barangay Ubuhan ni ato ang rekbayas sa Saglaran. Sa tuwang mapaginabi sa iyang bana nga wa magpaila nga kini nga bana naggikan ang tawo kini nagtrabaho ug si iya nang tapagpauli mga alas 5:30 sa sayo nga kapunan nga pagsud pa siya ang gipuyan. Tingaan ang siya nga naisirado ang ilahang pultahan o iya kinigitod na mga pum o bangko. May nun ang iyang gisikaran. Pagsikar pa niya sa bangko, iya lang nakitaan ang iyang asawa nga nagbitay gamit anang ribbon nga ribbon ribbon ang gigamit sa paghikog. May nun ang idali siya o ngayon o tabang o gisipundihan dayon ni sa tuwa nga tarser o sa tuwa nga CDRMO o nga tuwa usap nga kapulisan. O gidali og dagan diri sa Galeri sa Medical Center apan subo lang kay palagdungon kay patay na pag-abot diri sa tuwanga na diri sa tuwang Galeris na sa tuwang paginabi mismo sa iyang bana nga tunga akong ipangutana og unsa gyud hinundan matud pa kini iyang asawa na ay nangutang nga misakay kaniya no kada tong siya ay nangutang na naay hinsakay nga tawo nga wa mo bayad nga gibanabana ni sa mga 80,000.
0: Uy, dako.
3: Na tungod lagi nga nai na pressure siya sa naningil kay iha mangan ang nada may nundan tungod lagi sa iyang pagkaseryoso na hilumon matud pa sa iyang ba na hilumon wa sa magtuo ngay nato iyang gibuhat sa iyang asawa.
0: Sus ko Ginoo in town no sa ilo
3: sa mao na nga nya, na duha in town ni duha iyang mga anak ani
0: gagmay pa
3: dagko na yung mga anak na mahalagi na nga wag mismo ang iyang bana ato maging na markada iyang bana na mahalagi nga sakit iya nga minumduman tungod lang ang utang nga madara marunta nga makungkuha na ato lang ato mga kolektor
0: so mga linding
3: maraga linding na siya na katulaging linding na kato naghikog nagpadapit ako kada pa itong iyangan ang siya ay nangutang na nahihisakay
0: parbida ang nisakay ano mo ay na wapon makahunahuna in town pagbayad.
3: Mao ni usa
0: nga rehas man kita bro naman tayo mga utang bro di mao'y solusyon no
3: di gi mao'y solusyon ang atong solusyon dia hanyo na mao'y unta sa sabutan no mismo sa bana wa kay bawang bana nga nay nana kadako sa yang utang
0: wa kay bawang bana
3: oh gi bro giluom bro giluom sa asawa mao na nga siguro nga masuko ang kadukan sa asawa nga may bawang sa yang bana. Maon na ito yung hitabo nga iyalan ito ang tigibuhat.
0: Mm-hmm.
3: Sige, mao din ay ano ato nakuha nga mga taho follow up din sa matangan sa Galeris Medical Center kan sa nito Jocheres ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Mayong gabi sir, di ay tao nagsuroy-suroy ring balilihan dili taga dire naghukas white t-shirt sukad paghapon murag na idi princess pangisip ug mosaka nagbay mga yung pagkaon sir palihog tawag balilihan police. Unsa na ibalita kay mahandlok mi mugawas o gabi eh. Salamat sir. Oh, asa man ni dapit balilihan kay basin adunay mga kaigsuonan nato. No nga ilang ka pamilya, no? Text klamo ko kanang trabahante sa Atbang sa trabahante sa insurance Atbang sa LTO. Wala sa minimum ang sweldo 450 ra unya no benefits sila ra ini samot kadato. Diyan trabahante naglisod og budget kay barator kayo. No, angay subayo na diha dapita. Oh. Ya pa. Mayong gabi sir. Naminom indiri sa Puok Pantalan sa Tagbilaran. Ato ang mga viewers sa Facebook, standby mo. Maminaw sa tagpipila ka pahinomdom. Sa atong pagbalik din lang sa atong tulumanon TBN.
4: Tagbilaran by night.

0: di ka nunay.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Strong sa una, herbal strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, wala ganun siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babay. Di na anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
8: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila'y sangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kinis sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kinis sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Aguilaran by night.
1: Balik tayo sa restong pagpanag-uban sa itong tulumanon. O niya, pipilan na lang kami nuntos, no? Tapos na po na itong programa. Okay, arista sa mga nagpatimbaya. Si Ma'am Marites, si Stoki Mangmang, si Mini Ma'am. Good evening. Si AJ Cleofe. Pare Richard, maying gabi eh. Dwight Acido, pare Ricky Huban. Jalix Galgo, Lizel Lumhontalba Lumantas. Oy, check, maying gabi ni mo ha. O niya, ato ang rin pagpahibaw, no? Ang lubong, no? Sa kamatayon ni Chupanis Dudong Tulop, himuon ug mga adlawa Hulyo 22 sa Laona sa hapon dito sa Cortes. Ang nagpasibya nini ang asawa sa namatay nga si Eugenia Tulop. May bawasab sa kamatayon ni ang lubong, no? May bawas sa kaigagawan o kahigalaan sa kamatayon ni Boy Mejias Dulangon o na ilang nga si Boy Kilo Dias Bingag Dawis. Namatay siya na itong July 15 iyang haya na San Vicente Bingag Dawis. Ilubong karong Hulyo 25 alauna sa hapon human sa Bisarikim diya sa Sungkulan Paris, no? O niya, mayong gabi eh. Salamat kayo. Dagan kayo nag greetings diri mga kaigsuunan, ha? Sir, salamat kayo sa information. Bahin sa plitihan. Tinuon gud, sir. Angay gina sila. Sani? Susihon. Mm-hmm. Weng Ochia. Oy, gabi ini mo da kagawad, ha? Pre, Junjun. Si Eugenio Unyot. May gabi, Erwin Sutilhiwi. Edward Estrada, si Paulita Aparidistor, Mark David Lunod, oy. Ang gabi ini mo dia. Midwin Inting, Big Kalisa, Celso Guap, Manolita Kapayas. Richel Abukay, may gabi dai, ito mga naminaw. Dia sa lungsod sa Hagna, pinagi sa Radyo Hagna, naka-hook up dito, no? Ayong gabi. Salamat guys kanunay ninyong pag paminaw sa Radyo Hagna. No, Radyo Bulanon. Diha sa Hagna mga kaigsuunan. Namati po na to karong gabi una, diha. Salamat kayo. Oo. From Tawid sir, tapad mi barjo sa kanulin sir. Oo. May gabi Winbin Macdog. Oo. Ang kapitan sa Mangga mga kaigsuunan, si Kapitan Nilo. Among pasubo gikan sa DYRD, no? Ato man na ma-interview intan si Kapitan Nilo sa una. Tataod pud ko nga dai ka sunod niya kay di ay no hospital dito siya jer istorya mini kuan konsyal o kagawad dilusa Marlon das Mangga igo ra gid sila kaganihan buntag kuno nakabisita dito sila tanan mga membros konsiho dito sa Chungwa Hospital unya ilang ginubayan ora gud in town og kay lagi makina naman lang kuno toy ga dagan no para sa kinabuhi ni Kap Nilo. Igugid sila, sige sila istorya. Urag nalipay po si Kap Nilo kay ning to, manggig ko ng luha nga nakakita nila. Isig pangayo ay sila o pasaylo. Kay nguna na manggad ang politika. O sahay makapasakit po tag di maayo mga pulong. O nalipay yun sa iyahang pag-obserba si Kap Nilo. Pagtaliko nila, igo punta sila Mulacaw, di igig ko noon tayo sugot. Kay sige ko noon ka ng kwans kamot nga mahimo di sa Mulacaw. Pero maulagi na may tawag sa trabaho, mga kagawad sa Mangga, ning uli sila, mga alauna, pasado. Nagbiyahin na sila si kapit, si kagawad Marlon. No? Igo gyan, nabugtuan si kinabuhi. Si Kapitan Nilo daw ilahang iyahang gihulagway nga daw sila ra ang gipaabot nga makakita sila pagbalik silang tanan dito sa Chungwa Hospital. So pasubo so pamilya ni Kapitan Nilo labi na sa banay nga lumantas, no? Diha sa Mangga. Actually si Kapitan Nilo usa sa iyahang di usas di malimtan niya sa mga taga Mangga. siya mo'y napiling kapitan diha nga wa gyud manghatag og kwarta tungod pod sa pasiugda ni Padre Jinggoy Sako, no, nga no to vote buying gyud des mangga. Ug ang resulta, si Kapnilo mo'y nahimong kapitan, no, ni gipili gyud sa kadaghanan majority sa mga taga Mangga. So usa to ka kuan kana di malimtan nga hitabo diha tungod kay no to vote buying na pasiugda gid nila, no. So kung ato ang pasubo gikan sa DYRD family and staff sa the Bohol Chronicle Radio Corporation ni sa pamilya ni Kapitan Nilo Lumantas diha sa Mangga. So kisa to'y nakalimot ko sgan sa kagawad number 1, no, nga mo'y makapuli sa posisyon ni Kap Nilo, no? Kay ingnam tang Kap kagawad Marlon. Oh. So anyway, the lives ato ang pag sana timbaya sa tanan taga Mangga diha nga naman namati na ta karon, no? Naamos kasubanan. So amuan lang pag simpatiya diha kaninyo. Gikan diri sa DYRD. Wala tigong oras itong pagpanag-uban sa itong tulumanon Tagbilaran by Night. Sa nga nalans, kinatibok ang persa sa DYRD. Ang radio sa katawhan, ugang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Ang kasaligan sa balita. Kinis Earn Pahayahay. God bless us all.

0: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM.

Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Aha.

0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Sa mga balita karong buntaga ning adlaw Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Happy 172 Bohol Day karong adlaw. Ano ang mga uluhan? Nadagpada ang suspek nga may patay sa admin officer sa Baiso Kandihay, kasong murder ang ibasaka batok sa suspek nga first year college student. Sanay nga bahin tungod lang sa utang, naghikog patay ang usaka 45 anyos nga babae diha sa Barangay Ubuhan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Tinunan sa kolehiyo, nadakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Baclayon. Nasakmit ang dulaan 600,000 pesos nga balor sa gitong Cebu atol sa bypass operation sa PDIA, Tagbilaran Police ug Maritime Police diha sa Barangay Buol ning siyudad. Nadakpan sa Intelligence Operative sa Luon, PNP, ang 42 anyos nga construction worker nga wanted sa kasong psychological abuse. Mahog ito mga higarang ato mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: may mga naninindigan na maaaring itanim ng paulit-ulit ang binhing hybrid dahil nga sa mabulas at mataas ang ani ng mga ito. Tama ba ito o fake news? Una, alamin natin kung ano ang hybrid na buto. Ito ay bunga ng pag-aasawa ng dalawang piling variety o lahi ng palay na nagresulta sa hybrid vigor, kaya mas maganda ito kaysa sa kanyang mga magulang. Ganon din po sa ibang halaman tulad ng mais. Ginagawa po ito upang makalikha ng mas mabulas at mas malakas umani na palay. Pwedeng pag-asawahin ng palay na masarap kainin at palay na malakas umani. Ang resulta ay hybrid na malakas umani at masarap ang kanin. O kaya, ang palay na malakas ang resistensya laban sa sakit at peste ay palalahian ng palay na matigas ang mga puno at mahaba ang mga uhay. Ang resulta ay hybrid na hindi sakitin at hindi basta-basta sumusuko sa may kalakasang hangin. Balik sa tanong natin, pwede bang ulit-ulitin ang pagtatanim ng hybrid na binhi tulad ng inbred? Ang tamang sagot, hindi po inirerekomendang uliting itanim ang anumang hybrid na binhi, palay man o maging mga gulay. Dahil hybrid ang binhi, humihina ang bulas nito sa ikalawa at susunod na henerasyon o salinlahi. Lumalabas na kasi ang kanya-kanyang katangian ng mga magulang ni hybrid, kaya maaaring hindi pare-parehas ang tindig, paggulang, lalo't higit ang mga butil. Kaya pumapangit ang tayo ng palay, mahina ang ani, at yak na madedehado ang magsasaka dahil payat ang kikitain kung meron man. Inuulit po namin, minsanan lamang ang pagtatanim ng hybrid na binhi, palay o anumang halaman kung ang inaasam-asam natin ay ang mataas na ani. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.
5: Para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be rice responsible.
6: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

paniniwala ng ibang magsasaka, ang anumang variety ng palay ay maaaring itanim saan mang dako ng Pilipinas. May katotohanan po ba ito o fake news? Ang tamang sagot, hindi po. Hindi lahat ng palay ay maaaring itanim sa anumang lugar sa Pilipinas. Ganito po kasi yan. Sa pagpupalahi ng isang variety ng palay, isa sa pangunahin at matimbang na katangian na isinasaalang-alang ay kung saang palayan ito tugmang itanim. May mga palayan tayong tubigan o irrigated, sahod ulan o rainfed, katihan o upland, mataas at malamig na lugar o cool elevated, pinapasok ng tubig alat o saline prone, natutuyot o drought prone, at maging mga binabahang lugar o flood prone. Tukoy ang mga lugar kung saan akmang itanim ang bawat variety o uri ng palay. Dito sa mga lugar na ito sila aani ng pinakamataas. Depende ito sa kalagayan ng palayan. Halimbawa, rekomendadong itanim sa palayang may patubig ang mga sikat na varieting NSIC RC222, RC216 at RC160. Meron namang variety na mas lapat sa palayang sa ulan lamang umaasa bilang patubig o yung tinatawag nating variety para sa sahod ulan. Mayroon ding variety na namamayagpag sa palayang katihan o upland. O kaya ay sa palayang pinapasok ng tubig alat o saline prone. May mga variety rin na bumabandera sa mga tukoy na rehiyon o probinsya kasama ang mga magsasaka na nagsisiyasat sa mga palay na ito. Dagdag pa rito ang mga variety na mas bagay itanim depende sa panahon, tag-ulan o tag-araw. Bilang mautak na mga magsasaka, piliin ang mga varieting itatanim. Hindi porket bago o nakasanayan na ang variety ay siya na ang ating ipupunla. Ipinapayo rin na magpalit ng variety pagkatapos ng dalawang magkasunod na taniman. Andiyan naman ang field rice na isang text lang, makikilatis na natin ang mga katangian ng variety na nais nating subukin. Kwentas claras na po! Hindi lahat ng variety ay maaaring itanim saan mang lupalop ng Pilipinas. Piliin ang itatanim batay sa kalagayan ng palayan, sa rehiyon o probinsya at sa panahon ng pagpapalayan. At inyo po sanang tatandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.

0: namin sa ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Okay, mayong adlaw ka natong tanan mga kaigala. Welcome pag-usab no sa ato ang programa din sa Department of Agriculture. Ato ang guest karon no, duha ka buok gikan sa Regulatory Division sa Department of Agriculture. So, pwede nato ipalaila atong kaugalingon, ma'am o sir.
3: Mayong buntag sa tanan, ako dahi si Arnfield Liton M. Barliano. Agriculturist from the Registration and Licensing Section.
4: Maayong buntag sa atong tigpaminaw. Ako di ay si Dr. Kia Grace Estos, Veterinarian 2 from the Regulatory Division under the Quality Control and Inspection Section.
2: Okay, so thank you kayo, Doc Kia, no? O ni Sir Lidon sa pag-guest din sa ito ang programa din sa Department of Agriculture. So, usa sa itong mga concerns no, din sa Department of Agriculture, kaniman yung under ni sa inyo ha, ang regulatory nga mag-deliver og mga livestock, no? O bisan ang liso, kinahanglan day kini og permit, no? Nga matud pa giingon ni Sir Ayan sa ato ang previous nga discussion. So, pwede i-recap nato, Doc o Sir, kung unsa man ang mandated sa regulatory, no? Nga unsay mga program and services nga makuha sa ato ang mga listeners karong adlaw.
4: So, sa regulatory division, kami ang nag-regulate or nag-implement sa balaod na to susama sa RA 8485 or the Animal Welfare Act of 1998 as amended by RA 1061 as well as ang Republic Act 1556 na to or the Livestock and Poultry Feeds Act. So sa kaning mga balaod, pareha sa RA 8485 no under section 2 naka-indicate dito na ang kaning mga animal facilities nga naga breed naga baligya or basta kaning naga handle og animals should register sa ilang animal facilities and then ang kaning mga feed establishment sama sa kaning mga manufacturers or even mga retailers na to dapat sad magparehistro.
3: In addition na po tayo ginatawag nga administrative order number 8 series of 2003 which is the handlers and transporter dapat ang mga behavior na to is rehistro kod sa ato ang Bureau of Animal Industry.
2: Okay, so sa miagi manggong episode no nga na-interview nato si Sir Ayan no, mostly sa yaha is ang mga tanum. So sa inyo ha Doc, Sir Lidon no nga kani ang naka-focus mo sa maong animals or livestock, sakto ba? So kung mag-transport dito og mga hayop no, do na ba tay mga procedures ana nga gikinahanglanan nato no nga para makalabang-labang ta dili lang din sa Cebu province but sa pikas pod nga mga isla or sa mga region.
3: Oo Sir Mico, bali gi-authorize ta sa Bureau of Animal Industry nga mo register ang mga biyahedor diri sa atoang office. So naatay duha ka option karon pwede ta mag-manual rehistro o pwede po ta sa online register. So, ang manual is pwede ta muari sa ato ang opisina, mo apply diri sa ato ang sa bagong atong opisina sa Regulatory Division. Tapos, sa online is pwede ta mo ato sa website sa bei.gov.ph. So duha na klase ang kuan lang ani is ang full implementation sa online is kuan na karong August 2026.
2: Unsa may kasagaran sir nga kinahanglanon ni siyang no nga i-comply dapat ba ta ng mananap or livestock or kanilang mga livestock para sa agriculture?
3: Kaning tanan sa kuan like sa mga bihidor na to nga mo gawas sa to ang probinsya o naay mga karga nga animals is dapat gid irehistro sa to ang Bureau of Animal Industry para matanaw po na to ang suitable ba ang ilahang transport career sa standard sa to ang balaod.
2: So unsa day ang standard din no ang imong gi-mention ani Sir Lidon?
3: Ang standard is kaning naa sa to ang Administrative Order number 8 series of 2004. So naa dito ang mga standard sir bali naa tay gitawag nga mga classification sa to ang mga ipangkarga sa nga animals like kung livestock dealer ka naa diha ang large ruminants small ruminants, din poultry dealer, natin egg dealer, gimpal dealer, hide, og, chicken dung, manure. So, naatay mga byproducts po na ipa-rehistro po sa tuang opisina.
2: Unsa may mga requirements gikinahanglan no sa tuang mga recipients, ani, do na ba sila dadon nga valid ID or business permit man kaha kung nagkuan man gani sila kaning feed establishment or sa atong mga livestock poultry?
3: Yes sir, naatay application form diri sa ato ang opisina na at the same time na pod downloadable pod sa website sa Bureau of Animal Industry. Ang mga requirements is ang application form una sa handler's license ato, ikaduha is one by one picture sa tag-iya or the authorized representative. Ikatulo is the mayor's permit or business permit. Valid, dapat na siya. Ikatulo is the DTI kung single proprietor, kung association cooperative, articles of incorporation ta. Ang ato ang gamiton, ang transport carrier naman or transport vehicle, the same state requirements pero naatay ito additional na ORCR, bali dapat then picture sa sakyanan o lastly is the orientation seminar. So maura to sir.
2: Yeah. Pero na-mention ni mo no kaning business or mayor permit do na ba ni, di ba naman na siya ka ng murag expiration so unsa man kinahanglan latest jud siya or pwede pa dawaton katong nga June ra kuto bang iyahang permit pero July siyang yun, ming biyahe.
3: Actually sir ang sa mayor's or business permit dapat valid siya muhatag mig consideration kung ang pag-apply is early of the year. Bali, January to March, pwede mi mo dawat o last year nga mayor's permit, i-attach lang to ang OR nga pamatuod nga nag-renew ka sa imong business permit.
2: Okay, so na-clarify na ni nato no, mga kaigala niya. Arita kang Doc Kia. So, Doc, so unsa may mga additional niya nga info no, nga gikan sa regulatory nga sa imuhang position nga veterinarian to.
4: Ako as being the head of the quality control and inspection section, so ang amo trabaho is to inspect animal facilities nga nag-apply for license to operate under sa ato na balaod na RA 8485. So basically ang ato lang ginakita sa isa ka animal facility is kaning five freedoms na to no. Para sa ning freedom from hunger and thirst, so ato ba ginaprovidean og saktong pagkaon og tubig ang ato mga hayop, then freedom from pain, injury and disease. So ang kulungan ba nila or ang ila housing is wala baga cause og injury or tinlo ba yan na. So para ma malikayan ang sakit. Then freedom from discomfort, then freedom to express normal behavior. So ato ba gina ang ato ba animal facility is maka lihok ba og tarong. Freedom to express normal behavior, so dapat ang ato facility is comfortable as well as maka nakay enrichment program sa imo animals as well as kanang dili bitaw huot no? Kay usually na ubang facility no nga drug overcrowding or dili sakto ang size para sa animals. Then is freedom from fear and distress. So ang facility ba is suitable para sa aton mananap. So

0: atong joint memorandum with the DILG, no, na nakatong mga anumang facilities na mukuha og business permit. So before sila makakuha og business permit, dapat mo-register usa sila sa Bureau of Animal Industry.
1: Okay, so ang pag register ani unsa man siya ka hassle ba ni or dali ra ang proseso ana Sir Lidon? Okay.
2: Thank you for the question, Sir Miko. Bali, dali ra gid ang pag-registro ani. Naatay duha ka option gyapon. Pwede manual, pwede online. So kung mo isko tag manual, pwede ra ta mag download sa tuang application form sa website sa to sa BEI. Ang ikaduha is pwede ta mga ider sa tuang opisina o application form. Naatay mga requirements po, Sir Miko, which is 9 kabuok ato ang requirements. Kung initial or new application ka, naatay application form. Ikaduha is the one by one picture of the owner or the authorized representative. Ang ikatulo is the PRC ID and PTR of the veterinarian. Ikatulo is the memorandum of agreement or joint affidavit of undertaking of the owner and veterinarian. Ang ikatulo is ang ikalima is the location map. Ang location map pwede na to ipin sa Google Map and an layout sa facility. Ang ikaw unom is the ECC or the Environmental Clearance Certificate or CNC, the Certificate of Non Coverage. Kwaon niya sa DNRMB. Ang lastly is the Certificate of Attendance sa seminar. So mauna ang ato ang requirements for initial. For the renewal is the same requirements. Additional lang ang ato ang business permit. So ato ang ihatag validity ana for initial is the 1 year. Ang renewal is for 3 years na siya.
1: So wara ni siya bayad or naag
2: naay bayad ani Sir Miko, depende sa ato ang facility. Bali kung ato ang initial ato nga certificate or license operate is 1,000, ang ato ang schedule of fees, ang renewal is 3,000 na kay ato validity ana is 3 years naman.
1: Okay, so one tay duga nga oras pa Doc Kia and Sir Lidon, no? So mangayo na lang ko sa inyo ang parting statement o unsa pa may mga inyohang mga pahinumdom, no, or advice ato ang mga listeners karong adlaw, no, nga dapat nilang andaman before sila mo tap, no, sa regulatory division.
0: So sa ato mga tigma paminaw, no, nga naay animal facility, so ako jud mo gina encourage na magparehistro sa ato na Bureau of Animal Industry.
2: In addition sa kang Dokia sa pagparehistro sa ato ang animal facility o ang ato ang feed establishment, bali pwede ra gid mo ari sa ato ang opisina sa Department of Agriculture diri sa ato ang Imbili Street, Guadalupe, Cebu City. Willing ra gid mo assist og mo tabang sa inyoha para ma-register na ang inyohang facility. So that's all and thank you for listening.
1: Okay, daghan kay salamat Doc Kia Grace Estos, ato ang veterinary at veterinarian to sa agriculture, og si Sir Ernfield Lidon Barliano sa regulatory division pod sa agriculture is to, no, sa regulatory division. Og hinaut pa nga sa sunod na pod nga higayon ma-invite mo balik, no, kay daghan pa jud tag angay nga i-discuss, no, kabahin aning special concerns sa atong mga retailers, no, nga daghan kayo tag mga retailers pod ron, mga unsa may mga concerns nga kinahanglan nato i-push na nga

0: discutir sobre a cada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay. Down!

0: Dry blood, dry door nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Ilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: Karong panahuna, si Bishop Abet nagdasig sa tanan na ato na ibalik itong atong naandan bitaw nga ginabuhat. Labi na mga idaran dili kay numdong gid mo no, hinig alasay sa gabi eh, mubagting ang simbahan ug mag-ampo ta sa Angelos, no? Kaysa pagkatinuod lang, di lang ta maulaw mo angkon, daghan sa ato di natig-ampo sa Angelos, no? Ya akong gidasig ang mga kaparian, atong ibagting ang atong mga lingganay ug balik, no? Inagasays atong bagtingon para ang mga tao mahinumdom sa pag-ampo sa Angelos. Unya atong dasigon ang tanan, kita gay mo provide og maayong ehemplo nga muhunong ta kung makadungog ta sa bagting sa Lasais, matuba ta sa simbahan og mag-ampo ta sa Angelos. Unya ako sang gidasig inigkalas 8 sa gabi eh, mag-ampo sa ta. Unsa may atong ampoon? Orasyon para sa mga kalag. Okay? Sa unang panahon, atong gagmay pa may mahinong dumi nga hindi ka lasayas, manguli na gini. Kaya mag-ampo sa Angelus. Hindi ka alasotso, di na mulihok. Kailain ako naman ang lihok anang orasa, matot pas mga tigulang. Pero, yung nanta, didasig ka nga mag-ampo para sa mga kalag. Sa karaan, kabalo ni mga karaang pari, ang tawag na de profundis, no? No? Nilapin na ang pasabot out of the depths. So mag-ampo ta para sa mga kalag, amahan na mo, usa. Usa ka mag-imaya ka Maria, o usa ka imaya sa amahan. Niguman, atong tapuso, may ingon ta, pahulay nga dayon, ihatag kanila Ginoo, o ang kahayag na way pagkapalong, mudan ag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mahimo ra pog imong Ingliso na ang version kay mayingon ka, may the souls of the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. No? Mga igsuon, can you imagine? Kung alas 8 sa gabi kada adlaw, mag-ampo ta para sa mga kalag. Pagkadaghang kalag ang maluwas, no? Yeah, I'm sure kato ato mga minahal sa kinabuhi nga nag-una nato, they will be very happy. By praying, we are simply telling them, you are not forgotten. We continue to love you. We continue to care for you. That is why we pray for you. Kada gabi alas 8, no? So kini mga igsoon, ako ni gidasig once again sa tanang katawhan sa Cebu, o ako malaumon, doon na gid akong kausaban sa atong kinabuhi kung ang pag-ampo atong ibalik diha sa atong katilingban.
0: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Ang takna, alas 5:45.
3: Outreach, Balitang Kalusugan.

0: Gala maing adlaw ka natong tanan. Good morning, may papanig kay Sikay sa itong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag sa itong mga kaigsuunan nga sa iyo nga nagmata karong buntaga. Sa iyo nga nag-gipong sa kusina mga higala. Sa iyo nga nagahikay sa pamahaw, inoon karon dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, o wa may trabaho ron kon holiday man. Pero aduna po yung mga pribadong mga buhatan ang nagatrabaho karong adlaw mga higala. Hulyo 22 na, no? Hulyo 22 na kita karon nining tuig 2026 daw mikilab lang ang tuig mga higala, no? Daw mikilab lang ang tuig sa 2026 nga nagtala usab og daghan nga mga panghitabo mga higala. So good morning. Nining adlaw karon adlaw nga Miyerkules Bohol Day, no? Gisaulog sa tuong lalawigan sa Bohol ron ang pagkanahimong nagawas nun. Gikan sa pagkasakop ani sa Cebu mantingali, no? Or Sikihor, oh. Atong pasalamatan kanunay ang Diyos sa gasa sa kinabuhi ngayang gihatag kanato. Sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation, salamat kayo sa inyong makanunayon nga paggamit. Ang mga senior citizens nga kinaunhan nga mumata, no? Kinaunhan yun mumata ng mga senior citizens. Dugay pamanggani makatug, no? O kining mga nagatrabaho sa wa madiboroy trabaho, pero sagad naay trabaho sa gobyerno. Kinig yung mga nagatrabaho sa gobyerno mo ay mosayo nga mumata. Labi na kung layo ang biyahe. Bisa ka itong mga pribado nga mga employees, no? So, labi na kanto mga magtutudlo. Katong mga magtutudlo. Nga ito ang magtudlo sa Pikas Lungsod. Sayo yun na sila mumata. Ayaw kalimot ha sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Pau Liniment. Pau Masahe. Pau Sports. Energo Toro. Uguban pang mga produkto sa Aldrich Corporation. Nga anha nato mapalit sa mga butika diha sa to ang lungsod mga higala. Walay harmful side effects ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation tungod kay kini aprobado sa Food and Drug Administration, Food and Drugs Administration mga higala. Ayaw mo pagpataka o pagpanghaplas anang mga unsaroy panghaplas ninyo o pagpakinis sa inyong kutis, pagpaputi sa inyohang mga pamanit. Tanawa una kung aprobado ba na sa BFAD or sa FDA. BFAD man ito kaniyad to. Food and Drugs Administration, mga higala. Kaimportante kayo na. Kining atong mga produkto sa Aldrich Corporation, aprobado sa FDA yun eh. Aduna pa'y certificate to operate, license to operate, mga higala. Kining ato ang Pau de Arco Capsule o guban pa nato nga mga produkto kay og dili FDA approved. Charo Ardon Pablo, good morning. Evangeline Libot Inas, good morning. Si Ma'am Inday Bonete og sa iyahang mga anak, no, sa iyahang kapikas sa Hazel Bulaloan, good morning kaninyong tanan. Kay kundili, adunay mga makadaot, no? Madunay mga sangkap nga mutuhop nga to sa ato ang kalawasan, no? Sa ilawom nga makadaot. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, samot na. Organic, tungod kay kinigikan, puro natural inner bark sa kahoy nga lapatso mga higala. Atong gihatagag importansya din hi. Sukad pa sa ato pagyong nga pagtungka dinhi ni atong 1999 dinhi sa atong tulumanon. nga importante gyud ang kini bang maglikay kadaan ba, no? Prevention, importante gyud ang prevention. Mao nang kining atong Pau de Arco herbal capsule, di lang ni imnon ni atong mga tawo nga aduna nay ni takboy nga mga balatian. Dili lang sila moy sentro sa Aldrich Corporation, gitumong sa Aldrich Corporation nga manaa kining ato ang Pau de Arco herbal capsule ug uban pang mga produkto. Kay magamit ni para sa prevention, panagang. Mabito na mingon unya panaka unya na ka managang ug maigo ka na. Mas maayo nang managang kang daan aron di ka maigo. Kinaimportantihan jud kayo ning prevention. Wa kay balatian pagkakaron kay batan-on ka paman. Timan-i mo edad gani kag mga sugod ng 30, 40, duna na kay mga pamation sa lawas nimo. Duna ka na gyud mga sugod-sugod nang mga pamation. 30, 40, kaning 40 pataas, 50 pataas, labi na yung 60 ka na, labi na yung 70 o mga 80. Mauna nga kung batanon pata, managang tandaan. Managang tandaan, bisan o maayo kaglawas karon, bisag usa lang ka kapsula kada adlaw. Mingon magka nga, wala ko'y sakit, bata pa man ko. Kinahanglan yung ka nga doon na kay panagang. Importante gyud. Biloy Bustamante, good morning. Importante gyud kaayo. Ug duna kay sud sa bulsa mahimog kaduha sa usa ka adlaw bisag batan-on ka pa. Mulapas ka nag edad og 18 anyos mga higala, gikinahanglan ka nga magamit sa tuang Pau de Arco herbal capsule. Wa man tay angay nga kahadlukan tungod kay kini inner bark sa kahoy nga lapatso moy gigama ani. Wa gyud tay angayan nga kabalak-an. So, mauna ni ang ato ang pahinumdo mga higala, no? Sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapamati karon. Nga importante gyud ang prevention. Kaya nga itong Pau de Arco herbal capsule, mutabang man sa maayong sirkulasyon sa dugo. No, mutabang sa pag-regulate sa imuhang sugar. Good morning, usab. Nga ito ni... Sama ninyo itong cellphone na ito. Oh, ang atong regional coordinator, si Ma'am Clarice Cheng sa Aldrich Corporation. Good morning. Good morning ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Tigamitan sa ato ang Pau liniment. Napabakay supply diha, ma'am. Magpadama ni siya sa iyang mga pagumangkon. Gikan din hipaingon dito, no, sa itong Pau liniment mahutdana. Si Paring Gilbert Arais, no, good morning. Ang ato ang provincial coordinator. Bositi Sanchez, nagdastingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Baclayon. Si Ma'am Duri Kagoko, nagnausab sa tingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Alburquerque, kay mao ni presidente sa USCA. Ubay-ubay na, matod pa niya ang iyang mga kaubanan sa seniors diha sa lungsod sa Alburquerque nga misunod nga ito niya. Kaya nangutan naman, unsa maimong sikrito nga purabuyag, no? Nakabatanon man niya, purabuyag, askil man. Ang atong Pau liniment mo yung ihaplas o niya nag-inuman po sa itong Pau de Arco herbal capsule. Si Ma'am Betty Matiga Umawid sa Poblasyon 3, te gamitan sa itong Pau de Arco herbal capsule. Pau liniment, why undang? Kini si Boss Iti Sanchez, bisa pagrikisaho ni. Mag-walking-walking na siya, naa ang Pau liniment sa iyang bulsa. Napapos si Hill, si Brade Hill, nisnisan diha sa Dawis. Purbida, gyud laing sud na ng iyang bulsa gawa sa iyang kwarta. Pau liniment, mga higala. Ay sa Opus Bustamante, good morning, Dodong Jit Romanilius Ridulia diha sa Lungsod Cortes. Oh. Heidi Galientes pare diha sa Tip-Tip, good morning nimo diha pare. Ang presidente sa Bohol Obi Growers Association, Ondoy Maligsa de Espandol Corilla, Kapitan de Espandol Corilla, nag-view nato karong butaga mga higala. Good morning kanimo diha, Kapitan. Hapit na pong eleksyon noong November 2, no? Okay, Grace Piamonte. Good morning. Taga Dilapas Cortes, Minaw jud ko nimo. Salamat kayo, Sir Atoy. Salamat kayo, Ma'am Grace Piamonte. Si Ma'am Clementina Suelio diha sa lungsod sa Sikatuna, no? Good morning. Inday gili kami, watching live from San Roque, Maribohok. Good morning, Ricia Ripe Salvador. Good morning. Si Ma'am Doris Caluyong. Good morning. Mayong pagpamati diha sa Corilla, no? O sa daghan pa nato ng mga kaiksuna nga nagpaminaw sa radio, no? Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Makatabang ni nato. Labi na niyong panahon na kapiting daghana kayong mga hulga, mga higala. Kinilang mga processed foods. Sus kitang mga ginikanan o sapod, angay po ta mabasol ba? Angay kita mabasol po. Mga junk foods. Usa po ta mga ginikanan kay mukhaon mo po ta. No? Teofilo BC, good morning. Mukhaon mo po ta. Usa man ato pagbadlong sa to ang mga anak. Unsaan man pagbadlong sa to ang mga anak kung kita maupoy gihimo na to processed foods sa iyong buntag ay may lutuon kay sa iyo makalakaw tungod manggod kay di na maguta mukaon rog mga inunon kay og hilig pa nga to ang mga kabataan rog inunon hinig kagabi eh hinig kaugma magdungag na lang ka o kanon may imuhang dungagon nanay inunon, mao na ipabawon unta sa mga bata. No? May ipabawon sa mga bata. Tuaga, urus-urus itong mantika, itong mga processed foods. Probably, sura, gyud, in taoning ato ang sitwasyon doon nato ron. Mao doon na kanunay kadabuntag, di ba? Napay manok nga 25 pagkaadlaw, gikan sa pagbuhi. Dagko na, mao na ipang pangsudan, pertindaghanang ipang tupok aron madagko. Asa man kadong, to asa lawas sa tao. Kita ragyoy magantos, no? So, tambag sa Aldrich Corporation, limitahan na to ang pagkaon na hinahinayon na to sa pagputol. Unya, inom tagpaw de Arco Herbal Capsule, utan, isda, no? Makatabang yun na to na. Why laing o mula doon ay mga problema sa lawas, di ni mo mahatag sa imuhang kapikas, di ni mo mahatag sa imuhang mga nagpuyo sa balay, kundi ikaw rin yun, mag-antos. Salamat kayo, maimbuntag ka na itong tanan. Ato sa mga timbayaon, ang ato ang mga suki ng mga tigpaminawan, kanhi Kongresista Edgar Migrino Chato, uban si Mbanay diha sa lungsod sa Balilihan, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, diha sa CPG North Avenue, o sila mga suki ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez. Pinagin mga Christine Joy Tandog, Davi Cycle Center ni Sir J. Tandog, mga higala. O ba sila mga suki diha sa Maribelis Dawis, mga pensionado sa SSS, GSA, sa mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Brad Ribatugan, Sister Fe Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Bro, Kagawa Dani Abiliana, hilabihang kugihana kaayo mga higala diha sa Barangay Kugon, itong Dakbayan sa Tagbilaran. Sama na rin sila sa Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng itong siyudad. Konsihal sa siyudad sa Tagbilaran, City Councilors, City Councilor Ide Burha, Team Butalid, City Councilor Plong Rinca, mga higala, o si Kagawad Sabil Rinca diha sa Barangay Buol. Good morning. Ni Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Good morning sa ni Ma'am Lali Aliman na napadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong siyudad sa Tagbilaran. Good morning usab, umayong pagpamati ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechon, Desporok 3, Barangay Dao. Magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Oban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, ang General Manager, si Ma'am Janeth Romero. Tagabol People's Slumber, Release Appliance Plaza, Tagabol Tropics, balik na sa Kalihukan. Good morning! Good morning, labi na sa mga guwapa diha sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. O sa tanang taga BDMPC, nagpamati sila nato karon ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning usab mga Mamari Salgaritan. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station is puro 5 barangay Buol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging o Muloy Caballo de sa Baclayon. Good morning. Ni Ma'am Edith Rebeta de sa Montanya, Baclayon. Good morning. Mayong pagpamati usab nga to ni Ma'am Claire Dahay. Nagpadagan sa Generics Pharmacy, no, sa the Generics Pharmacy na nahimutang ni sa daghang mga butika dinisto ang lalawigan sa Bohol. Vice Mayor Dan Samar diha sa lungsod sa Albuquerque ug ang kinakusgan kayong hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center sa Palma Street ning atong dakbayan sa Tagbilang Haoms tan mga events mga higala dool ra kaayo. 3 minutos lang kun imo pagasakyon gikan sa pantalan itong siyudad maayong adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldridge Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldridge Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karong salita liya sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga adunay relasyon ang gipatay nga admin officer sa Baiso Kandihay ug ang suspect nga 18 anyos ang panginaron. Ang maong suspect nadakpa na o giandam ang kasong murder kon pagpatay batok kaniya. Ato pa minu detalye sa report gikan ni Alin Duidura. Alin, go.
1: Nagting kagol na karon sa prisuhan sa Kandihay Municipal Police Station ang 18 anyos na suspect sa pagpatay sa admin officer sa Bohol Island State University kon Baiso Kandihay Campus. Kansang patayng lawas sa kitaan sa kasagbutan nga dapit sa Puro 4, Barangay Kanulin, Kandihay, sulod sa Osaka Sako sa Abuno. Kagahapon sa buntag, ang suspect giilang nga Osaka Jesse Riquez, 18 anyos, residente sa Puro 1, Barangay Kanulin, ug first year college student pag-umangkon sa mag-agawan sa biktima nga iyang gipatay. Migawas sa padayong imbestigasyon sa kapulisan nga dunay relasyon ang suspect o ang biktima na si Dexter Timbal Hinayon. Kini ang gibutyag ni Police Major Joseph Lupena, hepe sa Police Community Affairs and Development Unit o spokesperson sa Bohol Police Provincial Office atol sa interview sa DYRD Balita.
2: Motive ani kay gagikan to sa ay relasyon po ang mismong biktima o ang suspect sa mga conversation nila sa suspect na mga kuan, mga panagtagbo na daan na i-demand sa korta.
3: Okay.
2: Makita sila balik na ma-confirm na to ang ilang relasyon.
1: Suma ni Lupinan, miyang kuno sa bang suspect sa pagpatay kang Hinayon human siya madakpan sa gipahigayon ng hot pursuit operation, pipila ka oras ang milabay human nakitaan ang patayng lawas sa biktima.
2: So na-ay conversation ang kaning suspect with this team. Pagkakuha sa anang Asturya, ganto nila sa Paiso, human, pag Asturya nila ni admit mumpod ang suspect mo itong ilang gidana sa police station.
1: Sa investigasyon, gituhang nagkita ang biktima o ang suspect sa usa ka mingaw o gitgit kadapit sa Purok 3, Barangay Kanulin, pasado alas 10 sa gabi ni atong Hulyo 19, bago ang krimen.
2: Suma sa nakuha ang suspect ng demand o kwarta sa biktima na 2,000. Pero ang 2,000.
3: Okay.
2: Pero ang victim, siguro nagpa-ngit-ngit na sila. Di man yun na mahitabo o ingan ng hitabo o kuha sila yung mga previous encounters nga sa sumamang pagi. So, karon hindi man na o 2,000, 1,000 lagi hatag. So, nasok ko ang biktima. Nahitabo ganito mga alas 10, more or less alas 10 sa gabi sa July 19, ato Domingo. Sa kasugpan ng bahin, aning Purok 3. So, lain-lain ang crime scene. Ang may area nga diha siya gituok and gibunalan. Kaya pagkuman, gitipan siya. Kaya kuman, lahi po itong area nga dito gilabay.
1: Iklaro usab ni Lupina nga sukwahi sa unang mga report, wa tantara ang lawas sa biktima og kompleto og intak pa ang tanang parte niini sa dihang nga nakid-an sud sa sako. Dugang pa niya, nagtuo ang kapulisan nga premeditated ang krimen tungod kay gingong daan ang nag-andam ang suspect sa mga gamit sa pagpatay.
2: Premeditated nga no, tungod kay gaandam na daan og sako og tape ang suspect. So, katong sako, nanagay siya ipagpangandam ba kay ang sako, dako nga sako sa Abuno, Atlas Fertilizer nga ang marka Atlas Fertilizer sa 1414.
1: Gipaabot sa BPPO ang kasong murder nga ipasaka batok sa suspect samtang padayon pa ang nagpaligon sa kaso pinaagi sa pagkuha og dugang ebidensya nga magsuporta usab sa pag-admitar sa suspitsado. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 6:18 ang tagnas kabutagon ato liliyon ang lakat sa tong panahon kay murag adunay low pressure area no, mamahimong bagyo rumbo kuno ni sa Bicol. Unya ang Kabisayan labi na ang Eastern Visayas makasinati og mga pagwanuan tungod kay gipa-enhance sa hanging sa habagat. Uban ato karobutaga si Sir Leonard Summer gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, unsay update karon sa tong panahon?
3: mo, Sir Atoy. Mayong buntag usab. Sa tanan nato nga mga suki nga ating paminaw ng istasyon sa DYRD. Ano yung kining pinakauneng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa? Padayon nga po nato nga gimonitor kining mong low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 2 sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area ibanabana kini basis na ng available mga data. Ana kini may mutang sa 1,235 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 13.6 degrees north, 135.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area naa pa ni sa gawas sa PAR ug taas usab ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or high ang iyang probability nga mahimong usa ka bagyo. Then kini mong low pressure area expected ni nga mosulod sa Philippine Responsibility karong buntag. Then kung mahimo na kining usa ka bagyo, kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagnganlan kini og tropical depression nga si Quiapo, letter K, Quiapo. Samtang kining mong low pressure area or mahimo kining usa ka bagyo, ang general base sa forecast track nining mong daotang panahon, mag-irog ni siya sa northwestward nga direction. Then hinahinay kini nga mapadool kini diha sa may Northern Luzon or diha sa may Cagayan, either mo padool siya or either mo landfall siya diha sa may Cagayan, Cagayan Valley. Karong expected kung walay kausaban is between Friday and Saturday. Then base usab sa mga pagbanabana, mao ni kini moong daotang panahon expected ni nga dunay mga pag-unuan, madala sa mga pag-unuan, enhancement ni sa moong bagyo, either ang southwest monsoon ma-enhance niya. Yeah, base usab sa pagbana-bana, kani moong bagyo, nakita nga up to tropical storm category ang iyang maabot niya. Then, tropical storm category, doonan ni up to signal number 2. Muna nga, padayon niya po na ito nga i-monitor yun kining maong daotang panahon samtang wala pa ni makasulod sa PAR or usap pa ka low pressure area or usap pa ka gitawag na ito o wala pa ni direct epekto diri sa itong nasod. Then kung makasulod na siya sa PAR, continuous, kung ano dito, focus na ito sa monitoring kay posibleng doon na natay tropical cyclone weather bulletin nga i-issue. Then sa pagkakaroon, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag nato southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto ditong lapita sa Mindanao ug ingon man sa Palawan ug samtang lain nga sistema kining gitaw nato trough or extension of low pressure area nga naa karon sa gawas sa PAR, mao sa nakapikto sa eastern section sa Southern Luzon ug sa Visayas. Ang ato ang forecast karong adlawa, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island region o gingon masab ang Central Visayas o lakip na masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbihan sa Tagbilaran o gingon masab ditong lapita sa probinsya sa Palawan. Karong adlaw, makasinati kita o managumon ng kalingitan o may katag ng mga pag-ulan, mga pagpapakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bicol region o lakip na masab ang Eastern Visayas, makasinati usab o managumon ng kalingitan o may katag ng mga pag-ulan, mga pagpapakilat, gumikan sa trough or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang mga bayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usay adunay maragomo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulbakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagat ng kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga may mong puslabi sa Mindanao o Palawan o samtang kadagatan ining mga lugraha malinang

0: kinisa may alas 5 og mosalop sab kinisa may alas 6 8 sa kahaponon. Dinela lang kotob kinadagikan sa DST Pag-asa Albuquerque Borough Station. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
0: Way sa pen, Sir Atoy. Dahil salamat ug mayong buntag sa tanan.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Alas 6:24 ang atong oras sa kabuntagon. Padailo sa mga balita, gikan sa kauluhan. O gikan sa rehiyon. Gipaubo sa State of Calamity ang Negros Oriental tungod sa Red Stripe Soft Scale Insect. Usa man ning maong matang sa dangan. Ato paminaw ang mga balita gikan sa GMA Balitang Bisdak.
3: Gipaubo sa State of Calamity ang lalawigan sa Negros Oriental human atakiha sa mga dangan nga gitawag og Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI ang katubhan sa tibuok Negros Island Region. Si Femari Dumabok sa report.
4: Sa data sa Sugar Regulatory Administration kun SRA, mukapin na sa 78,000 ka-ektarya ang naigo sa dangan nga RSSI sa tibuok NIR. Sa Negros Oriental lang, nakatala og halos 17,000 ka-ektarya ang naigo sa dangan nga miresulta sa pagkamatay sa katubhan. Subay ni inigawang ni Governor Manuel Chaco Zagarbarya sa Negros Oriental Provincial Board nga ideklarar ang lalawigan sa State of Calamity. Sa regular session kagahapon, gipasar sa Provincial Board ang resolusyon nga nagpailawom sa tibuok lalawigan sa State of Calamity. Gipasabot ni Provincial Board Member Woodrow Makiling nga ang deklarasyon gitumong aron magamit ang tipik sa 30% nga Quick Response Fund gikan sa 5% nga Calamity Fund sa Kapitulyo aron itabang sa mga mag-uumang apektado sa dangan. Gamiton unya kini sa pagpalit og pesticide ug cash assistance sa mga mag-uuma sa katubhan.
5: Nagkatindigana kayo. So nakatang nila kung yung problema sa probinsya bilang gobernador para magamit niya ang iyang quick response fund. So mo ito nangyong siya sa panlalawigan kagahapon na i-declare ang probinsya sa State of Calamity.
4: Ang pagpaubo sa State of Calamity subay sa hangyo sa National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines, Trade Union Congress of the Philippines. Sa ilang open letter, gipadayag sa mga sakop sa nakusip TUCP nga inay aerial spraying ang ipahigayon sa katubhan mas maayong direct cash assistance ug ang science-based RSSI mitigation ang ipahigayon sa lalawigan. Oba ni Clans Gabutin, Femari Dumabo.
1: Arita sa mga balita, gikan sa kauluhan, aduna na natumbok ang NBI ng mga persons of interest. Sa matod pa, hulga ni Vice President Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Kini mo gitutukan sa UNTV News.
6: Rosely, bakit tumanggi ang NBI Director na magbigay ng karagdagang detalye dito sa persons of interest sa mga grave threats si VP Duterte laban sa Pangulo?
7: Monica, makokompromiso yung ginagawang investigasyon, gayon din yung human intelligence at informants ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan ang dahilan ng NBI chief na si Attorney Melvin Matibag, kaya tumanggi itong pangalanan o isa publiko yung kanilang leads o persons of interest sa ginagawang investigasyon sa ginawang matinding pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Leyte Representative Martin Romualdez. Kabilang yan sa ipinahayag ng NBI chief nang maupo bilang witness ng prosekusyon sa ikawalong araw ng impeachment trial kay VP Duterte. Ipinaliwanag din ng HEPE ng NBI na ang persons of interest ay ang mga maaaring makapagbigay ng linaw o makapagturo sa pagkakakilan lang ng taong kinausap umano ni VP Duterte sa kanyang ginawang pagbabanta.
8: Sa akin pong katatayuan bilang NBI director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. Nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential, kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublico.
7: Ayon kay Attorney Matibag, may lima silang batayan sa ginagawang investigasyon sa Vice Presidente. Kabilang na nga rito yung umano'y pattern of violence o karahasan, gravity o bigat at seriousness ng pangyayari.

0: yari, identity at characteristic ng sangkot, kakayanan at kapasidad ng subject ng kanilang pagsiyasat ang respondent na ang Vice Presidente.
1: Nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
0: Nabanggit din ng NBI Director sa impeachment trial ang umano'y pag-aaring baril ng pamilyang Duterte, financial capacity at network ng mga ito.
1: Alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Lahat alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po. At sila po, regionally, ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaaring ibilang natin dito yung mga men in uniforms sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapapatay.
0: Gayun din, ipinahayag ng NBI chief na kung ang Pangulo ay mawawala, ang susunod umanong mauupo ay ang Vice Presidente na napasok umano sa motibo at intensyon. Samantala, Monica, sa clarificatory questions naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian ay ipinahayag ni NBI Director Matibag na hanggang ngayon wala pa silang natutukoy na personalidad yung sinasabing kinausap umano ni VP Duterte sa ginawa nitong pagbabanta laban kay PBBM. Balik sa'yo, Monica.
2: Arita sa mga balita gikan sa gawas, milihok ng Iran para sa ground invasion. Atong balikan ang UNTV News kamay niini.
3: Sunod-sunod ang pagpapaulan ng Amerika ng missile sa ilang Iranian target Lunes ng gabi oras sa Middle East. Inatake ng Amerika ang isa sa pinakamalaking pagawaan ng Iranian drone na sa Naye Industrial Complex sa Shiraz Fars Province of Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na sa bawat isang sundalo ng Amerika na mapapatay, hindi lang isa ang magiging kapalit. Inilabas na ang pagkakakilanlan ng dalawang U.S. servicemen na nasawi sa pambubomba ng Iran sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan. Ang 25-year-old First Lieutenant na si Tyler James Fiha ng Iwa Beach, Hawaii at ang 19-year-old private na si Isabella Gonzalez ng Girlton, Texas. Tiniyak ng Washington na dadalo si Trump sa dignified transfer ng dalawang sundalo sa Dover Air Force Base sa Martes, araw sa U.S. Aminado ang Pentagon na mula nang muling sumiklab ang giyera ng US at Iran noong July 7, mahigit 100 sundalo na ng Amerika ang nasugatan base sa kumpirmasyon ni Pentagon Chief Spokesperson Sean Parnell. Subalit 96% umano sa mga ito ang nakabalik na sa serbisyo. Nananatiling nakataas ang worldwide alert ng Amerika sa lahat nitong mamamayan sa Gulf region at sa mga diplomatic posts nito sa loob at labas ng rehiyon. Sa panig ng Iran, iniulat ng international media na nagdeklara na si Iranian President Masoud Pezeshkian ng full-scale war laban sa Amerika kasunod ng patuloy na pambubomba nito. Ayon sa ulat, pinakikilos na ng Iran ang air defenses nito sa Busha kung saan naroon ang Busha Nuclear Power Plant dahil sa naunang banta ni Trump na tatapusin ang giyera sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga nuclear arsenal. Nagpadala na rin ang Iran ng tropa sa border sa Kuwait sa tulong ng Iraq. Dahil dito, nauna nang nagbabala si Iran Strategic Expert Professor Mohammad Marandi sa mga mamamayan sa Gulf States kung saan may US military bases na lumikas dahil tiyak na mahaharap sa malaking pagkasira ang kanilang mga infrastruktura kung hindi titigil ang Amerika. Anya, lubos na nakahanda ang Iran, mga kaalyado at mga proxy nito sa malakihang giyera at hindi anya sila natatakot.
4: They can kill us. They can fire a missile at my home. We're not scared. We will beat them back and we will defeat them. And we will make sure that the United States loses this war. Have no doubt about it. Come what may, we will defeat the United States. Because we're not Saudi Arabia. We're not Turkey. We're not Egypt. We're not Pakistan. This is the Islamic Republic of Iran.
3: Sinabi naman ni Supreme Council for National Security Deputy Secretary Ali Bakri Khani na hindi nila isusuko ang karapatan nila sa Strait of Hormuz. Muli namang nanawagan si Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakei sa mga bansa sa Middle East. Aniya ang Amerika ang naglalagay sa kanila sa peligro at malinaw na ginagamit lang sila nito upang maglunsad ng pag-atake laban sa Iran. Iginiit ni Bakei sa kanilang mga kalapit bansa na huwag nang magpagamit sa Amerika ng kanilang mga teritoryo dahil patuloy na maninindigan ang Iran na ipagtanggol ang kanilang sarili kahit sino pa ang madamay.
5: حاکمیت کشورهای منطقه دارن ازش استفاده میکنن برای حمله به ایران و کاری که ایران انجام میده منطبق با اصل دفاع مشروع هست. ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. خواسته ما از این کشورها همین هست که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به
3: نوئل پول یارکو UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
2: Wagyo'y maani anang gubat. Wagyo'y maani anang gira. Ang maani hinong kinabuhi. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ganato sa Marcela Feed.

0: Oras alas 6:36 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
0: Tamang ganag unang ulohang tudling sa mga balita karong adlaw sa ulugon karong adlaw ang ika-172 nga Bohol Day. Way klase og trabaho sa gobyerno karon. Tungod kay holiday sa tibuok lalawigan sa Bohol. Nagpasidaan ang Securities and Exchange Commission (CONSEC) sa publiko nga magbantay sa nagkagrabing advance fee loan scam. Gipanawagan ang publiko nga dili tubayan ang mga magpautang online nga mangayog advance payment daan sa dili pa mo-release sa loan. Duha ka mga individuals nga adunay problema sa emosyon pangunahuna og lihok nga giriskyu gisugda na og patambal sa syudad ibalik ang duha ngadto sa ilang mga pamilya. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

0: Alas 6:42 sa katong oras sa kabuntagon. Good morning ato ni Delphine Sumampong. Dugang mga viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. You...
1: Si Rofo Tagupa.
0: Sa atong YouTube pod si Rofo Tagupa. Good morning.
1: DJ Apale,
0: mayong buntag. Raul Bun Lahoy, watching from Purok Uno B, Kabawan District, Asterio Doysabas. Timbaya ko ni Kinley Doysabas, watching from Habitat Buol. Good morning usab nga to ni kanhi kapitan o karon kagawad Paul Pahang, no, diha sa Mansasa, sa Tornino Lauay Senior. Good morning, si Lada Eva. Good morning, City Councilor Edi Burha de sa Dampas, naglanog-lanog ato ang Sibya. Councilor Tim Butalid usab de sa Poblasyon Uno. Good morning, Veronica Campion from Maslog, Balilihan. Seneca Noel from Kabudburan, Kalape. Good morning usab nga to nila ni Councilor Plong Rinca de sa Buol, no? Good morning. May pagpamati usab ni Kagawad Sabel Rinca de sa Barangay Buol. Oh, Lito Maghinay, good morning. Always watching Vilma og Eliseo Ehera sa Kurilya og Elina Maghinay. Ano ni? Ako a compound Barangay Kugon Purok 5. Good morning Marianit Salibay sa Balilihan. Terso Liko, good morning usab ngadto ni Municipal Councilor Sin Gingging Umuloy Kabalyo des Baclayon, ni Ma'am Edith Rebita des Montanya Baclayon. Good morning. Naglanog-lanog po ng ato ang Sibya dito sa La Cebu City Sanchez, no, sa Baclayon, ni Ma'am Dorica Goko sa Albor, ni Ma'am Betty Matiga Humawid sa Poblasyon 3 ng atong siyudad. Jonex Estalio Tampos from Angkay Bingag, no. Good morning ni Lynn Adalim Numalata Chan dito sa Australia. O gingom usab ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Felisa Minyon Purok Dos Sagnap Lo Sagnap Loon. Oras alas 6:45 na.
2: Hoy Balinay, DYRD kanuna.
3: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.

0: Hermes Malanog, naglanog-lanog ato ang Sibya, Gaudencio Umali, Fidel Lamban Apare Biwang, Aida Lungha sa Amidilia, Patrick Panong Ridulia Otol, good morning. Mayang pagpaminaw, Ma'am Doris Kaluyong. Mamino taglabing ulahin katikarang gikan sa City Hall, pinagin ni Kai Casinilio Bayuko. Kai, go!
1: Gipaambit kagahapon sa Dakbayan sa Tagbilaran ang mga best practices sa disaster preparedness atol sa anticipatory action learning event nga gipasiugdahan sa Catholic Relief Services, Australian Aid ug Caritas Manila kauban ang Provincial Government of Bohol ug City Government of Tagbilaran. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga representante sa lokal nga kagamhanan, national agencies ug development partners para makat-on gikan sa kasinatian sa Tagbilaran sa sayo nga pagpangandam batok sa kalamidad. Nailhan ang Tagbilaran isip usa sa mga nanguna sa pagpatuman sa anticipatory action nga nagsugod pinaagi sa pilot project sa Barangay Mangga niadtong 2023. Og kini gipatuman usab panahon sa bagyong Tino sa mga barangay sa Ubuhan ug Taluto sa 2025. Sa mensahe ni Mayor Jane Yap nga gipadayag pinaagi ni City Administrator Alvin Acosar, giingon niya nga ang sayo nga pagpanganda makaluwas og kinabuhi ug makapameno sa epekto sa kalamidad. Mao nang gihatagan gyud kini og importansya sa Tagbilaran. Usa ka highlight sa kalihukan mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement ug ang opisyal nga turnover sa usa ka automated weather station gikan sa Manila Observatory, Caritas Australia ug Catholic Relief Services. Ang maong kagamitan mopaligon sa early warning system sa mga barangay sa Mangga, Ubuhan ug Taluto para mas sayo nga matagna ang posibleng mga hulga sa kalamidad ug mas mapanalipdan ang kinabuhi ug panginabuhian sa mga residente. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Ipapahibaw ang mga kapriyentihan o mga kahigalaan nga ang lubong sa retired HNU teacher Baltasara Hau. Pagahimuon karong buntag ato sa Victoria Memorial Park, human sa usa ka misa rikim nga nahimuon sa Holy Name University Church. Karong alas 9 ang takna sa buntag. Alas 6:49 na.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round, Bohol Balita, nagbutyag nga nasikop pinagi sa Bybast Operation ang usa ka tinunaan sa kurso nga IT sa usa ka universidad din sa siyudad sa Tagbilaran sa gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
4: Tinunan sa kurso ng Information Technology sa usa ka universidad din sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa Bybast Operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Timothy Lagura, 21 anyo sulita og lumad nga molupyo sa Barangay Wipo sa lungsod sa Albor kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay San Isidro na sundan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang Bybast Operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila Barangay Captain Devina Kamahog o Barangay Kagawad Gistune Orculio sa Barangay San Isidro o sakop sa media. usa ka police officer by Remy Palit nini usa ka putos nga gingong sa bus kandidat nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatapan laing pito ka mga putos nga gingong sabu ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 6.28 ka gramo o gana sa standard drug price bukabat kini ngadto sa 42,704 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadiling nga drugas ang gandam sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Timothy Lagura. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Alas 6.52 ang atong oras sa kabuntago, nadakpan sa intelligence operative sa Luon ang 42 anyos nga construction worker sa kasong psychological abuse. Si The Marker Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
6: Sa lungsod sa Luon, nasikop sa mga intelligence operative sa Luon ang 42 anyos nga akusado na nagpuyo sa Purok 7 sa Barangay Ubayon sa lungsod sa Luon. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Assisting Judge Samson Ariel Cayetuna sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Tagbilaran City, pinitsahan Hulyo 15, 2026, batok sa mga akusado nga usa ka construction worker sa kalapasan sa Republic Act 9262 sa Anti-Violence Against Women and the Children Act of 2004, kalambigitan sa kasong psychological abuse. Base sa taho, gibutyag nga rekomendado kini sa piansa kantidad sa 72,000 pesos o kasamtangan kini ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Luon. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning ato nila ni Erma Siega, ni Jonex Estalio Tampos, live from Angkay Bingag. Merlinda Valles sa Tornino Lauay Senior, Quezon City. From Quezon City, good morning kaninyong tanan diha. Roberto E.T. from Tip-Tip, Felisa Minyon from Purok 2, Sagnap, Loon, Veronica Campion from Maslog, Balilihan. Okay. John Parides, watching from Barangay Mansasa, Isao Parides and family. Phil Borja, good morning. Si Nika Noel, watching from Kabudburan, Kalape. Padayon karon sa atong baga balita, nasakmit ang mukapin sa tunga sa milyon nga gibanaban ang kantidad sa Cebu atol sa gipahigayon nga bypass operation sa PDEA dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Si Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
7: Usa ka 54 anyos nga lalaki ang nadakpan sa usa ka baybas operasyon nga gipahigayon sa hiniusang pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bohol, Tagbilaran City Police Station ug sa Bohol Maritime Police dito sa Purok 2, Barangay Bohol, siyudad sa Tagbilaran alas 3:16 kagahapon sa hapon. Ang operasyon gipangluhan ni Agent Maria Chuna Igam ubos sa supervision ni Provincial Director Jordan Lunesa sa PDEA. Inabagan sa Tagbilaran City Police sa pagpangu ni Police Lieutenant Colonel Joy Bicoy o sa Maritime Police ubosab sa pagpangu ni Police Captain Bonifacio Tanyola Jr. Nasakmit sa operasyon ang gituhuang shabu nga doon ay kinatibukang gibugaton nga to sa 85 gramos o nga doon ay gibadabanang kantidad nga to sa 578,000. Lakip sa ebidensya ang usa ka health cell transparent plastic sachet nga doon ay gituhuang shabu nga gibadabanang mutimbang atos 2.2 gramos nga mo'y napalit sa pusir buyer o tulo ka heat cell sa transparent plastic packs nga doon ay gituhuang shabu nga gibadabanang 75 gramos nga nakuha sa suspect. Na-recover sab ang usa ka brown wallet o usa ka tinuod nga 1,000 piece of bill gibutang sa ibabaw sa budol money isip baybas money. Tulo ka tinuod nga 100 peso bill nga gigamit sa transaksyon o usa ka felpost identification card. ang nadakpan giila nga si Nick Pahang Idol Sura, 54 anyos, ulitawog na Puyos, Barangay Buol, Siyudad sa Sagbilaran. Ang suspect karon nagatubang kaso paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2, Sari 9965, Gun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipasalak siya sa selda sa Pidea Mall o gikatakdam sa kaano kaso, ugmang adlawa. Kini, Sir Pahayahayang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning, ato ni Lynn R. Loseca Ioy. From Alicia, lanog-lanog ang DYRD diri sa Napu, Alicia. Salamat kayo ninyo diha. Iwok sa Renoblas. Good morning. Good morning, usab nga to ni Brad Ray Batugan. Og ingon man usab ni Kagawad Rolito Batsoy Albab sa Poblasyon 2 ning siyudad, og ni Kagawad Dani Abiliana sa Poblas o sa Barangay Kugo ni Atong Dakbayan sa Tagbilaran. Iwok sa Renoblas. Good morning. Nagtimbaya nga to ni Mary Grace Ardriel Tia og sa mga store sa diha sa Dimiao Puro 4. God bless. Lino Eliorimo, good morning. Padayon karon sa ato mga balita, tungod lang sa utang naghikog patay ang usa ka ginang diha sa Barangay Ubuhan ng Dakbayan sa Tagbilaran. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go.
8: Patay nga nadangat sa Sangadiaris Medical Center ang usa ka ginang umakini naghikog sa Barangay Ubuhan nito ang Rakbayan. Ang ginang 45 anyos na kapuyo sa Barangay Ubuhan nito ang Rakbayan sa tuwa nga naseran kagahapon sa maras 5:30 sa iyo nga kapunon. Sumatod pa nga siya nangutang apan naay mga tao nga may sakay kaniya nga sige kinig panangil sa kolektor nga iyang giutangan na ang problema niini nga wa makahibaw ang iya nga bana o katuusab nga himisakay sa iyang utang nga mga kauban o kaila ani nga naghikog wa usab nga mubayad. Sa tuwa nga pabaginabi sa iyang bana nga ato lang ang anggaan o alan.
9: Wala ka diha po kita po?
10: Wala ka diha po mong ko. Agustagulo na po. Tingin ko kay sirado para po. Karo na ibang sipan o bangko kay babag o supag-sawar gina ho. Pagbabag o sipa, pagsipan o ano, bangko. Ano po to? Balik po kay may kutson sa kilid. Igo po ko, balik po ko kuwan, sus ko tanos. Pugya, simple lang, gino, seluang ko.
9: Gumara hinun na, katawar po ta, tinoron?
10: Katawar ta, isa ito paninglan sa mga utang to. Ilumun, mga sabati, mga kukang, isa ito ano.
9: Nakipo, karang tangan rin?
10: Di hanong nung kaibawo sa paghawa na sa bikyo, di hanong ito. Nga mga kaibawo na yung utang, lakot rin siya.
9: Pili tangan rin?
10: Napo kay, napo yung sentamil, bon. Sa uban na ako, napo sa uban, mato pa sa istorya itong giutangan po niya. Brekalikan, sa paningil. May man na sabay. Badi lisod. Kaya nga lagi ko, sus, kagamay sa utang. Bila tabitag, abot ng pila ka bilyon. Bago may hikog ng bilyon-bilyon, pagkikawat na.
8: Ikalang beres sa matagan sa Kalyaris Medical Center. Kanser to sa good service. Ang Friend Mo Forever. Basta Balita. DYRD. Ang saligan sa balita. DYRD.
0: Inyo nabati ang kanitibukang bahin sa itong Round Buhol Balita.
2: Round Buhol Balita. Nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
3: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning ato ni Ma'am Bern Villarrojo, uban siyang banay diha sa lungsod sa Maribohok. Pigado iti ng atong oras mga higala. Kini si ato'y kosap ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Daghang salamat sa inyong pagpamati o salamat sa Diyos. Happy birthday, Buhol!

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever o ang Radyo sa Katawan. Alas 7:01 sa buntag na.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Ito ang totoo!
8: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing!
0: Pangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. Adtuwa og palit na!
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong ranger?
14: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
14: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
17: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
18: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TESDA accredited training programs. Cookery In-Situ, Bread and Pastry Production In-Situ, Housekeeping In-Situ, Organic Agriculture Production In-Situ. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TESDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page, Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.
19: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
20: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
19: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
21: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
22: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
23: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
24: More water, more life.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
27: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
28: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Taloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong adapit sa Ulugon karong adlawa ang ika-132 nga Bohol Day samtang way klase og trabaho sa gobyerno karon tungod kay holidays tibuok probinsya. Ang detalye atong paminawon si Alagad Ray Tutas.
1: Sa Ulugon karong adlawa Hulyo 22 ang ika-172 nga Bohol Day. Usa ka special nga non-working holiday sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang Bohol Day nagtimaan sa pagkatukod sa Bohol isip usa ka politiko military province niadtong Hulyo 22, 1854. Human kini mabuwag gikan sa probinsya sa Sugbo. Ang maong selebrasyon gilatid ubos sa Republic Act number 7683 nga giaprubahan niadtong Pebrero 23, 1994. Pangunahan ni Governor Ari Subintado, ang opisyal nga programa uban ni Vice Governor Nick Bezas, mga miyembro sa Saguniang Palalawigan o mga opisyal og kawani sa Provincial Government of Bohol. Magsugod ang selebrasyon pinagi sa Santos nga Misa alas 8 karong buntag, sundan sa arrival cocktails og processional sa mga Boholano heroes. Kabahin usab sa programa ang ecumenical prayer, welcome message ni Vice Governor Bezas, commemorative message ni Governor Romintado, cultural performance, sandugo reenactment o conferment of awards. Si Cabinet Secretary Binhur Abalos, nga baguhay lang gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., may guest of honor o keynote speaker sa maong okasyon. Si Provincial Administrator Asteria Aster Caberte, ang mupaila kaniya ngadto sa mga manambong. Mato ni Caberte, wala ipahigayon nga State of the Province address atol sa Bohol Day karong adlawa. Hinoon ang supa sa gobernador, ikatagdang ipahigayon pa sa bulan sa Oktubre. Ang Bohol Day nagpabiling usah sa labing mahinungdanong kasaulugan sa lalawigan tungod kay kini dili lamang nagsaulog sa kasaysayan sa Bohol isip usa ka buwag og independente nga probinsya kun dili nagpasidungog usab sa mga bayani, kalampusan ug padayon nga kalamuan sa mga bulanon. Gikan sa Kapitolyo Provincial, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco ng Mary Discalyar. Ito nila siya lang lang na siya. Am-am Discalyar, Muloy o Tata Discalyar o apo ni ng Mary Discalyar nga naminaw ka nato karon. Nasulbad dayon ang kaso sa pagbatay sa Baiso Candy High Admin Officer human nga nadakpan ang suspect nga gitakdang sa kanong kasong murder. Biktima og ang suspect, adunay relasyon. Kinimatod pa sa PNP Bohol. Atong paminaw ang report ni Alagad Allen Doidora.
3: Nagtingkagol na karon sa prisuhan sa Candy High Municipal Police Station ang 18-anyos na suspect sa pagpatay sa admin officer sa Bohol Island State University kon Baiso Candy High Campus. Kansang patayng lawas sa kitaan sa kasagbutan nga dapit sa Puro 4, Barangay Kanulin, Candy High, sulod sa usa ka sako sa abono kagahapon sa buntag. Ang suspect giilang nga usa ka Jesse Riquez, 18-anyos, residente sa Puro 1, Barangay Kanulin, ug first year college student pagumangkon sa mag-agawan sa biktima nga iyang gipatay. Migawas sa padayong imbisigasyon sa kapulisan nga dunay relasyon ang suspek o ang biktima na si Dexter Timbal Hinayon. Kini ang gibutyag ni Police Major Joseph Lupena, hepe sa Police Community Affairs and Development Unit o spokesperson sa Bohol Police Provincial Office atol sa interview sa DYRD Balita.
4: Motive ani kay gagikanto sa ay relasyon po ang mismong biktima o ang suspect. Sa mga conversation nila sa suspect na mga kuan, mga nagtagbo na daan, na demand sa korta.
5: Okay.
4: Makita sila balik na ma-confirm na to ang ilang relasyon.
3: Suma ni Lupinan, miyang kunusab ang suspect sa pagpatay kang Hinayon, human siya madakpan sa gipahigayon ng hot pursuit operation. Pipila ka oras ang milabay, human nakitaan ang patayang lawas sa biktima.
4: So na-conversation ang kaning suspect with this team.

0: Ang Securities and Exchange Commission SEC Central Visayas nagpasidaan sa publiko batok sa nagagrabing advance fee loan scam diin na mga mangingilad nga individual o grupo nagpakarong ingnon nga mga representante sa litimong mga kumpanya sa financing o lending.
1: Ilahang pangayuan o bayad ang borrower. Tawagun na nila either yung sa rason, like usahay license fee kay maokin ni ang 5-year ID processing fee o usahay maghimog na sila rason, like for example, processing fee, bayad na ka. Taod-taod, muingon na po sila nga ma'am na hold ang imuhang loan. Yan, doon na tayo.
0: Si Dion Drew Diano, Regional Information Officer 2 sa SEC Region 7, nga nahinabi sa DYRD yung alagad kaghapon, miingon nga mga mangingilad nga naglihok pinagi sa social media, messaging app sama sa Telegram o mga piki nga website, nagpakarong ingnon nga mga restradong tigpahuam nga mangayo og bayad sa advance processing, security o credit adjustment fee, bugti sa saad nga ihatag ang ilang mga pautang. Ang SEC nag-ingon nga walay lehitimong lending o financing company nga mangayo og bayad sa di pa ipagawas ang ilang mga utang.
1: Most of the time, ilahan ni advertise sa Facebook. Common kaya na sa social media nila i-advertise na ka-offer sila o kana no collaterals, very quick nga ma-approve nga loans. Dito niya. Kanang ilang quote, sir, ilang victims, ini kahumanan ng istorya, kanitiman ang kundi sa kwad, loose of the time, ilang lang patransferon sa Telegram. Once makastorya nila sa Facebook, ilang patransferon sa Telegram. Ano, Telegram, galing nga application, sir.
2: Okay.
1: Kay, dito nila ipabuhat ang transaction.
0: Giingon usab nini, nga ang pagbayad sa advance fee, wala gibase sa kapasidad sa usag individual sa pagbayad silang utang. Pasidaan sa insya sa publiko, dili musulod o dili tubayan ang mga transaksyon sa mga lending o financing company nga nangayo og advance fees aron ipagawas ang kwarta nga ilang gipahuam. Gawas advance fee loan scam, ang SEC nagpasidaan usab batok sa pagtugot sa uban nga mugamit sa mga bank account o e-wallet account. Ang SEC miingon nga kini magamit alang sa mga pyramiding scam, money laundering o uban pang korupsyon o ang tagiya sa account manubag ubo sa balaod. Ang mga naghimo sa mga advance fee loan scam nakalapas sa Article 315 swindling o estafa sa Revised Penal Code sa Pilipinas. Ang SEC nagpasidaan nga pagkabilanggo hangtod sa 14 katuig, multa hangtod sa 5 million pesos o pariho, mahimong ibahamdang sa mga mugamit sa mga account o mahimong money mule.
1: Maghimo-himo na sila ginhangon falsified documents sa SEC. Certificate nila o lisensya. Ilang kutiaon to. Usbong na nila kinagumay ang spelling siguro sa ngalan. Then note nila itong gamiton.
0: Mahinumduman nga ang komisyon ng paggawa sa mga pahibaw bahin sa mga advance fee scam niya itong Nobyembre 29, 2022, Oktubre 18, 2023, og ang pinakabag-o ning bulan sa Hulyo ning tuiga. Giawhag ni Diano ang mga biktima nga i-report dahil kini nga mga scam sa mga otoridad, lakip ang Philippine National Police og National Bureau of Investigation kun NBI. Ang SEC Central Visayas nagpabilin nga hugot ang ilang panaad sa pagpanalipod sa publiko batok sa mga advance fee loan scam og magpadayon sa pagigtambayayong sa mga angayng ahensya sa pagbatuman sa balaod aron masumpo kini nga mga illegal nga kalihukan. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. 25 minutos, sa lipa mag-alas 8 sa buntag. Duha ka individual nga dunay problema sa emosyon. Panghuna-huna o lihok usab. Gi-rescue na, gisugdan usab og pagpatambal sa syudad. Samtang ibalik ang duha, kanto sa ilahang pamilya. Kompletong detalye, Zera Arcayena.
4: Gisugdan na sa lokal ng kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pagtambal sa duha ka individual nga adunay problema sa panghuna-huna, emosyon o lihok, human sila girescue human ang insidente sa pagpanunggab. Si Mayor Jane Yap miingon nga nasusi ina ni City Health Officer Dr. Jaya Pondok ang kahimtang sa duha ka babae o giandam na ang ilang pagbalhin subay sa protocol sa PNP. Una nang miingon si Dr. Pondok nga adunay libreng tambal ang Tagbilaran City Primary Care Facility nga kanhi City Health Office alang sa mentally challenged person apan naglisod ang ilang opisina sa pagpadayon sa maintenance medication tungod kay daghan ang nalisuan sa pangisip nga walay pamilya nga regular nga muatiman sa ilang mga tambal. Miingon si Mayor Jane nga nailhan na usab ang ilang pamilya o griproseso na sa dakbayan ang mga dokumento aron sila makuha sa mga LGUs sa mga lungsod sa Pilar, Garcia, Hernandez o Gindulman pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development o MSWDO. Sa pagkakaron, temporaryo silang gikustudiya sa city government samtang gihuman ang proseso aron masiguro ang ilang kaluwasan o kaluwasan usab sa komunidad. Nagpasalamat usab siyap sa kooperasyon sa Tagbilaran City Police Station, City Health Office o CHO, CSWD, Alert Team ug sa tanang kawani sa City Hall. Gipasalamatan usab niya ang mga netizen nga mitabang sa pag-ila ug pagpangita sa mga pamilya sa duha ka individual. Naglaom ang dakbayan nga sa dili madugay, mapahiusa na pag-usab ang duha ka individual sa ilang tag-sa-tagsang pamilya ug mapadayon ng ilang angay pagtambal. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
4: DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:37 sa puntay. Good morning, ito kang Noel Corbita, si Emmanuel Pasignahin o si Cedric Valiente. May buntag, dagang salamat sa kanunayang pagsunod sa mga programa. Labi na pagpaminaw sa DYRD Breakfast News. Sa Tukinay sa Maing Tinguha, Silent City Mall.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa alangkat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samars Pagasa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaunay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kini maong low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon or naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 2 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibana kini nga naa may mutang sa 1235 km east of southeastern Luzon. O anaa kini sa coordinate nga 13.6 degrees north, 135.6 degrees east. Samtang kining mong low pressure area is taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kining mong low pressure area expected kining musulod sa Philippine Area of Responsibility karong buntag. Once nga makasulod ni kini sa Philippine Area of Responsibility ug mahimong kining usa ka bagyo, pagkanganlan kini og local name nga tropical depression nga si Quiapo. Samtang base usab sa pagbanabana or base usab sa latest data sa maong low pressure area nga mahimong taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo, generally ang iyang forecast is magairog sa northwest nga direction, then hinahinay kini paingon or mupadoo or mulandfall ditong napita sa mga Cagayan area karong Biyernes or between Biyernes og Sabado karong sunod nga mga adlaw. Samtang kini mong umabot nga bagyo, padayon ta nga nagmonitor niini samtang wala pa man ni makasulod sa PAR or posibleng mahimo kining bagyo, then kung makasulod na sa PAR do na ni kita focus nga monitoring or posibleng do na natay tropical cyclone bulletin nga iisa. Manang baliko na to nga padayon ta nga magmonitor nimong bagyo. Samtang kini mong bagyo, wala pa kini epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang atong ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or padayon nato nga mapadayon nga nakaapekto, kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat, o ingon mo sab kining trough or extension of low pressure area nga padayon nato nga gi-monitor nga naa pa sa gawas sa PAR. Kining mao nga sistema mao'y nakaapekto sa eastern section sa Southern Luzon ug sa Visayas. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Dakbayans, Dagbilaran ug ingon man sab ang probinsya sa Palawan karong adlaw makasinati kitag madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas, kining mga lugar sa makasinating madag-umon ng kalangitan, dahil katag ng mga pag-ulan, mga pagpakilat, gumikan sa trough or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayan sa nasod, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-um, ung ngadto na sa usayo doon ay madag-umon ng kalangitan, o ginabanan sa panagsang ng mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa matang kasagpan o paingon ngadto sa kasagpan nga mao'y mopuslabi dito dapita sa Mindanao ug Palawan ug samtang kadagatan usab ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Mensilangan ug paingon na sa mga kasagpan nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol. O gingon man sab ditong dapita sa may Central Luzon o lakip na sab sa ubang bayan sa Southern Luzon. O samtang kadagatan ini mga lugraha, malinawon o ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Din nila lang kutob, kinirigikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samars, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ingin na ba ang DYRD Breakfast News? Ito ganit sa Mayang at Tinghua sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, Radyos Katawahan. Salamat, mayong buntag.
3: DYRD Nang una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:02 sa buntag.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
9: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tud kanato sa BG1 Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga baterya, motorlights sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nagabaligya sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BG1 Enterprises Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagdilaran. Nag-alerto ang Philippine National Police batok sa posible usab nga hulga sa cyber security samtang nagadool na ang fifth State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kanunan ng Lunes, Hulyo 27. O mato ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates, nag-monitor sila ilabi na sa mga cyber attack batok sa mga critical nga systems sa gobyerno. Pagkatapusab sa mga sayop ng impormasyon, mga coordinating kuna koordinadong operasyon at aron sa influensyahan ang publiko online o mga online scam nga mahimong mapahimo sa interes sa publiko kabahin kini sa zona. Gipadayag usab niya nga hugot nilang gibantayan ang kahimtang sa cyberspace o andam silang motubag sa bisan unsang hulga pinagi sa koordinasyon sa ubang mga ahensya. Una nang ipahibaw sa PNP ang pag-deploy 20,000 ka mga personahe aron sa masiguro ang seguridad alang sa State of the Nation address. Dugang balita Pilipinas.